0: Ortiz o nakamugna na ang upat ka mga kampiyon sa Ateneo. Ang sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azzy Leonard Simbit.
1: Sa natas sa basketball din sa Tonda Pit, kampiyon ang Barangay Buol sa Juniors Division o Barangay Ubuhan sa Seniors Division. Alang sa tinuig nga sa Ulog Inter-Barangay Basketball Tournament, nagipahigayon sa Holy Name University Barter Gym netong adlang Domingo. Sa Juniors Division, na sa ikaduhang nga pwesto ang Barangay Mangga, ikatulong nga pwesto ang Barangay Kugon, ikaupat nga pwesto ang Barangay Mansasa. Gitubo'y nga finals most valuable player si Gian Saligum sa Barangay Buol. Samtang sa Seniors Division, anaas ay kadong nga pwesto ang Barangay Kugon, ikatulong nga pwesto ang Barangay Buoy o ikaupat nga pwesto ang Barangay Tip-Tip. Ang finals most valuable player, si Normeto Trompeta sa Barangay Ubuhan. Napili usab nga miyembro sa mythical team sila si Gomer Maghoyop Jr., Lord Melvin Costam, Raven Charles Silicio o si Marjo Inguito sa Juniors Division. Samtang sa Seniors Division, sila si Mark Floyd Bugahod, Jalos Bandeha, Joshua Igot o si Christian Vincent Ratso. Ang sa Ulog Inter-Barangay Basketball Tournament o sa katinoy nga programa sa Pagkusog ubo sa administrasyon ni Mayor Jane Yap o ni Vice Mayor Adam Rilson Hala, din gitagaan o kahigayunan o oportunidad ang mga kabataonan na mapalambo ang abilidad o kasinatian sa natas sa basketball dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, may ato si Bea Alonzo dito sa Bangkok, Thailand. Alang sa iyang shooting sa Osaka TV commercial, todo trabaho ang aktres o padayon na hilom kalabos sa isyo sa relasyon nila ni Vincent Ko. Gikataho nga wa magpaapekto si Bea Alonzo sa mga intriga nga iyang giatubang. Bisi usab ang aktres sa iyang mga proyekto sa Kapuso Network.
2: Bukti sa peso, itandi is dolyar o mga salapis. Kalibutan ng mga gutluwa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi ringal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service at your first stop in first class tire service, Dalan Pinasu Pinting Avenue. Dato pa yan sa Tagilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service. Ano yung mga pulong sa kalam?
0: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo o ang katagbawan ni atong gimando sa Diyos.
2: Mukadto ang nagbagang balita karong butaga. Inyo na bati pag-una din sa numero ng istasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanong DYRD. Huwag sa gano'n sabi ni Sir Richan James, kagawa Jerry Cajes o kang Gilbert Hulop, ang atong tech on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: Ug ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:07. Bali!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Lahi ra gyud ka, sis!
6: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
7: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-Alpha Tocopherol Vitamin E.
10: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
19: Agay! Sakita sa kong lawas runoy!
20: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra,
20: extra paspas, extra galing.
14: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
13: Wa pa.
14: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
22: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
13: Gahapon pa!
14: Ah, kuya waoy!
23: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
25: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
0: Poholanos. The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. Sir DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071 Series of 2026.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang ang

0: Jo, wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Maka
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Kasagaran, ingon sa uban, nasa barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Oras sa Diwa Erding Radio sa Katauhan alas 8, DC Utso.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Igala, kamusta? Maayong buntag.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa ato nga isgutanan nga karong buntaga. May buntag ni Father Lionel Grado. Ngayon, minaw na to karon. Mga kaigsunan, 25 minutos sa mga nakalabay. Ang alas 8 sa kabuntago na ito gihapong isgutan mga sono. Ang scam o pagpangilad. Purbida ng ilad mga higala. Wa pagani mga sono masulbad ang sabon scam. Ni ana po'y lain nga limbong mga kaigsunan. Ang online scam nga gigamit ang pangan sa Social Security System kon SSS. Puro gida na, unsa man ning scam amigo? Daghan la ba kaayong mga sakop mo, membro ang SSS mga kaigsunan? Atong kamustahon karon ang atong mga sakop sa SSS mga higala ug ato pong ipangutana karon kon unsa ning maong scam kon pagpanglimbong. Safe pa ba ta with SSS karong panahon na mga kaigsunan nga daghan na kaayong mga online scam ug uban pa? Ato ning subayon karong buntaga, mga kaigsoon, mahinabi na ito karong buntag, ang Regional Communication Officer sa SSS Region 7, nga mao ang Senior Communication Analyst, mga kaigsoonan, si Dan Sulibaga II. Sir Dan, may buntag ka nimo. Welcome sa atong tulumanon inyong alagad, si Bong Bulyeseri, imuhang mauban karong buntaga.
1: Yes, Sir Bong, good morning. Maayong buntag sa itong mga sano. I am happy nga magpahibalo or maghatag og caution sa atong mga kaigsuunan na diri sa Bohol kabahin aning mga online nga mga scams sa Sir Bong hinaut utak nga makahatag ko ninyo kasayuran asa ta pwede mukuha og sakto og tama nga information kabahin sa tuwang SSS membership.
0: Okay, salamat kayo Sir Dan, no? Nining kahigayunan. Daghan ka nagpaminaw na to karong mga bulanon sa tibuok kalibutan na Sir Dan, ang imuhang tingog karong buntaga dako kay ni og ikatabang, no? Isip guide sa atoang mga SSS members. Mibuto ang balita nga dunay online scam sa SSS. Pwede ba nato mapasabot Sir Dan? Unsa ning maong limbong karon diha sa online o kinsa man ning maong mga nanglimbong niining online scam Sir Dan?
1: Yes, Sir Bong, no? Aware ta anang mga post diha sa social media kabahin aning mga scams nga nikatap diri sa nikatap na itumong pagkuha sa mga information, SSS information sa atong mga members, no? Allow me to discuss upat kini mga modus ng ilang gigamit nila nga hopefully atong malikayan, no? Kung makakita taani or maka experience or makadawatani atong malikayan na in the future, no? So number one, naay gitawag nga phishing, no? Number two, kining phishing. Number three is smishing. Number four, kining clickbaits, no? So ang kining phishing mga kaigsuunan, muni ang katong mga tawag kunuhay sa inyo ha, o niya moingon nga taga SSS sila o niya kuwaon ang imuhang SSS information, no? Si SSS nagsulti na ana na natay mga advisory ana nga dili o dili gyud ang taga SSS manawag diha kaninyo pagpangayo sa inyuhang SSS information because primarily ang information is naa na sa amo, no? So dili dapat namo na kuwaon sa inyo ha kay naa na madiri sa amo na store. So kung naa gani mga kaigsuunan, no? Manawag ninyo, mangutana unsang inyong SS number, unsang inyong pangalan, asa mong trabaho, unsay birth din ninyo, kanos amo nagsugod og trabaho, ayaw palihog ninyo tubayi, muna ang tawag ana Sir Bong, mga kaigsoonan, phishing, no? Ang ikaduha nga modus is kining gitawag natong phishing, no? Kanang magpadala og kanang mga fake nga mga emails bitaw, ngonya ang purpose gyapon is mukuha og information nimo, no? Kanang naay ipaklik sa imuha nga link dito sa email, no? Ini-click nimo sa link, i-route dayon ka dito sa ilahang unsa nang ilahang database nila onya you will be required to provide your information, no? Kana be careful ana mga kaigsoonan kay again si SSS dili pud mo padala og mga link para naay pa-fill upan sa imuha, imuhang SS number, imuhang pangalan or any personal information nga kuhaon sa imuha. So again, mo nang ikaduha, ang tawag nato ana is phishing. Ikatulo Sir Bong, nga modus nga ato ang na monitor is kining smishing, no? Muni ang katong mga sa text no? Na ay mga reports o makita ta sa mga social media post nga gi-gitexan kuno siya nga gikan kuno sa SSS, no? O niya maghatag og assistance, no? Maghatag og tabang para pag-install sa iyang SSS mobile app, pag-update sa iyang contact information. Again, dili na siya tinuod, modus na sa mga scammer, mga kaigsunan. Ang tawag ana is smishing, no?

0: ing upat nga modus nga gigamit sa mga scammer nga atuang na monitor. Number one, phishing. Number two, phishing. Number three, smishing. And number four, kining clickbaits, Sir Bong.
1: Okay, so klase-klase og mga estilo, no? Kanang phishing nga giingon nimo, manawag, voice gyud, no? Makig-istorya gyud nimo siya sa vocally, Sir Dan, no?
0: Unya, correct.
1: Kanang phishing ikaduha, kanang phishing nga giingon nimo, number one, mauba na ang ipasabot og nanagat.
0: Nanagat, no?
1: Nanagat og information.
0: Sa email, no?
1: So kanang giingog og phishing mo letter P na pud ni sending fake emails. But ipasabot kanang manghatag ni sila og fake email sa tupa email ni sa kanang mga scammer.
0: Correct. Atok ipuno Sir Bong, no? Mugamit sila og SSS at gmail.com, no? So munang tanawa ang kanang iyahang domain bitaw, no? Kaya ang uban, diha nila usbon or mag-usab sila diri sa domain, mura lang ilahang ilis-ilisan para kung dili gyud nimo tukion maayo ang email address, dito nimo makita nga dili di ay siya legit, no? Naay giusab ang iyahang spelling, no? Para to make it appear nga gikan gyud mismo sa SSS or gikan gyud mismo sa amuha ang email.
1: So mo gihapon ni link gihapon ni dadon kaniya sa link nga adto na kadito mga tilabho dito.
0: Yes, yes.
1: Unsa may ilang mga
0: nila ani is kuwaon ang imuhang SSS information, no? Imuhang pangalan, imong SSS number o ang imuhang contact information. Kay kung imong matikdan karon, no? Kung musud ta sa atoang online account, Sir Bong, kinahanglan ang kanang gitawag nato nga one-time PIN, no? Kanang OTP nga gitawag. So inig-login nimo sa imong online account, mo prompt na siya, no, nga naa kay ma-receive nga one-time PIN. Karon, ang katong one-time PIN mo to ang imuhang i-input dito sa dashboard or sa website ng SSS para makasuod ka dito sa imong online account, no? Karon, ang ginabuhat sa uban is kuwaon ang katuang imuhang cellphone number, no, para makamaneho sila nga sila'y mo dakop karon sa OTP para sila'y makasuod sa imuhang online account, no. So mo lang be careful mga kaigsuunan sa paghatag sa imuhang contact information labi na ang kanang mga naggamit aning mga modus.
1: Okay. Kaning upat ka mga modus ang tumoy niini nga makuha nila ang mga information sa usa ka member sa SSS. Is that correct?
0: Correct ba?
1: Okay. Mauna ya common din na monitor ning upat ka modus nila nga makuha nila ang profile. Kinsa ning tawhana, unsay ngan, address, iyahang PIN ug uban pa. Okay, dili pa na limbong kay nako ego ra nang gagather pa na og profile or information nimo. Once nga magmalampuson sila nga makuha nila ang tanan nimong data, unsay sunod nga posible nga mahitabo sa usa ka member? Naa bay mang loan para niya unya ang release sa loan at tudong niya? Unsa may posible nga mawa sa usa ka member sa SSS kun ugaling magmalampuson ning mga scammer pagkuha sa imuhang mga data?
0: Ang atoang na monitor karon diri Sir Bong is kanang kung makasuod sila sa online account, no, sa usa ka member, ma-expose karon ang iyang information dito.
1: Okay.
0: So kanang iyang
1: so makuha tanan ang imong information
0: history. Yes, ang iyang contribution, so medyo prone siya or makuha bitaw ang iyang identity, no? So pwede silang dagang pwede mahimo kung makuha niya ang imuhang information to sa SSS, pwede sila makahimo og fake nga ID o ba kay na naman sila nakasuod man sila sa imuhang account, so pwede makuha ang imuhang identity, ang kinang gitawag na to nga identity theft, no. Ang diri sa usapin or sa issue sa makalo, no, karon medyo stricto ang gipahamtang nga measure ni SSS nga dili basta-basta makaloan bisag kinsa bisan pa man og nasulod ng imuang account or nasuod sa

0: dili mao nga tao ang imong account, dili basta-basta makaloon tungod kay natay measure nga gi-put in place, no? Kanang gitawag nato DAEM or kanang disbursement account enrollment module. Kundiin tanang disbursement, no, ma salary loan man, ma sickness, maternity, tanang benefits, adto na siya musuod sa bank account nga imong i-register sa imuhang online account, no. So kung walay na register nga online account, dili ta maka-proceed sa pag-disburse or pag-grant sa loan, pag-disburse sa mga benefits. Now, ang enrollment sa bank account is magkinahanglan og proof of account, no? Kinahanglan og selfie sa tag-iha sa account, no? So, kung dili mao or other person karon ang magbutang og disbursement account, i-reject na siya ni SSS. So, bisan pa man og masulod sa lain tao ang imuang online account, dili basta-basta maka-loan, maka-file og benefits tungod kay ang disbursement sa salary loan or sa benefit is dito sa account nga gi-enroll ni member nga gi-approve ni SSS. So kung wala gi-approve ni SSS, dili na siya ma-disburse any amount of benefit or loan, sir Bong.
1: Doon na ba'y kaso sa SSS nga na-fake tanan from the start? Na-fake, nakuha ang iyahang information, gagamag fake ID, gagama o fake selfie, o whatever nga ma-entice ang SSS nga legit ning tawhana. There was such a case ba nga niagi na sa SSS?
0: Ang diri sa dinuon sa atua na ay mga member nga muari diri sa ato, maingon sila nga na-compromise daw ang ilahang account. Sa among na base sa investigation, magkandak magod nag-investigation, Sir Bong, no? Kung na ay breach sa information nga gihatag diri sa amua. So kung na ay member nga muingon nga na-breach or na-nasulod ang akong account, nasudlan akong account nga sa dili ako. So magkandak og investigation and nami case nga nakita nga tungod kay multiple device ang iyahang gamit, no, so na may uban mo log in sa ilang online account sa cellphone, sa tablet, sa desktop, so dili na sila ka monitor asa na dito asa ang ilang gigamit sa katong last log in nila. So katong nga particular case, he thought nga naay lain nakasuod sa iyahang online account. So but later on after sa investigation, nakita nga iyaha gihapon to gamit lang niya ang laing device niya, no? So so far diri sa atoa sa report diri sa amoa nga nalunan ang iyahang SSS, no, na applyan og benefit, so wala man inoon so far nga gi-report diri sa atong office sa Visayas Central 1 Division, Sir Bong. Naratay nakita nga post, no, sa social media, kay mag-monitor man pud ta o sa mga concerns sa atong members, katong naay nanawag niya, no, nga nagpa-assist para sa installation sa SSS mobile app, no. Kunya karon gitawagan siya, kunya gitagaan siya og link, Sir Bong. Kunya iyang i-click tong link kay para i-install ko, no, ang katong SSS mobile app, no.
1: Okay.
0: Karon pag-install niya sa SSS mobile app, na nag-log ang iyang phone for pila ka minutes ba to or pila ka hours, kunya na diha na niya naibal-an nga ang iyang GCash, ang iyang suod sa iyang GCash account sa iyang online nga bangko, nag-anam-anam na og kaiban, kay murag na atoy notification nga na-receive nga naibanan ang iyang account. So mo to atong nakita, pero sa pagkandak og investigation, ang kato di ay nanawag is dili taga SSS, kunya ang katong nga link nga gihatag sa iya is dili to ang SSS mobile app, kundi muna to ang katong platform nga gigamit sa katong scammer para makasuod dito sa iyang cellphone, makuha ang access sa iyang iyang GCash, ang iyang online account. So luoy po kay na biktima gining taon siya.
1: Kaning kun na mahug ka as mga kamot ni ining maong mga mangingilad, no, mahatag tanan ang imuhang data tungod kay misud ka sa ilahang link, gawas sa GCash nga ma-compromise, kung doon na kay mga online banking, pwede ba posible ba nga ma-withdraw nila ang kwarta nimo sa bangko tungod kay ang SSS profile nimo nakuha nila? Nakahay kaso nga sama niya na, Dan?
0: Wala man yung tayo kaso na dirig-report yun sa ito. Ano, pero I think ang makahatag yun o katinawa na isa katong mga experts sa katong digital nga wallets or mga e-wallets or mga online nga mga banking system, Sir Bong, no? Pero kini ato based sa ato ang na-monitor, no? Nga possibly di ay tungod kay makasood magod sila sa ibang cellphone and na ubang mga devices nga automatic na ka-save ang ilahang username and password sa ilahang mga online banking apps, no? So, kinahanglan jud ay nga mag-matngon pud ta sa kanang auto-save bitaw nga ang password nga i-save daan diri sa atong cellphone kay kung ma-access nila tong cellphone, posible nga sila makasuod dito sa atong online account, no? So, it would be best nga ang maka-discuss ani about sa kining mga online banking okay. system, mga e-wallets, sa katong mga technical experts gid nato, Sir Bong.
1: So, kung makasood na ni sila sa imuhang cellphone, so tingali angay tingali i-deposit or adto na ibutang ng imuhang mga PIN or unsa pa tawag ana, diha na lang nimo hinumduman na lang sa imong utok gyud aron dili gyud ma-scam ka. Sir Dan.
0: Kaya once yes, Sir Bong, no? Oo, mosad na i-advise sa kanang mag-attend tag mga seminar, no, about anang cyber hygiene bitaw, no. Kanang ang uban is isulat jud sa notebook, no. Katong mga kinaraan na to nga pamaagi pag save sa mga information ba, ibutang sa notebook, kanang dili pod ibutang sa wallet kay posig mawala, mapuritan sa uban, ma-access ang imong account. So notebook nga naa sa inyong balay, no. O nya ang dili sa cellphone, ang kanang pag-automatic pag-save sa password, medyo likayan po, mas maayo ato ang i-memorize, no? Kay para iwas o kwan, iwas nga ma-compromise or ma-access ang imong account niya na naka-save na daan sa imong cellphone imong access, so medyo delikado siya, Sir Wong.
1: Tinood, no? So, mahimo, hinumduman na lang, o dili ba, magamag-code na lang baka sa imong mga memory diha sa imong cellphone, no? Miingon ka kanina, Sir Dan, dili manawag ang SSS. So, sa ito pa, diyan mo bagay panahon nga manawag ang SSS sa mga sakop? Naabay panahon nga manawag mo?
0: Naay time nga magtawag si SSS. For example, kung ang gisubmit nga dokumento sa office is kulang, no? So ang buhaton ana is tawagan ipaibalo siya nga kulang ang iyahang nasubmit ka dokumento or natoy case katong sa branch pa ko, Sir Bong, is hanap-hanap ang iyang nasubmit nga birth certificate. So tawagan pagpasubmit diri sa office sa katong mas klaro nga kopya sa iyahang birth certificate, no? Usay naapoy instances nga matawag pag-confirm sa iyang attendance, no? Matawag po si SSS kanang pag-confirm sa AKOP, no? Kanang mga pensyonado na to nga dili na maka-adto sa opisina, kanang gitawag na to video conferencing. So kana, munawag si SSS dito sa itong member. Pero ang pagtawag is ang pagpahibalo sa iyang transaction na gi-process diri sa office. Not really on mangkuha o iyang information, magkuha iyang SSS number, iyang contact information, iyang pangalan nga naka-register sa SSS, dili na siya ingon ana, Sir Bong.
1: So, mingag kag dili ingon ana, kung ang SSS manawag, di gud na magpangutana o unsay imuhang PIN, di gud na magpangutana o unsay imong SSS number. Igo ra nang moingon nimo nga, sir, dili klaro ring imong kopya, sir, kuangan ring imong dokumento. Dili na ba mo mangutana, sir, si Tampulano ba ni? Ang imong SSS number mo ba ni? Dili ba ingon ana na pagtawaga?
0: Dili, sir, dili. Dili na mga validate sa number.
1: Therefore, Sir Dan, kung dunay manawag claiming to be an officer of SSS nga magpangutana, mag-offer og mga link, magpangutana sa imong profile, scam na gyud na.
0: Correct. O niya, unsay unang buhaton sa atong mga member, kanang mga kaigsoonan na ito nga naminaw karon, kung halimbawa na ay nanawag sa imuha, no? O niya, mangayog information, ayaw ihatag diha-diha dayon, ang buhaton na ito, i-drop ang call, kung kaya nimo i-voice record, mas maayo i-voice record, basta ayaw ihatag imong personal information, yan, kung pwede nimo i-screenshot, i-screenshot, dayon i-email diri sa amua, mga kaisunan, okay lang, Sir Bong, akong i-sulti ang email address para na sila'y makuan.
1: Dili ka ta mascam, ana. Dili ka mo mascam kung nimo nang i-share. Sige.
0: Ang kini nga email address is muna ang taga fraud investigation nato nga department, no? FISD@sss.gov.ph. So F Foxtrot India Sierra Delta at sss.gov.ph. So mag-email mo dito na kay na ay nanawag nimo nangayo sa imong information, muni ang number, muni ihatag ang kwan. Ihatag ang katong imuhang ang background sa imuhang nasinati nga tan-aw nimo murag nang scam nimo kay si SSS na magkanda karon og investigation ana, sir.
1: Mm-hmm. Okay, so balik ta ha. Gaganin na nangutan na ko nimo og manawag ba mo sa mga sakop, ingon ka nga manawag mo pero maora ni ang mga klase sa tawag, di gina magpangutan na og information, mga pin number or whatever. How often man pud mo ang SSS mo communicate through email, through text, through Facebook sa mga members? Naaba pod nga mag-text-text mo sa Facebook, Sir Dan?
0: Actually naatay no contact policy, no. So as much as possible ang transaction sa office is himuon dito kit sa opisina, no. Ang kanang mga mo coordinate dito sa member, that is very rare, no. Naanlay mga specific instances or specific sin mo contact sila dito sa member nga allowed sila mo contact. So katong gi-mention nako ganiya, no, katong video conferencing sa akop, katong mga disabled nato nga mga pensionado, kanang nag-submit na sa office niya dili klaro ang dokumento or kulang ang dokumento or na-reject ba karon ang katong iyahang claim, no. So si processing center mo email or mo coordinate dito sa employee, no, or sa member, no. And kasagaran instruction ana, no, is to visit the nearest SSS branch sa imuha.
1: Okay.
0: No, so dili gid na tiwason ang transaction nga dito pinaagi sa pagtawag or pinaagi sa email. So naagid na permi kung email man na siya, Sir Bong, naagid na siya instruction dito sa ubos na you visit the nearest SSS branch sa imuha para okay, matiwas tong imuhang transaction.
1: Just like what the scammers nga gihimo nila nga you connect to this link. Ang SSS, doon na ba po mo yung communication nga sama ni Ana sa mga members? Nga, you connect to this link para sa imuhang problema, sa imuhang pension, or whatever, you connect to this link. Naaba po mo yung mga communication nga sama ni Ana?
0: Wala, no? Mm-hmm. Ang kanang mga i-route sila sa link, wala.
1: Mm, wala.
0: More on, ang atuang advisory is nakabutang dito sa instruction, no? Mm. For example, last relative sa atuang topic karon, Sir Bong, last March 26, and April 20, aduna tayo gipagawas ng mga advisory about ano nga ayaw pagpailad, walay government subsidy nga gihatag sa SSS. Kaya naman to'y time nga ni pakatapod nga naay naadaw ayuda or government subsidy nga madawat sa SSS. So napod tayo advisory nga gihatag dito. Very specific po ang advisory or very specific instruction nga wala naghatag or akong klaro ng text, akong basahon ng text, walang ipinapatupad na mandatory installation and activation ng My SSS mobile app ang SSS, maging mapanuri, scam yan. Nasa to'y advisory nga, walang government subsidy gift na ibinibigay kapalit ng pagsagot ng SSS questionnaire, maging mapanuri, scam yan. So, ingana nga to ang tenor sa itong mga advisory, no? Very direct, very specific, dili katagaan link para muadto ka dito, mu-route para makuha information, wala. So, for a valid and klaro, legit nga information gikan sa SSS, we recommend mga kaigsuunan nga ato ta mukuha sa official nga Facebook page, no? Kanang My SSS PH ng Philippine Social Security System. Na dito ang mga legit nga mga advisory ang mga information. And kung naamoy makita nga tan-aw nimo nagduda mo nga scam siya, katong FISD at SSS.gov.ph adto na to i-report kanang mga scam na ato ang nakita, no, na observe. Mm-hmm.
1: Loud and clear, Mr. Dano, ang imong mga pahimang, no, balik ko na to ang SSS, dili na manawag-tawag o dili na magpangadyo o mga profile PN o whatever, dili po na ninyo, di po na mo-route ninyo sa lain nga link. So, naaganin mo text nyo nga maingon nga, taga SSS me, we please connect to this link or whatever, scam na yun na siya, Sir Dano. So, kana, klaro kayo na sa itong mga sakop. Pero just in case, ang uban malipat, Sir Dano, makalink yun sila. Unsa ang ibuhato nila?
0: Unang-una, i-report din sa SSS, no? Natay mga branches nga dool sa inyong hariha. Diri sa Cebu area, natay 8 ka branch. Diha sa Bohol, sa Tagbilaran, natay usa. Diri sa may Talibon, no? Natay service office diha. And we are also planning, no, eyeing of putting up a branch diri sa may Tubigon and Hagna area, no? So nana siya sa pipeline, no? So musad na ato ang direction karon na Sir Bong para mas daghan maduulan nga opisina ang ato ang mga member kung in kaso makasinati sila og ngani mga pamiktima pinaagi sa mga scam, no, or kung naa sila yung mga inquiry or mga verification kabahin sa ilang SSS membership or pwede po Sir Bong, no, with our radio program partners, no, ato mga media partners, pwede po makigya mangayo ta og tabang kung kini legit ba gyud siya or dili. Kay we have also kanang friends from the media nga mo refer diri sa mo nga sir na ay naami listener diri mo niyang iyang nahitabo sa iya, tinuod ba ni or dili. So kami po sa SSS, kami ang among mga information officer, we would be willing to assist kung naay mga ingon anak nga mga request nga ihatag sa mua to validate kini nga concern is legit ba ni siya or dili, Sir Bong.
1: Mm-hmm. Yeah, we will do that, Sir Dano. Kung doon ay mga problema ito mga members, there is Bohol, I believe your line is open anytime nga manawag ta, Sir Dano. Labi na nining ato ang programa inyong alagad. Kadaghang naminaw atong mga bulanon karon, makatabang ta pag-disseminate sa mga information. Gamay, magpalain ta gamay, Sir Dano. Pagkakaroon, dili ni bahin sa scam, unsay mga latest innovations, interventions that would give benefits to the members na aba or upcoming or lately nga gi-implement nato sa SSS karon?
0: Yes, Sir Bong, no, ang ato ang bag-o karon nga mga programa sa SSS kining ato ang expanded relief programs, no. So tubag ni siya sa katong panagbangi dito sa Middle East tali sa Iran og Israel, US, no. Actually we are very happy gani karon nga medyo naanay peace talks nga nahitabo, no. So but tungod atong panagbangi dito na ay pagsaka sa presyo sa krudo nga niipekto po diri sa pagtaas sa presyo sa mga palitonon ug mga serbisyo nga nakaapektar gyud sa atong pag-adlaw-adlaw nga panginabuyan, no. In fact, ang atong mga government agencies na ay gihatag ng mga subsidy para ma-alleviate ang atong mga kaubang mga Pilipino sa pag-atubang aning crisis, no. So CSSS naapod tay gihimo nga mga programs para pagtabang dito sa atong mga members, Sir Bong. So ang tawag nato ani is expanded relief programs, no. Naani siya ay programa para sa mga pensyonado, na ay programa para sa mga SSS members, katong mga employed, self-employed o voluntary. O niya, naapod ni siya ay programs para sa mga employers na to, no. So allow me to start ang kining mga programa na to under sa expanded relief program para sa mga pensyonado na to, Sir Bong. Na ay good news si SSS sa itong mga pensyonado, retirement, disability o mga survivor pensioners na to, mga nanay o mga tatay na to ng mga pensionado diha, naatay pension reform program sa SSS, nagsugod ni siya last year. Ang tumong ani is paghatag o usbaw sa inyuhang binuwan na pension, 10% sa retirement o disability pensioner, o niya 5% para sa mga survivor pensioners na to. Tulo ka tuig ni siya nga magkasunod nga increase, Sir Bong, mag-start siya 2025, 2026 o 2027 kada September, no? Actually, ang first tranche, no, ato naning na-implement last year. So, ang second tranche this year, supposedly mag-start ni siya or mupadayon siya karong September 2026. Pero tungod kay atong gisuod sa atong expanded relief program, instead of September 2026, ang increase sa pension for this year is ipahamtang ni SSS karong June 2026 na.
1: Oh, very so, good, no?
0: So, starting katong June 1 o June, karong 15, ang katong dua kabatches ato mga release sa pension, nakadawat na to sila sa increase sa ilahang pension.
1: Which so, is 10% sa retirement.
0: 10% sa retirement, 5% disability sa survivor. Mm. 5% sa survivor. Mm. Katotong na ay mga contingency date as of end of May this year.
1: Okay.
0: Karon kaputay gipuno na subong.
1: Tapa gamakani 10% ng retirement. Karon ra ni duna ni specific period og mao na ni from day 1 sa June 1 hangtod-hangtod na ni nga duna 10% increase.
0: Hangtod-hangtod na ni siya sir Bong. So for good. Example, no, ang iyahang pension, ang pension karon ni nanay is 8,000.
1: Mm.
0: So effective June 1, 2026, ang iyang 8,000 mahimong 8,800.
1: Oh, very good.
0: 8,800 na na iyang dawaton sa July, August, September, October, November, December. Up to next year, August, 8,800.
1: Oh, unya, very good, no?
0: 2027, Sir Bong, mumana ang ika third tranche, katapusang hugna. Sa increase sa pension, ang 8,800, punan na po to, o 10%, starting September 2027 onwards na siya.
1: So maura na siya ang katapusan.
0: Muna siya ang katapusan, Sir Bo.
1: So 10% of ibutang na to, the baseline is 8,000 karon, mahimong 8,800. So another, the new baseline is 8,800 na.
0: Yes, so
1: times 10%.
0: 10%. Yes.
1: Isa to
0: muna
1: pa.
0: Na po diyang dawaton inika September 2027 onwards.
1: So 10% na po, no. Okay, maupod sa survivor, 5% po 2027 po onwards.
0: Sa survivor na to, Sir Bong, is 5%.
1: Mag hapon.
0: So,
1: last trans September.
0: Yes. Ang last trans September 2027.
1: Okay, so mauni ang silbing mga innovations na to karon for pensioners and survivors. Okay, napabay dugang ani nila nga murag benepisyo sa itong mga daghan kanamina o labang mga pensioners ron, Sir Dan, kay basta inyong alagad ang kasagarang minaw na to ani mga pensioners.
0: Yes.
1: Unsa po may uban nga makuha nila?
0: Yes, Sir Bong, no. Actually, mahimpunta sa ato mga pensionado nga naminaw karon sa ato ang program, no. Naay mangunungatan na, Sir Bong, what if ang iyahang or mo retire siya karon pang July, no? So dili siya makover sa increase kay ang katong na increase sa June 2026 katuman tong pensionado as of end of May, no. So tungod kay ang original nga implementation date sa tong pension reform program is every September, no? September 2025, September 2026, o September 2027. Karong September 2026, Sir Bong, mupahamtang pod og increase sa SSS katong naay retirement date or naay contingency date as of August 2026.
1: Okay.
0: So for example, mo-retire siya July or mo-retire siya August, makadawat siya increase in ka September 2026.
1: Okay.
0: So ang katong mga nakadawat na increase sa June 2026, dili na to sila makareceive og increase sa September 2026.
1: In short,
0: kaya makareceive ato ang katong naman lang as of August nga mga pensionado.
1: In short, makadawat gyud tanan nga mo-retire mosud aning dapita. June.
0: Yes po.
1: Oh, so murag usa ka buwan lang tingali ang murag mukuan na, no? Dili nila ma-avail, di ba, Sir Dan?
0: Oh, yes.
1: Usa ka buwan lang.
0: Kato namang mo-retire inigka September, October, aray na po sila sa last tranche katong September 2027, ato na po sila maka-avail sa katong increase sa ilahang pension.
1: Pwede ba mo recommended to amend that provision sa inyohang programa, Sir Dan? ang atong amendment ana nga tanan nga musud nga mo retire ana dapat ang unsay prevailing rate sa uban mao na unta na tanan aron dili na mabuang tao kwenta nga nawahi karon pa mo retire, ha? Is that bikil ba na kun mo na buhaton na to, Sir Dan, tanan mo fall under this increases nga panahon dapat ang prebiling ana ug unsay prebiling sa uban mao na Sir Dan, aron uniform ang madawat.
0: Mura koridas siya, Sir Bo.
1: Koridas ang dating.
0: actually ang koridas nato percent o ang 5%, pero ang basihan sa 10% o ang 5% is ang iyang pension, which is gikan sa iyang contribution, no? So ang ato ang manggut sa SSS, Sir Bong, ang ato ang benepisyo, mga kaigsoonan, is depende sa ato ang SSS contribution, no? So kung mas dagan tag contribution, mas dako tag contribution, mas dako po tao benefits, no? So bitaw na kami karon, ako na ko yung mga college pa, ato ginang iawag mo na as early as karon, samtang ka-eskwela pa mo, magsugod na mo og tigom, no, para sa inyo ang kaugmaon. Na dili lang sa SSS, no? Pwede sa SSS, no? Pwede sa laing na ay mga laing investment nga mga options, no? So because that is one way to prepare for your future, no? Okay. And the best way to prepare.
1: Mm-hmm. Okay, Sir Dan, no, pensioners, let's talk about the members. Unsa po'y ilaha karon nga mga kaning active members, unsa po'y ilahang mayuhon karong panahon?
0: Yes, Sir Bong, no. So, tungod aning declaration sa National State of Energy Crisis, no. Usa sa mga programa under sa expanded relief membro na to, kining atong mga number one is ang condonation, no. So natay mga members sa SSS nga naay mga outstanding loan obligations, no. So among ipahibaw mga kaigsoonan nga padayon gihapon ang ato ang condonation program, kundiin ang mabayaran na lang nato is ang principal og interest, no. Ang penalty tangtangon to siya ni SSS, no. So
1: okay.
0: Pwede bayaran in full, pwede sad bayaran installment, no. So again, padayon ni siya, walay giset nga deadline sa SSS. Munang amugin na siyang iauhag ang katong mga kaigsoonan nato, or namoy mga kaila karon nga sa mga naminaw nato karon nga mga kaigsoonan, namoy mga kaila nga naay outstanding loan sa SSS, pwede applyan kining ato ang condonation program. Ang tawag nato ani Sir Bong, consoloan, no. I-consolidate niya ang kanang mga kunya, usahon siya ba tingbon unsa tong principal, unsa tong interest niya, tangtangon to tanang penalty, muna lang to ang iyahang bayran kung pilay mahibilin, no. So ako lang ni i-emphasize yun, Sir Bong, na ang member yun mismo ang mo-file ani gamit ang iyahang online account sa SSS, no. Kay natoy usa ka kaso nga atong na monitor, no, nga namatay ang member o niya pag-claim sa asawa, no, pag-claim sa death benefit, nakita dito nga naay outstanding obligation. Loan obligation, medyo dako-dako kun siyang amount, Sir Bong, kunya ni kuan ang wife nga pwede ba i-avail sa consoloan, no. Karon ang sa ato ang palisiya manggod sa katong consoloan, kinahanglan ang member manggid ang mo-file, no. So ang nahitabo is wala naka-avail sa katong condonation program nato. Ang katong iyang outstanding loan obligation is giiban dito sa iyang death benefit, no. So wala pa to siya or dili pa to siya magsugod og dawat sa iyang pension until such time ma-impas to ang iyang ang loan obligation sa iyang bana. Kung okay, ma-impas na to, ana pa siya makasugod og dawat sa iyang pension, no? So
1: wabay,
0: again,
1: okay,
0: yes,
1: wabay time frame to apply for this condonation sa mga loan kay apil maka ni sa inyong programa karon, no? Sa tanang penalty katong wa magbayad-bayad sa ilahang loan nga nag-interest unya at the same time nag-penalty, ang penalty rekwaon.
0: Yes.
1: Okay. Wabay time frame.
0: Ang component nato ana, Sir Bong, is principal, interest, penalty, muna ang atong outstanding loan obligation. Bali ang tangtangon ni SSS ang penalty.
1: Penalty. Okay. Wa ba sa mo time nga element ani nga kutob ra mo aning dapita mo apply or else dili na di mo ka avail na ba?
0: Munay good news po, Sir Bong, no, kay wala tay giset nga deadline, no. Actually up and running ni siya, murag 2 years na ni siya. So wala pa jud botangi og deadline ni SSS. unlike sa katong mga previous nga mga condemnation program nato nga sama sa kingon ni Sir Bong na agit siya ya prescriptive period of filing, no? So munang bisan pa man og wala butangi og deadline ni SSS ang pag-avail or pag-apply sa konsulon, na nanghinaot mi o auhag mi na atong filan as early as karon, no? Anyways, dili man sad kinanglan mo adto sa opisina, Sir Bong, pag-apply aning ato ang condonation kay naaraman ni sa online account nila, no?
1: Okay.
0: Mo adto ra sila sa ilang online account adto ra dito mag-apply sa konsulon.
1: Ang mahitabo ani Sir Dan, murag restructure ni sa ilang loan ang bagong principal ni ini, katong original principal plus interest, mao na ang principal nila.
0: Correct, sakto.
1: Okay. Unya, pila man pud katuig na bayaran kanang ilang mga loan, naabo po'y giset nga maximum o pila ka years apil aning maong giingon nga reform program.
0: Ang maximum na to nga years is 5 years, Sir Bong, no?
1: Okay.
0: So depende sa iyang restructured loan amount, no? So the maximum is kining ato ang 5 years, no?
1: Okay.
0: So dili gud siya ingon ana ka bukat, in fact mas convenient siya kay gi-distribute gud siya into monthly installment
1: 60
0: up
1: months.
0: To 5 years, 6 months.
1: So kanang kun mo avail kanining programa ha, sa to patanan nimong mga loan plus interest, mao na nay kun mo avail ka sa maximum of 5 years, mo na to basihan sa bag-ong interesan, Sir Dan.
0: Yes.
1: Pero pwede ka maka-option nga dili ra ka mo 5 years sa imuhang pagbayad.
0: Yes, no, yes, yes. Pwede 1 year or 2 years. Pero ang kining ato ang installment, Sir Bong, so for example, ang iyang restructured amount is let's just say 40,000, no? So ang katong 40,000 mo to yang installment pagbayad. Pero before mag-start ang installment payment sa niya mag-deposit or mag-down, no? At least 10% sa amount, no? So kung 40,000 na siya, mag-down payment siya og 4,000 tapos mag-installment na.
1: Ah, naapay 4,000. Ako, I will move for the amendment of that 4,000, Sir Dan. So, dili siya ka-avail sa condonation. Mukas out pa dahil siya og 10%.
0: For installment nga payment option. So, minimum nga iyang i-down payment is 10% sa iyang loan amount. So, kana siya, ma-adjust po ang iyang monthly installment amount,
1: yeah,
0: no?
1: Kaya na
0: kung na siya i-down. Okay, na makikidaw. So, the higher the down payment, mugamay po ang iyang monthly installment.
1: In short, Sir Dan, tanan nga mo apply for restructuring or mo avail ng condonation, dapat mag-andam sila para down payment, which is the minimum of 10%.
0: Sa loan amount, yes, sir.
1: Sa loan,
0: yes, sir.
1: Amount. Oh, okay, so pag-andam din mo, okay. Lami, ano itong wadja muna ng 10%, Sir Dan, no? Dito na restructure, dito bagong principal na ang bayaran na Sir Dan. But good news about it is what the muna say deadline when to file, and then you can avail of the maximum of 5 years upon restructuring, no? The only hits gamay anak kung ako'y pasultihon naa kay cash out nga 10% sa imuhang principal, Sir Dan, no? Pero good na ni siya, no? Condonation ra ba ang naay programa na to? Wa ba dyan mo'y gitawag o emergency loan o nining panahon na karon? Other than the existing loan mo, wa ba dyan mo'y lain nga emergency loan tungod na ng crisis karon? Si Sir Dan, mga kaigsuunan, no? Kamong mga nagpaminaw nga mga members, no? At kanunay na to hinumduman nga bukas at ulin niya para kaninyo. Kaya basic dunay wa matuhog ninyo nga mga isigutanan na to. And we have to avail of this opportunity nga naana to ang regional spokesman sa ECCS, mga kaigsuunan, no? Okay, Sir Dan, are you still there?
0: Yes, Sir Bob.
1: Okay,
0: yes, Bob.
1: Other than this, condonation program, restructuring program, wabay mga emergency loan ng panahon sa oil crisis na to karon?
0: Yes, na po'y mga loan programs na gi-offer ang SSS para sa atong mga members, ubos ang expanded relief program, Sir Bong, no? Naguna na ni ang kining ato ang emergency loan program, no? Ang highlight ani or ang nakanindot ani or ang kalahian ani dito sa atong salary loan is unlike sa salary loan nga ang required nga number of contribution para maka-loan ka is 36 months, no? So kini siya mas gipamuban, no? Instead of 36 months, 18 months pwede na ka maka-avail sa emergency loan, no? So kung halimbawa bag-o pa siya sa iyang trabaho, no, nya 18 months pang iyang contribution, kana pwede na siya maka-avail nato emergency loan program, provided nga updated lang ang iyang contribution for the past 12 months na siya at least 6 months ng updated yung contribution.
1: Okay, so nindot na, no? So, 18 months ka pa, 18 months years old pa ka, 18 months old pa ka sa imong panerbisyo as SSS member, pwede na ka maka-avail niya as long as doon na kay straight nga or accumulated nga 6 months contribution.
0: Yes, yes.
1: Okay. Straight or accumulated? Or a total of 6 months?
0: Yes. Oh, kailangan na ay updated nga 6 months. Or
1: okay,
0: the past 12 months.
1: Okay.
0: Dili kailangan straight, basta 6 months for the past 12 months or more.
1: Okay. Sir Dan, please hold your line. Okay. Doon ay interesado mangutanan ni mo, Sir Dan. No? Ato ang caller sa itong nagpaminaw karon. Hello, Mr. Caller, may buntag.
2: Yes, good morning ninyo. Mitebs.
1: Oh, good morning, Patrick. Kung sa'y pangutana ni mo sa SSS, Sir Patrick.
2: Yes.
1: Go ahead.
2: Oh, usta ka question ako, pangutana, Mitebs, no?
1: Mm.
2: Okay, sir, katong being a survivor, no, sa akong asawa, well, sa SSS, doon na ba increase ang mga being a survivor?
1: 95%, Sir Dan, go ahead.
2: 5%.
0: Yes. Yes, Sir Pat, no? Good morning. Tanang mga survivor pensioners nato appeal sa kining pension reform program na ay madawat nga usbaw sa pension, which is 5%. Nagsugod na siya 2025 September nya karon this year, karon June naapoy increase ang mga survivor 5%. Nya katapusang pagpahamtang nato sa tuang usbaw sa pension, Sir Pat, is September 2027 next year, another 5% tapon.
2: Mayo ring balita.
1: Oh, sir, very good news, Sir Patrick, ay yes, na kay 5% increase,
2: oh, okay,
1: ha.
2: Okay. Matawan ni Mitebs, being a nurse, serbisyo sa private po, no?
1: Okay.
2: Intensa ang biyan ko niya, so, malagi.
1: Survivor ka ron, survivor.
2: Sir Dan, salamat kayo ninyo.
1: Okay. Salamat, Sir Patrick.
0: Thank you po.
1: Okay. Go ahead. Padayon ta, Sir Dan. Oh. So, 18 months, mauni ang emergency loan program. Mora ni ang ma-avail karon sa mga members na yung panahon sa crisis na ito karon?
0: Natay, aside sa emergency loan program, Sir Bong, napote kining kitawag na ito micro-loan, no? Kining loan light. No? Kini in partnership ni siya sa mga commercial banks, no? Talks are already underway, no? Para pag-offer o pag-open aning program. Ang kalahian po aning microloan program nato or loan light is ang term aniniya is gamay, no? So 1 month to 3 months ma-impas, kinanglan ipasong po siya, no? So kini para ni siya sa mga short term needs, for example kanang mga bayad sa kuryente, no, bayad wala medyo naapiki ka kay naibayad sa libro, paliturong libro, wala pwede ni siya. Kining ato ang loan light program. Pero padayon ang ato ang pakiginabi sa itong mga bangko para pag-offer aning ato ang loan light program, Master Bong.
1: Okay, so bisan pa og duna na kay emergency loan, duna na kay salary loan, pwede gyapon ka makaabil aning micro loan?
0: Yes, yes, munay ang design ani, pero we'll have to wait for kining ato ang memorandum circular ani kay sa pagkakaron ang ato ang negotiation or ato ang talks with our partner commercial banks is ongoing, no. So ini gawas unya sa ato ang circular or office order kining ato ang loan light. Rest assured, Sir Bong, na mobalik ko if ablihan ang ato ang pultahan sa DYRD sa SSS to discuss this loan load program in detail kung nanatay kining guidelines sa nga to ang loan light program.
1: Bana-bana na to karon sa akha ni mo take effect ni maong programa, ha, Sir Dan.
0: Hopefully within this year, no, or third quarter this year makahatag tawag update, but we will coordinate with you, Sir Bong, ilang survey once natay update ni ang atong mga kaubanan sa Tagbilaran po, mga yuta og tabang para pag-coordinate sa inyo, ha, to have a discussion once ma-finalize na nato ang kining programa.
1: So daghan ang mga loan ani, akuang na lang ani, Sir Dan, for loan, ha. Pero maura ba niya katapusan, no, kining micro loan, maura ba ni emergency loan, micro loan, salary loan,
0: Monanesia ang mga programa under sa expanded relief program
1: for
0: para sa mga employees na to, mga voluntary o mga self-employed na to, Sir Wong.
1: You mentioned about benefits or program for the employers. Pwede ba nito masayran o kung sa po na siya?
0: Yes, so for employers na to, Sir Wong, naapot tay programa para nila, condonation gihapon sa penalty, no? Katong mga nga wala kabayad sa contribution sa ilang mga empleyado, pwede pa nila bayaran karon ang contribution sa ilang mga empleyado without the payment of penalty, no? So mo coordinate lang sila sa ilang account dito sa branch para sa mga requirements o para pag-explain sa ila usay proseso nato ani.
1: Mm-hmm. So condonation sa penalty for the employers. So tanan na yes. Everybody is happy with SSS family ni Sir Dan.
0: Yes, Sir Bong, we hope na kining atong expanded relief program ihatag og tabang ato sa atong mga members SSS gikan sa mga pensionado nato, mga employed, self-employed, voluntary, pati ang atong mga stakeholders kining mga employers nato ang mga kaigsoonan, Sir Bong.
1: Sir Dan, salamat kayo nining maong mga impormasyon at at the same time pag-abiso sa atong mga sakop nining maong mga limbong karon panahon na. Balik ko na to nga ang SSS wa na magpanawag-tawag sa mga sakop. Di na manghatag mga yung link or muhatag o link aron mo mukonek. Aron dili ta mailad. Ako kang tagaan, Sir Dan, no? Sa atong tumoy nga bahin sa atong pagkig-hinabi kanimo karon ang pahimangno ngadto sa atong mga sakop, Sir Dan. Go ahead.
0: Yes, Sir Bong, no, ang ato ang pahimangno, kanunay nga pahimangno ngadto sa atong mga miyembro sa SSS nga mag-practice ta og kining ato ang cyber hygiene, no, kanang dili basta-basta ihatag ang inyong SSS information sa bisag kinsa, no, matawag man na, ma-text man na, ayaw o ayaw gyud ihatag ang inyong information sa SSS, mga kaigsoonan. Sama sa giingon na ni Sir Bong ganiha, si SSS dili manawag, dili mo text, dili mo email pagpangayo sa kini nga mga information.
1: Salamat kaayo ang atoang senior communication analyst, ang atoang tigpamaba sa SSS Region 7, Dan Sulibaga the second. Salamat kaayo, sir, may buntag, God bless.
0: Thank you, Sir Bong. Salamat sa DYRD. Kasi Sir Ray Tutas, daghang salamat sa paghatag o gigayon sa SSS nga makahatag o kasayuran kabahin aning mga scam nga nahitabo karon ngadto sa atong mga member o sa katong mga updates about sa atong expanded relief programs. Daghang salamat mga kaigsoonan o maayong buntag ka ninyong tanan.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
1: Salamat kayo, Sir Dan. Mga kaigsoonan, kinahanglan dili ta magpailad karong panahon. Kay daghan kayo ang mga mangingilad karon sakay sa kabaguhan sa panahon. Ginamit ang teknolohiya. Mao mga kaigsoonan, kinahanglan kanunay madudahon ang mga panghunahuna. Ayaw diri sug sakay, ha? Ayaw diri sug sakay. Do na purbida daghan kay text diri mo sud ang cellphone do. Ay ha, diri sug delete dayon. Bahalag tinuod na. Daghan daw. Ha? Delete po. Kaya maka-stress, maka-stress do. Delete da yun, ha? Okay, aron delete ta. Di na ta mo sakay, ha? Daghan kayang mo text, mingon, anak, nga, kuhan. O, napay uban yun, do. Nga awayon ka, do. Kay gigamit ko no imong number kay dunay nangutang. Nga, kumikir ko no ka? Oh. Gusto pa ka kumikir nga wata mo pirma. Ha? Ah, adi, pasagdan na, God. Delete na tag doon. Erase, delete na yun. Aron delete, ma-stress. Delete na kakita ng mga text nila, mga kaigsoonan. Apan kung mag-isgot, stress mga kaigsoonan. Murag stressful kayo ng balita ng Pilipinas na to karon. Di-enhantod ka nung panahon na, wapagyod mga kaigsoonan, magkahiusa ang Senado. Nagsigi paghihapon sila dito mga kaigsoonan ug duwa sa ilahang duwa dito mga kaigsoonan kung kinsay insakto. Ang dusi ba o ang napo ba? Purbida. Apan mga kaigsoonan ug mga adlaw, Hunyo 17, mga igsoon, nagpatawag og espesyal nga sesyon si President Bongbong Marcos ngadto sa Kongreso kay aron na hisgutan mga kaigsoonan ang mga priority bills. Murag trilling ni mga kaigsoonan kay bag-o pa mipahibalo si Senador Joel Villanueva nga mutambong siya sa maong special nga sesyon. Ang uban kahang senador mga kaigsoonan nga kaalyado sa mga Duterte, kaalyado ni Alan Peter Cayetano, mutambong kaha sila ug mga adlawa. Ato ning isgutan mga kaigsoonan, inig balik na to humanin ng pipila ka pahinom-dom. Stand by.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Renly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atuwa karon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay ug mawala anang sipuna ma?
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka ma?
6: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy.
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang Unilabyan.
11: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
13: Oh, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
15: Rexido Forte!
13: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
15: Rexido Forte!
14: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
15: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
19: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtake na nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Alang na itong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon, inyong alagad ng adlang Martes, mga kaigsunan, di si size sa Hunyo. Atong oras karon 37 minutos sa managkalabay ang alas 9. Sa ato ang pagbalik, mga kaigsunan, isigutan nato karon ang Senado. Ug mga adlaw, mga kaigsunan, doon ay special nga sesyon ang pagahimuon sa Senado. Human kinigi patawag sa ato ang Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Apil sa iyang power, apil sa iyang papil, isa presidente ang pagtawag ng special session, mga kaigsuunan. Atong pangutana karon, motambong ka ang grupo ni Cayetano. Unsa kay posibleng mahitabo ani og mga adlaw, mga kaigsuunan, si Joel Villanueva nga mooy gitagna sa mga katawhan nga posible mobali ngadto ni Pam Cayetano tugat sa liyan. Matinuod ka ning mga istorya, ha? Mga haka-haka sa mga tao. Joel Villanueva will be joining now sa grupo ni Gatsalian. At ako ng paminawan ang report, kabahin ni Inigikan sa Kauluhan.
2: Magandang araw, mga kapatid. Update na tayo mula dito sa Malacañang. Nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng isang special session sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Base sa Proclamation Number 1318 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng special session na ito na mabigyan ng daan yung ating mga mambabatas para maikonsidera yung pagsasabatas ng ilang importanteng panukala. 9 na panukala ang inilasta ng Malacañang para sana mabigyan ng daan at maisabatas, kabilang na dyan yung Anti-Political Dynasty Bill. Nakasaad din sa nasabing proklamasyon na kaya nagpatawag si Pangulong Marcos ng isang special session ay para mabigyan ng daan ang Commission on Appointments na maaksyonan yung mga pending appointments ng ilang miyembro ng gabinete, militar at yung mga foreign service personnel. Matatandaan natin na naantala yung ilan sa mga trabaho ng ating mga mababatas dahil nga doon sa Senate gridlock na nangyayari partikular dyan nga po sa mataas na kapulungan. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacañang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Okay. So mo itong mga kaigsuunan na mga sano, kung kamo'y pa-istoryahon, musa kahi angay ninyong i-advise sa grupo ni Cayetano pa-boykoton sa maong special session o pa-atindiron? Ang inyong huna-huna, mga kaigsuunan, natong ipahilo na. Ha? Ang mga Pilipino, tingog, unsa may inyong gusto nga ipabuhat sa itong mga senador. Kung kamo, mga kaigsuunan, maoy mo bit-bit sa lihok sa atong mga senador karon na unsa man ang inyong advice ngadto sa mga senador, mo atender sa maong special session o dili pa atender. Bukas atong linya, mga kaigsuunan, 0998-954-3779, 0952-558-2760, 41132-0235-335-5103-0925-01-00-7, text kamu number 0947-870-1262, Subviber 0921-848-4573.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: 41 minuto sa managkalabay ang alas 9 sa kabuntagon, na mga kaigsunan, na sa itong pagpadayon ning atong tulumanon karon, atong uting kayon ang una-una sa itong mga Pilipino nining nagkainit nga isyo dito sa Senado. Ang Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan, dunay power nga mutawag na siya og special nga sesyon. Ang atong mga senador, mga kaigsunan, nga nag-ilugay karon sa ilahang mga chairmanship, nag-ilugay sa posisyon, por bida. Wapa karon sila mo sesyon, mga kaigsunan, kay on recess man. Pero nagsige sila himo sa ilahang mga gitawag og mga committee investigation. Blue Ribbon Committee under Pia Cayetano and Blue Ribbon Committee under Erwin Tulfo. Oh, only in the Philippines, mga kaigsunan, ang ato ang duha ka faction sa mga senador, mga higala ang nag-iral karon sa ato ang sitwasyon. Diha sa Facebook, atong mga panimbaya ni Ma'am Betty Matiga Humawid, good morning sir Tibbs, thank you SSS for the increase of pensioner pa pension, no? So appeal tanan ni 10% ah. Dunay pangutana diri 10% sa to mga disability guban pa. Duki Pon, appeal ba partial disability? Appeal man tugi ingon, no? Sa ato ang tigpamaba. Si Tata Caballo, mayong buntag kadtong bag-o pang nagpensyon. Makadawat ba sa taas nga pensyon kung 10%? Matod pa mga kaigsuunan, starting June 1 karon tuiga, mauna ang pensioner ka nga May 31 this year, maka-appeal ka aning 10% increase to start June 1 karong tuiga. So, kung ni-retire ka, ibutan nato mga pensioner na ka, no, sa Mayo, maka-appeal ka aning makasakay ka aning June 1 nga pagsugod. Apan kung dili ka maka-appeal aning June 1, are na pugka sa August this year makasugod kun na mo-retire ka og June, mo-retire ka og July, are na pugka sa August. Unya kun mo-retire ka beyond August pa, are na pugka sa September 2027 maka-avail sa 10%, no? So mao na ang giingon sa SSS kaganina. Lito maghinay, good morning Sir Bong, mangutana unta ko kung ultimo ra sa SSS pensioner 10% ba? Wa man to mag-isgot o ultimo or de ultimo, basta pensioner ka. Do na kay 10% nga increase, unya katapusan nga 10% September of 2027 next year. So ang 10% karon nagsugod na June this year. Karon, no, karon. So sugod na. Unya uga di ka kaapas ani karon kay wa pa ka mo retire are pa ka sa August, mga kaigsuunan. Okay, dito maghinay, good morning, shout out ko sa Lagra Lumagos sa families diya sa Buena Vista, Fatima Carmen. Alright, kaysa pa uban, atong basahong Eric Palagdio, mayang buntag kanimo, Dors Kaluyong, mayang buntag, shout out to the Kaluyong family diya sa Lapu-Lapu. Okay. Richard M. Reyes, dapat dawato na ni Cayetano ang iyang kapildihan kay siya gada o gubot sa Senado. Uy, luuya po sa ato ang idol Alan Peter, ha? May gada o gubot, ha? Siya, okay. Dapat dawato na mga kaigsunan. Doon ay text dire. Dapat mga kaigsunan, no? Matod pa, dapat, no? Napaydaghan atong mga mensahe dire mga kaigsuunan atong dawaton. Good morning Sir Bong. Trabaho man na sa mga senador, kinahanglan ilang tumanon ang ilang gipanumpaan sa pagtrabaho pag-attender sa sesyon. Kay kun dili sila mopakita ugma kung ako'y Bongbong Marcos, ako na silang ipa-ombudsman, dereliction of duty. Maupod, no, dereliction of duty mga kaigsuunan, no. Kaya, og di mo pakita, nganong di man mo mo pakita, nga enjoy mo ng trabaho, nga tawgon mo kung doon na special session, enjoy mo ng trabaho. So, dereliction of duty. Uy, maumbudsman ta anak do. Maumbudsman labaron kay naanad laba og hatag og perpetual disqualification. Hadlok ka, no? Maatin na, og maoron, maatin na sila. O mahadlok na sila. So, may ilang tigpamagahe nga mo di sila mood to. Nga valid and legal man ang mutawag ang presidente ng special nga sesyon mga kaigsuunan, no? Mupakita tingali na sila. Unsa kay mahitabo mga igsuon kun mupakita sila ugma, no? Unsa kay drama na pod nga atong makita diha Senado? Murag gimingaw na po ko nang ilang drama do, ha? Si Ermes Rikina, good morning Sir Bong. Unsa may purpose adtong nang register sa atong mga cell number? Cell number nato og sa atong birthday day si anak ni Ms. Rikina, no, 22 years old si Carla May Rikina. Oy, good morning and happy birthday to you, Carla. Oh, 22 years old today. Oh, unsa man kuno silbi atong mga cellphone number? Agi ha po ilimbong lagi ana, por bida gyud na mga kaigsoonan, bright jamo jud ning mga Pinoy. Og binuang kina brightan. Oh, PhD in scam mga kaigsoonan. Porbida, gagamag balaod nga naanay kuan rehistro tong mga numero gyud. Saon pwede nga malutsan man gihapon ang balaod? 47 minutos human nakalabay ang alas 9. Doon na sa tay text dire mga kaigsuonan. Text klamo me dire sa Barangay Payahan, Baclayon. Tinaw naman ang tubig pero bahog taya. Amay na lang kay taya re baho ang hadlok og bahog tai mahadlok bahog taya no. Bahog taya ah. Mayor Alvin na palihog og sulbara ning bahog taya kay okay, murag na ay nadunggan ato mga kaigsoonan do na na sila filtration chamber nga gibidding no. Bangutan na taana mga kaigsoonan. Limpyo na pero bahog taya no. Kanang taya. Oh, na ang atong update nga mayor sa lungsod sa Baclayon mga kaigsoonan mo pasabot bahay ni ini nga the state of water supply diha sa Baclayon karon no. Bahog taya tinaw na pero bahog taya. So napay kuwang tili ani nga buhatunon sa ato ang lungsod sa Baclayon. Si Mayor Alvin sa tong linya karon mahinabi nato. Mayor, mayong buntag gani mo.
3: Hello sir, Vice, mayong buntag Vice, yes. Mayong buntag sa mga tigpaminaw.
1: Salamat kayo Mayor, kay murag update jamo ka karong buntag. Mayor nakakilaw man tingali ka gikag pamilakan anak ron Mayor ba. Mayor, tubig itong isgutan Mayor. Na ini text dire nga okay naman kuno ang kanang tinaw naman kuno pero bahog taya Mayor no murag unsay latest na tong lihok ani sa Baclayon kabahin ani Mayor.
3: Actually jud ana Vice no. Wa jud tay gigamit nga GI pipe. Wa jud taya jud na og maghisgot ta sa putaw bahin-bahin sa putaw nga taya.
1: Correct.
3: Padayon mo jud na.
1: Okay.
3: So kay ang atong gipanggamit is PE o PVC.
1: Okay.
3: Mostly PE pipes na gini na gipanggamit.
1: Okay.
3: So naagyo na sa minerals sa yuta.
1: Okay.
3: So for now wa gyud tay mahimo ana kay tuwa mo ginas ilaw sa yuta ang formation sa yuta mao jud na nakakos sa bahong taya.
1: Okay. So unsa may itong mga unsa may atong solusyon ani Mayor?
3: Natay gi-allocate for kwan filtration. On the process pa ron nga nag-design ang atong consultant sa filtration para sa pumping na to sa Manguol, duha kada sitam ug usa ka payahan.
1: Okay.
3: Kay mga man ito si babaw niya mao po na mga dagko nga mga pumps.
1: Okay. So ga-design pa tay Mayor og ga-design pa ta.
3: Okay, di man po na madali, jo, di man jo na madali niya wa po ta ka-design hantud wa gyud tay makita nga fund. So karon na tay na-allocate nga pundo.
1: Pila po ni Mayor kaha ang ato ang i-allocate aning solusyon na?
3: Naman ta, nakadawat man ta sa LGSF nga nato nga 25 na 30 man ta to niya. Kuhaan man kuno to para sa distribution sa atong rice bitaw, mga itong 25 na bilin plus i-allocate ang lungsod og 10. So na 35.
1: Okay, so kaning 35 million, mauni igama og filtration chamber nga mo'y musulbad aning tubig nga baho og taya bisag way tubo nga GI gigamit pero ang source sa ilaw man ni Mayor.
3: Hopefully, Vice.
1: Ano sa ka ni mahitabo Mayor? Ano sa ka mahuman ang pag-study?
3: Ongoing nun ang design na po si pamilya ni Floro Haya hing donate o gapon ng Suriame mo 200 square meters ba ito initial niyang gidonate gapon ng Suriame. Willing siya gyud para lang sa mga katauhan siya og okay, igsuon nga si Juan mo donate sila og 400 square meters which so, is moy gikinhanglan kuno ron sa according sa atong consultant
1: okay.
3: Og design.
1: Okay Mayor no dita kahuwat og unsay dagway anang design Mayor pero pwede ba nato masayran og unsay most likely unsay dagway aning maong solusyon nato guys good ka ba higyuta. But ipasabot Mayor adto ibutang ning filtration chamber asan dapitan ni Mayor?
3: Ano sa Dasitam Vice?
1: Dasitam.
3: Doldool sa kwan, doldool na sa kanang unsa na doldool sa pump na to sa pump.
1: So kaning tulo
3: kay kinadulan sa tanang mga pumps.
1: All right. So kaning tulo ka mga pumps Manguol, Dasitam, Payahan, tanan nga ma-extract ani adto dadon aning maong filtration chamber.
3: Yes, Vice. So, before isod na to sa tanki na to sa payahan for distribution.
1: Okay. So from filtration chamber, ipump na po na to payahan.
3: Yes, Vice.
1: Sa imong mga bana-bana, Mayor, karon tuiga, Mayor, mahuman ka ni? Masugdan o mahuman?
3: Masugdan lang tuiga. Kaya mo po na yung mag-iapas doon kay Kapiliso na kayo ng sige, nag-sigimig paminaw anang na ang mga reklamo. Wa sila kay baw nga muna in taon po nato ng paningkamot o sa atong Tagawa Waterworks.
1: Kinuod.
3: Pero mali na, sa akong maginay nga, di man ta magka-place sa tanan, no? Bisan makahatag na tag-tubig, daghan nga po bagot-bot.
1: Mm-hmm.
3: Pero usahay kanang ang wa na gitay mahimo tungod kay sa yuta mo gina.
1: So far mayor no, kun mag-isgot kag sa yuta ni meaning wa ni magpanghitabo sa una mayor but baka ipasabot mayor nga ang ato ang level sa yuta ubos dot dot na kaayo sa civil formation.
3: Tingali na di man pod kay kanang kuno kanang duha na to ka bag-uron nga pa source pumps kita.
1: Mm.
3: Kasi kuan kanang bagko na to nang i-commission.
1: Mm.
3: Katunan sa first time na mo na commission na to na. So mo na nga di ko ko kaingon nga mo na ang sauna nga wa pa na magamit wa po to'y problema. Pero mm. minus ang tubig. Oh, so, karon nga na commission na to nang duha ka bag-o na to kanang naasa katutong gitawag na to katutong og kanang kafluoro. Kuha na siya, kanang bago na ito na nakomisyon na, sinasitam na silang duha.
1: So kanin tanang tubig na ito, sir, sa Baclayon nga gigamit ron, Mayor, tanan gikan rin sa Baclayon, extracted from diha sa ito ang mga areas, Manguol, Dasitam, o Payahan. Maura ni ang three sources, ito ang supply sa Baclayon?
3: Dili ba, isnapay tayo daghan.
1: Okay.
3: Nasa Nruke, nasa San Isidro, nasa Muntanya, Gamay, nasa Giwanon, nasa landikan.
1: So kaning maong asa mang dapita gyud mayor nga source nga makaingon ta kaning bahog taya gikan ni og Dasitam nga source.
3: Kana mo na Dasitam bais. Dasitam
1: okay.
3: Og sa Dasitam og kanang gitawag nato katutong lagi katutong og kanang kabatuyan.
1: Mhm. Kanang mura gataya mayor dili lang baho pila ka areas na or sources nato diha nga moonay problema karon kanang San Roque side.
3: Kana di mangod bais kay kanang duha ini paandar na to ana gisod bu nato na dito sa Payahan nga reservoir.
1: Okay. Unya.
3: Unya mo na nga tibok og mo matandog mamaot ang source na to apil apektado ang hapitanan.
1: Mm, okay. But ang atong i-filter karon kanirang Dasitam, Manguol og pa Payahan nga sources more na isod na to sa filtration chamber.
3: So far mauna kay maumunzo po na nakapikto kita hay nga mo nakaingon sa taya ug sa kanang sana lubog magaling.
1: Mm-hmm.
3: Usually mo lubog no na bais basta gikag burnout.
1: Ngano man na mayor?
3: Amole formation sa yuta. Once ini pangusog sa makina sa ubos kay submersible man atong gigamit.
1: Okay.
3: Matandog yun ang yuta.
1: Okay. So far mayor, ang source is guta na to og tubig na ang problema kanina lang bahong taya or kanina lang tayaon nga tubig mo na lang na problema karon nga ato ang gisulbad.
3: Mauna pero paibawon ko sa mga tao nagkaanam gyud ko usos ang level.
1: Nagkausos na ang level no. Wabay
3: okay, in fact na yatong kusog nga makina unta karong lately kan labi na to wa pa mo gawanuan. Buwa na naman ang hinggawas ng tubig. So meaning, ang pressure niya sa ubos, nakuwang nagtubig.
1: Tungod ka nasting init, Mayor? Or unsa kay?
3: Definitely, maugin na yung rason.
1: Okay, init. Okay. So,
3: sige, bitaghang yung may sa mga tao nga, magdagin ng tao butas tubig, kay di ta magsalig, kay wata kay bawagan ng saran ni Taman.
1: Tinood, no? Pero bisan pa og mahuman ning atong filtration chamber o magpadayaw ning init mayor so watay tubig nga ma-extract in the long run sa to ang mga pagpasa unahan mayor unsay mga posibleng solusyon ani in the future
3: maunay pangitaunon ba guys gamitin mi gapon among gihangyo mga kapitan nga og naay mga atabay sa ila nga palimpyuhan na karong sugod. Daghang mabutag mga atabay ko dire.
1: Mm.
3: So atabay, unya naaman po yung mga tubod nga mga ginagmay, mo na itong panggao na sila.
1: Kaning Dasitam, Manguol, Mayor o Payahan, di ba? Mura na ni kasikbit rin yung maong mga dapita?
3: Oo, oh, kasikbit na sila. Kasikbit. Ba? Mura na nagkawa magunay sa Kurilya.
1: I think we need to protect this area, Mayor, yung vegetation, ang iyang mga kahoy, ani kay with the advent of development, Mayor, basig na nga pahak na po niya, manang mawag yun ang tubig.
3: Naanay, kuwan niya, bais, naanay mga lasang-lasang niya.
1: How are we going to protect that lasang? Kaya basig in the future, being near sa syudad, basig masubdivision na puhon mayor.
3: Pagkakaroon na ata sa subdivision nga gamoratorium ta karon nga wata mo dawat o application sa mga subdivisions.
1: Tinuod na mayor, no? Kaning area ha, dapat protektahan eh. Kaya na diha ang source sa tubig na to. Dapat ang mga kahoy, anak, mahimo gani. Atong i-reinforce pa mayor pagpananom ug kahoy anang dapita Mayor Alvin.
3: Ano aga program, nga program ba tong DA na wise na tong lungsod na nga aga kuan kanang mananom og mga kahoy. Kanya mao lagi na problema lang layo sa hayag kaning tinginit ta pod.
1: Tinginit ta pod, labi na karon nga murag huwaw gyud no. So
3: hopefully ampo lang kita nga di gyud mo dayon.
1: Tinuod no, challenging na kaayo nato no. Okay. Mayor Alvin, so salamat kaayo nining nga panahon nga imong gihatag. Ato lang ipahibaw sa taga Baclayon nga ang LGU wa matug ng problema ha. In fact, doon na natay 35 milyones unya napata sa panahon sa paggama sa design, no, sa filtration.
3: And nabais mga di man madali gunay kay gi-consider ang tanan apil ang mineral sa ilawom. Unsaon paglimpyo nga apil po ang unsaon ng mga bakterya pagkuha.
1: Maigo na ng 35 milyones ana mayor for that filtration chamber basin o fiscal pone.
3: Pagkakaroon maogunay among gipapaiguan lang sa design.
1: So ang gidakon sa filtration chamber mo matter telepon sa amount nga available mayor no.
3: Oo, maogi na ba is pero pasiguan lang gyud ato nang unsay available na to then hopefully maka budget mo ta next year. Sa og kinahanglanon pa man sa additional nga filtration.
1: What is important is natay intervention nga mahimo pohon kaning filtration and hopefully this will solve.
3: Mo na mo gi nagisaas mga tao bais nga buhaton nila.
1: Okay.
3: Di lang madali kay sa nabagutay usang million lisod gani na pangitaon.
1: But what good news about it mayor is we have the money already. 35 million available na siya.
3: Na available na bais.
1: Gihuwat na lang ang study and then musunod na ang bidding and then construction.
3: Oo.
1: Okay.
3: Oo na bais.
1: Mayor Alvin, salamat kayo sa panahon sir. Sa imong gihatag sa itong tuluman nun. May buntag ka nimo.
3: Thank you bais. Thank you sa panahon. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye.
1: Baklayon.
4: D-D-Y-R-D. Gisaligan.
1: Noto ang mayor sa Baklayon mga kaigsunan. Tinood, no? Dili lalim ng magsulbat ng problema ng panubig mga kaigsunan. Kay labi na ang gobyerno mangita pagpundo dugay na ay solusyon makita pero ang kwarta mo ilisod pangitaon pero nanay 35 milyones Baclayon no? Nanay 35 milyones gitunan pag unsaon ang pagama sa design yan ang maong filtration chambers once the design is there aprobahan na siya human gamaan nag program of work human i-post na sa PhilJEPS for bidding human mag-bidding human mag-construction di na mahuman rong tuiga pero masugda na mga kaigsuunan. Wala man tayo oras, ako na lang magpahinomdom ganun yung mga sano. Tumar kita karunay o Gadget Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take everyday Gadget Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakasuso. Napopos na po mga higalang atong adlaw nga Martes. Ugma, Miyerkules, harong tas kahanginan gihapon. Dinhi lang mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bol-anon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dagang salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugar Troll.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo na.

0: Palingaw mo lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako, ayaw nako uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Vinoculafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vinoculafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mumata kong kadlaon, masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
5: What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DTX 500.
1: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: Sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
8: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshear Foundation.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Okay, maadong buntag o maadong adlaw sa atong mga suking paminaw sa radio o sa atong si tawagin ning atong Facebook Live sa DYRD ang kasaligan, no? Alternate ko sa alternate ta sa kuan sa kauban ni Sir Hill o sa partner ni Sir Hill nga si
3: Loloy Tutas,
2: wala man karon. Mm-hmm. So
3: actually dunay paimo assessment, no, to ato si Loloy dito.
2: So ni atas sa usa ka oras nga kuan nga pagpakabana Bulanon, no. Mm-hmm. Sa dili pa ang atong pagtuki sa atong mga buhatong pagpakabana sa real. Maadong buntag ug
3: sa isa. Buntag na itong tanan, mga kaigsoonan namong mga Bulanon atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay o sa makausap pa, magpasalamat kita sa labaw mga gahom nga gitagantag maayong panglawas karong buntaga o kaniya kami nakatubang diri sa ato ang programa Pagpakabana Bulanon o kami diri sa studio nang hinaot kami nga sa tagsa-tagsa ninyo kapanimulay. Kunain ka man karon naaba sa inyong office, gitagaan ka mog kaligon kahapsay sa inyong panglawas. May buntag na itong tanan.
2: Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw mga gahom, ato po daan pasalamatan ang tanan nagpaluyo ning atong programa. O gikan sa PGBH o sa Provincial Government of Bohol. O, siyempre sa pangunguna. May buntag
3: sa tanan.
2: O, sa panguna sa atong patanon maabtik og kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado og sa tanan nga sanggod ang panlalawigan member nato, oh, gipaunahan pud sa atong vice gobernador o kasamtang ang acting gobernador Sir Hill, no. Mm-hmm. Si atong vice gobernador Pacifico ni Nicanor Nick.
3: Yes.
2: Beses Junior maadong buntag, oh, natong tanan dia. Og syempre ang atong kinatibuk-an sa sanggunian ang panlalawigan member, dili na to usa-usahon kay daghan ra ba ni sila. Mm-hmm. Mahutdan tag oras plus mga ex officio. Mm-hmm. Og sa tanan nga mga nagpaluyo og ang atong mga regular nga listener ining atong programa, maadong buntag din sa tanan og sa Facebook Live sa atong programa sa unsa ni
3: Pagpakabana Bulanon.
2: Pagpakabana Bulanon.
3: Yes.
2: Og DYRD ang kasaligan Facebook Live.
3: Yes.
2: Okay, Sir Hill. Mm-hmm. Tagado na pa yung mga
3: tuasang ipang shoutout ang nagi birthday karon adlaw, no. Atong shoutout ang nagi birthday nga diha si Ma'am Jean Dicasa, akong kanhi kauban diha sa Department of Agrarian Reform. O si ang ato ang kaning kaniadto nga vice mayor din ha sa lungsod sa Garcia Hernandez nga si Alex Bahaw. Maing buntag kanimo diha, Senior Alex.
2: Okay, sir. Mm-hmm. Atong pagpakabana diha sa mga programa diha sa Kapitulyo o karong adlaw, Sir Hill, adunay schedule sa capacity building. Mm-hmm. Para sa mga barangay officials.
3: Yes.
2: O unsa ang tumong og tinguha ini gikan sa kuani kanang para sa atong pagsiguro, food security and sufficiency program. Mao nang naitulo ka departamento, Sir Hill, na mayor nga gitagaan og luna ini para mo explain, mo hatag og mga kasayuran para sa atong mga barangay captain, sa atong mga mao o sa atong mga barangay officials gikan sa nagkalain-laing barangay dinhi sa atong probinsya sa Bohol. So karong adlaw na ay tulo ka lungsod Sir Hill, ang Hitape, o ang CPG o ang Binunido. Morning. Kinirbang tulo sir, mauro ba ni ang top 3?
3: Sa ato ang
2: poverty incidents.
3: Incidents sa lalawigan sa
2: Bohol. Morning ang sumao sila ang mga kapitanis karon musalang na ay gitaya o muabot sa 310 ka mga
3: participants
2: karon nga naa sa Kapitulyo.
3: Bantog na kayo daghan-daghan itong nangabot ka na
2: yan. Yes, sir.
3: Natingaman ko nga daghan man yung nangabot.
2: Oo, unya.
3: Unya ka na nga medyo klaro yun nga gikan pa sa biyahe kaya nanggi-jacket pa itong uban.
2: So, uban na na. Wapay pamahaw siguro.
3: Atong i-welcome sila din sa itong Kapitulyo. Kaling ato ang mga participants sa capacity building sa itong mga kanang barangay officials, no? Including Bala. Bala.
2: Basta sa usa ka barangay, Sir Hill, lima ka tao ang
3: tao. Pila ka lungsod na
2: ang Hitape na ay 24 ka barangay, so 24 ka kapitan. Kung lima sila plus ang Bala plus ang Mau ug ang People's kung na ay chairman CSO. Sa People's Organization kauban ana nila. Basta sa kada barangay adunay lima ka kuan ang say tawag ining partisipante. Mao nang mukabat ni kay ang Carlos P. Garcia o CPG na ay 23 ka barangay, unsa ang Binunido na ay 15 ka barangay, mao nang total nga mga barangay nga naa karon 62, unsa tag 5, so na ay 310 nga mga participante karon ang naa diha sa Real.
3: Daghan day.
2: Daghan na sila mao nang mao na ang atong tagaan unsa og mga programa kining tulo ka departamento sa Real, ang mao ni ang OPA. Okay, syempre ang title Food Security and Sufficiency Program. So pagsiguro sa mauman dyan yung mandato sa atong gobernador ug saad nga kining ikaduhang term ni dya, tutukan o revisit nato ang agrikultura.
3: Okay.
2: Unsa tagaan gyud og kanang programa o tagaan og pagtagad para ma-sustain o maka-sustaine ang atong pagpakaon sa katilingban kay kung wala ning mga farmers. Si wala tayong makaon sa rin.
3: Murang magangata.
2: Mauna nga ang tulo ka departamento nga gilangkuban, una ang atong OPA, ang atong Office of the Provincial Agriculturist or
3: Agriculture.
2: Yes. Naa dito, buntag pa lamang, sila na ang maghatag og eksplanasyon unsay mga programa sa probinsya gikan sa atong para sa atong agrikultura. Ang ikaduha nga departamento sa rin, nga kinahanglan na masayod pa ta magpakabana pa ta kay ang ikaduha ang kuan ang atong OPB.
3: Kay Office kung Office of the Provincial Veterinarian.
2: Kay kung ini man ni Sir Hill, ang OPA maunay in charge sa mga pagkaon, lagutmon, kanang mga palay, pagkaon, mais,
3: aquatic resources pa.
2: Yes, unsa ang OPB Sir Hill may sud-an.
3: Aris mga hayop.
2: Livestock, manok, kanding. Unsa may programa sa atong OPB, maunang i-explain po na sa atong mga kapitanes na naakaroon. Unsa ang ikatulo, Sir Hill, ang imong gikaangklahan nga departamento.
3: Ang PCDO.
2: Ang PCDO. Unsa may inang asa PCDO. Mauni ka ng mga, kung naan na sila'y pagkaon, naan na sila'y mga palay, bugas, naan na sila'y sudan, manok, unsa may ang ilang panginabuhian.
3: Ang organization.
2: Pagpalambo na po sa ilang mga panginabuhian, organisasyon, kooperatiba, o sa bisan sa mga kabarangayan, naa ang PCDO po na ay gigahin nga pundo ang Kapitulyo para sa ilang livelihood.
3: Yes.
2: Di lamang sa livelihood, mo nang atong i-discuss unja dito, kay usaman ta sa gisangunan nga mo hatag og orientation sa atong mga kapitanes nga unsa ba ang programa ug unsa o nila pag-avail ining programa sa gobyerno sa Kapitulyo nga gipaagi sa PCDO kining livelihood program.
3: So manay tuang kuan karon ato ding ipang shoutout din na ang atoang office diha sa Provincial Information and Media Office karon pahigayon sila sa ilang assessment, no? Kagahapon na ining atenta sa ilang first day nga session niya, nakita na to ang mga accomplishments sa ato ang nagkadaya-daya nga mga within sa PAIMO sa ilang mga sections, mga departments, ang ilahang mga sections, no?
2: Mm-hmm.
3: So matong saludo ta sa atong tagapay mo nga karon magagamat na to sila sa ilahang mga targets o sa action plan, no?
2: Yes.
3: Mga key result areas. So, ginaot nga ato aning matutukan tungod kay importante kayo ang kabahin sa information drive nato. Labi na sa atong mga programa sa atong provincial capital din ang PAIMO ang nag-handle para sa maong mga pag media blitz nato din sa tagsa-tagsa ka mga stations kaning sa newspaper, in fact even sa ato ang kaning
2: tri-media
3: ang, no? So paminaw diha Angel og tarong ayog sigig sa lakaw-lakaw.
2: Mo nang dako ka jug papel Sir Hill ang atong Provincial Information and Media Office.
3: Yes.
2: Bisag asa nga mga agency. Sector o bisag asa nga agency, bisag asa nga buhatan, dako jug papel ang information office o mga information nga kuan nga mga departamento. O ngano man unsa ang pagkahibaw sa katawhan sa programa mismo sa kapitulyo kung wala ning magsiwalat, walay mo hatag og mga impormasyon ngadto sa mga katawhan.
3: Yes.
2: Mao gani nga gihangyo gani sa atong gobernador nga butangan og mga tanan aktibidades sa kapitulyo na agyoy lang bigitan sa Provincial Information and Media Office. Butangan jud na kay para maitala, maipadayag ngadto sa kuan sa katawhan. Uy na amon day gibuhat ang kapitulyo. Dili kay uy mga ang naa sa social media. Uy ingana mo di. Wa mo di trabaho ni si Gob. Okay, wa may gitubag.
3: Yes.
2: Mo nang dako ka jug papel sir ang paimo.
3: Ato sa i-shout out niya diri sa atong Facebook live, no? Diya si Mambelin na Belen Karaan Domingo is watching. Diya po ang taga Texas, no? Si Plurami Usara Cabeza. Nag-practice ni draw siguro pistola diya sa
2: Texas. Texas.
3: Bata-bata ni sigurong Trump. Oh. Diya si Aster Doy Sabas diya sa Habitat, no? Mayong buntag ni mo diya, ter. Ngayon siya, good morning Sir Hill o Sir Ben watching from Alturas Mall. Uy, nangumpra diya ka diya.
2: Nasa Alturas.
3: Aster, no? Good morning Sir Hill o Sir Ben from Dors Caloyong diya sa Kankatak, Corelia. Watching pagpakamada Bulanon from Corelia. Madagang salamat sa tuang mga taga Corelia. Unya ato ang taga Sikatuna, taga daghan kaayon kon labi na diha sa Suhuton kalapi.
2: Oo.
3: Miingon gyud sila nga kasige sila og subay nining atong programa, kasige sila tan-aw kanang kalapi kanang Suhuton, habog-habog na gyud.
2: Inig tan-aw. Mo na jida gyud klarong jida sir.
3: Klaro kayang jida. Unya makita gyud nimo ang view sa ibabaw kanang Kalapi Bay, no? Kanang kuan din na kanang padung sa Cebu nga kalap nga, oh, dagat, nga, dagat makita gyud mo sa kinaibabuan. O ato ading i-shout out po nga nindot po ning ilang people's organization tungod kay ligon kay ning ilang people's organization ngano man kay sigon pa sa ilahang sa ato ang nasagap nga istorya nga way kalig way kaso ditong 5-6 ano ang ilang organization mo
2: mo ni nang unay sir
3: mao nang unay ug papahuam dito sa ilang mga miyembro mo nang dili kaso ang mga 5-6 dito bisan sa mga tindahan nila, no? So mo nang tayang ngay nga i-follow nato sa tuang mga diri sa tuang mga POs kinsa ang lain rang nationality mo ina dato.
2: Yes.
3: Gida na tong kwarta dito sa laing naso.
2: Grabe ra bagtubo Sir Hill. Unsa kining kita, kining ato, mga ginagmayra gyud.
3: Ginagmayra. So mo na ang mga labi na ning atuang kani mabot na tanis mga atuang manindahay isda. Lain lain mo anha kay maga maningil og buntag, lain udto, lain pales, lain hapon.
2: Mao nang mahal ka jo.
3: Mao nang mahal, patong-patong na.
2: Pero mao lagi na Sir Hill, bisag ako gikan man kog late sa miaging adlaw ug si Mama Ricard, gikan og secure. Secure.
3: So, sa kuan, Boracay.
2: Boracay. So gikumpara sir ang presyo atong sa presyo. Mga palitunon di lamang kay isda.
3: Tanang palitunon.
2: No, mahal gyud sa laing lugar. Gi-exaggerated lang yun din sa buhol. Tungod na ng mga kritik sa politika.
3: Ilang gidrag. Kita lang nila nga kinang mahal dili
2: sa pero dinhi sa tinuod particular na ay mahal gyud kining atong kining dinhi sa sentro.
3: Pero kapilian.
2: Oh, dinhi sa sentro nung sud pero sa tinuod ang gigikanan ana. Mm. Kung wa pa gud nang giingon nimo kaganina nga patong-patong, pila ka patong, pila ka. Oh, kuan unta kanang di unta na moabot og ingana.
3: Yes.
2: Kay sa atong na experience, mingadto tag isla. Oh.
3: Daghan ito.
2: Pag unsa may ipakaon nila nato
3: sir? Seafoods.
2: Oh, seafoods. May ingon nga nag-isod. Oh, nag-isod. Pero unsa may ida ay kadalit nila? Langbay.
3: Lambay.
2: Tagpila ang kilo inja dito. Sir, mauman ni amo dali-dali din eh. Ya, tagpila ang kilo din eh sa mainland o din sa siyudad. O 350, 400 pa gani. Dito, muingon na sila nga, ah, kuha naman sir, wang uban gani sir Hill, wang kay bawo ang pilay presyo.
3: Yes.
2: So, mawag ang pagpaniud to na, latagan, hunaw na ko kay, di man, lisod man ko tsara uning
3: lambay. Sipon sir Hill. Lambay.
2: Hunaw na ko. Pag-abot eh, di, usakap lang gana nga, kuan ka ng mga kinhason, sari-sari, daghan, ugsod. Pagtanaw na ko, uy, mga scallops.
3: Mahal kayo. Tagilmaray 100 ana.
2: Pagpangutanan ako, sir. Kay ba bumuon sa pilay presyo ini? Wala, sir. Sinsya na ka, maura yan mong madali-dali din eh. O diya sa prune farm, tagpila, pito kabuok, sir, ang ginisa, tag-120. O niya, dito, gipakaon lang, may guwanto sawa.
3: Uh-huh.
2: O sa mga nangingyo na ito, lagi nga, ang atong mga farmers, ang atong mga
3: fisher folks,
2: kinahanglan nato i-educate, kinahanglan nato i-tagaan o kasayuran, tagaan po nato og pagsubay sa atong atong mga sa atong gobyerno na ay intervention gyud para nila para dili gyud oh matangtang ang ilang kahimtang sa kapobrehon. Kaya ang mahitabo magudana sir kung way suporta ang gobyerno, mao lagi na mangutang na sila daan sa mga sa kuan sa mga third party.
3: Oh, sa mga lending,
2: sa mga lending mangutang na sila.
3: Mga 5-6.
2: Oh, unsa mauy mo kubra sa ilang kuha nga isda? Unsa wa man sila kibaw sa presyo sa real? Muingon ang Fisher Fox, muingon tong ilang giutangan, sintod 20 ra may kuha na mo ini.
3: No na.
2: Di jud makatingog sila sa real. Unya di man gid sila mapugos man sila handos kanto kay maura may o ilang giutangan.
3: Yes.
2: Oh,
3: mao na. Usa na sa ato ang, di ba? Usa na sa ato ang gihimo sa ato ang provincial government, labi na sa ato PCDO, nag-isangunan ta para himuon ni silang grupo. Kaya sa within sa group, atong ligunon ang ilang organization o atong butangan sila o livelihood, alternative livelihood, kaya kung di sila kapanagat, di sila makautang.
2: Yes.
3: Dili sila makautang.
2: Dili sila mangutang.
3: Dili sila mangutang. So,
2: sila ilain nga panginabuhian.
3: Yeah, ilain nga panginabuhian. So kung managat sila, makademand sila presyo. Kaya huwag man sila utang, angay nga
2: bayaran nila.
3: Manis usas ba ito ang, manis usas mga programa sa itong governor nga gi-target niya ang dinis mga kaislahan nga mga katawhan aron gyud kana dili mawane ba og mas kuang gyud sila nga matangtang sila sa mga utang nila nga dihan dapita kay tanawon na gud nato ang mga kanang class A class B natong mga isda asa gipang ra.
2: Yes sir, sa
3: tuwa Cebu.
2: Cebu
3: tuwas mga dagkong restaurant
2: kung dinhi na ang gani da sa Panglao.
3: Panglao
2: grabe na ang
3: presyo. Ang presyo
2: oh mao tong gipost dito ang usa ka buok sa real bow ang presyo pero dili man to para sa Pilipino, dili man to para sa mga bunganon. Para to sa mga mi-ari dere. Nga tinuod wa pud sila kay bawo pilay presyo.
3: Yes.
2: So kita lang naman unsa tungod sa social media gi-exaggerate ang balita. Oh, tungod kay kuan man mao bitaw nga di na ta makasiguro karon bisag sa social media sa real kung sakto ba ang atong balita.
3: Madyo. Bag dili.
2: Oh, madyo ning atong kining atong programa, kining atong DYRD o kining atong Bold Chronicle kay mga factual gyud ang ilang kwan. Mga impormasyon nga gihatag. Oh, bisan karon sa social media kay pikion mangani ang naong AI na, oh, AI may tawag ana.
3: Yes.
2: So mao na nga wa na ta kasiguro kung tinuod ba nang panulti ana or gipang balita mo nang mag-rely pagyapon ang mga tao karon sa radio, sa atong print media, kanang nakasuwat gyud kay lisod magbasta-basta og suwat kay nakalatid ra ba na, pwede nagkuhaon, paliton, ipaserox, unja, mao imong ebidensya.
3: Tinod.
2: Oh, sa radio pod, mao pod, pwedeng i-record. Unya, di gyud ta pagpasagad og sulti kay tingali nga maulig ibaton nga

0: Santa Fe, Albor, no? Og di si Macau Reyes is watching. Oy, Macau, napabadaya ka diri sa Bohol nga ingon mga may buntag Hilario, di anak ko diri sa ila ka turing. Oy,
1: nasumpayan ang imong pangansal, Hilario.
0: Di apod si Teresita ayan sa Apostol, maodod bitaw. Tinood na kaniya mong gidiscuss, no? Nakita magod na to kung yun sa gyud pagapos ang ato ang mga kaning ubang mga negosyante na to, kaning marginal nga mga negosyante nga supposed to be ang atuag yung office, no? Ang labaw na labay na ang atong governor kasi giniglantaw kun asa gyud nato makapenetrate ta sa mga sektor nga diin ang inahanglan sa tabang sa provincial government through livelihood. Kay tulo magud ka hugna ning tabang nga gihimo sa atong panggobyerno. Ang number one, individual nga tabang. Unsa man siya? Kaning mga AX,
1: MAIP,
0: kaning
1: hospitalization, no?
0: Mauni siya, primero, mga ayuda. Kung kaning pamilya na gani, ligo na sila nga pamilya. Ani na, himuon o grupo, gamong people's organization para tagaan na og livelihood. Dili na ayuda, kundi livelihood.
1: Livelihood, panginabuhian.
0: Panginabuhian. So, anak na din eh, muna kita na sa itong governor nga, tagaan ni sila livelihood, kaya gikan sa imong pagpangayog ayuda na stable na imong kinabuhi, dili na tapod sa livelihood. Kaya dili lang nato pirming hungitan ang usa ka tawo nga dili nato tudluan ang panginabuhi. Kaya gihimo ra ni mo murag kag iro.
1: Yes.
0: Murag kag iro nang sige ra kag lawgan, no? So mo na tagaan nato livelihood. The third thing nga gihimo gihapon, ari gihapon gisangon sa atong PCDO is himuon ni nato silang mga negosyante.
1: Yes, entrepreneur.
0: Entrepreneurs. Asa man dapitan inato gisudlan sa PCDO. Kaning atong gipanghimo nga si Ben nindot kay ni muhatag og orientation regarding sa seminar nga himuon na silang
1: kooperatiba. Usa
0: ka kooperatiba. Kay aron mahimo na ni silang mga negosyante, di ba? Og ang kwarta sa ilahang makita magtuyok-tuyok ra dinha sa ilang komunidad, sa ilang barangay kay ana na may kooperatiba nimo. Ang kooperatiba maghimo maghimo nagtindahan. Ana ra mo mangutang. Anak ka mo palit, maggama pa iniga gama ninyo sa inyuhang kaning kooperatiba, magbutang na mug
1: CBO.
0: Unya daan na din ha og unsa inyong nahunonaan nga mo kuan mo asinsog yun ang inyuhang organization, inyuhang co-op, ngita mog negosyo nga sakto, unya ang mga tao ray mamalit din ha.
1: Yes.
0: No? So, gabalik-balik, gatuyok-tuyok rin yung kwarta. Nga,
1: dili mo gawas, sir.
0: Dili mo gawas.
1: Oh. Diba? O sa kada kong example ni sir, kanina atong palaybaybak, nga nung naimugso ni atong palaybaybak sa atong kapitulyo. So, ang kanang mga farmers na to, particular, diya sa Distrito 2, baga man, o kwan, lapad mga dyan ang mga basakan diya sa real. Unsa ang inigting anina, okay, sa pagtikad pa lang sa yuta, kining mga farmers, nangutang na nun, dito sa commercial nga kuan o
0: mga
1: kumpanya
0: fertilizer
1: ngutang nagfertilizer jo put up pa na og kwarta daan sa katong commercial company unsa inigani amo ingon lang dadyon tong ilang giutangan 14 ra may palit na mo ini
0: di ka makareklamo
1: di nakamaangal kay naa kay utang
0: na makay utang
1: maobliga kang ihandos dito.
0: Oh, yes.
1: Oh. Pero sa gibuhat sa atong intervention sa Kapitulyo o sa through OPA o sa mandato po sa atong gobernador nga kinahanglan
0: gamon
1: mag-buyback ta.
0: Buyback.
1: Kitay palit sa ilang
0: kanang ilang
1: abot.
0: Ilang ani.
1: So pag-offer sa Kapitulyo o kuan 14 man sa PICAS 20 man sa Kapitulyo 23.
0: Oh, siyempre ato kamo
1: ato kamo baligya. Pero ang problema lagi kung individual Sir Hill, wala na sila. Ngadtog yun na sila sa ilang. Utong yun na sila. Kaya nangutang naman sila.
0: Yes.
1: Pero kung naana sila ay kooperatiba, association, na maupigi mandato karon sa atong mga national agency, bisag ang atong mga irrigators association, bisag ang atong mga, bisag ang DAR, o aning kamot sila nga, kooperatiba na ning mga people's organization nga
0: tinood.
1: Ilang giasistihan. Kaya nga naman, para dili na ni kada tuig na lamang nga sa atong mga national agency.
0: Unsa
1: muadto na lamang tan-aw na lamang.

0: sa atong mga national agency, oh, kumusta na ang inyong project? Mm-hmm. O oh, kung kuan pa, okay pa mo? O oh, na kuan ba, naigo ba sa bagyo? O oh, ni ay ikadugang na mo ana kay mm-hmm. inyo man ang giampingan? O oh, na, mm-hmm. mulambo, niya na ay kompetensya na sa sud sa merkado, Sir Hill. Mm-hmm. Mawalagi na nga, kung ang co-op, mauy mo, mukulikta sa ilang mga membro, sa ilang mga humay, mm-hmm. o oh, dito man po sila muutang og fertilizer sa co-op, mm-hmm. nga gamay ra og tubo, mm-hmm. gamay ra pag kantidad, unsa mm-hmm. makakuha pag sila og dibidendo, mm-hmm. inig ka human sa
1: napay patronage.
0: O, napay patronage tripan.
1: Mao na yung masabti sa uban.
0: Yes.
1: Na, kung nga nung ato ang giingganyo yun ang atong mga people's organization, nga kung sakto na sila o kapasidad ba, ligon ang ilang mga people's organization, ato na ning gihimuon nga mga kooperatiba. Kaya aron makasabot sila nga ang imong kwarta, murabag gapundo kag kwarta din na sa inyong kooperatiba, maka mo put up lang kag CBO, then doon na kay dividendo sa tapos sa tuig, napag yung kay patronage sa imong pagpalit sa inyong koop, no? Inana ang concept na to nga para gyud nga atong to break the bondage of poverty din na sa inyong pamilya, no? Atong bugtuon ang kapobrehon ninyo sa inyong pamilya, sa inyong panginabuhi. Mm. Ano ni amo ni mga stages nga niagi sango nato diri sa to PCDO, kung mao po ni gusto sa atong gobernur nga inani nga mga programa. Usay gud makaingon magunang uban nga way gitrabaho, pero we are investing more on people.
0: Yes, so.
1: No, ni ata sa mga tao atong giin ang ilang panginabuyan, kay magunsa man ang mga lagmi kayong mga kalsada agian, kun ang imuhang wa kay sapatos gatiniel ka tungod kay di ka kapalit. O gatiniil ba ka, galakaw ka din ha sa kalsada, pero gakutoy ang muntian.
0: Yes.
1: Mao gini ang kuan sa ato ang gobyerno, gilantaw nga ang mga katawhan nato diri sa Bohol, puslan man nga atong unahon ang ilang panginabuyan, ang ilang tiyan atong punon. Di ba?
0: Kini nga konsepto ha, Sir Hill, dili mani bag-o sa atong gobernador pod. Mm-hmm. Kay ang una nga nagkuha ining mga ideya o konsepto katong ijang amahan, Sir Hill, mm-hmm. si Erico Omintado,
1: yes.
0: kaning gobernador pod. No? Mm-hmm. Unsa ija dyan gisugdan sa una, mao nang naay poverty reduction program atong panahon na, katong BPRMO. Mm-hmm. Oh, so mao na nga, pagkahimugso nini, ang kahimtang sa bola, itong atong malantaw, mm-hmm. o gikan sa ika-16 sa top 20 ang Bohol. Nasa top 20 ang kapobre sa... Karon, naan na ta. Katong paghawa sa amahan sa atong gobernador, ika-53 na ta. Mm. But pa sa but, ladyo na ta kadyo.
1: Layo na ta sa poverty level. But
0: pa sa but, may ilambo yun ang kahimtang.
1: Yes.
0: Gumikan atong mga proyekto sa itang amahan, katong irrigation, mga patubig,
1: farm
0: kalsada,
1: kung
0: saon man ang produkto nimo kung dili ni mo maabot
1: di
0: dito
1: mayo,
0: sa...
1: Di mayong kalsada, sige kaguba, imo karmata.
0: Susama sa Concert Hill, sa napo, sa Inabanga napo. Mm. Daghag produkto anang lugara.
1: Pero di kalatas di man kalatas dito sa mainland.
0: Kay, kung maguba ang tulay, o ang hanging bridge lang naman ang nagtabok ana.
1: Yes.
0: O itong pagsood na ito ana din ha. Sus, miingon daw dyan sila nga, sir, ang among presyo sa saging din eh, 12 GST, pagkadyon paliton.
1: Nangalata
0: na lamang. Na lamang. Ang amo na dalot sa merkado. Ang dalot pa na namo balik sa napo. O di, mapakao na lamang na sa baboy. Maihatag na lang namo og libre.
1: Yes.
0: Ang among kahago, ang among pagtanong ana, malibre na lang po. So, mao nang naatay intervention ana, ato nang gisud, atong gi-grupo sila, atong sa una mong good sir, kay Murag Lisod, magsutamusod na ng Inabanga. O, ambot kung unsa po'y kuana ng mga kuan diha, mga tao sa una dito nga.
1: Na highly,
0: di man dyan patabangon ang kapitulyo.
1: Doon na kuan, kanang pirmi nga gahangad sa usaka politiko.
0: Bisan gani pagsood na ito, anang, kanang napo good sir nga lugar, maunay gisood sa
1: Abusayap.
0: Abusayap itong panahon na.
1: Kaya na sila unta mag-puthold.
0: Pagsood na mo sir, mag-meeting lang niya sa mga people's organization, naglakaw pa mi og usaka kilometro kapin para makaabot mi atong meetinganan nga kapilya. O, so, ang among amagian, o, wag yun, bisang pag magtago-tago mo dito, lagyo og mga bahay, dakog mga tamnanan hinoon.
1: Yes.
0: Balanghuyan, sagingan, kalbian, daghag mga produkto dito. Ang problema lagi, ang reklamo sa mga katawhan, unsa una mo pagkuan, sir nga, inigtabok na mo, padalon mi dito sa merkado, unya di mahalin, ang amo pa man ang iuli. Unsa, lisod pa man mi kay ang among tulay sa una, katong hanging bridge. Oh.
1: Hadlo kayo.
0: Unsa, nagkuan na sila, naibangka sa una, pagkaputol at tungkuan, bisan gani ang pagkaayo sa ilang hanging bridge, giangkon pa gani sa kapitan, dili ko no kang gubaris. Oh, dili ko no, kay congressman pa man ato, ang panahon ng project, oh, sa ila ko no to, nga pagpaningkamot. Pero sa tinood, ang atong gobernador karon, unsa, gilantaw gina niya nga, kung mulambo man ang Bohol, di wa gyoy mabiyaan Sir Hill.
1: Tinood.
0: Oh, maunang ang isang unang termino dito jud na gigahin kaning atong mga ayuda, mga tabang dito jud na gigahin sa Jida area. Oh, nga nakatabang pug dako sa atong seguridad kay nagresulta lagi nga naa na maday gobyerno. So ang pikas nga nagclaim nga sila ang gobyerno pod motong na nawalayo na sa katawhan. Okay na am day gobyerno, naa man day makasud. Kay mahibong gani sila kay ang kinilaging atong mandato sa ato gobernador ang PCDO mga atong mga CEO community organizer nato 24/7 man mura mag kanang radio station sa DYRD 24/7 pud nga mong andar oh kinahanglan mo adto mo kay oh dili man nato matipon gud ang mga people's organization sa rail og ordinaryong adlaw oh matipon gud na sila
1: Sabado
0: Domingo holiday weekend gabi na usa ka people's organization diya, Biyernes gabi ang meeting. Unsa bukid?
1: Bukid
0: sa may moadtong organisador ana o taga Kapitulyo. Oh, pero karon maadto ana sa atong mga SEDO. Oh.
1: Usa una, kung nakanindot anang ato imong ato ang imong discuss binol na bina ang kaning ato ang regarding aning ato ang insurgency no. Sayod ta nga kaniadto daghan pag yutong gatuyok-tuyok sa Bohol nga
0: yes, sir, oh.
1: Last atong first nga
0: service kaban
1: paglingkod ni gobernur daghan yung mga dapat tong mga kombatant no
0: oh may so, pila pa kagira to sir before kagira, now
1: before yun nawa pero paglingkod sa tong gobernur iyang gida ang serbisyo sa gobyerno dito gyud sa Jida area nga diin hotbed na sa insurgency this man dito sa behind the clouds
0: mao
1: to no? Akong first time nga taak pod sa behind the clouds nga
0: natiguang na kadini sa Bohol sira
1: natiguang na ko sa Bohol mao pay pagtaak nako nga perting lisura ang kalsada unya og tuwa na kasasod
0: pero maglisod na ka paggawas
1: balik ka sa agi
0: balik so, sa agi usa ra gyud agianan
1: mao nang ilaha gitong nakakuang gyud sila foothold dito pero sa pagdapa nato sa ato ang serbisyo karaban barangay service karaban din napita in fact ay mo nakita kung unsa ka welcome ang ato ang mga katawhan din na nga misalig na gyud sa atong gobyerno kay ultimo kapitan ning hilak gani
0: pero wa pa gani siya sir di pa gani musugod siya sa una sir dili ko gusto na ay kuan kanang
1: na gobyerno musod dire
0: gobyerno musod na isundalo dili siya gusto ng mga kampuhan dito kay mauli ko no pero karon pag ang isa usar gyud isang gi markahan sir pag mapaadyo lang jud ning karsadaha okay na mi dire mao jud gi paning kamutan pag usa ka semana gipascript na dyan sa ato gobernador kay lisod ka adyo gipascript na dyan pagkakaroon ana simentado na gudyod sa rail so yan o natao niya muna ani lagpasan ang maong kalsada sa rail
1: lagpas na sa laing ano dili na gyud kay
0: di nang kay mo balik
1: adok to kayo kay mao ditong
0: stronghold sila dito stronghold
1: nakaputhold gyud sila dito kay kunay mo sod
0: usar may agianan po balik.
1: So, balik yung kasi mong agianan.
0: Kung sa kampuhan po nila dito, sir, imo buhatong po nilang praktisanan.
1: Dahil gilibutan ng bukid. Mao gito ako ang kuhan nga. Kuhan gini yan eh. Mao di yan yung mingon silang behind the clouds. Kay, likod kay di makita na matungod sa mga bukid.
0: Kung tuwa ka sa ibabaw sa bukid, wa kay makita nga to kay panganod naman. O, mauman dyan yung kuhan sa Bohol na magganing si Sea of Clouds na oh pero dito behind the clouds good. Di jud mo makitaan.
1: Dito ko nakakita og kuan gud no. Anyway, karon mo ni ato ang gi usas po sa ato ang gi gi mga programa sa atong gobernador, labi na kining barangay service karaban nato kadiin iyagin ning gida primero dito sa mga GIDA areas ug nakita po niya ang panginahanglan din sa atong kaislahan, gida na sa nato sa mga kaislahan ang mga serbisyo sa gobyerno, services gikan sa PGBH ug sa mga ubang national agencies. Nagipakita gid nato nga willing kayo ang gobyerno mo serbisyo sa atong mga katawhan. Mao ni ang usagod usay bin og sa kuan ba kanang sakit sa mata ba.
0: Sakit sa mata nga malambuon ang progresibo ang ato ang pagdumala sa atong gobernador mo nang sakit sa mata nila
1: sir. Sakit sa mata ginini.
0: Pero natural man jud na nga check and balance ako dawatan ako unta kay naa may check and balance gyud sa gobyerno. Oh bisag asa sa kuryente gani kinahanglan na i-positive ug negative. Pero di man criticism nga concern pandaot man gyud personal below the belt
1: constructive criticism
0: kung gano. Constructive criticism okay. Unta mutabang sila i-criticize gob kina sayo pa nang imong gibuhat kani mo oi kuan swaji nga na unta ba mao nang kining katong mga service caravan nga nahimugso kuanto sir Hill mga physical nga project
1: yes.
0: Kining capacity building karon sa barangay officials nga ang target sa atong gobernador malukop ang 1109 ka mga barangays nga matagaan o kasayuran kabahin sa programa ining atong OPA, programa ining atong OPB, programa aning atong PCDO kay gipaning kamutan nga sa atong gobernador nga wa joy mabiyaan nga barangay. Kay ang nahitabo man gud Sir Hill o sa una adi na nato i-mention kung kang kinsa administrasyon makadawat ang barangay Sir Hill og 30,000 40,000 patumbuyon pa kapag buybuyon pa kapag kuan. Pero karon 200,000 pinaka minimum nga kuan service assistance. Oh nga makuha. Ang gipaning kamutan ni Gob unsaon ni dia paglukop lagi nga mahatagan tanan nga naa may unliquidated nga mga barangay.
1: Tinod. Oh, pero so, mao po niya no. Ang nakanindot good ani kay paglingkod sa atong gobernador iyang gidak-an ang atong barangay assistance.
0: Yes.
1: No? So kadtong mga kapitan bitaw kani adto nga dugay mo liquidate.
0: Daning
1: kamot na karon ug maka-liquidate og sayo. Tungod kay dako na kayo nga amount, magamit sa ilang barangay.
0: Yes.
1: Kadto sa una kay gamay ra bitaw nang amount, nangawa ang resibo daghang kuan ba. Pero karon tanawa. Imong makita nga gasirit-sirit ng mga barangay nga mo-liquidate kay mga pag madugang no.
0: Unsa nakipag-alayo na pud ang mga barangay barangay captain sir ug barangay officials kay ngano man. Kani adto ang kita sa kuan, kita sa quarry.
1: Wa makita.
0: Wa makita. Mao ni kita nga wa makita. Ang kita sa quarry. Di man ko abot og. Na swerte na tong naay mga report nga miabot og 6 million.
1: Lipay na.
0: Ang tuig sir. Karon sa atong gobernador kay 40 million man. Unsa?
1: Abot
0: tagay 100 million na.
1: 100 unsa? Pen, no?
0: Moingon sila asam na gikurap ba da sa mga sa
1: gobyerno? Pagkurap. Gibalik
0: dito sa kabarangayan ug sa mautong malipay ang atong mga barangay. Uy, na-appeal dai mi ini.
1: Oh, kana mao na usas mga
0: dakog parte ang nasa barangay.
1: Mao na usas dako kayo nga kaning pagbantay sa mga kapitanes kay mabalik magud nila ang ilahang
0: ilang pagprotektahan
1: kuan nina ilang giprotektahan unya dunay gamay nga mga magkwari-kwari dina dali ra ka makasumbong
0: kay nga high tech naman ron
1: appeal na sa ato ang kuan nga dako di sila og madawat
0: parte dako sila
1: parte ang barangay mismo
0: ang pinakadako ang barangay
1: 20%
0: ang lungsod tumoy-moy province
1: gamay ra kay ang sa province pero tanawon nimo namo nang mga barangay bitaw karon makatawa ka sa mga barangay officials dali kay makasumbong
0: ang inquiry. Naning kamo tapos sila Sir Hill.
1: Sa una kay dia mangutos Ivan Uno kay
0: Ivan Dos.
1: Ivan Dos.
0: Ato. Adto lang sir kay namulitik ka na pudin duha ay. Bitaw sir kanang kining nahitabo karon kining capacity building mao pud ni ang pagpasabaw sa ato mga kapitanes o ato mga barangay officials o mga hingtungdan. Diya sa barangay nga naay programa ang kapitulyo. So unsaon lang ninyo pag-avail? Mauna nga naay mga pasundayag unja, may mga explanation, ug naapod na giinbitahan pod sa atong gipangunahan diay ni sa atong kudo sa atong local government affairs o sa atong LGA, gipangunahan diay ni Stephen former mayor sa Mabini, Stephen Rances, o si former vice mayor Coco Martin sa Lubok, si Bibot Sumangpong.
1: Ug napakyud si Kimpi de Leon.
0: Kinsa man ang Kimpi de Leon?
1: Si June Flores.
0: June Flores. Kimpi de Leon din.
1: Kimpi de Leon.
0: Kudos ninyo og maadyong sa atong pag-atag og programa nini. Pero ang target gyud ini sa atong gobernador para malukop og dili lamang sa kung dili makuha sa physical nga tabang ang atong mga kapitanis katang 1,109 ka barangay kay tungod di man gadyod na adtuan ang uban kay di man di ay mga kuan mga why unliquidated ang target ni dia mo nang gipa siha na sa atong sa PCDO kay kung dili matagaan mismo ang barangay
1: tuata
0: sa people's organization
1: Tinod.
0: Mao na nga appeal ang PCDO nga muhatag og discussion didto muhatag og kasayuran unsa ang mga programa ining atong PCDO okay naa mga joy gigahin nga pundo ang PCDO sa kuan sa atong mga gabahe people's organization para sa livelihood so gamay ra gud dinoon pero appeal man sa programa pud nato nga
1: gamay pero yayay
0: gamay pero dako ka jug tabang epekto
1: yes.
0: Di man good sir di man good kay sa didto nila gilantaw kana jung kamao na sila mo process adto sa dole magkamao na sila mo process
1: gamag project
0: sa ilang panudlanan o magkamao na sila mo depensa mao na nga kuan dili lamang sa financial sila na milambo ang ila pud mga kapasidad ang ilang mga kaibaw unsaon pagama ini kay dili man lamang maura to Sir Hill kay naa pay mga national agency nga muhatag og dagko nga mga kantidad nga mga project
1: ina ni man ang ato ang kuan no sa nakita na sa mga national agencies nga existing ang ato ang PCDO na, we're not just looking for the kanang kalambuan sa ato mga kooperatiba including associations and people's organization. So nakita sa uban nga mga national agencies ato na mangayo og ato mangayo dito sa PCDO taga MAOP o din na diin ihapak na mo ni nga proyekto kung asan dapita o kung sa'y ligon, di ba? No, naakaroon ang atong mga pareha ning atong LED program, no? Kaning sa Department of Agriculture nga diin gitagaan ang provincial government o pundo para anang mga dapita. So nakita nila ang DA mo kuan og kinsay inyong i-recommend kinsay inyong i-recommend nga mga people's organization then i-evaluate nila kita gid nila nga solido na ang mga organization nindot ba ang ubang agencies mao po ni usang gibang tan-aw nila nga existing nga tong ato ang kaning PCDO ug mao ni sila po nang nan-aw pod og ani ba nato ihapak ang ani mga gi-recommend sa atong PCDO ng mga
0: people's organization.
1: Unya, ang ubang agencies nga duna sila yung mga programa nga wa mahibaw ay dito sa grassroots diri pud sa PCDO ipasa ang ilang mga programs ang ilang pagpahibaw ato pong ipasa ngadto sa mga people's organization
0: yes.
1: Aron mahibaw ang katawhan kay lisod man kayo og dunay mga programa pareha sa ato ang mga livelihood nga gikan sa atong provincial government unya dunay mga livelihood nga gikan sa ato ang mga national agencies unya usa ra ka PODI ang ato ang mabutangan pod
0: yes so mao na
1: ang gakinahanglan so mao ni ang dunay ginay constant kuan ato
0: monitoring and evaluation
1: ug
0: naa pud tay
1: kanang collaboration sa ato ang mga different national agencies kay kun pagtabang man lamang ang atong gihuna-huna kinahanglan nga mutunong ang mao mga tabang sa mga solido mga
0: organisasyon.
1: Dili kay katong mga ang ilang programa wa mohaom sa ilang gikinahanglan ana nga people's organization. Mao na yung mga nahitabo sa nangaging mga years nga makita nato nga dunay mga machineries nga tuaga tiwangwang bag-o pa kayo pero wa
0: magamit guba na
1: wa mahaom sa gikinahanglan ana nga mga lugar. No. Kita mong ginan nato, nasuroy-suroy man mang ginin natong Bohol og pangit ko tan-aw. Labi na ga kaning mga farm machineries nagko ra kayo. No, ang uma
0: gagmay.
1: Gagmay ra. Yeah, bakilid pag yun. Ligid, maligid ng mga kuan. Oh. Maligid ng ilahang kuan. Eh, na po'y ganang dili ganahan o ang ilang gipangayo, harvester, ang gihatag is planter.
0: Wa mo haom.
1: Wa mo haom.
0: Maunang natin mga proseso.
1: Noon ini ang nag-collaborate na karon ang mga ang kasagaran ning ari-agi na gyud ang mga national agencies dito sa atong PCDO. Aron makita po nila asa na nila ikahapak ang maong mga tabang na diha gyud muhaom sa mga people's organization nga concern.
0: Yeah. Okay. Mao na may tabo unsa Sir Hill sa atong capacity building na ongoing na karon ang unang mga nag-discuss karon Sir Hill ang kining atong OPA.
1: Taas-taas ng ila kay daghan kayo.
0: Daghan
1: nga mga topic ang ilang isputan na.
0: Unsa na apod sila gipang imbita Sir Hill pananglitan anang atong PCA, ang PCIC, o kay mga support group pa ni sila.
1: Yes.
0: Insurance sa mga atong mga crops or unsa pa ba.
1: Akong ganahan ato Ben kanang Rapple pod.
0: Oh, napoy Rapple Sir Hill.
1: Nay Rapple o kanang Raxol. Kanang bang ipatila sa
0: bugbugan ka. Dako kayo.
1: 5 kilos.
0: Ang makadaog sir baigoy inyo babay.
1: Lami kayo na Raxol ipatila sa mga baka. Tapa ato asang i-acknowledge ni diring di apay ato ananan ano diri sa ato ang Facebook Live di si Trish Bialin sa Department of Agrarian Reform Carmen eh. Di apod ato ang sis nga kaning guwapa ni Bibot Rua Migilio nga ato ang asawa sa ato ang ni Sir Tulitz Migilio. Di apod diri si Gilbert Nurun Logronyo nga gikan sa good morning watching from Dait Sur Inabanga. O mao ni niya kaning kasagaran nato ato ang maadto nga mga dapit ato yung ipaibaw nga do nate programa kabahin sa mga kalambuan diri sa provincial government o unsay mahimo sa provincial government din sa inyong mga lugar ato gining ipahibaw ang mga tabi na kaning mga livelihood nga diin mo makapenetrate kita mo nang amo yung hisgutan nga doon natin programa para maminaw gid mo og aning ato ang development diri sa atong lalawigan sa Bohol.
0: Unsa sir, wala naman tay igong oras Sir Hill. Oh, ang imo na lamang mga telg na pay nakalimtan diha. Og panapos nga mensahe.
1: Ako na lang moingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa pagpakabada bulanon. Maayong buntag kaninyong tanan sa kanunay Abante Bohol.
0: Ugma ba sir na agyapon ang ato kwan same station same time ang atong pagpakabada bulanon. Yes. So dinhi lang gyapon sa maong istasyon. Ugma puhon no. Og ang ako na lang sa ngalan sa atong mga ani Luloy Tutas og sa atong head sa PCDO diha sa Kapitulyo moingon ako salamat sa inyong kanunay pagpaminaw, salamat sa tanan nagpaluyo og salamat sa atong control room si Engineer Gilbert Torop og sa tanan ng mga suking paminaw nato sa radio. Ang moingon na lang ko bilin sa ninyong tanan Serbete Populi Abante Bohol.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: Drink responsibly.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
13: PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
6: Drink response.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Kinsay ngalan nato sir?
8: Paul Mercado di ini sir.
7: Mo tanan lang ko
8: kanang gatumar ka og DTX500.
7: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pura kong tiil, inahilantan pud ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sad sustown. Ayo ko may review DTX500 ra gyud kaayo nako. Labis jud kaayo sir, DTX500.
9: DTX500, mabali sa mga butika.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
11: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabulit sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong. Na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Ako'y nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality.

0: gala, daghan-daghan kayo salamat. No, sila binausar sa mga tagbilanganon nga naminaw sa itong matag-adlaw nga programa. Again, may maayong adlaw kag inyong kanan. Kini si Kim Anob, ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no? Mayong adlaw usab sa pagtigti mo na itong programa si Sir Gilbert Tulop o si Sir Eric Inho kung may nag-insure na madungog ka sa kahanginan via radio o makita ta no, sa ito ang Facebook page kundi naka-live ang atong programa ang DYRD Bohol ang Kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 16, 2026, adlaw nga, Martes. Yes, mga higala, nagkadong adlaw na nato karon sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Tulad kay laing adlaw na usab mga higala, laing usab nga adlaw ang itong pag-iisgutan, kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tuwag kayo lang adaw ng sabi nga na kaubani ko, no, sa usa ka lain na usa, or usa ka 30 minutos, no, nga pag atong ipaambit, atong ihatod ng programa, atong magdadaiyang mga news beats nga atong nakuha sa pangbuhatan sa City Government of Tagbilaran. And later ato sang basahon no ang ato Facebook page post ni Mayor Jane Yap alang sa mga tikaran, programa, serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And of course ato mga updates no kabahin sa mga impormasyon and announcement nato mga higala. So later on stay tuned para ma-update ta no sa ato ang mga dedeiyang mga news na to sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, mga higala, sa dili pa nato ihatod ang atong malidaiya mga katikaran, programa o serbisyo na itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mga kaigsuunan, tuguti sa kuno sa pagpangumusta ng atong mga suking tigpaminaw na itong programa. And yes, no, sorry, kaya ato ang kuan, no, wala kayo na pa ito ang kuan mga higala. Yes, no, magpadayon ta sa ito mga news beat nga ito ang ihatod ni ito ang mga suking tigpaminaw. And yes, no, mga higala, mangumusta sa umumusta sa tas mga suking paminaw. Kamusta mo? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Namo sa maayong panglawas. And speaking of maayong panglawas, mga higala, mugawas mga tas ng mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or mugawas mga tas ng mga tagsa-tagsa kag ipang trabahoan. Mga higala, yung kalimot sa pag dala og payong or pagsuot og jacket nga dunay hold para protection sa tung lawas laban sa dili tumatansya nga dagan sa panahon. Kay tung panahon mga higala usahay init kaayo no, so may nang protection na to ang lawas matag adlaw. And yes no, so aring puntuhan mga higala ay no sa kita sa to ang news beat nga to ang nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tagbilaran. Malampusong nahuman ang duha ka adlaw nga appreciation course on organic agriculture alang sa mga estudyante sa entrepreneurship program sa Tagbilaran City College pinagi sa panagtambayayong sa City Agriculture and Veterinary Office o CAVO. Gawas sa mga lecture bahin sa organic farming ug agripreneurship, nakabaton usab ang mga estudyante ug actual field training sa Three Tops Farm sa Albuquerque and ilang nasinati ang land preparation, seed sowing o paghimo o organic concoction. Sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gidasig ang mga kabatanunan na tanawon ang agrikultura isip usa ka maayong karera o oportunidad sa negosyo. Samtang giawag usab ni CAVO OIC Dr. Carl Pradera ang mga estudyante nga mahimong future agripreneurs o mga leaders sa sustainable agriculture.
1: Kini nga kalihukan kabahin sa paningkamot sa city government of tagbilaran sa pag-andam sa sunod generasyon sa mga kabataang mag-uuma ug negosyante anang sa malig-on ug malangtarong dakbayan. Sa laing bahin mga higala, malampusong natapos ang Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament 2026 kaya nagpasudayag sa talento, disiplina ug sportsmanship sa atletang tagbilaranon. Sa senior division, nakadaog isip kampiyon ang Barangay Ubuhan, gisundan sa Kugon ug Buoy. Samtang sa junior division, nasungkit sa Barangay Buol ang kampiyonato uban sa Mangga ug Kugon isip ikatulong dapit. Sa iyang Facebook post, gipahalipayan ni Mayor Jenya ang tanang mga mananaog, players ug coaches ug organizers nga nahimong kabahin sa kalampusan sa maong torneo. Matod sa mayor, padayon nga nag-invest ang Yapol Administration sa sport development aron mahatagan og mas daghang oportunidad ang mga batang atleta sa tagbilaran nga mapalambo ang ilang talento ug kahimtang sa kinabuhi. Gipadayag usab ni Yap ang umaabot kag Grand City Coliseum ug Athlete Sports Village nga maghatag dugang suporta sa mga umaabot nga mga sports champions sa dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubo sa RTPERA law. Giawhag din City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta og machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis ug mapahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kagayunan sa mga delinquent taxpayers. Giausab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty. Ug mao kato mga higala ang ato ang news bits nga nakuha sa kumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuha ari nga usab kita sa ato ang impormasyon no kabahin sa ato ang pagbasa sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Matod pa ni Mayor Jenya, celebrating the best of Tagbilaran talent. Congratulations to all winners of the Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament 2026. A tournament that once again showcased the passion, discipline, and competitive spirit of our Tagbilaranon athletes. Seniors Division Champion, Ubuhan, 2nd place, Kugon, 3rd place, Buoy, 4th place, Tip-Tip. Mythical 5 Seniors, Mark Floyd Bugahod of Barangay Tip-Tip, Jalox Badiha of Barangay Kugon, Joshua Igot of Barangay Kugon, Christian Vinci Racho of Barangay Ubuhan. Finals MVP Seniors, Normito Trompeta of Barangay Ubuhan. Juniors Division Champion, Barangay Buol. 2nd place, Mangga. 3rd place, Kugon. 4th place, Mansaksa. Typical 5 Juniors, Gumer Maguyok Jr. of Barangay Mansaksa, Lord Melvin Costan of Barangay Kugon, Raven Charles Delicio of Barangay Mangga, Marjo Ingito of Barangay Buol. Finals MVP Juniors, Gian Saligumba of Barangay Buol. Through the Yapol Administration, we continue investing in sports because we believe our athletes deserve opportunities to grow and excel. We look forward sa atong Tagbilaran Coliseum Puhon and soon our dream athlete sports village for the next generation of Tagbilaranon champions. Congratulations to all players, coaches, organizers, and barangays who made this tournament a success. Building champions, building opportunities, building a stronger Tagbilaran. Once again, congratulations no sa ato ang mga athletes, sa ato ang basketball. Congratulations to Barangay Ubuhan sa seniors and Barangay Buol sa ito mga juniors. Congratulations kaninyong tanan. And sa laing punto sa mga higala, arinaw sa kita sa ito mga kaisuunan na ito mga tagbilaranon, nga ni-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. Sa ito mga Tagbilarans, please don't forget to claim your Tagbilarans Citizen ID card. Bihap mismo sa to ang second floor sa ICT office. Ito mga Tagbilarans, gani avail at July 2025 hantod May 2023. Please don't forget to claim your Tagbilarans Citizen ID. Bihap mismo sa tong ICT office. But before mo manin sa tong City Hall mga higala, sa mga Tagbilarans, na atay link niya na sa Tagbilarans City Government Facebook page. Just click the link para i-direct mo sa itong website. Kini itong website, mga higala, is to verify or i-check na ito, no, kung naan na ba ang ito ang Tagbilarans Citizen ID card. Pero at least, di po sayang inyong oras o panahon, no, pag-ani sa City Hall o niya wala pa di ay inyong Tagbilarans Citizen ID card. Para mas sure na naan na ito na sa link para atong ma-check o matanaw kung ma-claim na ba ang inyong Tagbilarans Citizen ID card. Kinishab at Tagbilarans Citizen ID card, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap. Ang first executive order ni Mayor Jane Yap ang pag-digitalize ng mga transactions and services na ito sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ugo sa kini mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap. And again, this is powered by GCash. And mga higala, na doon natapot tayo mga perks and benefits na makuha sa Tagbilarans Citizen ID card. One, is pwede siyang magamit kung matutag mo abroad ta mga higala at Tagbilarans Citizen ID card kung natin panglipunon na ito mga coffee or mga coffee shops or anything, no, dito sa abroad. Pwede na niyong ibayad na ito, no, itap or iswipe na ito ang itong Tagbilarans Citizen ID card. Ikaduha, is pwede siyang magamit to cashless payment. Ikatulo, pwede na magamit kung mag-withdraw ta. Og laing pa po ani nga perks ug benefits is pwede po din siya mag natin mga partners na to ani sa ato ang mga establishments na to diri sa syudad sa Tagbilaran. So ato sa lagi pahiluna ang ato mga partners na to sa tawang Tagbilaran Citizen ID card para makahatag og discounts nga ginagmay mga higala. So mao kad to, no, ang ato ang update kabahin sa tawang Tagbilaran Citizen ID card. Ikaduha, agarin po to sa mga higala. Ay nausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa langandang natawhan karong adlawa.

0: Julio Antonino Acedo, taga Barangay Buoy. Happy birthday nila ni Manolita Pukita, Susana Gules, Uvita Galon, Adriana Toico, Julieta Victorino, Francisco Felicia, Julita Valiente, Maria Monina, Lordine, Julita Pilaire, and Juliet Inking. Taga Barangay Kugon, happy birthday nila ni Julieta Zavala, Aureliano Cayela, Trinidad Cuclaret, Aurelia Melicio, Kersha Hermosissima, Juliet Cahala, Lolita Salas, Francisco Rimonida, Aureo Hapos, Victor Francisco, Abay Noel Anunciado, and Juliet Lansang. Taga Barangay Pugasundo, happy birthday ni Erlinda Fortich, Ario Giniston, Francisco Dumandan. Taga Barangay Pugasun 3, happy birthday ni Emiterio Aquino, Albert Hontanosas, and Linita Fajardo. Taga Barangay Pugasun 1, happy birthday ni Erlinda Haluag. Taga Barangay Mansasa, happy birthday nila ni Julita Simafranca, Julita Catos, Francisco Maslo, Francisco Sarabia. Taga Barangay Bol, happy birthday ni Julita de la Peña, Francisca Pilaire, and Julita Yosores. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Trinidad Osaraga, Percy Veranda Mulhol, Carolina Melenchon, Trinidad Ningaton, Ferriolo Angkla, and Aureo Pilaire. Happy happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, pagkauban sa buhat sa Pagpanerbisyo, ngayon nagsaulog usap sa kanang natahuan karong adlaw. Happy birthday ni Annabel Senados Arcaina, Christina Niluwag Daruco, January Ukat na Isisa, Linita Hamulin Pajardo, Julito Sarong Kanda, Carlos Ayan Mercado, Roberto Ramos Sr., Virgencita Banga, Jennifer Otero, Aureo Perez Ong, and Elena Rubiliar. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, and our 16th Sangguniang Palungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O sa itong mga sugindi paminaw, ngayon sa ulo gustav, sa adlaw na tawahan karong adlawa, na wala ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, itong mga sugindi paminaw, dagat kayong salamat sa inyong pag-iunong, pag-iuban o pagpaminaw, kamayon sa mga updates, programs, and activities nato sa pangamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nato diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong kanan. Ugmang-uban-uban ang sa kita mga higala, ugmang adlaw sa samang takna sa sasyon o programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ang servisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rolson, na First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, in our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Aldi Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatlor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw, Boholanos. The long wait is over because Strong Motors Centrum Incorporated proudly celebrates the grand opening of Kia Bohol's new showroom at 0657 CPG North Avenue, Barangay Bohol, Tagbilaran City. Mark your calendar on June 18, 2026. Reserve a unit and have it released during the grand opening day to get a chance to own limited Kia merchandise. Hurry and reserve now. For inquiries, you may contact us at 0919-069-9325.
3: Kia, movement that inspires.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga buto.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Usa, duha, tulo, pat, lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana. Rexido
2: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
1: Forte! Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to. Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanat.

0: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
3: Igala mga ingutto, kini si Ray Tuta sa mga tugirin niyo sa mga balita karunod tuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Dinigat daw karun sa Martes, Konyo, DC Science, Tuzmelo by the Science. Ang pagmutugin niyo sa mga balita din sa itong tapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karoon sa mga luhang tutupin sa tutupin at balita. Una din sa itong gabi, patay ang Osaka Army Reservist kung managaligis o giro o aksidenteng naliksan sa kasugat ng motorsiklo sa barangay San Roque, Baclayon, kagahapon sa hapon. Sanay nga pahay na ang drug pusher na sikong sa bypass operation sa barangay Nilkisan, lungsod sa Dingyaw, sa Kauluhan. Inipaandam ang gobyerno nga tagtangon ng State of National Energy Emergency tariwa sa peace talk sa Estados Unidos o Iran. Sa gawas, U.S. President Donald Trump nahirangat na sa France alang sa tulog-adlong G7 Summit. Bago ito mga igalang at mga uluhan na mga detalye ninyo kung mga balita kumandang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa mga balita, at unahon ang balita ini sa Kuwait, patay ang usa ka army reservist. Human aksidente nga nakaligay sa giro sa pagayon o aksidente nga nalingsan sa kasugat ng motorsiklo. Ito mo, pasado na 5 sa hapon kay Gabungan Dawa, Junio 15. Ang biktima mo si Private First Class Neil Albert Manigo, reservist sa Philippine Army. 23 anos, taga-barangay Dangay, sumunod sa Alburquerque. Sa investigation sa kapulisan sa Baclayon, ang biktima ng guneo sa motorsiklo, gikan sa Tagbilaran o pagamot sa Provincial Road sa barangay San Roque, Baclayon. Talit na lang nilabang ang kiro, kinungdan nga naligsan nga nirisulta usap sa pagka-disgrasya sa biktima. Nilagpot kinsa ang biktima sa pigas sa bahay sa Elsada o binaligsan sa lang motorsiklo nga kasugat. Ginanapa sa tabananan si Manigo apan nabuktuan niya po sa iyong kinabuhi. Samtang ang line driver sa motor, nagangkon og minor injury. Gusto niya kini sa police station, apan gibagwas uban why nabasaka o kaso. Sa pagkakarot, parang kanga gisuta sa kapulisan kung kinsa ang tagiya sa iro nga naligsan sa biktima. Sa so, inyong bahay sa mga balita, line drug pusher na sigaw sa bahay pa sa operasyon sa barangay Nilgisan sa lusod sa Dinyaw. Ano ang report ni The Parker Cell Remulador?
1: Sa lungsod sa Dinyaw, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Dimiao at also sa Kabaybast Operation. Ito po dito sa Barangay Bilisan, lungsod sa Dimiao. Ang suspek o sa ka 49 anyos nga lalaki Minyo lumulopyo sa Barangay Maobo, lungsod sa Valencia. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan o sa ka putos sa gituohang shabo kantidad sa 500 pesos o galaing duha ka puto sa gituan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ato sa 2.16 grams kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan. Atol sa gipahigayon ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay officials sa Bilisan Dimiao o DOJ representative. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: D-Y-R-D.
0: Well, salamat sa Barker Cell Remolador sa imong report. Sa raing abang gibasura sa ERB kon Election Registration Board sa Commission on Elections hangga ang aplikasyon ni Vice Gobernador Nick Casas sa pagbalin sa registro sa pagkabutante gikan sa Tagbilaran City ng ato sa Barangay Tubudmar dungsod sa hangga. Base sa minuta sa ERB hearing, nag-imo na itong Hunyo 1 karong tuiga, ang aplikasyon ni Piesos may bugtong i-atbang sa mga residente o mga opisyal sa barangay Tubudmar. Nakip sa misamite o opposition si punong barangay Adriano Lacaran o gubang miyembro sa segundang barangay. Nangunguta na si Tenor Gerim dahil sa pagtuyo sa maong barangay. At sa hiring, ipresentar ni Piesos ang certification ikan sa Cuneo de la Medalla Milagrosa. Inagpakita nga nagkauman siya sa elementary asag na ato sa school year 1963 hangtod 1964. Ingon man ang iyang birth certificate nga nagpakita nga natawa siya asag na araw mapumatundan ang iyang intensyon nga mabalik sa mga lungsod. May sumitiyo sa siya o deal of sale sa yuta ngayang napalit sa Tubudmar o kontrata sa pag-abang sa Osaka residential nga balay sa barangay. Apan gikunta kini sa barangay certification nga gisumiti sa mga nagreklamo nga nagtingon nga si Besas dili buna fide resident sa Tubudmar o wala na rista sa record o barangay inhabitants kun RBI. Matod pa sa certification, wala usab siya pagkatambong sa mga barangay assembly civic activities o religious ang karyukan sa komunidad. Kuman sa kagulingong investigasyon sa ERP na naglagay sa mga interview sa mga lumulupyo sa barangay, nasulta nga dagang residente ang wagid makaila o magkakita kang Besos sa lugar. wala usab siya matigdan nga nagtambong sa mga kalugan sama sa General Assembly, SIGWAC meeting, sanitary evaluation sa luban pang barangay activities. Sayang depensa, mingong si Besas nga dili sa kanunay, magkabuyo sa ikabangan niya balay tungkol sa kinaya, sayang negosyo. O kasagarang mupahuay naman siya sa barangay sa bubong panahon. Abad sa wala sa ERP, wala kinay masuportay sa testimonya sa pagkasiningan o ubang tao nga nakuyod o sa mga kaptangan. Tungod din eh, nagdesisyon ang Election Registration Board ay basura ang iyang application sa pagbaling sa registro. Sumala sa board, wapapagita ni Visas ang igo o substantial evidensya nga siya kireto residente sa Poblasyon Hagta. O wala usad niya na pamatudhan. Wala pamatudhi ang klarong intensyon ngayon mo mag-usap na permanenteng inanayan ang unsod. Ipasabot sa ERB nga alang sa electoral purposes ang residency. Dili lamang ipasabot sa physical na presensya kung dili usap sa klarong intensyon sa sekretao ngayon mo ng usap lugar. Ngayang permanente o binuod nga pinayanan o domicili. Igutlo usap sa board ang mga desisyon sa Korte Suprema sa mga kaso nga Romualdez Marcos versus Comelec o Domino versus Comelec. Diyan gipatinaon nga ang pagpanagiya lamang o yuta iniigo aron matutunan ang residency kung wala'y aktwal na pagpuyo o klarong intensyon nga magpawiling sa maong lugar. Tungod sa pagbasura sa application ni Pesos, 208 sa regular applicants o tanang 59 ka SK registration applicants ang gaprobahan sa ERP sa nag-meeting na itong Hunyo 1. Alas 12:17 at tangi. Iripanda mag-gobyerno at ang tango ng State of National Energy Emergency tariwal sa peace talks sa Estados Unidos o Iran. At ang itin tali sa 12.

0: Sa mga balita sa kaluhan, ilipandam ang gobyerno at ang tango ng State of National Energy Emergency taliwan sa suntihay sa kalinaw sa Estados Unidos o Iran. Ano ang report sa UNTV News?
1: Hindi pa handa ang pamahalaan na alisin ang gobyerno ng energy emergency sa bansa sa kabila ng positibong pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi na lamang presyo ng langis ang problema, kundi pati ang epekto nito sa inflation, transportation, agrikultura at gastusin ng mga mamamayan. Bagamat posible nang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa kasunduan, sinabi ng DOE na kailangan pa munang suriin kung kinakailangan pa rin ang umiiral na hakbang laban sa pagsirit ng presyo ng langis. Mahigit 90% ng supply ng langis ng Pilipinas ay nagmumula sa Middle East, kaya nananatiling mataas ang panganib sa anumang aberya sa rehiyon. Naniniwala ang DOE na maaari bang bumaba ang presyo ng langis, ngunit maaaring abutin o abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago ito bumalik sa antas, bago sumiklab ang sigalot. Dagdag pa ng DOE kabilang sa maaaring pagbatayan ng pag-aalis ng deklarasyon ng National Emergency o Energy Emergency ay kung tuluyang bababa ang presyo ng petrolyo at mga pataba. Noong Marso, idineklara ng palasyo ang National State of Energy Emergency matapos ang paglalaan ng tensyon sa sigalot sa gitnang silangan.
2: Fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be.
0: Sa dunia balita, sa gawas, U.S. President Donald Trump na hinangad ng sa France alang sa satulukat na ang G7 Summit. Balikan na itong UNTV sa Pampinini.
3: Lumapag na sa Geneva, Switzerland ang Air Force One sakay si U.S. President Donald Trump bago tumungo sa French resort town ng Evian-Leban, kung saan gaganapin ang 3 araw na G7 summit na pinangungunahan ni French President Emmanuel Macron. Dumating si Trump sa summit matapos ipahayag ang framework agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layuning tapusin ang mahigit 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, malaking hakbang ang kasunduan, hindi lamang para sa rehiyon kundi para sa buong mundo.
4: The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world.
3: Kabilang sa mga inaasahang bunga ng kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nakatakdang talakayin ng mga pinuno ng G7 ang mga hakbang para sa pagpapatuloy ng kapayapaan sa gitnang silangan at ang posibleng pagtulong sa paglilinis ng mga mina sa Strait of Hormuz upang maibalik ang normal na daloy ng kalakalan. Maliban sa U.S.-Iran deal, inaasahan din ang pagdalo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Martes upang hikayatin ang world leaders na magkaisa sa pagtulak ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Dadalo rin sa summit ang mga pinuno ng Egypt, Qatar, United Arab Emirates, Brazil at India bilang mga imbitadong panauhin ng France. Samantala, sinalubong naman ng malawakang protesta ang pagbubukas ng summit. Tinatayang aabot sa 20,000 ang nakilahok sa mga rally sa Geneva, Switzerland, kung saan nagtipon ang mga environmental groups, feminist organizations, pro-Palestinian activists at mga anti-globalization movements. Bagamat nagsimula ng mapayapa ang pagkilos protesta, nauwi ito sa sagupaan matapos magbatuhan ng mga bote, paputok at iba pang bagay ang ilang demonstrador at mga pulis. Gumamit naman ng tear gas at water cannon ang mga otoridad habang ilang gusali ang napinsala at may sasakyang nasunog malapit sa protest route. Dahil dito, libu-libong pulis at sundalo ang ipinakalat ng France at Switzerland upang tiyaking ligtas ang pagdaraos ng G7 summit na magpapatuloy hanggang June 18. Marie Peñaranda humahataw sa balita ngayon.
0: Ayan, salamat pa UN TV News at Rodriano by Pagpaminaw sa ito pag Facebook viewers and listeners. Si Sir Arthur de Salas diya sa Vita Village para kay Paul Intel Visas diya sa Patrayon o ni Noel Daging diya sa Termin Paul. May pagpaminaw sa ni Boss Malon sa Munto ni Attorney Marjorie Scott Garcia diya sa BGO. Yung nani sa ito sa ito sa General ba o ni Sir Charles Burha, ako sa NQC, abansayang maan si Kamikotial Ondoy Burha. O gani, kagawat na tibot po do, may pabinaw ni Dok Arparo sa luway. Bago ito mga igalang, naglangkob sa ito mga balita sa Arturas Group, balita sa Udong Gato. Kauban sa Technical Department, Engineer Eric Cahis, o Eric Cahio. Kinisiray ito tayo sa friend mo forever, may kutu.
5: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Duwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Makakuha sa video. Kung sila, kung nga naman, nakita nila kanang mga association nato, milambo mga yun, attorney.
2: Oh.
1: Okay, ang wa sa uban god, naa kanang atong pagdepensa sa uban nga, mga grant project, o kining atong monitoring and evaluation. Dili nato buhian, dili nato kasagdan. Na yung mga people's organization diha nga inighatag sa national, baliko na lang kung pila katuig unsaban. Ang TCDO, usahay maikumpara. 300,000, 200,000 ra ang gihatag. Ang sa laing agency, mga minilyon. Nga nung di man kutikutihon, ang TCDO, monthly na ay monitoring. Or quarterly, na tanawon ang ilang pang-financial na status. Unsa, motong musuod po itong atong research and development nga naatay database. Wa na makuha ni Sir Larry Day, naatay database nga para sa sunod na topic kanang mainstreaming integration and mainstreaming sa national agency manguta naman labi na karon ang naatay muwa sa DA gihatag niya ang katong sa lead project LED livestock economic and enterprise development project sa probinsya nato so usa sa nagvalidate ana ang atong PCDO ang atong OPB para sa pagvalidate sa mga people's organization. So gitahasan jud ang atong PCDO ana para gitugon pa ganito sa atong provincial administrator kinahanglan way mo palpak ng mga people's organization so turo evaluation ng among gibuhat
2: pag-evaluate evaluation is the key pagsukod kung angayan ba gyud matagaan sa financial grant or livelihood
3: usapod na kuan attorney usapong mga nakanindot ko din ang itong PCDO nga office karon nga naa na natukod sa panahon sa atong governor. Kaning pagkahibaw pa sa atong ubang national agencies nga naa ay PCDO, ani na sila mo coordinate na to regarding aning ilang mga projects nga ipanghatag dito sa mga POs.
2: Okay. National government agencies.
3: National government agencies. Just like sa PCA, sa DAR. Kasi na sila konsulta unsang mga people's organization nga ligon ito po nila ihapat ang ilang nga muhaon pod sa ilang mga programs o mga livelihood. Usa pod kaning national agencies pod nato ron ang duna sila yung mga livelihood nga dinagko so ani pod sila sa PCDO gihapon mangita sa sama sa giingon ni Ben nga LED tagpila ang word sa ato ang livelihood ana more or less kanang sa RTA lang 2.3 million. Ya dai na ngato na inangayo nato ug inani nga mga livelihood dili ta baka satisfy sa usa ka organization kay gamay ra man nato ang ipagkapahatag. So atong i-endorse nato dito anang mga lapita. Ya sa PCA pod kaning mga farm coconut farmers nga duna pod sila yung mga programa labi na og mga livelihood nga dinagko pod ngita pod na sila og mga POs nga haoman ang ilang tagaan ya ang ilang mga programs pinaagi pod nato i-disseminate ngadto sa people's organization mao na niya nga pagkaibaw pa nila di ana sila sa PCDO
2: kay angay pod mahibaw lang atong mga people's organization mga cooperative nga the more nga ma-build up ang ilang track record,
3: yes.
2: The more nga attractive sila sa mga national

0: to grant.
1: Yeah.
0: Gamay ra na, anya, stricto mi,
1: mm.
0: tungod kay gusto na mo na ang inyong track record maayo.
1: Mm.
0: Kay gi-prepare mo na mo sa mas dako nga butang.
1: Right.
0: Nya, naa na example, nasampulan na attorney natay oh. PO, dinala na ko i-mention kung asa ang lugar, inala na nato na asa San Miguel. Na maayo ang track record attorney. Uh-huh. Actually, mo income ang ilang enterprise
1: mm.
0: tungod po sa grant na itong yatag. Mo income sila 100,000, up to 100,000 per month.
1: Wow.
0: Yes.
1: Unsa so, man po ang ilang enterprise nga gisip?
0: Kung ako na sayo, Agrivet.
2: Agrivet.
1: Agrivet.
0: Pero medyo naapektuhan sila tungod sa katong ASF. Medyo, ah, pero okay lang yan. Medyo naapektuhan. But then again, blessing in this guys, mm. iabot ang Department of Agriculture. Sumpay na ni sa kuan topic ni Sir Hill. Siya na mo explain later kung unsa na. Basta, niabot ang DA na sila'y program na bag-o every year na ganin ni Buhaton.
1: Yes.
0: Mm. Yan ang gitawag, dimension nila ganina, kanang gitawag na LEED.
1: LEED?
0: Livestock Economic Enterprise Development Program.
1: LEED.
0: LEED. Mm. So, di na ko mo explain kayo na kay si Sir Hill lang mo kung ano na sa next topic.
1: Ay, exactly. Rag patrilling, ha? Oo, niya. Katong people's organization, nga di i-mention o gusay nga, pero itago na to sa lugar nga San Miguel. Okay, so Sir Hill, unsa man di ay ni mainstreaming nga giingon?
3: Kaning ato ang pag- integration sa ato ang mga diri sa ato ang diri sa ato ang provincial government no na ang mga national agencies kining ato mga department ari diri sa PCDO pag magsukad ang mga people's organization diin kami ga train kami ga capacitate then ug unsay mga kuan sa department ato na to ipangpasa sila sa kunsay mga program nila dito. Uban po nga pareha sa ubang mga department, national agencies attorney, kinsa nangita o kaning doon na sila yung mga organization, doon na sila yung nangamatay nga mga cooperatives.
1: Mm.
3: Sila po yung mo sulti na mo din nga tabangin ni Nia.
1: Mm-hmm.
3: Tabangin ni Nia.
1: Para ma-revive.
3: Ma-revive.
1: Mm.
3: O niya, o doon na po sila gusto ng mga people's organization nga gusto na po nila ipa-coop, diri po sila ma-modong sa PCDO. Palihog may orient ni ninyo para o niya iniga PRS. Kaya kita, naghatag mantag PRS training sa nga mandated man sa CDA. Kita ga-facilitate, kita ga-pundo. Aron yun, ma-kuhan sila.
1: Mm.
3: Mahimong usaka kooperatiba. Inana nga, karon nga programa, daghan na kaayong ingabil ani, sa ato ang mga national agencies nga gustong ilahang mga POs, gustong himoon nila mga kooperatiba na gipasa sa PCDO.
1: Yeah. Mm. So, mauna siya ang sa atong program on integration and mainstreaming.
0: Mm. Kawan attorney, dugang lang Sir Hill. Nagpasalamat mi sa ato mga NGAs or National Government Agencies kay nisalig sila sa PCDO.
1: Yes.
0: Kay ni-coordinate yun sila nato. Kay of course, apparently, kita man yun ang naa sa ground.
1: Mm-hmm.
0: Kita ang nakaibaw. Gani, katong PO na di nato isulti na sa San Miguel, kaya nang kita ang nag-endorse ato. Na-validate nila. Na sila'y key personnel or focal person sa from DA na kauban na mo during the validation sa field.
1: Mm.
0: So na-check nila, sila mismo nakakita sa track record pati financial records nila na approve kayo attorney.
1: Wow.
3: Doon na pa uban nga agencies attorney nga national agencies nga kun muhatag na gani sila og mga kanang livelihood projects. Gusto po nila nga i-appeal ang PCDO sa monitoring evaluation. I-appeal na. Kaya tanaw yun sila nga ang PCDO. Way oras nga gipili, way adaw nga gipili. 24/7 nga kung muingaw na ganig kanini at mag-meeting ang usa ka PO. Nakita nila nga unsa ang ato ang gitrabaho nga kaning ma-appeal, nga gusto nilang ma-appeal kay kulang sila og manpower so gitap ang PCDO
1: and PCDO has enough manpower na atay mga set

0: kada lungsod.
1: No, no. Dili lang.
0: Dili lang po.
2: No. Wa malukop, attorney.
0: Wa malukop.
2: 47 ang atong lungsod.
0: Oo.
2: Wa na to gi-include ang city kay naa may CCDO.
0: Okay.
2: Ang atong lungsod 47, ang atong sedo pagkakaroon is 20 na lamang.
0: Ah,
2: so naiusa okay. Ka sedo nga tulo ka lungsod ang isang kunitan. Oh, pero naa naman gud tay mga counterpart dito sa ubos.
0: Yes.
2: Naatay MLO, mm-hmm. naatay mga MCDO ang uban mm-hmm. nagdi-designate sa mga munisipyo base sa Republic Act 11535 unta
0: mm-hmm.
2: na mandatory. Unsa mao lagi na ang giingon ni Sir Hill nga hustap are mga service oriented
0: mm-hmm.
2: kay di man gid nato matapok ng mga tao sa regular nga adlaw.
0: Mm-hmm.
2: Oh, matapok nato Sabado, Domingo, holiday, yeah. Mo nang naa ang PCDO ana.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung wala, wala intervention ang gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Nya mao ni gisulti ni Gov Aris nga kinahanglan mo adto mo kinahanglan na ay representative ang gobyerno diha
0: mm-hmm.
2: para dili na sila mo balik atong ilang ang gobyerno lang nga ilang naatubang katong gobyerno sa PICAS.
0: Mm-hmm.
2: Mauna ang usap pud na kakilgani nga nahimong insurgency prita kay unsay gi una sa PCDO base sa mandato sa atong gobernador GDAS area.
0: Mm-hmm.
2: Unsa ang sunod nga kining ikaduhang term ni dia pakakusga nato ang agrikultura kay maunay sumbanan sa pagkaon sa katilingban unsa iyang gilantaw base sa PSA pila diha ang unsa mga lungsod ang mga taas ug kapobrehon.
0: Oh.
2: So mauna ang 24 top kwan agency local government nakita na altanan dito sa distrito 2 district 3
0: mm.
2: o nang kining 2026 nga mga kuan mga people's organization nga nagsubmit og project proposal daghan na sa distrito 2 o sa distrito 3 unsa usa ra may nasud sa top 24 sa district 1 hindi ra man katigbian so wa pud nato biyae ang katigbian na apod sila pero ang but pasabot nga gitutukan nato ang katong top 24 ato na nibiyaan ang uban pa pero ang gihingon sa atong gobernador i-priority nato ang top 24 nga high poverty incidents labi na ang mga kaislahan kay nganuman walay alternatibo nga panginabuhian ang isla kundi ang dagat ra unsa kung dili mo sugot ang kalikupan mag-alboroto ang dagat ang mahitabo wa nga sila asa sa gobyerno. So mao nang ato na nai-intervention ng gobyerno, organisahon gyud sila o tabangan sa lain pang mga panginabuhian ang atong idala dito. So mao na ang pinaka esensya sa kinatibok ang programa sa atong PCDO.
0: Okay. So aside sa kato mga programs nga nahisugutan na pa bay nabilin nga program sa PCDO nga angay natong mapahibalo pod sa atong mga katawhan.
3: Yes, attorney, naatay last na program na to, kining gitawag na Research and Development Program,
0: mm-hmm.
3: R&D. So, ang gibuhat sa pag-implement anang research and development na to is nag-collecta og data sa atong mga people's organization. Profiling ang tawang na muana. Then, before, sa pagsugod pa sa PCD on, papel to, life form. Papel. Pero, pag later on, kaning recent lang, nag-develop ang PCDO og database system kay mag-digitize na ta.
1: Recording.
3: Kay mas efficient siya. Then, atong gi-ensure na real-time ang musulod na mga data. Kinahanlan na nato attorney tungod kay diha na to makitaan kung unsa ang mga programs na to na maayo. Og unsa po ang mga programs nato na need og improvement.
0: Mm.
3: So kana siya na collection. Naapod anang database nato ang tawag na mo ana attorney is PCDO Unified Tool.
0: Unified Tool
3: tungod kay na integrate na ang tanang tools nato na gipanggamit, gibutang nato sa usa ka system. So usa ana is kanang gitawag na CSEP, Community Socio-Economic Profile.
0: Mm.
3: So diha na to makitaan kung unsa ning lugara, barangay. Again, atong gi-emphasize sa atong mga sedo, before sila musulod sa LGU, mutok-tok jod sa municipal government.
0: Mangayog pangatahuran.
3: Yes.
0: Oh.
3: Then, actually, muuban mi panagsa kami nila Sir Hill, sa inga na, bisag sa barangay attorney, akong ubanan ng ato mga sedom, malanghid po ta sa barangay captain.
0: Mm.
3: Then from there, kolektahon na to ang data sa barangay, ang profile nila, aside sa municipal. Then, diha manggod makitaan, for example, na atong lead na program sa DA, RTL, 2.3 million. 1,000 chickens, 1,000 heads.
0: Mm.
3: Then, ang lugar na gi-add...
0: RTL.
3: Ready to lay.
0: Ready to lay. Nga, manok.
3: Ready na mangitlog every day.
0: Oh.
3: Mangitlog every day. So, pinaagi sa atong CSEP, makaibaw na tadaan, before tamo add to sa mag-ocular inspection or site inspection, makaibaw na ta through CSEP if ang ilang bang agianan is cementado or the itlog raba na mag-i-travel. O mga inga na attorney. Then, naanapod ang atong profile sa atong mga people's organization.
0: Mm.
3: Kung manginahan lang og data ang atong national government agency, kinsa may mga maayong PO. Pila kabuok ang atong agricultural co-op.
0: Oh.
3: Kinsa ang mga nag-engage sa fishing. Naanatanan sa atong PCDO Unified Tool. Then, lastly, attorney, ato po gi-integrate diha ang usa sa pinaka-importanteng function na to, kanang monitoring and evaluation.
0: Kana, very important.
3: Okay, diha na to lagi makitaan if nag-improve ba or need og improvement.
0: Yan.
3: So, mauna siya ang sa research and development na to, attorney. Unya, kining sa future na to.
0: Future plans.
3: Uh-oh. Unahon sa siguro, na ba may mga future plans, Sir Ben?
0: Sa inyong kasagsahan ng mga divisions
3: before, or sections? Before ko mo story, mga plan.
2: Dugang siguro na.
3: Sige.
2: Ato lagi dugang na sa kanto regular programs ito, attorney, na yung mga special projects and activities ang ikalang lang bigitan ang PCDO. So, secretariat ang PCDO sa Barangay Service Caravan, kung anong naami, kay kami may nakaibaw yun sa grassroots. Unsa, naapod ang secretariat po ang PCDO sa Bull People's Council, kay ang CSO na to, mga community, kanang mga civil society organization, ngadto mo adto ginag PCDO para sa pagproseso sa ilang papiles o kanang ilang mga problema sa sanggunian palalawigan. So moagi na sila dito. Unya secretariat pod ang PCDO sa Provincial Cooperative Development Council, headed by Nanay Lucy Lagunay. Unya natay support program sa Peace Buyback na pod sa PCDO o kanang CSO assistance program. Ang CSO des magod ang head sa PCDO maupoy desk officer sa CSO.
0: Yan. Ang head na to sa PCDO karon si
2: Ma'am Maricar Fuentes.
0: Maricar Fuentes. Okay.
2: So mao ra to
0: shout out to Ma'am Maricar.
2: So okay, Sir Lar, ang future plans
3: nato atong i-strengthen ang atong monitoring and evaluation kay maugyod na ang kuan diha magud makita ang atong output impact og kining outcome na bali siguro impact anto mo so diha nato makitaan. Then ato pun pakusgon ang atong partnership with other agencies sa DTI para mahimo imong gipangutana ganina, lisod ba, unsa kalisod mahimo ang asosasyon, mahimong cooperative. Usa man gud sa ilhanan ana if na ay mga entrepreneurial mind ang atong mga miyembro.
0: Yeah.
3: Before sila maka-upgrade sa kooperatiba. So si DTI makatabang ana. Okay, na may mga sets of trainings nila na ipanghatag. Naapod ang test da makipartner pud ta.
0: Oh.
3: Para sa skills training attorney pohon. And then ATI, of course, naman sa agriculture, okay, naman dyan na sila daghang training modules. Then sa academe, BISO siguro, attorney.
0: State University.
3: And of course, other provincial government departments. Kung asa ang applicable na kuhan, BEDI po ba?
0: Ayan.
3: Or OPV na may partnership karon, di ba Sir Ben?
0: May kasagaran, no?
3: And lastly, attorney, magkuanta mag-establish ta ng knowledge management program para ma-document nato tanan, maghimo pud siguro tag mga SOPs nato na inoo na naman tay operational manual, operations manual, pero kinahal lang gihapon ng kuan knowledge management system nato kay napagihapoy kakuwangan ang kuan sa skills ang atong mga field personnel kay tungod pud sa nagkadako ang atong mga trabaho ang scope. So mao na siya ang future plans nato attorney.
0: Hey. So mga higala, niabot na kita sa tumoy sa atong tulumanon. And at this point, atong pangayuan og mga parting words ang atong mga guests karon. Mag-una ta ni Ka Ben, niya si Sir Hill o niya si Sir Larry.
2: Sa tanan nga naglantaw nato karon sa atong programa o sa maong programa, na manguta na mangyud ta unsaon pag-avail sa atong program sa PCDO. Pwede lang muadto sa atong opisinahan unsa sa atong mga area. Sa atong mga area na adaya dito ang atong mga SEDO o pag dili pa ta makapanguta na kung kitsay SEDO, pwede mo dool ta sa atong mga municipal liaison officer na nakabase na sa kada lungsod. So naa ta diha. So dito siguro ang among among extension na pwede tang mo connect sa PCDO. Unsa karon nagtubo man lagi, manghinaot ta siguro nga miingon man to nga dugangan pa nato ang atong gahinan pa nato og laing pondo para sa nagtubo og nagdaghan nga mga people's organization nga nakaila na sa atong PCDO og sa atong program o manghinaot ta nga madugangan pud ang atong paghatag og ayuda ana. Pero sa kinatibuk-an kay naaman lagi tay mga means training sa atong government national agency nato, magtinabangay lang siguro. Unsa natural nga katong among naagian sa pila ka tuig na agitay mga nitty-gritty nga ginagmay ng mga problema, attorney. Amo nang paningkamutan nga sa sunod nga mga pagdepensa mag-improve na ug mawala mapino na na o na amang ganitay mga problema pa o sige ato nang pagtinabangan magtinabangay ta na.
0: Di lang jud ma-discourage.
2: Oh, di lang jud mo, di lang jud ta mohunong. Di lang jud ta mukit. Si Maura to, daghang salamat ug maadyong adlaw natong tanan.
0: Yan. Sir Hill.
4: Daghang salamat nga niag nakatubang mi diri kaning ato ang PCDO naara gid ni niag ang office nga usas gilantaw sa atong gobernur nga tanan nga ato ang mga katawhan din nga bulanon dili mawani kun mo asinso man ta kun moabante ang ato ang mga ang ato ang katawhan kinahanglan tanan nga magkahugop og naa ang PCDO para mo tabang sa mga people's organization. Ayaw mo kahadlok o ayaw mo ka-ikog nga mo padong sa mong opisina kaysa kanunay abre ang atong pultahan para kaninyo.
0: Yan. Sir Larry?
3: Yes, attorney. Sa ngalan sa Provincial Cooperative Development Office, pinanguluhan sa among head, si Ma'am Maricar B. Fuentes. Nagpasalamat mi sa higayon na mahatag nato ang impormasyon sa katawhan sa Bohol about sa mga programa sa kalihukan o kalampusan sa PCDO alang sa kalambuan sa ato mga kooperatiba o people's organization sa tibuok probinsya sa Bohol. Unya, if naatay sa ato mga people's organization among giawhag, if naamoy assistance or pangutana, ayaw lang mo pagduha-duha o adto sa opisina nato naa sa ground floor sa Capitol, luyo sa opisina nila Congressman Banban Aumentado og ni Congresswoman
0: Alexi
3: Tutor. Pwede pod na pod tay website growth portal, attorney. I-type lang diretso pcdobohol.online. Makita mo dito sa mga FAQ, frequently asked questions. Unya na po tayo chat box dito na pwede rin i-click, maka-chat mo diretso, mutubag rin po ni diretso, attorney.
0: Oh, that's great.
3: Okay. Oh. Mayong adlaw kaninyong tanong.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family. Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, iBiogesic!
13: Alagang Unilabian.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
16: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
17: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
6: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TJX 500!
3: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500!
3: Kanina ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Ngayong linggo, taas baba muli ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa anunsyo ng oil companies, may big time price rollback sa diesel at kerosene. 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang tapya sa kerosene. Ang gasolina naman tumaas ng 1 peso and 65 o 68 centavos. Sa ngayon, nasa mahigit 74 pesos hanggang mahigit 94 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. Halos 74 hanggang halos 107 pesos ang gasolina, depende sa klase, habang halos 101 pesos hanggang mahigit 134 pesos ang kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, posibleng abutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago maibalik sa dati ang presyo ng krudo. Yan ay kahit pa may kasunduan na ang Amerika at Iran na itigil na ang kanilang gera. Hindi raw kasi kaagad-agad may babalik ang supply ng krudo, lalo't nasira ang gas facility sa ilang bansa dahil sa gera. Sabi ni U.S. President Donald Trump, pirmado na ng Amerika at Iran ang kasunduan. Inaasahan daw itong isapubliko sa mga susunod na araw.
0: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas!

0: Amitric Plus Capsule. Dito, pagbili.
1: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
2: GMA News Research, a joint statement of assets, liabilities, and net worth of Sal N. and Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Man Scarpio, lumalabas na tumaas ng mahigit 11% ang net worth o yaman ni na Duterte at Carpio nitong 2025 kumpara noong 2024. Balitang hatid ni Oscar Oida.
3: Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manases Carpio para sa taong 2025, mahigit 98 milyon pesos ang idineklara nilang net worth. Mas mataas ng mahigit 11% sa idineklara nilang net worth noong taong 2024. Pagdating sa total assets, nasa mahigit 122 milyon pesos ang idineklara ng mag-asawa. Tumaas ng halos 25%, 81 milyon pesos sa kanilang assets ay real properties, habang 41 milyon pesos naman ang personal properties. Dalawang bagong property ang nadagdag sa mag-asawa noong 2025. Isang condominium na may parking slot sa San Juan City at isang commercial building sa Davao City. Tumaas naman ang halaga ng motor vehicles sina Duterte at Carpio. Walang itinalang cash on hand at cash in bank sa SALN ng bise, pero may 16 million pesos siyang idineklara sa ilalim ng others item. Sa isang interview noong Abril, sinabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa na sa SALN mula 2019 hanggang 2024, hindi nilagay ni Duterte ang cash nito bilang cash on hand dahil lumped o isinama na umano sa ilalim ng others. Pagdating naman sa liabilities, pareho nang nagdeklara sina Duterte at Carpio. Di gaya noong 2024 kung saan si Carpio lang ang may creditors. 24 million pesos ang idineklarang liabilities ng mag-asawa nitong 2025. Mas mataas kumpara sa liabilities sila noong 2024. 10 business entities naman ang idineklara ng mag-asawa. 8 ang idineklara ni Carpio habang 2 ang kay Duterte.
4: Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News.
1: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
5: Dante, sino ang nagsabi na tuloy ang pagdinig ng BRC hearing ng Cayetano Block?
6: Magandang umaga, Ella. Sabi kanina ni Attorney Ferdinand Tupacio, ito yung deputy spokesperson ng grupong PDP Laban, na tuloy nga raw yung inaasahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block dito sa may double gem event. Place no dito sa Mandaluyong. So sa ngayon, Ella, nandito pa rin kami sa labas ng gate nung sinasabi nilang venue. Meron na rin mga nakadeploy dito na mga tauhan ng Philippine National Police. Pagkakaalam natin ay maaga silang dumating dito no para mas secure yung area. So sa ngayon, Ella, ay hindi pa tayo pinapapasok sa loob. Kanina ay nakita na natin na unang dumating dito si former Governor Chavez Singson. Ang sinasabi nga niya kanina ay dadalo din siya dito sa inaasahan ng pagdinig. Sumunod din na dumating si Senator Amy Marcos, subalit kapwa sila hindi pinapasok doon sa venue dahil nauna nang sinabi kanina nitong venue no, na hindi daw matutuloy yung pagdinig. Pero ngayon nakita nating binura naman nila yung kanilang naunang statement. So nakita rin natin na Elano, dumating na rin yung ilang mga members ng sinasabi nilang mga bagmen o yung mga former soldiers nandito at ilang mga supporters ng Cayetano Block. Itong si Vice Mayor Harold Respicio nandito na rin kanina. Isa siya sa mga nagkumpirma na tuloy nga raw itong inaasahang pagdinig. At mayroon kaninang mga pumasok na ng mga sinasabi nilang mga VIP at nabanggit na si Senator Rodante Marcoleta daw yun, bagamat wala pa tayong confirmation kung siya ngayon. Ang pagpunta kanina ni ni Attorney Topacio, sinabi daw ni former Congressman Mike Defensor na pinapupunta nga raw siya rito dahil tuloy na yung pagdinig. So far dito sa ngayon, Ella, ay yun nga, na patuloy pa tayo nakaantabay kung papapasukin ba tayo. At mayroon na rin mga tropa ng PNP na nagsisecure sa lugar. So ang sabihan natin mamaya kung tayo ba ay papapasukin, kung ito ba talaga matutuloy sapagkat wala mga official statement pa mula sa Cayetano Black kung matutuloy o hindi yung kanilang inaasahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan na ating update mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Ella.
5: Maraming salamat, Dante Amento.
1: D-Y-R-D.
7: Balita, Pilipinas.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: D-Y-R-B Balita, Balita, Pilipinas.
2: Inyo po, hindi pa rin matatapos yung dispute sa Senado bukas. Ibig sabihin, yung mga kinakailangan gawin din ng Senado, hindi pa rin ninyo matatapos sa mga susunod na araw.
3: That is exactly correct. Ito nga ang pag-uusapan namin kami-kami na paano kung pagdating tomorrow umaten si Senator Alan Cayetano at si Win at mag-aagawan sila doon sa podium. Ano mangyari? So we were just talking in jest. So sabi namin siguro kausapin natin yung Sergeant of Arms para awatin silang dalawa at of course papaupin natin kasi sino talaga yung karapat-dapat upon na yan ay sa si then Win.
2: So there's a possibility na ganun po yung mangyari?
3: Pwede. Alam mo naman, si Senator Alan Peter Cayetano, kaya niyang gawin ang mga naisip natin na hindi kaya gawin ng isang normal na tao.
2: Opo. Oh, medyo sorry ha, nagulat din ako sir. Na, kasi syempre ayaw naman natin na ganun ang mangyari, hindi po ba? Eh, kung magkaroon po ng number 13 na bukas, ang Gatchalian Block, hindi naman siguro mukha na matatanggapin na po ni Senator Alan, ano, kung sakali?
3: Well, sabi niya, mag-resign na lang siya. Gusto niya mag-resign. In fact, there was a time na nasabi niya ito sa media, sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya. But knowing Alan, I'm not gonna take his word for it. Because you know Alan, Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. So hindi natin alam kung ano yung gagawin niya bukas na baka hindi niya matanggap yung mga pangyayari na dapat tutuldok na sa problema dyan sa Senate. Well, hopefully we're praying na dapat we'll give way pag nakita nyo na 30 na kami.
2: May balita po ba kung pupunta ang Cayetano Block bukas?
3: Wala kaming balita kung pupunta yung Cayetano Block. Ang balita lang namin na sigurado ay si Joel. Pero meron mga pasabi ata si Sen. Loren, mukhang a-attend siya. Pero ang pagkakaalam din namin, siya ay mag-a-attend lang at hindi para bumoto or something to that effect.
2: Mm-mm. So malabo po yung pagtawid ni Senator Loren Legarda.
3: Malabo po sa putik.
2: bakit naman, Senador? Bakit naman po, Idol? Bakit?
3: How would I say this? Well, una, ito sabihin ko, I believe Alan is highly intelligent and very smart. Yeah. Kaya lang, ginagamit sa hindi maganda yung kanyang pagiging smart. At paano ko sabi, he's very intelligent, very smart. And nabugo niya sila Loren at ibang mga kasama niya na these senators, they're known to be intelligent as well, level-headed at decent senators. Naloko niya. In fact, si Loren nga pala, okay, ito may kwento ko sa inyo. So hindi chismis to. Nung that fateful day na magkaroon ng changeover, Loren really was thinking na siya yung mag-elect na Senate President, hindi si Alan. Si Alan mag-endorse sa kanya at boboto siya. Kaya na before that happened, nakausap ako ni Loren. Sabi ni Loren sa akin, in passing na, bakit, hindi ba kayo, okay ba sa'yo na magkaroon ng Senate President na babae? Hindi ko pa alam na meron po siyang paywatik. Sabi ko, okay, wala namang problema. Kaya nga kung makikita niyo sa video, nung araw ng karumbotohan, di ba nagtayuan para sa ng kamay, tinitingnan ni Loren kung sino-sino ang mga bumoto, kung meron silang numbers. Kasi kung wala, baka she will stay independent. Kasi for her, she's been had. So nung nakita niya na 30 na, sige na nga, boto na nga lang. Pero kasi tuwing mga meeting nila, ata, I believe, nagaganap sa bahay ni Loren. So Loren was really expectant. She was really expecting na siya yung botong Senate President. Kaya lang, she's been had by the wise and smart Senator Alan Peter Cayetano.
2: So if that's the case, may possibility lumipat siya kasi sinasabi niyo pong nabudol siya ni Senator Alan.
3: Hindi na kasi ang kay Loren ano eh, yung bang it's a point of no return. The Rubicon has been crossed. So wala na siyang choice. Panindigan na niya kasi nandiyan na rin lang yan eh.
2: Hindi niya na para rin matigil na yung Senate impasse, lipat na lang po sa kabila para hindi lang 13 ang meron na numbers, 14 pa kung sakali.
3: Alam mo, DJ Chacha, yeah, maganda yung point mo. In fact, talk to some senators na pagod, they're not happy. I even talked to Senator Mark Villar a couple of weeks ago. Yung sa telepono lang, kumustahan lang. At sabi niya, hindi na maganito nangyaring kaguluhan. Sana magkaroon ng tuldok to. Sana matapos na to. Everybody, except of course for Alan and maybe some senators, but most of the senators, kasama ni Alan, they know they're fighting. They're not their own wars, but giyera ni Senator Alan ang pinaglalaban nila.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Excuse me, medyo na po na umaga. Nandito tayo sa isang events place sa EDSA Mandaluyong, kung saan nga ay dapat gagawin yung di umano'y pagdinig ng Cayetano Block sa kanilang Blue Ribbon Committee. Tome pa rin ng manumanyang flood control projects. So hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapapasok yung mga taong nandito. Hinihintay natin kung magsisimula nga pa yung pagdinig. Ang sabi ng isang organizer ay hinihintay lamang nila yung pagpirma ng kontrata nung magrenta ng venue. Kaya hindi pa nagpapapasok. Kanina sumisigaw nakasuporta nandito na buksan na yung venue para makapasok ng lahat. So, marami na rin yung mga supporters na nandito at marami rin yung mga polis na nakabantay sa kakabaan ng EDSA. So, kanina ay namataan na dito si Senator Amy Marcos at si former Governor Chavez Singson, pero umalis na raw sila at hindi pa natin sure o diya kung babalik sila. Kagabi o kahapon pa ay tinatanong na yung mga opisina ni na Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Dante Magpuneta kung magkakaroon nga pa ng pagdinig ang kanilang bloke, pero hanggang sa ngayon ay wala pang konfirmasyon sa kanilang staff kung mayroon na. So yun ang nangyayas mula rito sa EDSA, Victoria Tulad, ABS-CBN.
0: D-Y-R

0: tinatawag na Blue Ribbon Press Con yan, or media forum. Siyempre mag-iimbita na naman ng media. Alam nila na nilalive sila ng media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat, di ba? Yung recorder, yung magbi-video, videographer. Eh wala yun. Dahil tapos naman ito, nasa labas pa ng Senado na gaganapin. So obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya. At hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin, Alvin, ng mga kababayan natin, maniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number two, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba diniklara ng all seats vacant? Ibig sabihin wala sila sa pwesto na at kami na nga pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan. Yan ay isang press conference at asahan na po natin na kung ano-ano ang sasabihin. May dalmay bit-bit naman ng mga bagong testigo raw. So anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga mga istorya doon, mga kwento. Kaya alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
1: Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator?
0: Hindi po eh. Ang tawag po doon ay press conference.
1: Opo.
0: Siguro, or media forum. Or kung ano man yan tawag ho dyan. Palagay ko, forum po yan. At yun, may mga speaker sila. Yung 14 na mga bodyguard. Ay, 18. Tapos ngayon, 14. So, ayan yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan ay yung mga retired na mga awol. Kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguard siya na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasusweldohan.
1: Opo. Pero napansin ko, Senator Irwin, mukhang tinatarget po kayo eh, na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo. Ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa kamera nung congressman kayo. Naalala ko yun eh.
0: Sige, paano naman tayo magdala? Pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV dun. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon, baring Alvin, yung puro kwento na, yung pati yung sinasabi lang sa mga hotel, nagdala ng babae. Nasa sa CCTV, dalhin nyo yung CCTV, ako, challenge ko sila, hingin nyo lang, doon sa kongreso, ibigay nyo, yung section ng kongreso, bigay nyo na CCTV, ako, nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit na, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako kayo natutuwa. Nakakatuwa ako minsan pakinggan binabasa ko yung mga video.
1: So, hindi kayo nababahala, Senator? Hindi kayo tinatablan ng ganyan?
0: Hindi. Alam mo, maring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na human trafficking. Pagkatapos, anong human trafficking doon? Number one, CCTV ulit. Tignan yung mga hotel. Ipresinta nila. Okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama, may babae akong dinala. ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para, in fairness naman din, kasi sabi ni si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila?
1: Baligod.
0: Baligod, sorry. Kalo ko Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yun, bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. Bubuuin yon at pagkatapos, doon, magsasagawa tayo, mag-de-designate tayo ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatago at iniwasan ng Blue

0: ng Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po, open po kami. Kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, magpag-chair ng subcommittee niyan. Basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na po yung unang set ng flood control hearing po namin. Naibigay na po sa ombudsman. Pinag-inaaral na po ngayon ng ombudsman. Ewan ko. Alawang katapusan ito. Pero sige lang ho. Kung yan ang gusto nila, no problem. May subcommittee naman tayo. Kaya mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak po ng flood control, paring Alvin.
1: Opo. Eh ngayon, bukas, ready na po kayo sa special session. Kampante naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa?
0: Alam mo, naawa nga ako. May napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na, tinira na kayo ng black propaganda. Kaysa pumunta raw sa isang country club sa Baguio. Kaysa 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kasi nungalingan yung per day. Sobra yung kwento. Alam ko yun dahil minsan naimbitahan na tayo dyan. Hindi umaabot ng 150,000 ng isang araw dyan. Kalukuhan yun.
1: Opo.
0: Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 na apat na araw. Ewan ko. So, kaya gusto ko sana i-text si St. John. Sabihin ko, welcome to the club.
1: Pero sure na yun, Senator Erwin, sure na yun na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Gatchalian bilang Senate President.
0: Hindi ko alam kung may 13 kami para ikang may special session.
1: Opo.
0: Diba? Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede. 13, mag-i-elect ng Senate President. Kung gaganon nila ng gaganon ni si Senator Joel, baka magbago ang isip niyan. Kasi ngayon, hindi pa siya sigurado. Pag-iisipan niya pa raw. Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan. Alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga pirado na. 600,000, saan daw kukuha ng 600,000 si Joel Villanueva? Kaya, hinay-hinay lang. Baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa. Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din kasi... Ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa.
1: Oh.
0: Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapi sa mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganun, nakiusap po tayo, huwag nyo po kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami naisip ninyo? Ayan na ho, tapos yung mga komentarista, yan na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganun, pero pang isang attorney. Mas maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang gagalaite dahil meron ho silang manok. Sabi ko nga ho, huwag mo muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer, ba't kami na nahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analyst na kami magkapatid ang tatalo doon sa isang kandidato. Naman ho.
1: Tinarget kayo. Tinarget ka agad kayo.
0: Obvious naman, di ba? May simula na lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Sa ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong flood control, paring Alvin. Di ba? Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan manggagaling, bibigyan ako ni Saldi ko na 18 maleta na? Ano, para ano? Galing sa flood control. Wala namang flood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako 2022 hanggang umakyat ako ng Senado, wala ako dyan. Wala rin ako ikang sa mga Cabral files. Tignan niya.
1: Yeah.
0: Wala rin ako doon. So, wala eh. Hindi ho tayo humingi ng mga flood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? Nung ako ay kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list eh. Di ba? Kung may distrito sana ako, ilalagay ko doon sa distrito. Wala namang distrito ang party list. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Bakit ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga, Senator, yun ang sinasabi ko, puro kasinungalingan eh.
1: Opo, babalik po ako sa special session. Ano po, yung position po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano Block, tuloy pa rin yung special session?
0: Opo. Ayun po yung utos ng Pangulo, tsaka majority po kami. Ilan na lang ba sila? 10 na lang sila. O de, sabi ni 13 na po, magiging 13 kasi 13 po mag-a-attend po kasi kasama si Senator Joel.
1: Po.
0: So ilan na leaving them, ilan na lang ho sila?
1: 9 na lang ho sila. 9 na lang.
0: Ibig sabihin, 9 na lang ho sila.
1: So kung may 13 kayo,
0: baka ma-disgrasya pa, kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbagong isip ng mama, mabuisit sa kanila. Kaya tigilan na nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel. Baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan.
1: Opo. Diba? So kung ang 13 na yan, pwedeng bumoto ng Senate President bukas?
0: Yun di ba po, automatico yun. Yun po yung sa Constitution, 13. Oh. You have to have 13 senators to have to elect a Senate President. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Tignan ho natin, pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13.
1: Opo, ngayon,
0: para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho tayo.
1: Tama yan. Ngayon, doon naman sa issue ng botohan sa impeachment, ano ang position mo? Pwede bang babaan ang threshold? Kasi ang two-thirds ngayon ng 24-16, tama? Kailang may dalawang hindi ma... Yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Ano ang position mo doon as senador?
0: Alam mo, parang Alvin, iiwan ko na lang sa korte yan. Hindi ako makapag-decide dyan kasi isa ako sa mga judges. Pag nagbigay ako ng komento na bawasan, oo o hindi o kwan, ako sangayon ako, sige pag-usapan, pero sa korte nyo dalhin yan, di ba? Hindi yung let the courts decide kasi sabi naman, yung korte na naman may sabi, di ba? Ang batas na nagsasabi, kailangan decisize. So, kami naman ho, magiging, I will sound biased kung sasabihin ko na bawasan, di ba?

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Dukans.
11: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
13: mabibili sa mga butiga.
14: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duha sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go Lola.
14: Bye Mare, unhan sa mga nakugdagan.
15: What ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda!

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
9: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Higala ko mas tagmahing adlong Martes ka natong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome! Welcome ang welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nung ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 16, 2026. Like so at ampuno sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Roldan. When you stand by Roldan, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
May na standby Roldan alang sa imong suwat. Dini syempre sa tuntuluman nun. Sensor Lee, Ate Arlene.

Kasamang ko sa pangalang Roldan. 41 anyos ang pangidaron o taga South Cotabato. Sa dihang napakasal ta sa atong kapika sa kinabuhi ate. Nanumpa ta atubangan sa labaw makagagahom. Ngay gugmaon na to ang atong asawa ubana sa kasakit man o kalipay. Apan dunay uban nga maayo lang sa kalipay, pag-abot sa kasakit, dili na mutuman ate. First year high school ko sa dihang gibiyaan mi sa akong amahan. Usa ka OFW si Papa ate. Samtang si Mama ang nag-atiman ka namo, kay lima kami ka managsuon. Ako ang kamagwangan. Sukad gagmay pa mi sa akong maigsuon, irregular gid magpadala og sustento si Papa nga rika namo. Na yung mga bulan nga dili siya magpadala, busa lisod gid kaayo ka namo ate. May nalang gani nga ginatabangan mi sa ginikanan ni Mama. Dili man pod sila kaantos nga makita mi nga way makaon ati R. Ang maigsuon ni Mama maluoy nga maglagot sa akong inahan. Sige nila gina-question si Mama kung nganong dili regular ang pagpadala ni Papa. Basin ko nung nagbinuang kini. Basin na napukon na yung ikabuangan nga babay. Dili na ako mabasol ate kay kapila naman kinigibuhat sa akong amahan. Apan kanunay pod kining ginapasaylo ni Mama. Balik-balik lang giyod ang ginabuhat nga problema ni Papa. Ug kami ang nag-antos. Hangtod miabot na giyod sa punto nga gibiyaan namin ni Papa. Ug wa na siya nagparamdam ate. Tungod lagi kay ako man ang kamagwangan. Ako ang nahimong padre di pamilya. Sa edad nga 13 anyos, miundang nako sa pag-eskwela o nag-drive kog sikad para makatabang sa akong inahan. Miagig depresyon si Mama ate sa kagagibiyaan mi ni Papa. Magsige naghilak, magmukmok na lang sa kwarto. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang naniwala si Mama og hangtod karon. Wapaghihapon na mo siya makita ate. Pila na katuig ang milabay. Misteryo gihapon ka na mo ang ihang pagkawala. Nabuhi mi sa kumaigsuon tungod sa tabang sa ubang mga tao og pinaagi sa akong pagpaningkamot ate. Sa linghod nga pangidaron, kabalo na kong modiskarte sa kinabuhi. Bisan unsa nga trabaho akong gisudlan, basta minaayo lang. Anad na ko sa kalisod ate. Pag edad na kog 18 anyos, nakasood ko isip usa ka utility sa usa ka dakong kumpanya. Ug salamat, arang-arang ang sweldo. Kini ang nakatabang ka na ko ate sa pagpaeskwela sa kumaigsuan. Ug ikaluyan nakagraduate ang ikaduha na kong igsuan. Sunod ang ikatulo. Ang duha namo ka mga manghod gitabangan na namo sa pagpaeskwela. Sa edad na 30 anyos, nagbinyo ko ate. Gisigurado una na ko nga kaya na sa kumaigsuon nga mutindog sa ilang kaugalingong mga tiil. Sa diyan nakailan na ko ang akong asawa nga nagtrabaho sa usaka establishment, abay ra sa akong trabahoan na kumpanya. Pila ra may sugilano nagkarelasyon kami ate. Gidala ko niya sa ila o gipaila-ila sa iyang pamilya. Sa una pa lang, napansin na nako nga buutan iyang mama. Bisan sa diyang nasayra nila nga, o salamang ko kay utility, apan ila kong gidawat, ate. Maayo mo tagad ka nako iyahang pamilya. Og happy ko nga dawat ko sa pamilya ni Joanne. Hangtod nga, nag-live-in na lamang ni ate. Ug sa ila mi nagpuyo kay mauman ang iyang gusto. Nagpasalamat ko nga buutan iyang pamilya. Ilabi na iyang mama nga gi-welcome gihapon mi. Gitabangan mi sa iyang mama, ilabi na sa diyang nagbuntis na si Joanne. Hangtod nga nanganak, siya gabantay sa among anak ate para makatrabaho mi pareho ni Joanne. Gusto na unta nakong maglain mi kay kaya naman namo ati R. Apan dili gihapon mo sugot akong asawa. Sa tinuod lang, mas gusto na ko nga dili na mi mangipon. Apan lagi gusto man ni Joanne na sa ilaha lamang mi. Mau nga, wa na lang kong misupak ate. Sa diyan nakatigom na mi ni Joanne, nagpakasal mi. Bisan kasal na mi, nangipon na gihapon mi sa ilaha.
Ate R, gipagbigyan ko lang gihapon siya. Bisan og gusto na gyud kong maglahi mi sa pagpuyo. Hangtod ate. Nakadesisyon ko nga mag-abroad sa Middle East kay gusto gyud ko nga makabalay mi kaugalingon. Nalipay si Joanne, muundang na lang ko nun siyang trabaho para siya na amangunay sa pagbantay sa among anak. Ate, lisod ang kinabuhi sa OFW. Kamingaw ang una nimong kontra. Murag tuliso ko ng imong utok nga usahay, gusto na nimo mapauli sa Pilipinas. Gikaya nako kay dako ang akong pangandoy para sa akong pamilya. Apan ate, sa akong pagpauli o sa kadautang balita ang mitagbo kanako. Ang akong asawa miuban og laing lalaki. Nasayra na akong abuntis kini. Mura kong mamatay sa kasuko, ate. Kay tanan akong kwarta. Iyaosang gidala. Ate, wala ko mibalik sa abroad. Gitabangan ka sa kamaigsuan nga magtugod na lang sa akong kaugalingong negosyo. Naglain namin sa akong anak o puyo, ate. Tuod man, naningkamot ko nga makamove on. Halos magduha ka tuig ate, sadyang usa ka adlaw giadtoan ko sa among balay sa akong mother-in-law. Nalipay ko nga iya kong gibisita. Iya kong gipahibalo nga ni abot si Joanne. Bit-bit ang iyang anak. Nanghangyo ka na ako ang akong gangang babae nga. Pasayloon iyang anak. Halos muluhod siya sa akong atubangan. Dawaton ko lang si Joanne. Tungod sa akong kaluoy sa akong mother-in-law, o sa ngalan nga, inahan siya sa akong anak. Ibuksan ako pagbalik akong kasing-kasing para kang Joanne ate. Nangayo siya pasaylo o bisaad nga mabawi siya nga rikan ako. Dala sa pasalig. Ngahimuon niyang tanan para kanamo. Nagsugod mi sa uno, gikalimtan ako ang daotang nangagi ate. Gidawat nako iyang anak sa gawas. Naging buo mi pagbalik. Gitratar nako siya. Ang iyang anak sa gawas nga akong anak ate. Nagpasalamat na lamang ko sa kumaigsuan. Nga bisan dili sa lauyon sa kondisyon nga dawaton pagbalik ang akong asawa. Apan ila kong gisabot. Mibalik sa normal ang akong kinabuhi. Naging okay ang among pagpanag-uban ug naging maayo ang dagan sa among relasyon. Sadya nakahuna-huna si Joanne nga may eskwela siya ate. Kay tulo na lang man ka semester ang iyang kulang. Tungod lagi kay Bana, natural supportahan ni may mong asawa. Minguyon ko ate. Ako siyang ipa-eskwela. Tuod man, nakalampo siya sa iyang kurso nga hospitality management. Happy siya ate. Og matod niya. Manarbaho siya sa abroad, sa Dubai, para matuman ang among mga pangandoy. Wa ako misugot ate. Giignan ko siya nga di na ko gustong magkalagi pa mi. Pwede siya manarbaho apan sa doon lang para kanunay siya makauli. Kay na ay mga bata nga nanginahanglan ka niya. Apan nahimo na mong lalis kay sayang ko ng opportunity. Dako ko na ang sweldo ug dawat na silang daan. Sa laktod ate, may lakaw siya nga wa na nananghit ka nako. May larga gid siya sa Manila. Sa akong kasuko ako siyang giignan. Nga wa na kay pamilya nga ulian. Dili na siya mag-expect pa nga dawaton ako siya pag-usab. Miingon na lang pod siya nga may pakunog magbulag na lamang mi. Ate sakit. Apan ako kining gidawat. Samtang naa siya sa Manila, hangtod nga naka-abroad siya, wa na mi komunikasyon, bisan sa among anak. Nakadumdum ko sa akong inahan, sadyang gibiyaan mi ni Papa. Pareho mi kapalaran sa akong inahan ate, gipang biyaan sa mga kapikas. Apan managlahi lang mi ni Mama kay, wa man ako biyay ang akong anak. Sama sa iyang gihimo pagbiya ka na mo. Ate R,
9 anyos na ang among anak ni Joanne. Ako na sayran nga maayo na ang kahimtang sa iyang inahan. Nakabaton o foreigner nga karelasyon si Joanne. Di balayan silag nindot. Di palitan silag sakyanan. Ay ang magidikanan. Ate, ang sakit. Gibrainwash ni Joanne ang duha ka bata. Nagkumuuban sa iya. Maharuhay ang ilang kahimtan ug sigurado na ang ilang kaugmaon. Nasakitan ko sa diyan nakiksulti ka na akong akong anak. Nga muuban siya sa iyang mama. Gusto siya. Nga mapuyo. Nga haruhay. Wala ko nabukog ate. Nakaingon ko. Mauna bagid ni ang akong kapalaran. Nabisan akong anak mo biya ka na ako. Gimahal kong akong anak. Di ko gusto malayo siya. Apan siya ang mihangyo ka na ako. Nga muuban sa iyang mama. Ang sabi angay kong pagkabuhaton ate. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Roldan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong hipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako kung gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
3: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dalirang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay maoy akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag. Sinto sa isintay si ko ang kwas. Kaya na-prostasaon mo ko sa medical, yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pinahan ko, kung ni pangayuan po niya kutsinta, kaunom na po katao rin kapiter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong kinatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Punyo 20 kaya yung itauran ko katitir kaya dito ko sa doktor higayawan ko katitir 18 sige na kong tumarog UAID salamat po ko sa ginoo mga kay sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo roll dance, ay mapapadangat imo swa tampo ni ato tuluman nun sa sensor li Ate Arlene. Maglisod ba kayo paglaban ang gugmas anak, no? Okay raw ta ng yung asawa kay sakto mabuti yung buhat. Gibuhat nga, di siya mamugos. Normal magin ako, nagagusto ka na ako, higugmaon ta ka, o dili, di po ko. Ano lang, simple. Walay po sanay pagkabot ang namutanga, pero kung anak na ganing hisgutan, time sabi, murag ka ng lahi ragyon. Okay, atong hisgutan ng problema ni Roldan. Kao ba na to, syempre, DJ Nova Abanyel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang atong URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nakapangapi na ka. Pero mapakapangapi ay medyo waka ni tibat ka.
1: Manghunat sa daw na siya.
0: Manghunat sa siya. Okay, DJ Nobs. Na-mention ako kaganina, gugma magods anak ang gisgutan nila. Lahi ang kamingaw pag-anak. Kaya kung asawa lang, ay sus, dali alam mangita asawa. Di ba? Kung ma-feel di mo nga di na ka-importante, alam mangita ka katong nangita, po di mo nga importante ka para niya. Pero kung anak na manggod, lahi man, uy. Murag lisod ipaglaban pag-anak. Okay, kung ikaw si Roldan, unsa imuhang buhaton?
1: Kung ako si Roldan, sakit man tuod, pero ako ang uyunan unsay hangyok sa anak, no? Kay do ambot oy sakit kisa kasing-kasing sa ako pagpaminaw ka ganina bambang. Imagine siya nagsakripisyo sa iyang mga anak niya, iyang asawa, gidawat na gani, nagkuan lang giha, ambot oy kalaban
0: na ang asawa. Babae nga dili kontento sa iyang bana.
2: Yes. Murag normal na gina karon na sa mga kababaihan.
1: So naguol ko para kang Roldan.
2: Oh. Boys, adamandaman na lang yung mga heart.
1: Sakit kisa kasing-kasing niya, dili niya mapugnan manggod ma'am kay 9 na ang bata. 9 years old. So nanay katungod ang bata ang amupi. Niya.
0: O yan, ihangyo ang bata
1: ihangyo sa inyo. Di agita magluya, no? Kanang, kaya na to antuso na to mga kapikas, pero ato mga anak
0: mo rin. Lahigyod ko anak,
1: ba? Sakit ka ayo pamalandungon nga, ang anak ba nga, gihangyo sa anak nga, dato siya mo puyo sa koan, sa yahang inahan. So, I guess, sa karon nga panahon, kinahanglan na siyang uyunan ni Roldan, kana ba taong dala ang paglaom nga siguro og makita sa iyang anak kung sa diferensya, no, kung
0: sa gugma kay syempre makita niya nga,
1: yes.
0: Foreigner nga kauban niya mama niya, yung papa solo ba siya, wabi siya, yes. Wabi siya lain nga kauban niyang papa ragyan
1: lang kaya sila sa ilang papa sila, so siguro kung ihanang i kung ano ihang pasagdaan sa iyang anak para ang iyang anak matagaan pug tsansa ba nga mailaila mailailay iyang inahan, makauban niya inahan, and if makita na sa bata adto ang diferensya, siguro mohangyo po na adto nga kung ano ibalik. Kung dili man karon, at least po nga kanang kaya na sa bata. So, para nako, ingana na lang, no, kanang kanabitong hatagan na lang niya o kanang paglaom yang kaugalingon nga pon-pon mobalik ra yang anak sa iya, ha? Kay wa man siya nagkulan sa paghigugma o pagatiman sa yang anak, eh. So sayod man ta nga si Roldan maayong tao, yang ina si Joanne murag mo magkita na idiferensya. So ato ala nang lauman, Roldan.
0: Hinglaki.
1: Di makontento. Baga kay no nga bayi, yes. No, naglagot ko.
0: So, nakaanak niya siya sa gawas. Iyang mama gani ang nag...
1: Imagine, iyang mama pa'y nagludloho na ito kang Roldan. Dili siya mismo.
0: Correct.
1: Oh. So, grabe ka ungrateful nga babae. Gi pa eskwela pa siya. Niya, nakaako pa nga mangitaglain. So, grabe ka ungrateful nga babae.
0: Nagkataon lang gid gabukutan ang ginikanan ni Joanne. Muna nga murag dalila niya na dawat.
1: Yes. Kuan kay si Roldan, manggod ka ng hangupod kay siya o ka ng kompleto nga pamilya. Okay.
0: Basa pa ba po sa libyaan sa amahan?
1: So, muna sakit nga, kuan ma'am, sa kanabitaw mga bata ang nabiyaan sa mga ginikanan. Inigdako nila murag, inga na ilang longing ba? Nga maningkamot sila, maskin bitaw nga ka nang naagrabyado na sila kay maningkamot di sila nga buog yapon ilang pamilya. Pero mo lagi, wala tayo may mo, Roldan. Ana na lang, no? Kanang laumi na lang gid nga kung imong iparaya imong anak karon, maabot ra ang panahon nga ihara nang mabalanse, ihara nang makita og unsay diferensya sa iyang pagpuyo diha sa imong og sa iyang mama. So sagdiisa na imong anak karon, tumani sa anak karon. Kay if iya magupugson ma'am iyang pugngan, kana mahulog pa nga siya daotan. Nya imagine ang bata galong ganang kani mo mga bata, ma'am, dili magud sila aware kung unsa ang kuan ba kanang di pa nila makita kung unsa ang kanabitong diferensya sa kinaiya sa ginikanan. Was ang ginikanan ilagi nang higugmaon, ana man ang nature sa bata. So kana hatagag chance ang bata nga iyang mailailay ang inahan, and ang bata na dayon bahala if asa siya ma ku ano, asa siya makauyon.
0: Ayan. Okay, of course. Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, ate. Pastilan boys. Ingani ra gid ang atong kuan yod kapalaran. Anytime pwede, isa ra gid ka pamisok. Pwede ra gid. Lodi kay ta. Sayo na na.
0: Basit na pagkulang si Roldan.
2: Ipa-eskwila ni mo.
0: Basit na pagkulang si Roldan.
1: Asa kay diferensya ni Roldan?
2: Ahay
1: kulang.
2: Ahay kulang
1: ato. Asa ka na napit siya na diferensya? Ano man niyang asawa?
2: Nag-abroad ka, naningkamot ka. Lodi kay ka dito sa Gawas Nason. Wa ka na tintal, kay wa ka nagpatintal. Ang imong ginapadala, gigasto sa imong asawa, nagpaburo sa lain.
0: Huwag justisya. Huwag justisya, gyan, bisaon-saon.
2: Karang, abot, unsa naman yung kalibutan karon ning mga kababayin ang karong panahon na.
0: Matuokag ka nang kuan.
2: Nga, anytime, dali ra kayo mapuli.
1: Nabali na ang kalibutan, Kap.
2: Diyan kita bitaw nga mga lalaki, ikaw na lang ito sa paghilom sa tago. Uh-huh. Ikaw na lang ito, dawat-dawaton. Itago na lang sa atong dugan, sa atong gibati. Kaya di mo kinatropokos, kaya nagita na maglain. Niyo ba na mag-Amerikano? Okay. Kaya yung siya dito sa comfort. Ya, karon, imong bata. Mm. Imong bata, iya pagkikwaon. Remember, Roldan, ang imong bata, may bian yun pala siya. Mm-hmm. Yeah. Pwede pa niyo i-fight sa imong asawa. Na ayaw ilabdi, kura kay ihatag, ipadala ihatag sa buha kay nagbinyo mangkaglain. Na naman kay ka-live-in nga Amerikano.
0: Mga naman ni asawa nga di ko eh. Ako pwede na naman akong kwaon.
2: Pwede ba niyo i-fight na siya kay naman sa ikalibin niya lain. Ikaw wala man mag-in na sa harap.
1: Okay, ang asawa
2: pasabtor
1: ang
2: pasabtor na ni mo imong bata kay minor de edad pa na siya. Mm-hmm. Pasabtor na yun.
0: Pero ang bata,
1: bata ang nihangyo, manggol. Kay, okay, ang asawa ang nihangyo. Kapi di ragyod na ito ikuan, balibaran dito. Pero kana ang bata, ang...
0: Siguro gamitan niyo ka ng heart-to-heart. Gidbitaw nga.
2: Anong ihatag man mo ng imong bata nga pastilan? Fariner ang kauban dito. Isalig lugar na muna ang kaugbaon sa iyong bata sa
0: basig na brainwash gid yung anak ba no nga kung diri ka sa kuha maayo imong kaugmang tanawa imong lola gwapog balay na isakyanan
2: so kung diri ka batasan ning bayhana kung na kaya hatag ipadala na sa bata ni mo diri ayo ni kuha
1: pero mo gid pa ito say ma'am no nga kanang
2: kining mga babae bisan
1: unsa ka kamaayo pero usay madala ra gid sa
2: kanimo maglagot
1: ang kaning brainwashing ba kanang bisan unsa ka kamaayo nga parent kung imong anak kanang ma-brainwash murag mo dili gid ma kuan ba dili man timan-an
2: maglagot kuan ning mga babae dogdogon ng mga laki ba bulagan.
0: Tinood ka?
2: Bulagan na.
0: Taon pa kanak.
2: Nagpaburo sa salain. Ang tinigom sa Gawas Nason, gigamit pa.
0: Kisa lang sala.
2: Kwaon pang anak.
0: Di ba, makaiwan gyapon ka nga. Usahay di ka ni sobrang nakakabuutan.
1: True.
0: Sala gihapon.
2: Sa pa may kulang para kang rule
0: that's why, buutan na ka isya.
2: Ipasaylo na.
0: Gibuutan na ganit kayo.
1: Nasobraan na
0: kayo siya. Dapat mag-instricto po dahil ka ba? Hindi mo tagaan sa tanan nila nga gusto kay.
1: Yes.
0: Kuan mang God, burag biabuso po ba?
2: Ako maglagot lagi ko ba? Kaya naman, buutan lagi kayo yung mga boys karong panahon. Karong nga tuig, boys.
1: Grabe yun. Namurag... Inyong tuig, Ron Cap. Sige ah.
2: Feeling ako, panahon gid nga, mag-antos tanay sa atong bugman. Sa'yo na ka na, gikuha ng tanan, kunin mo na ang lahat sa akin, ang bata, gikuha pa.
0: Why justicia?
2: Ama ng kapunungan ni Marisi ani dili gid bukad advice. Advice ni kun yung bayhana.
1: Ang kani mga susama ni Roldan nga sobraan kabuotan nga murag way boundary sige kaabusaran. Mm. Dili man ani mo maadvisean kun di pud siya magkuan sa iyang kaugalingon, magmatngon.
0: Yes.
1: Kun dili pud siya mangisog sa iyang kaugalingon, mangusog sa iyang kaugalingon.
0: Dili niya i-allow nga masakitan pa siya.
1: Diba? Kay you deserve what you tolerate ba ya? So correct. Si Roldan kay sige ra siya kuan nun. Hindi mo ra puy mahitabo sa iya ha mo nang kinahanglan po ni siya magpa-enroll sa asosasyon ng mga Merisi. Kaya aron makatuon na siya nga mangisog.
0: Dili siya sa Merisi.
1: Dili siya sa Merisi. Dapat makatuon siya nga mutindog sa iyang kagalingon nga. Dili siya magpaabusar.
2: Yes. Usahay lagi. Kay tudloan na itong tinarong ni atong mga kasimanwa. Daog-daogon rapod lagi.
0: Busa,
2: ang akong advice mo. Ang akong advice mo, Haruldan, mau-mao naman lang yun na imong kuan. Nabilin imong anak.
0: Ayaw ihatag.
2: Ipaglaban, ayaw yun ihatag. Kay abuso na.
0: Basi may ubos yung anak.
1: Wata ka blow ka. Ang kanib itong mga bata kung ingana na brainwash na niya imong pugnan niya. Basi niya makuan. Kaya na mag-rebuilty.
0: Mag-rebuilty.
1: Mas lisod.
2: Pwede ramang kung ingno ni Morulda ni mong anak. Pag-abot ni mong 18 ang edad, tagaan na nakakagawasan mo ka mamili. Mm. Pero samtang minor na edad pa ka, niya ang imong mama na may ka-live-in nga laing nga laki, dirira sa kasako po dir. Maka na naman ko magkasabot naman ng bata. Ika lang yung mga batasan yung asawa po. Kung ahamang kakaroon, hoy, asawa.
0: Joan.
2: Ayos sa ingana, grabe ka pang daog-daog. Ipa-eskwila ka na sa imong kwa, nagpaburo sa kawakan.
1: Ito, no, asa kayang konsensya, no? Naging mga tao nga.
2: Ayaw na pwede nga buta. Kung nakaikatag, padalig. Inabang, ayaw po daan tanan. Kay maglagot yan ako. Ralihan yan ikaw na mo.
1: Ralihan? Ralihan yun. Ralihan yun.
0: Sabi ko sa senador na nagkakahita mo.
2: Hindi ako kasakit. Ganugo kita kong dugo. Karun pa. Kasakit kita kong dugoan. Pagkasakit yun. Ikaw na.
0: Affected yun ka kang Roldan?
1: Affected.
2: Aput lang. Kuna ka din sa ko ang tapad. Dan. Pakita.
0: Pakitaan eh si Roldan.
1: Pakitaan eh.
2: Ako na. Aput lang. Ikaw ganda pa yung tang bayana ka ba? Ikaw yun. Paglagotin ko ninyo yun.
0: Masaan mo din mo ka ako? Bakita ni mo?
2: Kasi untagid ka. Paglagot. Kasi maglagot magod ko ate. Kaya karun, murag, nagsalig na lang gini mga babae karun panahon na ba? Kami nga mga lalaki.
0: Ano nga naman siya? Hugot mo ni
1: kayo. Hugot kayo siya. Iyalagi ito, ignore ma'am.
2: Kami nga mga lalaki. Hindi mong dautan. Ginabuhat mo ng tanan.
0: O di ay?
2: Ya, nganong.
0: Si Roldan lugar na nga.
2: Nganong apil ang bata, kuhaon pag yun. Tanan man gibuhat. Ngano lang kita pa bang kaglain?
0: Unsa lesson ana? Dili ba palabi kada kabutan?
2: Ang lesson ana.
0: Pero wag kay kabutan
1: nga. Pero sa legal nga istorya mo, asa gi ang kinsa gid kaha ang nas na mas nay katungod.
0: Ang papa because dili man tarong iyang inahan. Sa korte
2: bisag asa.
0: Sa korte bisag asa mo mag-abot, mag-granta sa amahan kay amahan tarong. Mm-hmm. Siya man ang nakasala. Siya ang dunay record nga dili maayo nga inahan. So definitely maadtugid sa kang Roldan ang bata.
2: Gayo sa kasuhan siya?
0: Ang problema lang kay ang bata ang niyang, na
1: yes.
0: Pwede na siya mo decide asa ka kay mama or kay papa. So pwede lagi siya kung unsa iyang gusto. Pero kung ang paboran sa balaod ana kung below 7 years old punta ng bata sa papa gina siya madto. Galing na kay 9 years old naman.
1: Ang kinaiya po ni Roldan di siya selfish eh. So murag daragit siya murag magsakit na iyang buto gihapon ning ganang pugnga ng iyang anak kay again no kanang kuan kay siya ba kanang dako siya kasing-kasing nga pagkaamahan ba
2: niya. Di pa nahikog marag si Roldan kay Joan.
1: Mao lagi po.
2: Kaya kung lagi mahikog mamagod ka, sayo lang ka na ha. Nanrabaho ka sa gawas. Pag uli ni Mudri, nagpaburo sa hinampak. Ay, sus, pastilan.
0: nagpaburo
2: sa lain. No. Nagpata gidala. Oh. Niya, ni uli, gidawat. Pag, that is love. Mao na, tinut anay nga gugma.
1: Kabubuhan ng ginasyakap.
2: Mabitaw.
1: Kaya imagine, gidawat na niya, magipa-eskwilan, karoon niya.
2: Dili po na ako baso si Roldan, no? Ngayon nga na. Kay, malagi, maulagi na.
1: Nga na, gini na mga lalaki ka.
2: Dawat-dawat talaga sa kabatoran, Roldan. Nga na itong kapalaran. Akong ika-advise ni mo.
0: Okay. O sa mag-iangay buhaton, ihatag nila ni Roldan yung anak sa iyang asawa or dili niya itugot nga malay iyang anak. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagularan City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa remind capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan. Tagahingog City, Barangay 24, Puro Kauna. Gusto ko nga, ang ako kagalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Ano nga, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata din. Unsabay ako kanun, pagpalit o bigaman, kaya aron, kanang imong trabaho, radyo nga ng trabaho, pag tumar o bigaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ni buhang. Ako gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og ligaman. Salamat kayo, nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapon syempre ato sa timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Pa-shout out ko Ate Arlene gikan sa Carmen Davao del Norte. Pirmi gidming naminaw sa akong asawa from Vicente B. Lamigo.
1: Cap June, usahay malingaw gid ko sa imong mga kontra nga opinion. Makahuna-huna ko og suway kay murag sakto puro sahay imong tambag from Ronald P. Eguia.
0: Ayan, daghan kay makakatunan sa inyong programa labi na sa mga relasyon og pamilya. From Roberto A. Yanson of Dumaguete City.
1: Hello, at you are Ethel Lerioni from Qatar. Pa-shoutout sa akong pamilya sa Davao del Sur. Always gasubaybay sa imong live.
0: Shoutout to Angeli Ligtas, watching from Riyadh, KSA.
1: Hi po, Ate Arlene, watching from Hingog City. Pa-shoutout sa kabatingan family o sa mga kauban ako sa simbahan. God bless us all.
0: From RC Angel, 2025, may adlaw, Ate Arlene. Shoutout ko sa tanang mga suking tigpaminaw o suking viewers sa inyong live from Luyang, Mabinay, Negros Oriental.
1: Hi, Ate R, always watching from Barangay San Jose, General Santos City, from Marilu, Pilumapas.
0: May adlaw, Ate R, Neil Dagangoni, watching from Lang, South Cotabato. Taga South Cotabato, Beren Center karon. Shout out sa tanan listeners, especially sa akong pamilya. God bless always at the R.
1: Shout out at the R watching from Barangay San Pablo, Tacloban City, from Grace M. Villoria.
0: Balance kayo yung programa at Arlene na ibahin nga makahilakta tungod sa mga bugat nga istorya sa kinabuhi. Pero naapod po ibahin nga makakatawa ta tungod sa mga hirit o mga komento ni Cap Jum, nga dili gid mi mapul-an og paminaw kay kompleto gyud sa emosyon na eleksyon na inspirasyon og naapoy kalingawan. Daghan kay mi og natun-an from Alberto Quijano Lantixe.
1: Hi Ate Arlene, ang imong programa amo gyud daily habit. Dili kompleto among adlaw kun dili mi makapaminaw o makatan-aw sa inyong episode kay naanad na gid mi sa inyong mga tambag o mga makapukaw sa unahuna nga mga istorya from Grace Baro.
0: Hi to Chari E. Noquera from Santa Josefa, Agusan del Sur.
1: From Cheryl Ann Durano, Ate Arlene, ka sweet gyud sa imong tingog. Relaxing kay paminawon og makapawala sa kakapoy human sa taas nga adlaw. Ma-feel gyud namo ang imong sinseridad ug ang emosyon sa matag istorya nga imong ginabasa. Mao nga ganahan kaayo mi maminaw sa inyong programa matag adlaw. Watching here from Digo City, pa shout out sa akong mama nga super fan gyud nimo og dili gyud magpalampas sa bisan usa ka episode. Padayon sa paghatag og inspirasyon og kalingawan sa inyong mga tigpaminaw. God bless Ate Arlene.
0: Okay, Dejinobs, unsa mo final para kay Roldan?
1: Again, para nako Roldan, angay nimong ipaubaya sa karon ng imong anak. Kay sayod ko sa imong kasing-kasing nung kita magud ginikanan ang ato amang kong ginahandong or ato ang gusto para sa tong anak. Kanang bitong mga gusto pud nila, kana ilang mga hangyo lisod kayo na balibaran, labi na nga sayod ta nga dili man na ingon nga imuha siyang ibutang sa kapahamakan. Most probably, ato na lang pong hatagan og benefit of the doubt ang inahan ba nga. Bas hindi ay nga gusto mo bawi ang inahan. So, para nako ni ha. So, kanang hatagan imong tsansa ang imuhang anak nga mailaila po ng iyang inahan. Kaya ron di siya makamahay sa imuha. Kay basin o niya, imo siyang pugngan ka ron, no, umuawot ang panahon nga mahimo ng mahay niya sa imuha ba nga, tungod ni mo, wala na ko na ila kong inahan, tungod ni mo, wala na ko na nauban na kong inahan. So, basin, mura na hinungdan, mapapas na inoon imuhang kamaayong amahan sa iya ha. So, again, dili sayop nga hatagan imong tsansa imong anak nga mailaila iyang inahan. And puhon, no, makita rin na sa bata o kanabitang kuan kung unsa ka kamaayo iya maginang ma ang bata mutimaan man gid na mutimaan na siya sa pag-aatiman sa ginikanan. So kung imo siyang i-let go karon, imo siyang hatag og chance nga mailay-lay ang inahan, basin pohon nga makita niya dadto, it's either mubawi ang inahan sa iyaha or it's either nga kana bang di siya kauyon sa iyang inahandad to. So basin di ay nga muuli ira gihapon siya puhon sa imuha. So walay sayop sa paghatag o chance sa imong anak sa paghatag o kana bang pabor kay hangyo magud sa bata. Again, kung ako bitaw sa ginikanan hangyo ano kana bitong kuan gid kay kinasingkasing hangyo sa imong anak nga kuan nga maadto siya sa iyang inahan. And kanang 9 years old actually ma'am, di man naingon nga wa pagid kaayo totally buot. Maka-aware na siya sa gakahitabo. So kana murag naagid sa iyang kasingkasing nga gusto siya mo ila-ila or moadto siya ang enhance. Hatagi lang sa tsansa. Sa kanon ay kiniang inyong DJ Nova Damarites, amarin ng bayan.
0: And of course, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, shout out Mr. Lim, Kuya Victor, sa tanan, no? Kapaminaw.
0: Paborito, kaya nanima si Mr. Lim.
2: Kwan mong muna sa ati, retired playboy siya. Nagita na sa karugugo, almost 70 years old.
0: Okay.
2: Pero, hangtod karon still searching, ha? Pero, oh. Ang iyang gina search karon is kadong tag 30 pa ubos.
0: Ah. Nya. Grabe siya. Kaya pa niya.
2: Kuha na si Mr. Rima.
0: Kaya pa.
2: Para naay kuha ng kadang atong suking tigpaminaw ba. Bag-o na siya nakabiligya og 15 ka ektarya.
1: Sana all.
2: Ang iyang yuta gibaligya gihimog mall. Oh. Kanara. Murag tag 5,000 per square ang palit sa iyang yuta.
1: Ayo oy.
2: Mo na.
0: Mo na imong bargaining.
2: Galisod sa karon ko. Wasay kaabag sa pag-manage sa halin sa iyang yuta. Kaabag sa pag-manage.
0: Okay. So ikaw karon ang caretaker sa 30 years old pa, boss.
2: Ne, kapagita siya. O mo kwan siya sa 30 years old pa, boss. Mo na nga, okay. Igayon si Mr. Lim sa koa. Nga naaman ka diya sa koan. Pwede ko ni mo ipanawagan, no? Nga... Wanted.
1: Dagara magapangitang sugar daddy ron kap.
2: Oh, kukatakit sa to. I-PM lang si Adan. Kay si Adan ang mo coordinate si ninyo. Paingon kang Mr. Lim.
0: Okay.
2: Kini nga ko ni-advise si Moharul Dan para sa kasayuran sa tanan, dili ni tumutumo na to.

0: gani wa gyud kabalaslan. Man gani wa gyud ulaw.
1: Man, grabe, grabe yung siya maka.
2: Supuha
1: may yun gani wa gyud ulaw.
0: Man gani mukhang pira gyud kay kwarta ni mo gidalaman niya. Mo na nga negatibo tanan. No da ang among una-una sa among pag-abansay-bansay. Uh-huh. Among una-una basig ipadala ang bata unya katong batasan sa iyang inahan makuha na noon niya. Mm-hmm. Dili sa tadang panahon pagbigyan nato atong anak. Labi na na kay kadang minor ni edad pa na. Kita nga ginikanan maoy nakabalo para sa iyang saktong kaugbaon niya. Mo na nga naanaman na sa imo ang bata, mm-hmm, dipinsay gyud nga dili maadto sa inahan kay wala ta ka siguro, di na to masiguro, mm, kung unsay iyang kaugmaon pohon dito. Mm. Oh, kamaro gid ako gi ka-advise si Muruldan. Nya ayaw na pag inga na kabutan, pagpakita po dapat ting naghara diya sa kanto. Mm. Noon sa manuon ka nga.
1: Correct.
0: Sos. Ayaw buksoon sa ko ah, nga grabe ka straight nga tao, grabe ka ba pinob sa anon, grabe ka buutan. Boys, ayaw gid mo padawagan ako sa mga ayaw gid mo ayaw gid ninyo gimuwag sumbanan si
1: Kuya Kap.
0: Kuya Kap.
1: Nabutan kayo.
0: Na kubsag inganaon na.
1: Pero 5 ka minuto gi ka nakagikan sa lambalay. Makalimot nga ni asawa.
0: Sa mga girls na kapamilaw. Girls, ako nga ngiyo kaninyo. Sa tanan na akong i-istorya ninyo, ayaw lang ko ninyo tuuhi.
2: Tuan na.
0: Una-una alang akong kumu-istorya ko ninyo, nagbinaka ko. Mm-hmm. Para watay daog. Klaro. Di ba, Dan? Kini si Adan, sige. Ay, nadi Adan, bistado ka na. Kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagong salamat kanimo, DJ Nova, and of course, Cap Jun Jun. Thank you so much, Roll Dan, sa imo papadangat, imo suwatampo. Yung atutulungan nun sa sensor li Ate Arlene. Well, para ka na ko. Mas nailhan ka sa imuhang anak kaysa yung inahan. Tagay siya chance nga makauban ang iyang mama. Apan, wa ka na nagpasabot. Nakalimta na ni mo siya kahit tuwa na siya siya iyang inahan. Kundili, matag karun og unya, imong imonitor ang imong anak. Nabisag tuwa siya dito, apan, ang iyong komunikasyon na alang gihapon. Kasi ngunia na, masayra ni mo ang iyang mga activity, ang iyang mga ginahimo everyday. O kung imo makita nga, dili maayo ang pagkadala sa imong anak, ilabi na kayo na naikapikas ang iyang mama. Well, that's the time na pwede mo siyang kuhaon pagbalik. At least, o anay rason nga maningkamot pa siya nga mabalik sa iyong mama. Mas may nang, tagaanin mo siyang chance aron dili kanya mahayon. Nga basin o dili ni mo mahatag ang iyang gusto, ang tanan niya mga pangandoy, iya kang mahayon kay wa ni mo hatag igigayon nga makauban yang mama. So again, tagaig chance, apan wa ka na nagpasabot nga give up ni mayong anak. Kinahanglan lang nga imong ipakita nga do kaniya nga bisan sakit alang kanimo para sa iyang kaayuhan, imong gihatag kay palangga ni mo ang imong anak. Thank you so much, Roldan, sa imo papadangat imo swatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon. Karon taod-taod, alas sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gila yun ang Balong the Great. Sa gihapong gini si Ate Arlene. Ayon, winin salamat. Bye-bye. I love you all.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Gini si Doc Jan Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal na cervical. Dako, dito ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola ng Resor.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud kay ko kabawas, pag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre alang sa itong Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kamusta, Ati Arlene? And welcome again sa tuang Non-Health Education Program.
0: Syempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pautana sa 0917-159-5812. Ati Arlene and Dr. Jan, ang akong ate na-diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
1: Yes, mga kanans. Curable. Bisan unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Doon nagipag-asa. Yes.
1: Okay. Bisa ino na to na may stage 4 na siya, mga kanans. Curable pagyapon na siya, mga kanans. Pero mas...
0: Doc, ano kitawag mo siya? Stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na, nganong doon mga stage-stage? Unsa'y buti pasabot, anak, Doc?
1: So, kumbaga yung
0: cancer.
1: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
1: Sa cancer cells.
0: Aha.
1: Kung gaano na kadako yung damage niya o as, kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang...
1: Stage 1, gamay pa kayo na siya, pilala na siya ka-CM.
0: So dali ra.
1: Gamay lang siya. Then more on, naa pa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
1: So more on sa tissue pa lang siya or sa imuhang mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya daan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaysa gan mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na nimo mabantayan.
1: Undako na kayo siya.
0: Oo, kanaba, murag na nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, unsa'y mga buhaton, ana, Doc?
1: Okay. More on, ano, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sometimes kung sa inyong family history, dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility, pati ikaw, kung dili maayo imong lifestyle, makadevelop po ka o cancer.
0: Okay.
1: Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan, nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful po ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kay kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: cancer. Pero kasagaran cancer, Doc, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay manghilig og inom, pero kinibang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
1: Oh, lung cancer. Okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer, very common siya, kung lalo na kung grabe ka mga smoker. Sila. Pero kung kapar saan na, kung wala ka ng smoke, gi-improve ni mo yung quality sa imuhang life, yes, dili ni mo, dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kaya kumbaga, kabilo maka, okay, akong pamilya. Halimbawa, kung sa, buta na to, liver cancer. Kung kanin kusog na manginom. So, ay, kusog nang inom, mauni ako mga katiyuan, mga tiyaan, nagkaroon ng liver cancer kay tungod mauni ilang history.
0: Waani mo giawat?
1: Kung waani mo giawat,
0: so malabo nga maka
1: malabo gyud.
0: So, matawag gyapo nga depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Like yung breast cancer, kung iyang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
1: Yes. So dali siya ma-develop.
0: So depende gyapo sa klase sa sakit.
1: Yes, depende. Then kung kaibalo na mo na mauna ang sakit sa inyohang family, kinahanglan ka na mag-adjust, mag-modify para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle.
0: Walang
1: kung isunod mo ang ilahang lifestyle na wala ka gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
1: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas yapon. Kung stage 1, nabalik kong tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost. Almost na siya makaabot sa ugat ni mo.
0: Aha.
1: So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
1: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3?
1: Stage 3,
0: to na,
1: nakasulod na siya sa imuhang ugat. Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: and
1: system.
0: And kanang itawag nila terminal or stage 4?
1: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, halimbawa,
0: so stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4 nikalap na sa ubang organ like kidney, heart.
1: Na siya.
0: Okay.
1: So kumbaga, stage 1,
0: gamay pa lang.
1: Gamay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Mm-hmm. Stage 2, duol na lang gid siya.
0: Okay.
1: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3, nakasulod
0: na sa kaugatan.
1: Kaugatan.
0: Stage
1: 4. So, naka-circulate na siya sa imong body system. Mm. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
1: Atuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
1: Na siya. Mauna ang ubang bitaw, kanilang tawag na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya.
0: Aha.
1: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
1: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
1: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
1: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag naa si foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
1: Prisohon niya.
0: Okay.
1: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, mora siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
1: So, ang purpose, Anna, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
1: Para mapunggan siya.
0: Oh.
1: Samtang sayo pa lang siya.
0: Mm.
1: So, mo to siya. So,
0: Dok, kanina bitaw, di ba, na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunay nga hilot-hilot, masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
1: Yes, katalag sa kayong ubanan na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid. I see.
0: Lahig itong cancerous nga ni burot.
1: Oo, lahig ito siya.
0: Mm.
1: Okay, lahig ito siya. So, mo to, no, kanang gibiopsy bitaw, kung kano na to yung ano, normal process sa ato ang body system, na siya nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang iyang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
1: Ang biopsy, gibangagan nimo.
0: Aray.
1: Para ang purpose sa biopsy is mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So gibuhatan nimo siya gibangagan, ginakuha kag sample.
0: Mm.
1: So meaning to say, sa pagtusok pa lang sa imong karayom, 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
1: Diba? So daghang gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan gyud.
1: So mura siya pag ano ana siya pag tusok, moto mag-bleeding magina siya. Oh, kay naigo man yung ugat.
0: Mm.
1: So pagkuha sa dagom ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans, pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
1: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol?
0: Mm.
1: As soon as possible kinahanglan na kag-operahan. Kaya nga naman, ay kung dili ka operahan, muna yung mauna lang niyo ang imong taning sa imong kinabuhi, pila na lang kabulan ang taning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
1: Mahibawaan nila sa progress ba. Kung baga sa study before, na once na nakakalap, mauna lang niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
1: Na kung dili siya maagapan. Pero dili pasabot na maon lang nakutob yung kinabuhi. It depends ragyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
1: Bisan ino na to na na-biopsy na siya, bisan ino na to na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon na gitawag na to nag-biopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila, nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako ah. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
1: Pero kung dili may imong lifestyle, mo na ingon. Pag-abot, ingon sila na 3 months, 6 months, awa na eh, patay na
0: pasilan
1: ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para i-support yung body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months, nilampas ako 4 months, nilampas ako 5 so, months, 6 months,
0: uy, survive na.
1: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang, imo mag-iusab imong lifestyle, mitaas gyud ang chance.
1: Mitaas yung, ano, yung immune system nimo. So yung pagkalap sa cancer cell din nimo, naagapan sa imuhang body system, na suppress niya. Then katong bukol niya, naibalik niyag sira.
0: Okay.
1: So kay nasira niya, so kinahanglan suportaran nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imuhang lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
1: So, moto siya mga kanans na kinanglan, suportaran ang lawas sa tao para makaya niya patyon mapunggan yung cancer cells sa lawas mga kanans. So, nabay possibility na makasurvive? Curable ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle mga kanans. So, kinanglan lang i-improve ang ito ang lifestyle.
0: Okay.
1: So, katono na pag nakay bukol sa breast, ang akong gina-recommenda, of course, non-serba capsule, and then Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. 3 times a day ang pag-inom. Hantod, magkainay-inay kakuyos-kuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Pwede magigalaw naman tayo igong oras sa itong health education program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbunako, NANS og UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Yung Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. Huwag ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo-lula. Ang mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanan. And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus is a fountain of mercy for us. I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Bali

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: ing mga food supplements ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili pud siya kiyang sa akong lawas, di ba?
1: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala gamit siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ay!
2: Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome na Sam sa programang Balang the Great. Ah, kumusta, kumusta? Og, mga otlong tang na amos kada sige. Og, gabis kay may galas panlawas adlaw karong matres. Adlaw Martes, June 16, 2026. Oy, liwas sweldo. Ha? Ang uban, karoon pa mag-sweldo. Og ato diay nga tigmo 800 pesos. Wag kay pulos kung wako. Wapog kay pulos kung waka. Unsa gani? Pabuto sa bigal atong gandam kung adlaw nga. Nasayod mo. Nasayod mo mga kurina. O niya itong unang lingaw-lingaw, 4 may gala ang naguna. Pabuto na dyong duha para makomplito. Okay, magsugod na ito may gala. Doon sa ito ang pagpinaguman.

Ah, kato ko nang nag-shave na hawa na ang bee. Hawa na ang bee. Okay, padayo ito may gala dito sa tuwang pagpanaguman. Og dito may gala, be. Dito may gala sa matubag, ha? Dito may gala sa matubag sa tigmo, arang dagana. Long akong tubag, anang imong tigmo kay kasaligan. Wako'y pulos kung waka, wako'y pulos kung wako. Eric ng Sikaton na Street, Cebu City, P.O. Dayon, kasaligan, kasandigan. Eric nga po, una kasaligan, ikaduha kasandigan, ikatulo kahigdaan. Og noong tubag si Mugtig mo kay Utok, naimo na, wala. Ako kay Naa. Og tubag noong sapatos, kayo wala, wasad ka, Waypulos, Kristita, Potoloria ng Tabuilan. Oy, kumusta mga taga Tabuilan? Balaw, ang tubag anak kay ka, usan siya? Ang tubag anak long kay Ulo o Kalo. Tubag ba nag-asawa nung lito ng Balamban? Budleg. Piki na si Mads. Piki si Pads. Ang tubag tigmo kay Tubig o Bugas. Lito gyapon Balamban, Cebu. Kumusta mga taga Balamban? Og tubag nung simutig mo humay nga bag o gitanom. Naghangad o yung sumani siya. O humaan naman eh. Dayon na napay tubag nung kawayan abo ng hagna buhul. Ngayon moro ang daan kung nagtubagon niyo ba? Tao o kalimutan akong tubag. Pipini kompiyo to. Uwap aga po nung tubag kay Lawas o Kalag. Pipi sa buhul. Ayan. Kumusta mga taga Buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. Bulaklak og paru-paru. Murag itong taga Surigao. Buyakyak payo-payo. Daog na unta. Pili pa yun. Pero po lang, try ko tumag anang imuhang digmo. Midyas og sapatos. Gikan daw kang Jane ng Buhol. Tubag long, cellphone og charger. Felix ng Amlan Negros. Kumusta mga taga Amlan? Iga sigarilyo long. Gidagkutan pospor or lighter. O Felix ng Amlan Negros. Long, anino na? Cesar sa Kalapi Buhol. Kumusta mga taga Kalapi Buhol? Long, tubag anak kay Kuwarta. Way pulos siya kung way kwarta. Wapoy pulos ang kwarta kong wala siya. Mapos lang na rin na nga na kum eh. May rin na nga kum eh. Og long tubag kay positive og negative team sa Cebu. Kumusta bang Cebu team? Dog tubag, galingan nga ba to, Bensa, Balabag, Negros Oriental. Kumusta mga taga Balabag, Negros? Akong tubag, kahayag o kangit-ngit, Benedicto, Pina East, Balabag, Negros Oriental. Pio, to! Uwap, agi mo! Hello! Agalang tubag, tigmo kay Ba-Ba or Mouth. Roger Lambusan, San Remigio, Cebu. Babaha! Dayon, lang tubag, tabanog, og tugot. Timyo sa Medellin. Ayan. Di apayod, Lusong og Alho. Tim-tim sa Cebu. Piotr! Piotr! Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. LL daw may gala sa Secure. Kantos, Balong, tiklang magdayon. Balong, Day, ikaw ba? Grabe na yung kikabuang ba? Ay, daan naman ko yung ani, Day. Pag-ilan na to. Oh, my God, may pagmamatay na lang ka. Unsa?
may pagmumatay lang ka. Uy, uy, uy, kanang day. Oh, first, ladies first ba ya? Unsa? Ladies first. Samot ka. Samot ka, sukos dikla, my God. Kay ladies first.

0: Ilme gala secure. Kung saan lang ilme. Ligid-ligid, lakaw-lakaw, ligo-ligo, langoy-langoy. Aga, dito may gala. Lang tubag, tigmo kay Ihi sa Makina o Ihi sa Makina. Roger ng San Remedio, Cebu. Habi huwag Ihi sa Makina. Aga, tubag, tigmo lang kay Transmission sa Makina sa Truck. Roger ng San Remedio, Cebu. Ayan. Aga, good friend, tubag, kibalong kay Banig nga ginukot, human og higda. Salamat. Mail from Lubok, Bohol. Uy, mga taga Lubok, Bohol. Madyong pagpaminaw ninyo. Mga taga Lubok. Basta rin ako na maglubok, hindi bugas. Huwag magkagot po, magkagot na pagkata. Basta maglubok, naging bugas. Huwag magkagot na pagkata. Oh. Ana jud na. Long akong ang tubag anang tigmo ni Mulong. Ayan. Ang tubag ang long kay. Burner. Gikan daw kang Sheila may galas bugo. Kumusta mga taga bugo? Mayong pagpaminaw ninyo. Og balong tubag pedal sa bisiklita. Gikan daw kang Nonoy may galas Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Tubag daw pilok sa mata. Gikan daw kang Mike Medellin Cebu. Kumusta mga taga Medellin? Mayong pagpaminaw ninyo ba? Aga balong akong tubag anang imong tigmo kay Tanod og Dagom Mikaela Bugo Cebu. Kumusta man di Mikaela Bugo Cebu? Aga long akong tubag sa imong tigmo. Ano ni? Ilong. Nang ilong ha? Higugma ang mga pangag. Kaysa ngipon rin sila nagkulang. Dabi upaw sa buhok rin po nagkulang. Akong tubag nung anang tigmo ni mo kay Trin og Release. Gikan daw kang Amay Bohol. Kumusta ang Bohol May? Dayon balong tubag. Anang tigmo ni mo? Tubig og tulay. Gikan daw kang Punyong may galas Lapu-Lapu. Kumusta mga taga Lapu-Lapu? Piyuro. Isa mo si Punyong ng Embalmer. si Lino Nyes. Long tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay Garab o Gumay. O Tunyo daw may gala sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Tunyo? Dayon na balong. Akong tubag. Tigmo ni mo kay Kutsarag Tinidur. Gikan daw kang Abel. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Piyoto. Uwa ay pagyapon. Aga balong tubag. Nago anang imong tigmo. Gabas. Di pa martilyo glansang. Kanang martilyo pwede mo na ipuspos ulo. Ang lansang pwede pugdukdukog bato. Agalong tiil. Gikan daw kang Jaime. Asa Mandawi. Kumusta mang Mandawi? Jaime. Mustang Mandawi doy. Dirita may galas lain pang pasiaw. gikan daw kang oh, Bing may galas buhon. Kinis balong may gala, biktima slinog, interview sa taga DSWD. Sir, on sa may imo ikaingon aning umanlinog, sir?
1: Ah, grabe ba eh? Grabe kin, sir. Wagi kwarta bisag piso.
0: Mau ba? Grabe epikto yun.
1: Ay, grabe epikto.
0: Kaya nga no, atong wapay linog, daghan po ka kwarta.
1: Maugi hapon, wagi hapon bisag piso. Mayugan niran, kinay ayuda. Magsige na ang taglinog.
0: Oy, nabito yung uban may gala. Malipay noog na ibaha, na isunog, na ilinog, kinay hinabang. Ay, wala na, ligin na sila ka. Income. Runto. Lang akong tubag anang tigmo ni mo kay unsa ni ang tubag anak balong bingwit og isda gikan daw kang tupi Bohol. Kumusta man taga Bohol? Mayong pagpaminaw ang tubag long Coco og del gutter computer. Dayon ang tubag nung anang tigmo ni Mugay sakyanan og dubil. O katong nayabo ang gasolina nga diesel. O traffic enforcer man to kinahanglan giniga na balintuan mamigala ang sakyanan tos dan. Kinang lagi ni si mapadaplin kay nayabo ang gasolina nga diesel. Okay. Long tubag kay ang karni og barbecue stick. Gikan daw kang gikan daw kang Tina may gala sa Bogo. Kumusta mga taga Bogo? Mayong pagpuminaw. Ayan. O, wapagayga ko ang 800 pa man. Kamumbitaw. Akong tumaglong. Sakyanan og traffic light. Gikan daw kang mundo sa Bohol. Ngaan palandaan, taga Bohol na kita may mundo. Mundo kung paralang ito. Long tubag panapton og tanod. Gikan daw akang suy-suy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Uwa ay pagyapon. Ato ikaduhang lingaw-linga may gala siyete. Siyete ikaduhang lingaw-linga. O sa itong una, 4 no? Ikaduha may gala siyete. O paabotang usa para makumplito. paabotang usa mga kurimaw para makumplito, ha? Ala, sige. Long tubag na ko. Anang imong ayan, tigmo kay okay, tubag long na ko sa imong tigmo. Sugong og tuba. Gikan daw kang nga Michael Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mga kurimaw. Aga akong tubag balong anang tigmo nimo o clutch o gasolinador. Matik rin na siya. O dili o clutch o brake o matik o na ay clutch na gasolinador ay brake. Og ikaduha na to, lingaw-lingaw, may galang city, ha? Pabuta may galang unsa para makompleto, mga mga.

Kung tumaglong flashlight o battery, gikan daw kang Nining Dumagiti. Kumusta mang Dumagiti, Ning? Ha? O kira magipong duma o ang giti? Dumagiti. Og akong tumaglong anang tigmo ni mo kay Balbas og Bigote. Dito des gawas may gala, no? Ang mga babae masuko dayo og kanang mamarba silang bana. Masuko ba? Murag barba sa pagkisaligan sa mga bana dito, wag kami gaman. Long tubag na ko anang imuhang tubag na ko anang mutig mo malongkay kutsarag tinidor kan unsunan Miles Bohol. Kumusta mang Bohol Miles? Og akong tubag long sa imong tigmo Gunting og sudlay Pio Tor. Wap agad gihapon bay mga kurimaw bay wap agad gihapon dayon balong tubag na ko anang imuhang tigmo ang tubag anak kay Tiil og Kuko. Lain po purus sa kuko ay tiil. Purus tiil ay kuko. Lain mo po itong bugtong tudlo ay kuko. Lang tubag anang imong digmo bula og basketball ring gikan daw kang Bing si Kihur. Wap agabon. Og ang tubag lang ngipon og toothbrush. Ah, na may musugot may toothbrush ay. Ako ganyang amigo nga ay haras siya manot braso kining naan siya anak ordinahan pare. Oh, tuluman to yung anak na pare. Ay haras kayo siya magkapanot braso ordinahan niya na. Hello. Og balong ang tubag anang imong tigmo ang tubag ana balong kay galingan nga bato Tunyos Buhol. Wap aga pon Tunyos. Direta may galas lain pang pasiaw gikan daw may gala kang Anduy Dumagiti. Kanto stickling anak ni Tiklang Galagita. Nay? Oh, nanay buhok akong kipay, nay. Uy, ayaw pag anak madunggan na kipay ka karun. Inalang monkey. Oh, nay? Oh, nanay buhok akong monkey, nay. Lupig na imong monkey sa ako, Tikling. Nga naman, nay. Kuan? Akong monkey kay kusun na kay mukha og saging. Talo. Kusun na kay mukha og saging. Bungulan. Oh, katong tindok. Og balong akong tubag anang imuhang digmo ang tubag anak kay Onsani Halayan og Hinalay gikan daw kang Jaime Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon tubag ng siyatong kanang dako o gamay siyatong mlatong. Ito mga ano hindi mo na mainitan. Kanang bitang kanang bugan barang ito mga ano hindi mo na mainitan.

Ito kung nasakuan ba ka ng panghaw ito, dos panghaw. Hello. Lang tubag. Anang tigmo ni mo magdiayon. Oho. Piotr. Magdiayon ka nang magkauyon. Pero kasi gaway, magdiaway. Ha? Kanang magkauyon, mali magdiayon. Kanang sigaway, magdiaway. Lang botones o guhalis. Gikan daw kang Romeo. Sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan, Cebu? Dito may gala sa tuang. Nasadyod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Kanabang emojis? Kanang sa cellphone, sa computer. Kanang emojis na iga-smile, gahilak, gamugot, nakurat. Emojis were invented in 1999 by a Japanese name, Shigetaka. Shigetaka Kurita. Shigetaka Kurita.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Marcel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, dahan bigibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kung kidney, kay makulbaan ko. Kanunay gahot akong dughan, mutaas din akong creatinin. Sukad na mindin ko, ugnan sa GOED, kadaho marag yung nagpamahuin nun. Kaloyan biya po, 10 years na ko nagmintin, wala nagig ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basehan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barug kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo. Dunay katakus mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man, ang hinagiban sa pagbarug sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo sa ligan. balik tayo sa ligan din sa tuhan. Pag pinag-uban, mga kurkurno. Doon sa namang sinado. Murag karun ba eh? Ugma pa niya eh. O, ugma pa. Ugma pa sila mag-special special hearing. Diyan naging may balaan, may gala. We're under attack. Okay lang, tubag na ko. Ang tubag na ko ng imuhang tigmo. Ang tubag analong kay kanon og sudan. Gikan daw kang mawi sa sikihor. Kumusta bang sikihor mawi? Og akong tubag lang anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay ligid og interior. Ano may tubeless yun ba? Tao ganit ay tubeless. Kanang ito magkarsunis niya, wag ka brief, may tubeless. Okay, dito may galas line pang pasiyaw. Gika daw kang banban. Gika sa Bogo. Kantos balaw may galang isugog pangahoy ni Tikla kaway sugnod. Nagay uwan-uwan lagi basa-basa. Kung sa manay mong kahoy, musiga ka na, basa man na. Ya. Kanang ipangahoy ni mo ba, basa man na, musiga ka na. Ay, musiga man ang matanay mong birahan takag maayo. Kanipa ka. Nalagkalagot na. Dahakalagot ng ba? Musika, may nang matamog. Kamuhang on, daka. Hello. Okay, padayon, tama sa ligan. Long akong tubag ng imuhang tigmo. Kuko o cutix. Pwede mag-iapog cutix sa mga ilong. Hindi mong magtak. Og akong tumaglong ballpen og papel gikan daw kang marimar sa buhol. Nandiyan yung buhol sa marimar eh. Marimar. Hey. Nawa, no, Stevie ba? Itong kulot ba? Kita tagkulot karon lahi naman. Di naman si Marimar. So, ang tubag na ko. Anang digmo ni mo. Kay. Ano saan eh? Papagmama. Piotr. Wap aga po lo. Pungango kondom lo. Wap aga po. Katapos ang ibilis ko rin mawan. Ah, uno. Wate oras. Salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga itong mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat, ugmaing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa, duha, tulo, pat lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
9: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
15: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
18: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gito sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun, ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon na takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol and Action. Karong adlaw nga Martes, mga higala, Hunyo 16, sa ngalan sa sangguniang panlalawigan, ginumala sa itong Vice Governor Nick Bezas, mag-uban-ubanta sulod sa usa ka oras nga tulumanon, maghatod sa labing uhay mga panghitabo diha sa sangguniang panlalawigan, mga katikaran o kalambuan, ilabi ng mga gimbuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol nga gipunguluhan sa itong Vice Gobernador sa lalawigan sa Bohol, Vice Governor Nick Bezas, uban sa ito ang mga provincial board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Isabilia, sa atong tulo sa atong upat ka mga district board member sa tersero, gipanguluhan sa nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod, sa atong mga presidente sa mga kapunungan, presidente sa sangguniang kabataan Bohol, Board Member Lawrence Xavier Angkla, presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol, Joanna Cabalitinitay og presidente sa Barangay Kapitanes sa Tibuok Lalawigan sa Bohol, Board Member Romulo Molix Cepidosa. Sa atong kugihan og abti kanunay nga SP Secretary Sir Boni Quirog. Pag-usab, no, og maingon man sa mga legislative staff assistant, mga kawani diha sa Vice Governor's Office og sa tanang mga buhatan sa itong mga board member, mayong pagpaminaw og mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Update gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas, mga higala. Padayon ang iyang mga gimbuhaton sa buhatan usab ni sa atong gobernador, isip acting governor karon ang atong Vice Gobernador. Padayon siya naghatag og pagtagad, no, sa tanang mga gimbuhaton diha sa provincial capital, mga bisita og mga kalihukan sa mga departamento, no, padayon nga gisuportaan sa tong Vice Gobernador Nick Bezas, mga kaigsunan, mga lakaw sa kabarangayan og mga imbitasyon sa kalungsuran, maingon man pod ang mga mahinungdanon nga mga kalihukan o aktibidades, mga igala, ubos sa botan sa Vice Gobernador. Padayon nga gihatagan og igong pagtagad, mga kaigsunan, no, sa matag adlaw mga programa usab sa lain-laing departamento sa probinsya sa Bohol, ugot usab nga gi suportahan sa ato ang Vice Governor Nick Besas, mga kaisunan o uban pang mga kalihukan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, mga higala. Adlaw man rong Martes, session day, no? Nagpahigayon og regular nga session ang atong mga sakop sa Sanguniang Panlalawigan. Diin dunay mga mahinungdanon nga mga hisgutanan ang gituki o deliberate, no? Diha sa plenaryo sa Sanguniang Panlalawigan na provincial session hall, mga higala, no? Ang session kaganiha gipreside sa acting vice governor o senior board member Tita Baha, tinambungan sa mga halos tanang mga board members, no, present sa maong session. Dunay quorum unya ang tanan mi participate, no, sa mga hisgutanan, no. Daghang mga gipanghisgutan nga mga importante, mga higala, ilabi na ang paghatag og kahigayunan sa mga bulanon nga gustong mo eskwela og medicine, na mamahimong gustong mamahimong doktor, diin dunay gipadayon nga gipanday, no, si board member Nathaniel Binlod nga maghatag kanila og maayong oportunidad aron nga makatungha og medisina sa kursong medisina nga pinaagi sa scholarship program sa provincial government, mga higala, no. So kining maong bahina, kining maong butanga, mga kaisunan, dako nig tabang ngadto sa tong mga kaisunan bulanon, dili lamang sa mga estudyante nga gusto mo tungha og gustong mamahimong doktor, kun dili makatabang usab ni sa kakuwangon sa ihap sa mga doktor sa mga tambalanan dinhi sa tong probinsya. Nasayod man ta, mga higala, nga daghang mga district hospital sa tong probinsya sa Bohol, mga kaisunan, ang kuwang pag-aayo og doktor. Bisan kani ang DOH run hospital dinis Bohol sama sa Galiares Hospital, sa Don Emilio Hospital, no, nga mga DOH run hospital na kuwangan pa ni og mga doktor, no, nga moatiman sa mga pasyente nga mga bulanon, mga higala. Mo na nga pinaagi ni ining ordinansahon nga gipanday karon ni board member Nathaniel Binlod ato kini dakong tabang, no, nga matubag ang kakuwangon sa mga doktor dinhi sa atong probinsya sa Bohol o makatabang ato sa matawag na to og mga less privilege, financial privilege nga mga estudyante, pero makamao og adunay og determinado nga maka-eskwela og mamahimong doktor, mga higala. Usa na sa importante inggisgutan, gani adunay matawag na to mga healthy discussion ang nahitabo kaganiha. At untang giswayan og contact si board member Nathaniel Binlod para mo pasabot pud ani mga kahigalaan sanglit usani sa hot topic, no, kaganiha atol sa regular nga session, pero wa pay reply, no, gikan kaniya. Sige lang, sa mga musunod sigurong adlaw ato nang i-follow up kaniya og available na ba siya, no, para ma-interview anang bahina, mga kaisunan. Apan garong nga po na atong subayon, no, atong paminawon ang diskusyon o unsay gipanghisgutan sa regular nga session sama sa naandan matag Martes, mga higala, ato ning ipa-play ni atong gi-record nga session aron sab kamo diha sa inyohang mga panimay makahibaw sab, no, o unsay gipanghisgutan sulod mismo sa regular nga session nga gi-deliberate, no, sa dunay mga committee reports, dunay mga importanteng mga agenda nga gituki, mga higala, atol sa regular nga session. So ania atong paminawon, mga kaigsoonan, ang nahitabo sa regular nga session.
5: Please proceed with the roll call.
6: Roll call, the Honorable Acting Vice Governor is presiding. Honorable Assistant Floor Leader Villamore, Honorable Assistant Floor Leader Balike, Honorable Hala, Honorable Abapo Jr., Honorable Honorable Lagunay, Honorable Tirol, Honorable Binlod, Honorable Assistant Floor Leader Acamo, Honorable Sukedosa, Honorable Kabalit Initay and Honorable Angkla. Only three members are not physically present, Madam Chair.
5: Based on the roll call by the SP Secretary, I hereby declare the quorum.
6: Madam Chair, we are now on item number 5 of the order of business. It's the approval of the journal proceedings of the previous session dated June 9, 2026. Madam Chair, on this item, I move for the approval of the journal proceedings of the previous session dated June 9, 2026. So moved, Madam Chair.
5: There is a motion to approve the journal of proceedings of the previous session and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: Chair, on item number 6 for the presiding officer's time, we have a letter from Acting Governor Pacifico de Canarias Blas Jr. dated June 9, 2026, addressed to this August body pertaining to the proposed MOA between the provincial government of Bohol and the Abuitis Infra Capital Bohol Airport Corporation for the installation and maintenance of the Bohol Island UNESCO Global Geopark Visibility Projects at the Bohol Panglao International Airport, that the Provincial Legal Office has reviewed the agreement and found the same not contrary to existing laws, public morals, or policy. Madam Chair, on this item, I move to pass a resolution authorizing the local chief executive to sign the said agreement on behalf of the provincial government of Bohol. So move, Madam Chair.
5: There is a motion as mentioned and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: And the second item, Madam Chair, is a letter from Acting Governor Pacifico Nicanor S. Blasis Jr. dated June 15, 2026. Addressed to this August body pertaining to the application for the titling of the land occupied by Garcia Memorial Provincial Hospital in San Jose, Talibon, Bohol, covering lot numbers 4303-A and 4303-B, that accordingly, the Provincial Legal Office has reviewed and suggested refinements on the agreement and the same was complied with. Madam Chair, on this item, I move to pass a resolution authorizing the local chief executive to apply for a special patent over the subject lot and the acceptance of the land area based on the SEPIA with an aggregated area of 1.624 hectares. So move, Madam Chair.
5: There is a motion as mentioned and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: Madam Chair, we are now on item number 7 of the order of business. For the proposed ordinance, we have none. We also have none for the proposed resolutions. For petitions or requests, Madam Chair, I move that items 1 to 30 be referred to the Committee on Review of Municipal Ordinances and Related Issuances. So move, Madam Chair.
5: There is a motion that item 1 to 30 be referred to the Committee on Review and Municipal Ordinances and Related Issuances. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: For item number 31, Madam Chair, the Municipal Ordinance number 17-2026 of LGU Dawis, reclassifying a parcel of land described as lot number 14351, covered by transfer certificate of title number 101-202600562, with an area of 934 square meters, located at Barangay Katarman, Dawis, Bohol, from agricultural zone to commercial zone. Madam Chair, on this item, I move that this be referred to the Committee on Zoning, Urban and Rural Development. So move, Madam Chair.
5: There is a motion that item 31 be referred to the Committee on Zoning, Urban and Rural Development. As you can bet, any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: Madam Chair, for the other communications, we have a letter dated June 4, 2026 from John Paul T. Gascon, District Engineer DPWH Bohol, 1st District Engineering Office, addressed to the Sangguniang Panlawigan Province of Bohol, submitted the monthly status reports of various infrastructure projects implemented by the office for the month of May 2026. Madam Chair, on this item, I move that this be referred to the Committee on Public Works, Highways, and Related Infrastructure. So move, Madam Chair.
5: Any second? There is a motion that item 1 be referred to the Committee on Public Works, Highways, and Related Infrastructure. And seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: Madam Chair, on items number 2 to 10 on the other communications, I move that these items be referred to the Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs. So move, Madam Chair.
5: There is a motion that item 2 to 10 be referred to the Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs, and seconded. Any objections, clarifications? Hearing none, motion is approved.
6: Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I move for 2 minutes recess.
5: Recess for 2 minutes.
6: Madam Chair, for our committee reports, we have the Committee on Health and Public Sanitation, report number 2026-05. Madam Chair, please recognize Board Member Romulo Cepedosa.
5: Board Member Cepedosa is recognized.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer, Lord Leader, colleagues. Maadong buntag na itong tanan.
5: Maadong buntag.
7: Committee on Health and Public Sanitation, Committee Report Number 2026-05. The Committee on Health and Public Sanitation convened last June 11, 2026, 2 o'clock in the afternoon at the ESPEC Conference Room, Capitol Building, Tagbilaran City. Present for this representation as the committee chairperson, Junicio Joseph Balite, member. Also in attendance were Dr. Yusirma Oy, head provincial office, Attorney Mia Cepedosa, the provincial legal office, Dr. Noel Manalo, chief of hospital, Clarín Community Hospital, Mr. Gios Remolta, Administrative Officer, Clarín Community Hospital, Ms. Rod Del Prado, OIC, DOH, Region 7, Bohol, Ms. Christine Joy Torrijos, DOH, Bohol, Ms. Anabic Puiglos, Bell Health, Tagbilaran City, Ms. Maria Teresa Abilia, Bell Health, Talibon, Ms. Polisina Ranches, Provincial TV Coordinator, and Ms. Grace Eger, LECAO, Board Member Motia Ismet Rol, and the Committee Secretariat. There being a quorum, the Committee proceeded in taking up items required for action. Item 1, a letter from Governor Errico C. Omitado, signed by Madam Asteria Caberte, dated April 14, 2026, addressed to this Ombudsman, endorsing a tripartite memorandum of understanding of the universal healthcare integration site to be entered into by and among the Department of Health Central Visayas for Health Development, the Provincial Government of Bohol, and the Philippine Health Insurance Corporation, Region 7. That the said agreement aims to strengthen integration and delivery of health services in the province, that the same was favorably endorsed by the local finance committee. Findings, as shown in the screen,

0: Karon sir, akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Kainom ka o dito ang sermanded. Misulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi ko inom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na ginipikto? GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: inon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.
4: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy! What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Damn!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
9: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa mag share, Mari.
9: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo, blema, igawas!

0: Alas 5:21 og garon sa detalye sa atong mga balita gidawit si Senador Chis Escudero sa 18 ka mga ex-Marines nga matod pa gidiliberan og minalitang kwarta kining maong testimonya atol sa gipahigayon nga hearing sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black. Ani ang dugang detalye sa maong balita.
1: Ano to? Kanino cellphone to? Kanino? Ayan, go. Charge? Kanino timeline, sir, kami sa inyo advance din, sir, kaya sa pa-insert din. Pag-insert din. Hindi namin po ka, nagpupunod. Ano, kanino ba ito? Balilong time na yan, sir. Kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay si Chis Escudero, sir.
2: Thank you.
1: Sige, go, sabi. Pero po sa iyo, may priyano sa kanyang Marcy, sir.
2: Na?
1: Marcy. Kapag mamayari ni Boss Sabi ko.
2: Ano pangin ko rin, Marcy?
1: Iyan po sa iyo, mga empleyado ng Marcy, nagtatawag na Receivers Aviation and Development Corporation.
2: Okay, thank you. Fast forward na natin.
1: Sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman na sa Pangulas.
2: Next.
1: Bari po yan ni...
3: Ang laking po.
1: Bari po sir ni... ni Bari... sa may sinapuran po sa isusin. Yan po yung nagtalaga din ang siyang nakita na walong cutters saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Vindiani po. Staff din yung sekretary ni Ma'am Sina Kimbunguran po tayo, Ma'am. Kaso,
2: ito si Attorney Henry ng Congressman Saldivo.
1: Yan po si Attorney Samuel Pintiahe po.
2: Samuel Pintiahe.
1: Opo,
2: staff ni Attorney ni Congressman Saldivo.
1: Opo, sir. Yan na po, sir.
2: Ano po?
1: Dating speaker po sa Portito Naga ng Pilipino.
2: Ito?
1: Yes, sir.
2: Kanina, kanina?
1: Portito Makinilo. Sa loob po yan ang bahay po.
2: Bakit may picture ng particular na delivery na ito? Sino ba kumuha dito?
1: Kasama po namin yung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa video.
2: Mga building marita?
1: Yes, sir, ako, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan yung 25-30.
2: Sino ang sabas na doon sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romandez?
1: Yung payutuhan niya, sir, si Ate Josephine. Yes, sir.
2: Ate Josephine.
1: Yes, sir.
2: Okay, doon na nakisearch yung pangalan pagka nakuha na. Ate Josephine. Ano po ang picture na ito?
1: Kung ano kayo naman po namin niya, sir, pero wala po siya dito.
2: Ah.
1: Kung ano kasama po namin niya, sir, pero wala po siya dito. So, yung set po namin niya, pero kami na
2: nakasipin. Saan papunta ito? Alam niyo ba? Ito, hanggang nila ito sa pasal.
1: Yes, sir.
2: Doon din sa CD sa Vision.
1: Yes, sir.
2: Saan papunta ito, alam niyo?
1: Sa Vindalay, sir.
2: Very usually, pagka sinaper,
1: pag sinaper sa Diyos, pag ipupunta ka ng Vindalay.
2: Next. Yan. Next, yan. Pareho lang ng picture.
0: Alas 5:32 sa laing abahin sa itong mga balita, wapay plano ang gobyerno nga libkason ang state of national energy emergency dinis sa Pilipinas. Dugang detalye sa UNTV.
3: Hindi pa handa ang pamahalaan na alisin ang umiiral na energy emergency sa bansa sa kabila ng positibong pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Energy, hindi na lamang presyo ng langis ang problema, kundi pati ang epekto nito sa inflation, transportation, agrikultura at gastusin ng mga mamamayan. Bagamat posible nang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa kasunduan, sinabi ng DOE na kailangan pa munang suriin kung kinakailangan pa rin ang umiiral na hakbang laban sa pagsirit ng presyo ng langis. Mahigit 90% ng supply ng langis ng Pilipinas ay nagmumula sa Middle East, kaya nananatiling mataas ang panganib sa anumang aberya sa rehiyon. Naniniwala ang DOE na maaari bang bumaba ang presyo ng langis, ngunit maaring abutin o abutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago ito bumalik sa antas, bago sumiklab ang sigalot. Dagdag pa ng DOE, kabilang sa maaaring pagbatayan ng pag-aalis ng deklarasyon ng National Emergency o Energy Emergency ay kung tuluyang bababa ang presyo ng petrolyo at mga pataba. No Marso, idineklara ng palasyo ang National State of Energy Emergency matapos ang paglalaan ng tensyon sa sigalot sa gitnang silangan.
4: Fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be.
0: Alas 5:36 at tangi. Senador Rafi Tulpo na balaka sa posibleng kagubot sa ipatawag nga special session ug mga adlaw. Dugang detalye sa tumpagbali.

0: at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra da yun. Sayon ra kayo. Diretso ra da inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzep C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
7: PH

0: Maraming tayo mahigala sa itong mga balita. Alas 5:45 na. Oras atod sa maintinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa gembutikag mga tindahan. Sa laing bahin sa itong mga balita, Senador Rafi Tulfo nagpasidaan sa posibleng kagubot sa mahitabo nga special session ug mga adlaw. Dugang detalye sa News 5.
1: Senador, kung feeling niyo po hindi pa rin matatapos yung dispute sa Senado bukas, ibig sabihin yung mga kinakailangang gawin din ng Senado, hindi pa rin ninyo matatapos sa mga susunod na araw.
2: That is exactly correct. Ito nga ang napag-usapan namin kami-kami na paano kung pagdating tomorrow umaten si Senator Alan Cayetano at si Win, mag-aagawan sila doon sa podium. Ano mangyari? So we were just talking in jest. So sabi namin, siguro kausapin natin yung Sergeant of Arms para awatin silang dalawa at of course papaupin natin kasi sino talaga yung karapatan to report na yan ay sa si Ben Win.
1: So there's a possibility na ganun po yung mangyari?
2: Pwede. Alam mo naman, si Senator Alan Peter Cayetano, kaya niyang gawin ang mga naisip natin na hindi kayang gawin ng isang normal na tao.
1: Opo. Oh, medyo sorry ha, nagulat din ako sir. Na, kasi syempre ayaw naman natin na ganun ang mangyari. Hindi po ba? Eh, kung magkaroon po ng number 13 na bukas, ang Gatchalian Block, hindi naman siguro mukha naman tatanggapin na po ni Senator Alan, ano, kung sakali.
2: Well, sabi niya, mag-resign na lang siya. Gusto niya mag-resign. In fact, there was a time na nasabi niya ito sa media, sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya. But knowing Alan, I'm not gonna take his word for it because you know Alan. Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. So hindi natin alam kung ano yung gagawin niya bukas na baka hindi niya matanggap yung mga pangyayari na dapat tutuldok na sa problema dyan sa Senate. Well, hopefully we're praying na dapat he'll give way pag nakita niyo na 30 na kami.
1: May balita po ba kung pupunta ang Cayetano Block bukas?
2: Wala kaming balita kung pupunta yung Cayetano Block. Ang balita lang namin na sigurado ay si Joel. Pero meron mga pasabi ata si Sen. Loren, mukhang a-attend siya. Pero ang pagkakaalam din namin, siya ay mag-a-attend lang at hindi para bumoto or something to that effect.
1: Mm-mm. So malabo po yung pagtawid ni Senator Loren Legarda?
2: Malabo pa sa putik.
1: bakit naman, Senador? Bakit naman po, Idol? Bakit?
2: How would I say this? Well, una, ito sabihin ko, I believe Alan is highly intelligent and very smart. Yeah. Kaya lang, ginagamit ko sa hindi maganda yung kanyang pagiging smart. At paano ko sabi, he's very intelligent, very smart. E nabugo niya sila Loren at ibang mga kasama niya na these senators, they're known to be intelligent as well, level-headed at decent senators. Naloko niya. In fact, si Loren nga pala, okay, ito may kwento ko sa inyo. So hindi chismis to. Nung that fateful day na magkaroon ng changeover, Loren really was thinking na siya yung mag-elect na Senate President, hindi si Alan. Si Alan mag-endorse sa kanya at boboto siya. Kaya na before that happened, nakausap ako ni Loren. Sabi ni Loren sa akin, in passing, na bakit, hindi ba kayo, okay ba sa'yo na magkaroon ng Senate President na babae? Hindi ko pa alam na meron pala siyang paywatik. Sabi ko, okay, wala namang problema. Kaya na kung makikita niyo sa video, nung araw ng karumbotohan, di ba nagtayuan para siya ng kamay, tinitingnan ni Loren kung sino-sino ang mga bumoto, kung meron silang numbers. Kasi kung wala, baka she will stay independent. Kasi for her, she's been asked. So nung nakita niya na 30 na, sige na nga, boto na nga lang. Pero kasi tuwing mga meeting nila, ata, I believe, nagaganap sa bahay ni Loren. So Loren was really expectant. She was really expecting na siya yung botong Senate President. Kaya lang, she'd been had by the wise and smart Senator Alan Peter Cayetano.
1: So if that's the case, may possibility lumipat siya kasi sinasabi niyo pong nabudol siya ni Senator Alan.
2: Hindi na kasi ang kay Loren ano eh yung bang it's a point of no return. The Rubicon has been crossed. So wala na siyang choice. Panindigan na niya kasi nandiyan na rin lang yan.
1: Hindi niya na para rin matigil na yung Senate impasse, lipat na lang po sa kabila para hindi lang 13 ang meron na numbers, 14 pa kung sakali.
2: Alam mo, DJ Chacha, yeah, maganda yung point mo. In fact, talk to some senators na pagod, they're not happy. I even talked to Senator Mark Villar a couple of weeks ago. Yung sa telepono lang, kumustahan lang. At sabi niya, hindi naman ganito nangyaring kaguluhan. Sana magkaroon ng tuldok to. Sana matapos na to. Everybody, except of course for Alan and maybe some senators, but most of the senators, kasama ni Alan, they know they're fighting. They're not their own wars, but giyera ni Senator Alan ang pinaglalaban nila.
0: Alas 5:49 sa laing bahin sa itong mga balita. House Prosecution Panel gitun-an kung hangyoon nilang kunhuran ang gikinhanglang buto aron nga makonvict si VP Sara Duterte. Niyang dugang detalye sa GMA News.
3: Pag-uusapan daw ng House Prosecution Panel kung magmomosyon sila sa Senate Impeachment Court para ibaba ang kinakailangang bilang ng boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, 22 na lang ang base number ng Senado dahil nagtatago si Senador Bato de la Rosa at nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ng opisyal sa isang impeachment trial. Sabi ni Luistro, kung 22 lang ang mga senador, 15 lang ang dapat na kailangang boto. Kahapon, isinumite na ng House Prosecution Panel at Defense Team ng BISE ang kani-kanilang pre-trial brief. Sa Webes, June 18, maghaharap sila para sa pre-trial conference kung saan pag-uusapan ang mga gagamiting ebidensya, argumento at ihaharap na testigo sa paglilitis.
0: Samtang Julio Saiz maoy gikatakdang schedule sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
4: Formal nang naisumite sa Senate Impeachment Court ang mga pre-trial brief ng panig ng prosecution at depensa kahapon June 15. Personal na dinala ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dokumento para sa House Prosecution Panel kung saan 29 na kopya na may tig 57 pahina ang kanila aniyang isinumite. Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na nasa 60 pahina ang kapal ng mga ipinasa nilang dokumento.
5: Well, that will be their proposed stipulation of facts, meaning the facts that both parties are willing to admit, and then if there are issues that they're willing to simplify, and the marking of evidence.
4: Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., kasunod nito inaasahan naman ang pre-trial conference ngayong darating na Huwebes, June 18. Ayon kay Attorney Bantug, optional lamang at hindi obligadong dumalo ang senator judges sa nabanggit na conference. Ngunit asahan aniya ang pagharap ng mga abogado at kinatawan na ipapadala ng bawat panig upang pagtibayin ang ilang detalye ng paglilitis.
5: That's where we formalize the stipulation, if there's any that they're willing to stipulate on, and also the issues that they would agree that the court can tackle in a simplified manner.
4: Umaasa naman ang Senate Secretariat na magiging maayos ang kabuuan ng proseso. Binigyang diin niya na nananatili sa itinakdang schedule ang Senate Impeachment Court, kaya inaasahang tuloy ang simula ng trial proper sa July 6.
6: So yung July 6 pa rin ang trial?
5: Yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial proper.
6: On schedule.
4: Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
0: Presyo sa lana posibleng mokunhod ug maayo gumikan sa peace deal tali sa US o Iran. Lugar Italia sa News 5.
3: Good news naman sa mga motorista, hanggang halos 6 na pisong ipatutupad ng rollback sa kada litro ng diesel ngayong Martes. At dahil sa peace deal ng Iran at Amerika, posible pa raw yan masundan sa mga susunod na linggo. Narito ang express report ni Gerard de la Peña.
7: Pirma na lang ng Iran at Amerika ang hinihintay sa preliminary peace agreement para matuldukan ang gyera sa Middle East. Sa Biyernes daw nila ito lalagdaan. Kapag natuloy yan, posibleng maging stable ang presyo ng petrolyo. Bababa ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel. May rollback din na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, posibleng mag-rollback ng 32 centavos pero pwede rin magtaas singil ng 1 peso and 68 centavos. Inabot ng 1,100 pesos ang pakarga ng diesel ni Herman sa kanyang jeepney. Aabot raw ito ng 7 ikot. Bagamat malayo na sa 150 pesos kada litro sa kasagsagan ng gulo sa pagitan ng US at Iran, lugi pa rin daw ang mga tsuper na katulad niya.
8: Kung kayong tatanungin, magkano dapat ang per liter para kumita kayo?
9: Kahit malang 70, hindi na yun.
7: Sa ngayon, naglalaro sa 80 to 90 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. At hindi pa raw nakikita ng Department of Energy na magbabalik sa 50 hanggang 60 pesos ang kada litro ng mga produktong petrolyo. Ang solusyon sa ngayon, gumamit ng electric vehicles. Pinag-aaralan na rin daw ngayon ang pagkakaroon ng national gas reserves gaya ng ginawa ng Japan at Korea. Wala pa namang kasiguruhan kung kailan tatanggalin ang State of National Energy Emergency.
10: Paliwanag ng DOE, hindi lang yung mismong presyo na langis ang problema dito, kundi yung naging epekto nito sa logistics o yung paghahatid ng mga produkto sa mga consumer, yung gasto sa pagsasaka, partikular na yung pagbili ng fertilizer, at sa kabuuan, yung naging epekto nito sa presyo ng lahat ng bilihin.
7: Tatalakayin ng mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagpupulong ang usapin kaugnay ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
0: Samtang mo bisita o mo biyahe si Presidente Bongbong Marcos paingon sa Russia alang sa Osaka historic working visit. Lugan Italia sa BNC.
3: Lilipad patungong Russia si PBBM para sa isang historic working visit. Sentro sa magiging dialogue ng dalawang bansa, ang food at energy security. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
11: A first for the Philippines in 6 years at una ring pagbisita ni PBBM, ang working visit niya mula June 17 to 19 patungong Kazan, Russia para sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit.
12: During the summit, ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust, particularly on biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, and people-to-people exchanges.
11: Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ay ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Sa ngayon, tanging si First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang delegado ng Department of Trade and Industry ang kasama ng Pangulo sa Russia. Wala ang Department of National Defense. Ang commemoration daw kasi ng ASEAN at Russian Federation ang focus ng summit kaya walang representasyon ang DND.
12: There will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum and there will also be discussions on how the Eurasian Economic Union and ASEAN would be able to further economic engagement. So, as you can see from there, the focus really would be more on those areas.
11: Nabanggit din ng DFA na sa usapin ng langis, makakasama ang nuclear energy sa diskusyon, bagay na matagal nang isinusulong ng Russia. Welcome din daw sa administrasyon ang tulong mula Russia sa stockpile ng Pilipinas ng langis, lalo na't ang diskusyon tungkol sa enerhiya ay nagmumula sa epekto ng Iran war at ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa oil industry worldwide. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa PICAS Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric, kini si Alin Doidora, ang friend mo forever.
13: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
14: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Behold, the handmaid of the Lord.
15: Be it done unto me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: And the Word was made flesh,
15: and dwelt among us.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
15: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: Pray for us, the Holy Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ.
14: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
15: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herba, strong ka rin.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Malagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
9: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
14: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
18: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Kahit itanong mo sa doktor,
7: alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
20: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tiguwang naku! Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
24: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
25: Let's go, Lola!
24: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
25: Uy! Wata ko!
26: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Strong sa una!
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
27: na sakit. Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
28: It's true. Tungod na ani 5-in-1 beauty of immunity powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
29: Hi, miss! Gandang araw!
30: Lahi ra!
28: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 beauty of immunity powers! Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Ang adlaw sa to ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong vice mayor attorney Adam Ralston Hala, atong first gentleman and first district representative Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga kaubanan, atong mga city hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha, usa sa City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, usa tong mga department heads and office heads, mga higala. Ug again, mayong maayong buntag or mayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pagkikunong, pagkikubat, at pagpaminaw kabahin sa mga update, programs, and activities nato sa kapagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and development dili sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to binsibe tong programa, ug asa man mo na himutang karong mga orasa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. And yes, no, maayong adlaw usab sa ato ang 15 ka barangay ning atong syudad sa Tagbilaran, mga tong mga 15 ka kapitanes ni mga higala. Daghan kayong salamat no sila binausab sa mga Tagbilaranons nga naminaw sa atong matag adlaw nga programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no? Maayong adlaw usab sa itong tigtimo na itong programa si Sir Gilbert Tulo o si Sir Eric Iho kung may nag-insure na madumog ka sa kahanginan via radio. O makita ta no sa ito ang Facebook page kundi naka-live ang itong programa. Ang DYRD Bohol ang kasaligan. O sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 16, 2026, adlaw nga Martes. Yes, may gala na kadaong adlaw na nato karon sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Tungkol kay laing adlaw na usap mga higala, laing usap mga adlaw ang itong pag-iisgutan, kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tungkol kay laing adlaw na usap mga higala, kaubani ko, no, sa usap ka laing na usap, usap ka 30 minutos no nga pag atong ipaambit, atong ihatod ang programa, atong magdadaiyang mga news beats nga atong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. And later ato sa basahon no ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap alang sa mga tikaran, programa, serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And of course ato mga updates no kabahin sa mga impormasyon and announcement nato mga higala. So later on stay tuned para updated ano sa ato ang mga DDI ang mga news na to sa Rambagam Hanang Lokal sa Siyudad sa Tagbilaran. And yes, mga igala, sa dili pa nato ihapon ang ato mga DDI ang mga katikaran, programa o serbisyo na itong pagamhanang lokal sa Siyudad sa Tagbilaran. Mga kaigsuunan, tubuti sa kuno sa pagpangumusta ng itong mga suking tigpaminaw na itong problema. And yes, no, sorry, kaya ito ang kuano, wala kayo na pa ito ang kuano mga higala. Yes, no, magpadayon ta sa ito mga news beat nga ito ang ihatod ni ito ang mga suking tigpaminaw. And yes, no, mga higala, mangumusta sa ito mga suking tigpaminaw. Kamusta mo? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Namo sa maayong panglawas. And speaking of maayong panglawas, mga higala, mugawas na ito sa matag sa tag sa mga panimalay. Or magawas na sa mga tagsa-tagsa kagipang trabahuhan, mga higalay mo kalimot sa pag dala og payong or pagsuot og jacket nga dunay hold para protection sa itong lawas laban sa diya tumatan siya nga dagan sa panahon. Katong panahon, mga higala, usahay init kaayon, no? So may na protection na ito ang lawas matag at law. And yes, no, so aring punto, mga higala, aring nung sakita sa ito ang youth beat nga ito ang nakuha sa pungbatan sa city government of Tagbilaran. Malampusong nahuman ang duha ka adlong appreciation course on organic agriculture alang sa mga estudyante sa entrepreneurship program sa Tagbilaran City College pinagi sa panagtambayayong sa City Agriculture and Veterinary Office o CAVO. Gawas sa mga lecture bahin sa organic farming o agripreneurship, nakabaton usab ang mga estudyante o actual field training sa Three Tops Farm sa Albuquerque din ilang nasinati ang land preparation, seed sowing o paghimo o organic concoction. Sa mensahe ni Mayor Jenya, piyang idasig ang mga kabatanunan na tanawon ang agrikultura isip usa ka maayong karera o oportunidad sa negosyo. Samtang giawag usab ni CAVO OIC Dr. Carl Pradera ang mga estudyante na mahimong future agripreneurs o mga leaders sa sustainable agriculture. Kini nga kalihukan kabahin sa paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa pag-andam sa sunod generasyon sa mga kabataang mag-uuma o negosyante anang sa malig-on o malangtarong dakbayan. Sa laingbahin mga higala, malangpusong natapos ang Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament 2026 kaya nagpasudayag sa talento, disiplina o sportsmanship sa atletang Tagbilaranon. Sa senior division na kadaog isip kampiyon ang Barangay Ubuhan gisundan sa Kugon o Buoy. Samtang sa junior division na sungkit sa Barangay Buol ang kampiyonato uban sa Mangga o Kugon isip ikatulong dapit. Sa iyang Facebook post, gipahalipayan ni Mayor Jenya ang tanang mga mananaog, players o coaches o organizers nga nahimong kabahin sa kalampusan sa maong torneo. Matod sa Mayor, padayon nga nag-invest ang Yapal Administration sa sport development para mahatagan o mas daghang oportunidad ang mga batagong atleta sa Tagbilaran nga mapalambo ang ilang talento o kahintang sa kinabuhi. Gipadaya usab ni Yap ang umaabot kag Grand City Coliseum o Athlete Sports Village nga maghatag dugang suporta sa mga umaabot ng mga sports champions sa Dakbayan. Sa laingbahin sa mga higala, nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubo sa RTPERA law. Giawag din City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta og machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis ug mapahimusnan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Ipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang hangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kagayunan sa mga delinquent taxpayers. giausab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty. Ug mao kato mga higala ang ato ang news bits nga ato nakuha sa kumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuha aring usabita sa ato ang impormasyon no kabahin sa ato ang pagbasa sa usa mga sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Zenia. Matod pa ni Mayor Zenia, celebrating the best of Tagbilaran talent. Congratulations sa all winners of the Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament 2026. A tournament that once again showcased the passion, discipline, and competitive spirit of our Tagbilaranon athletes. Seniors Division Champion Ubuhan, second place Hugon, third place Buoy, fourth place Tiptip. Medical 5 Seniors, Mark Floyd Bugahod of Barangay Tiptip, Jalox Badiha of Barangay Cugon, Joshua Igot of Barangay Cugon, Christian Vinci Ratcho of Barangay Ubuhan. Finals MVP Seniors, Normito Trompeta of Barangay Ubuhan. Juniors Division Champion, Barangay Buol, second place Manga, third place Cugon, fourth place Mansaksa. Critical 5 Juniors, Boomer Maghuyop Jr. of Barangay Mansaksa, Lord Melvin Costan of Barangay Cugon, Raven Charles Delicio of Barangay Manga, Marjo Ingito of Barangay Buol. Finals MVP Juniors, Gian Saligumba of Barangay Buol. Through the Yapal administration, we continue investing in sports because we believe our athletes deserve opportunities to grow and excel. We look forward sa atong Tagbilaran Coliseum Puhon and soon our dream athlete sports village for the next generation of Tagbilaranon champions. Congratulations to all players, coaches, organizers, and barangays who make this tournament a success. Building champions, building opportunities, building a stronger Tagbilaran. Once again, congratulations no sa ato ang mga athletes, sa ato ang basketball. Congratulations to Barangay Ubuhan sa seniors and Barangay Buol sa ato mga juniors. Congratulations kaninyong tanan. And sa laing punto sa mga higala, ay nausapita sa ato mga kaisunan na tumatag bilaranon, nga ni-avail sa ato ang Tagbilaran Citizen ID. Sa ato mga Tagbilaranon, please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card. Bihap mismo sa ito ang second floor sa ICT office. Kung mga Tagbilaranon, gani avail at on July 2025 until May 2026, please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID. Bihap mismo sa itong ICT office. But before mumanin sa itong City Hall, mga higala, sa mga Tagbilaranon, na atay link niya na sa Tagbilaran City Government Facebook page, just click the link para i-direct mo sa itong website. Kini itong website, mga higala, is to verify or i-check na ito no, kung naan na ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Pero at least, di kung sayang inyong oras o panahon no, pag-ani sa City Hall o niya wala pa di ay inyong Tagbilaran Citizen ID card. Para mas sure na naan na ito na sa link para atong ma-check o matanaw kung ma-claim na ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID card. Kinishap at Tagbilaran Citizen ID card, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Zenia. Ang first executive order ni Mayor Zenia papag-digitalize na ng mga transactions and services na ito sa pampagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Pag-usakin yung mga inisyatiba ni Mayor Zenia. And again, this is powered by GCash. And mga higala, na doon natapunta yung mga perks and benefits na makuha sa Tagbilaran Citizen ID card. One, is pwede siyang magamit kung matutag mo abroad ta mga higala at Tagbilaran Citizen ID card kung natin palituno na ito mga coffee or mga coffee shops or anything no dito sa abroad. Pwede na nang ibayad na ito no, i-tap or i-swipe na ito ang atoang Tagbilaran Citizen ID card. Ikaduha, is pwede siyang magamit to cashless payment. Ikatulo, pwede na magamit kung mag-withdraw ta. Og laing pa po ani nga perks ug benefits is pwede po din siya mag natin mga partners na to ani sa ato ang mga establishments na to diri sa syudad sa Tagbilaran. So ato sa lagi pahiluna ang ato mga partners na to sa karong tawang Tagbilaran Citizen ID card para makahatag og discounts nga ginagmay mga higala. So mao kadto no ang ato ang update kabahin sa atong Tagbilaran Citizen ID card. Ikaduha, agarin po tayo sa mga higala. ay nausapita sa ato ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, nga nagsaulog sa langandang natawhan karong adlawa.

0: Emilio Donilon Acedo. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Manolita, Pukita, Susana Gules, Uvita Galon, Adriana Toico, Julieta Victorino, Francisco Felicia, Julita Valiente, Maria Monina, Lordine, Julita Pilaire, and Juliet Inking. Taga Barangay Cugon, happy birthday nila ni Julieta Zavala, Aureliano, Kayela, Trinidad, Cuclaret, Aurelia, Melissa, Kersha, Hermos, Pissima, Juliet, Tahala, Lolita, Salas, Francisco, Rimonida, Aureo, Hapos, Victor, Francisco, Abay, Noel, Anunciado, and Juliet Lansang. Nagabarangay po ba Sundo? Happy birthday, Herlinda Fortich, Ario, Geniston, Francisco Dumandan. Nagabarangay po ba Sundo? Happy birthday ni Emit, Terrio Aquino, Albert Antanosas, and Linita Fajardo. Tagabarangay po ba siyong una ni Elinda Haluag. Tagabarangay man sa happy birthday nila ni Julita Sima Franca, Julita Katot, Francisco Maslo, Francisco Sarabia. Tagabarangay Bol, happy birthday ni Julita de la Peña, Francisca Pilaire, and Julita Yosore. Tagabarangay Dampas, happy birthday ni Trinidad Osaraga, Percy Veranda Mulhol, Carolina Melencia, Trinidad Dingato, Ferriolo, Angkla, and Aureo Pilaire. Happy happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, pagkauban sa buhat sa pagpanerbisyo, ngayon nagsaulog usap sa kanang natahuan kayong adlaw. Happy birthday ni Annabelle Senados Arcaina, Christina Niluwag Daruco, January Ukat 19, Solinita Hamulin Pajardo, Julito Sarong Kanda, Carlos Ayan Mercado, Roberto Ramos Sr., Virgencita Banga, Jennifer Otero, Aureo Perez Ong, and Elena Rubilliar. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, Number 16, Sangguni ang Palungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O sa itong mga sugini paminaw, ngayon sa ulog usap, sa adlaw na tawahan, karong adlawa, na wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa mga suginig paminaw, dagat kayong salamat sa inyong pag-ipuno, pag-ipuno, pag-paminaw, kabayan sa mga updates, programs, and activities nato sa pangamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments nato diri sa siyudad sa Tagbilaran, dagat kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang ubay-ubay ng sakit ang mga higala, ugmang adlaw sa samang takna na sa siyang programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, ang servisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rilson, and First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap. In our 16th, sangguni ang panlungsod City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Aldi Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, as Lanzo Pamor.
1: Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko po, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
7: PH Care.

0: Change Care. Versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: aron makapaabot kita sa tukmang impormasyon, labi na sa mga programa o kalihukan sa atong mga piniling opisyal ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, sa iyahang Vice Gobernador Nick Besas ug sa tanan nga mga ginsakupan sa sanguniang panlalawigan mahigala. Lakip usab sa atong mga piniling opisyal sa nagkadaiyang kalungsuran o barangay mga higala, no? Muna, pasalamat ah. Bisan tuod o gakadipo-dipo ning ato nga mga gibuhaton na ningkamot yuta nga mahidangat na din eh sa atong sibianan aron nga makatangka sa atong programa. Gikan sa adlang Lunes at sa adlaw nga Biyernes mga higala. Okay. So, padayon ta sa ato nga tulumanon, agig pagbukas mga higala, tuguti ko nga ito ipabati, kining humubo kayong mensahe sa atong asubispo sa Sugbo mga higala, si Asbishop Abitoy. So, iyahang humubo kayong agig pahinumdom. Matod pa niya, ayo usiki inyong panahon. We only pass this way once. Wa na second round sa atong kinabuhi. Tinood na, no? So naay opportunity, grab it, use it to glorify the Lord. Live its day as if it were your last day, mga higala. No? So nindot kayo ni nga pahinumdom, labi na gyud sa atong mga kabataan karong panahon na. Nga tingali kamo makamatikod, nunot makahani sa panahon, sa bagong teknolohiya, ang atong mga kabatanunan mura og dako nang gyud kay kalahian, no, karong panahon na ang uban gani di na gani kibaw mo amen silang tagsak-tagsak kag ginikanan, may paiiro may gala nga mosakas bay kay mukiri-kiri pang ikog. So atong ipabati ni yawat na lang pod nga ang namati karon sa atong mga kabatanunan sa atong mga ginikanan part nila sa ilahang pag pamalandong nining sayos kagabihon may gala ning adlaw nga Martes mga sano.
1: Ang baka inighimog sa daga naman na dugay kay tamakat sa kinabuhi. Sa ato lang pagkahimog sa
0: adyutay ha kay atong ipahiluna.
1: Sudag ka naman na. Kita dugay kita. Uy, dugay. Dugay kita makatpon sa kinabuhi. Itang tao. Sa ato lang pagkahimungso. Ang baka inighimungso. Dag ka naman na. Kita dugay kita. Uy, atimanon yun ta. O, mga akha. Giatiman kita ayo. Dugay kitang giatiman sa itong kinikanan. Kaya dugay man ta makatpon. By nature. Ya, subo lang ni mga anak, usahay mo, so tubag-tubag din sa ginikanan ba? Wa, kalimot ba yun sa paghagmo sa ginikanan nila? Uy, mga anak ha, pagkawa si batasan ni anak nga, mutubag-tubag ko ginikanan. I hope ma-realize na ninyo, ihaguan mo ayo sa inyong inahan o kamahan. Kabalo ka ang sinitabo na to, tungod kay sige nagtanaw sa cellphone, dinatakahinong sa atong tapan. Ha? Tinood dili. Tinood, unya, that is very sad. Kay nga no, we are supposed to relate with one another, especially people with us in the family. Ang may tabo karon sa pamilya, di na makabantay tangana ay nag-antos sa hilong. Kay busy mata sa atong cellphone, niya makurat na lang tana ay ma-depress na ay maghikog. Kaya di naman takabantay. We pray nga it will not happen to us. Dili man tanan sa kinabuhi, kwarta, importante. Okay na mabuhi, ay palabi. Ang uban sus, di may kasabot. Magkayod yung taman, hagog taman, malimta na ang panahon para sa pamilya. Malimta na ang panahon para sa kaugalingon. Kano sa makarealize? Kanang masakit na, maluya na, tiba ulahin na ang tanan? Pero dugem na katon. Tambagan tayo palabig bisyo, kaya di na maayos

0: kay mong lawas. Maminaw mapod, pero doon kay makatuon. Karon sa makaanggo, unya naghimatyo. Kini atong papel, sus. Iya sa Ginoo. Kung wa patatagai sa Ginoo special nga papel nga mahimong leader, di gini maato. It's all because of him. We grab the privilege and the opportunity to serve. Atong gamiton, we only pass this way once. Wanay second round sa atong kinabuhi din sa kalibutan. So na opportunity, grab it, use it to glorify the Lord. Amen. Live each day as if it were your last day. Amen. Para di na itong usikan ang atong panahon, ang atong kahigayunan, puy anak, ang matag adlaw sa mga kini mo'y katapusan. Happy Fiesta ka ninyong tanan.
1: So, mga tamikalaw, nindot kayo ang pahinomdom no, sa atong arsobispo. Labi na giyod sa atong mga kapatanunan karong panahon na. Labi na sa mga ginikana, no? Nga usahay mabisita sa atong panginabuhi, sa atong negosyo, unya di na nato mahatagan og atensyon panahon ng atong mga anak. No? Patakibaw ang atong mga anak, doon na na'y problema, ilalang giloom. Una nga, ang ubang pa natong mga kabataan, nahungog aning cellphone, di na ganyan masugo. Ito nagpuyo sa ilahang tagsa-tagsa ka kwarto. Niyawa, takibaw, kung sa ilang ipangkubi dito, mamunay problema sa ining atong panahon karon nga dali na kayong maka-access no? Sa mga gadgets, mga higala. Mabitaw na nga taas kayo ang base sa datos ato mga kabataan nga sayo na nga mabdos, mga bata pa, umikan kay ang uban, maka-access sa mga phone. So, muna'y problema. Manginaotang kining mubo nga mensahe ni Archbishop Abit Oy, makapahinumdum ka na to, magamit na to sa atong pagpamalandong. Nining sayos kagabihon may gala ning adlaw nga Martes. Padayon ta sa atong tulumanon. Alang sa atong mga kaigsunan sa segundo distrito o dili lang sa segundo distrito. Si Kongresista Banban Umintado sa ikaduhang distrito ning atong lalawigan sa Bohol, mga higala, aron masayod, no? Nagdasig kanato sa pagparehistro sa kanang gitawag og PhilHealth Yakap Program. Now, gidasig ni Second District Congresswoman Banban Umintado ang tanang membro sa PhilHealth og ilang kwalipikadong dependents nga pahimuslan ang PhilHealth Yakap Program. Usa kini ka inisyatiba di nagtutok sa preventive healthcare o primary care services. Ang tumaw aron malikayan ang pag sa tinigalog papaglala sa sakit pinaagi sa sayong pagpakonsulta mga higala o pagpatambal, no? So ato ningi pahibaw din he alang sa wa mahibaw o masayod nga ni aning programa sa national government particular sa PhilHealth, no? So muna ang gidasig ni Second District Congresswoman Banban Umintado ang tanang membro sa PhilHealth lakip ang mga kwalipikadong dependents. Na pinagi sa YAKAP ang mga rehistradong membro mahimong makadawat og nagkalain-laing serbisyong panglawas sa mga accredited YAKAP clinics lakip ang una, libre nga konsultasyon sa doktor. Ikaduha, basic laboratory test o health screenings. Sayong pagdiskubre sa mga sakit kung ugaling doon na kay sakit mga higala. Essential medicines nga iresita sa doktor. Health promotion o Disease Prevention Services. Kinsa ang mahimong binipasaryo o niining maong programa? Ang tanang PhilHealth members o ilang kwalipikadong dependents mahimong magparistro o magpahimulos ning maong programa. Giunsa ang pagparistro? Mahimong magparistro pinagi sa PhilHealth member portal. Ikaduha, pwede po sa eGovPH app. Ikatulo, pinakaduol nga PhilHealth office. No? Ikaupat, accredited yakap clinic. No? So, bali, upat ka pamaagi imong kapilian, aron ka magparehistro. Aron ka makapahimos ining usaka importante nga programa sa gobyerno. Sumaan ikong risuman banban umintado, ang tumong sa programa mao ang pagpalig-on sa kahimsog sa matag Pilipino pinaagi sa regular nga check-up sa iyong pagdiagnose sa sakit kaysa atong dugay-dugayon unya nakalamay na hinoon ang atong sakit, no? Tungod kay dugay tang nagpa-check-up og hustong pagtambal sa dili pa kini mamahimong seryoso. Mas maayo ang prevention kaysa treatment. Correct. So mas maayo itong pugnan kaysa magtambal ni nunta, no? Through PhilHealth Yakap, every Filipino has access to quality primary healthcare services closer to home. Ang maong programa kabahin sa paningkamot sa gobyerno aron mas mapaduol o mapalapdan ang kalidad ng serbisyo sa panglawas alang sa tanang Pilipino o tanang Bulanon. No? So muna nga pasalamatan ni Second District Congresswoman Banban Umintado kay iya gyung gikugihan kini o gani. Nasa iyang Facebook page siya mismo nagpahinumdum sa tanang membro sa PhilHealth o sa mga kwalipikadong mga dependents.
2: Nagsirbisyo, nagpangga, nagpakabana. Iatiman ang matag Bulaanon, Congresswoman Banban Aumentado, kaabag mo.
3: Hello, maayong adlaw sa tanan. Nasayod ka ba or are you aware of PhilHealth Yakap, yaman ng kalusugan program? Actually, it has been launched last year, pero taud-taud na gyud ni siyang gilaunch isip konsulta package. They just renamed it and relaunched it last year. Now, what is Yakap? Actually, this is a government's proactive initiative under Universal Healthcare Act aron matugunan or ma-address ang gitawag natong prevention or early disease detection. Because normally, manggod, we only feel nga magamit nato ang atong PhilHealth isip miyembro kung kita masakit or ma-admit in a hospital. Kaya diba, kung ma-admit or ma-hospitalize ta, ang atong bill kaltasal sa mong PhilHealth. Now, because of Yakap, dili kinahanglan na masakit or maadmita aron magamit ang ato ang PhilHealth kundi magamit siya isip Yakap because unsa may mga kalakip ani nga mga benefits or beneficyo under Yakap or yaman ng kalusugan program, dunay free consultation, dunay free laboratory test, appeal ang of course the basic ones nga mga CBC, FBS para sa sugar, no, and mga creatinine, mga uric acid, lipid profiles and cholesterol ug uban pa. At the same time, dunay mga screening or cancer screening test sama sa mammography sa mga kababainhan and sa breast ultrasound, colonoscopy, ug uban pa. And with that, duna pud siya free access to free medicines. Unsa man ang mga medisina nga libre, of course, based on your results, kung duna kay mga kasagaran ani mga maintenance meds sama sa mga hypertensive medications, mga medications para sa mga diabetic patients, ug uban pa. Now, unsaon nimo pagkahibaw unsa gyud mga libre nga mga laboratory tests and mga medicines, you only have to visit the website sa PhilHealth aron makita nimo dito unsay mga benepisyo sa Yakap. At the same time, you can also inquire to the nearest PhilHealth office or mga accredited ng mga yakap clinics, hospitals, or providers. Now, what do you do is a PhilHealth member o hindi pa kayakap? You have to register sa imong preferred or depende nimo no og asa ka komportable magparehistro isip yakap. Kay dili lang enough nga PhilHealth member ka, but you have to register as yakap member. Para again, katong akong gipang mention nga benefits, imo to siyang ma-enjoy isip again miyembro. Now, all you have to do is go to your registered or magpa-register ka and go to that accredited nga mga yakap facility or provider. For example, if you are from Ubay or Talibon, kasagaran ang RHU dinha mga accredited na sila nga mga yakap provider or facility, and they also have this affiliate nga mga hospital or mga diagnostic centers nga dito pod pagahimuon ang mga laboratory tests. So again, inquire lang ta, makisayod ta sa atong mga benefits, sa atong mga katungod, isip PhilHealth member, isip Filipino, nga gusto ta mahibaw makisayod sa atong mga katungod. So, kini ang inyong kongresista sa Segundo Distrito, Congresswoman Vanvan, nagpahimang no, nga tinuod yun, health is wealth. O sa atong pang Bisaya nga panultion nga lawas ang puhunan. So, ang tingan yun nato ang atong lawas, because how can we take care of other people if we don't take care of our own self? So, I hope that gives you an information, an enlightenment of what it's yakap. So, kita-kits ta sa sunod, amping sa kanunay. God bless everyone and daghang salamat.
2: Nagsirbisyo, nagbangga, nagpakabana, iatiman ang matag bulaano. Congresswoman Vanvan Aumentado, kaabag mo.
1: So moto migala no ang mubo nga mensahe ni Second District Congresswoman Vanvan Aumentado. Mao na nga sa kanunay matud pa niya, daghang salamat sa inyong pagsalig, padayon ta sa maayong serbisyo o proyekto para sa katawhan, para sa Segundo Distrito. Gani pa man alang sawa masayod no. In fact ato na ning isgutan atong naging adlaw, apan ato ni sublion para sa mga wa mahibaw. Kini kabahin sige hapon sa pirsang ginhawas paningkamot no, sa Kakugi ni Second District Congresswoman Vanvan Aumentado, kay wa magkugi di gyud siya makakuha ining maong pundo. Una sa TISDA, gikan sa buwan sa Enero tuig 2026 hangtod sa Abril nining tuig 2026, nakakuha siya pundo nga 8 milyones ka pesos sa TISDA. Then, adunay 325 kabuok nga beneficiary. So, tiyaw mo na, 300 kapin ka mga beneficiary ang nakaabil. Ining maong kantidad mahigala sa TISDA. Mahintag TISDA, mga trainings, uban pa, no? Sa mga skills sa atong mga kaigsuunang bulanon, labi na sa Segundo Distrito. Samtang sa laing bahin usab, sa lain nga ahensya sa gobyerno, sa DSWD, kining gitawag og AX mga higala, buwan sa Enero 2026 ngadto sa Disyembre tuig 2026, nakakuha sa pundo nga 23 milyones ka pesos. Diin mukabat sa 13,405 ka mga benepisaryo. So ubay-ubay gyud ang nakapahimos ining maong kantidad mga higala. Gikan sa buwan sa Enero tuig 2026 ngadto sa buwan sa Marso tuig 2026 gihapon, nadugangan pa gyud ang 93 milyones ka pesos, nadugangan og 46 milyones ka pesos. And then nadugangan ang beneficiary og 3,560 kabuok mga higala. Wow. Sa ato pa 16 almost 17 no? 1,000 ang nakabenepisyo aning maong kantidad mga higala. Sa ako nang ingon, dili ni magpanghitabo o dili maangkon sa mga beneficiaryo kung ang inyohang kongresista diha sa Segundo Distrito wa gyud maningkamot, wa magakugi mga higala. No? Kay og minus kag paningkamot dito sa kauluhan, no? Diskarte, alisod gyud ka. Mabitaw na nga ang uban maingon nga kinis congressman, kinis congresswoman, tuta ni sa administrasyon yun na tingali depende no sa diskarte mahigala gawas kung ang naa kanunay sa ilang kaugalingon mao ang ilang personal interest pero kung interest gani sa katawhan nga ilang giserbisyuhan lahi na pod ang istorya no mangita gani sila diskarte nga maka deliver og serbisyo makatabang sa katawhan nga ning salig kanila no mo hinungdan nga suerte kayo ang ato mga kaigsunan sa segundo distrito nga nakabaton og usa ka alagad nga aduna gyoy tinud-anay nga tinguha nga mo serbisyo manghigala sa katawhan sa segundo distrito samtang sa lain usab nga ahensya ang DOH kining MAEP manghigala mognek sagad nga dangpanan no usa ni ka programa sa Department of Health nga labi nagduna kay sakop sa imong banay nga malandig sa tambalanan unya karon inigbil na nimo imbes na ayo na ka murag mobalik imong sakit kay perting dakuha kag bayronon given man yun na no karong panahon na mayoriya sa atong mga kaigsuunang nabulanon karon nga wa halos wa gyoy gigahin o kaha mo tipig o gamay kantidad sa ilang kita, sa ilang paningkamot para pangandam sa oras nga masakit. Kaya nga naman, halos kuwang pagani kanon sa sakop sa pamilya, gumikas kamahal sa mga palaliton, sa mga basic needs, mga higala. Muna nga oras magkasakit, magkasando-sando yun in town ang atong mga kaigsunan o asa ibayad sa tambalanan. Muna nga, dako kayog tabang ng MAEP, mga higala. Muna nga, usahay mo adto ko sa opisina ni si Kandisi Congresswoman sa ground floor sa Kapitulyo. Na dito magalumbay taon tong mga kana bitawong sakop sa pamilya nga nailahang pasyente sa tambalanan nga nangijawat in taon nga ma tipakan o magamay iyawat magamay-gamayan ang ilahang baleronon sa hospital. So gikan sa buwan sa Enero tuig 2026 ngadto sa Disyembre nini nga tuig, nakakuha og pundo si Kongresuhan Banban Umintado katidad nga 58 million pesos. Then, ang nakabinipisyarin ini, mukabat sa 2,920. So, ubay-ubay yun. So, gibayin-bahin ng 58 milyones. No? Muna nga, ang in-charge ni Kongresuhan Banban dere sa iyang opisina, dere sa Kapitulyo, si Rachel, siya magmaigo mo bahin-bahin gyud no tanaw niya kung unsa kadako unsang kinini ang kanang pasyente unsang sakit og tanaw mo rag minor lang so dili telepodako ang ihatag no dili gyud ingo equal posible og dinagko nga sakit nagcover noon posible madako-dako pod pero dako na kaayo kini og tabang mahigala nga nakuha ni si Kandisi Kongresuman tiyo bagoy 58 million nga 2,920 ang nakabinipisyo may gala sa MAEP. Samtang nadugangan pag yun ni og 5.5 milyones. Unya, ang beneficiary ni ini 227. So, dako-dako yun, no? Mukabat sa mga 60 kapin milyones mga higala ang nakuhang pundo ni si Kandisi Kongresuman Banban Umintado alang ni mong programa sa DOH kining MAEP. Nga maoy ihatag, apod-apod, no? Sa mga nalandig sa tambalanan mga higala. Samtang sa ahinsya sa CHED, kung higher education, kining programa nila nga tulong dunong program gikan sa buwan sa tuig 2024 hantod sa tuig 2025 sa kalabayng tuig nakakuha og pundo nga 20 milyones ka pesos samtang 1,227 ang nakabenepisyo unya sa tuig 2025 hantod ni nga tuig 2026 nakakuha og pundo nga 13 milyones ka pesos then adunay 875 ang benepisaryo mga higala nining maong programa sa CED kining tulong dulong tulong dunong program pagbida po ning programa nga ha wala gyud lae po silang nahuna ano tulong dunong program mao na nga sangan sa mga benepisaryo nining nagkalang laing programa sa gobyerno ako magpasalamat no ngadto ni Second District Congresswoman Banban Umintado sa iyang paningkamot kay mao lagi na ogwa siya maningkamot nga makakuhag pundo wa poy matunol wa poy madawdaw ang atong mga kaigsoonan diya sa segundo distrito mga higala mao na nga importante yon sa atong mga lideres nga dunay yoy sinseridad sa pagpanerbisyo dunay dunggan nga dili bungol maminaw sa mga mo sa katawhan nga ilang gilagaran at the same time adunay kasing-kasing nga malumo mga higala nga daling mubati sa kalisod labi na gyud panahon sa adunay sakit mga higala no sa atong mga kaigsuonang bulanon mao na nga sa kanunay kita maghangyo nga ang atong makanunayon nga pagsuporta, partisipasyon sa panggobyerno mga higala. Kaya kining gobyerno, waman eh, panagiyaha o sa kalider. Remember nga, ang gobyerno, ato ning tanan, muna nga atong suportahan ang atong mga piniling opisyal kay kawang po ang ilang paningkamot kung kuha nga ang atong pagsuporta o pagsali nga to kanila mga higala. No? So, importante yun kaayo ka na mga higala sa atong mga lideres ang inyuhag yung kanunay nga pag-suporta. So, aritas laing bahin mga higala. Mihatag ang atong kagamhan ng provincial pinagi sa Office of Provincial Veterinarian kung OPB, no? Armo Masayod o Provincial Health Office kung PHO o libre nga rabies pre-exposure o booster vaccination alang sa atong mga rabies vaccinator o health workers sa probinsya. So, importante ni. Labi na sa mga health worker nga mo yung bubakuna sa mga iro kay pastilan. Di magyong kalikayan nga samtang mabakuna ka, malipat ka mukalit nagbanghag ang iro, mapaakan ka, unyawa di kay proteksyon. Muna nga agagamahan ng provincial, ning himo o ganisitiba, unihatag usak ka programa, libreng rabies pre-exposure o booster vaccination alang sa atong mga rabies vaccinators o health workers sa probinsya. Kini ang inisitiba kabahin sa atong pagpangandam alang sa massive rabies vaccination campaign nga ipahigayon karong Hulyo hangtod sa Setyembre. So importante ni, pero mas labaw importante mi gala bisan pag bakunado natong iro o irresponsible kang tag-iya, imo gyapon ng buhian makonsider ng stray dogs wa gyapon kapuslanan. No? Mas nindot yod nga vaccinated ang atong iro unya atong gihuktan o kaha nara sa atong compound dili makalaglaag gawas so may pinakanindot mo na maisip nato nang responsable nga mga pet owners pero ang uban gud nagtuo man gud nga vaccinated bitaw na vaccinated bitaw na pasagdan nila maglaraw-laraw wag ya pay kapuslanan kay bisag unsa may matangag ana no unya di lang kay makapaak ang pait pagyod o makadisgrasya, maligsan sa mga motorista. Sama sa nitabo, sa balita, kaganiha, na doon na yung tao yung nakaligay sa iro, ang pait, nakabsan ito sa kinabuhi. Asa ito na pet, atong tanaon to. No? Muragi hilap atong kasing-kasing mahigala nga nakabasa sa maong balita o dinis sa DYRD nga doon na yung tao motorista, usa ka reservist pa to, no? Nga nakaligay sa iro pastilan muna maglagot yung bitaw ko ana kaya hasta ako na biktima ini No, tiyawakas, balita rin na kabsans kinabuhi ang usa ka sakop sa Army Reserve nga tagalungsod sa Alburquerque, Bohol. Human aksidente nga nakiligis og iro sa baklayon og aksidente ang naligsan sa kasugat nga motorsiklo nga nitabo pasado alas 5 sa hapon Lunes, kagahapong adlaw. Sus marusip. Paita. Ang paita na og wa na po imo angkon og isa tag-iya siro. Mora po kini sagad. Mao na nga importante na naman tayo dinan sa bag-uhay lang nga naaproba. Kinahanglan tapod nga mohimo og effort ang atong mga barangay officials. Kung unsay nalatid sa provision diha, atong suroyon ang atong mga ginsakupan, no? Atong mga kabadyanan, mga sakops, purok, unya atong ilista, pila ka ilang iro, o pila po ang iro nga ilang gihuktan o kanang ilang nagtagaw sa color. Kay buwahan o makapaak na o kaha makaaksidente, no? Dali natong matrace. Kung ugaling sa inyong pagsuroy-suroy sa inyohang mga ginsakupan nga makakita mo o dunay iro, kamabda ninyo sa panimay nga wahukte, tingali ato ng basahan sa ordinansa o atong hatagan o ultimatum. No? Kaya aron po nga magmatngon. Kaya kining uban, God, dali na kayo mingon, nga di manaamo. Ing arema sa mong silong, ako pong gilawgan. So, kanang paglawg, tablar kag imo nang gi-tolerate mga higala, no? Di na pwede, no? Muna nga, magtinabangay ta kay di man po'y mahimog ato ng pamusilo na kay naman po'y balaod, no? Sa animal welfare, baka muna'y problema po, no? Kay doon na po'y balaod. Kay guwapan ning balaura, duga na siguro ang ipang, no? Ipang ihaw ng mga iro, ah. Na bisan gani sa mua purbida makakonsimis yun gud kana mo akong iro nagyo na compound gihuktan pa gyud pero disturbo kayo mga higala panahon sa kagabihon labi nag manguwag kay musulong man ang binuhian pasti lang yung sabaa unya anha ra bius karsada manggihigda panahon sa kagabihon no ambot kapod ning mga nanag-iya ni ana no magwapoy. Ambot, saan ito na pag-explain mga higala. So, dakog papel ang atong mga opisyalis sa barangay nini, ingon man ang atong mga opisyalis sa lungsod, kung ugaling wa mo'y dug, sa tawag na, dug impounding, maghimo ta, no? Ito yung ipatuma ng balaod mga higala sa probinsya, aron atong malikayan, no? Pag kuyanap sa rabis o gatong malikayan nga doon na gawin ma-disgrasya sa kadalanan ang subo pag yun makabsas kinabuhi may gala sama sa akong gibasa in town nga 23 anyos nga tagadanggay Alburquerque kagahapon nakabsas kinabuhi gumikan ining iro ambot ka og na hibawaan ba kasi tigas iro mo lagi na anay mangangkon. Katong nitabo na ko, di agos tulay, gihigda. Itumon ang iro, kasi nagtuo nga. Itumon po ang kinini ang espalto. Isus, ginoong kalit malagdagan. Tungos ka kusog, gagukod man sila. Ako mo'y natumba. Pagkatumba na to, ang kulba ato, kaya diha po'y nakong nasugatan ng muntiro. May gani, kaya ang akong motor mo'y nakabangin sa ligid sa muntiro. Purbidang paita, no? Duhang simana, tulong simana na ko agwanta sa mga pangos. Nyakin sa maimong paninglan na to. Wala naman, ikita ng iro. Muna'y pait. May tapod, huwag ka ng mga irresponsable nga na naging iro, maunta po'y ba'y makasuway ba o ma-disgrasya simbako, no? Aron po nga ka hinuklog sa ilang responsibilidad umamuhi tag iro mga higala, no? Nang usahay maka buhi tag di maayong pong mga higala, no? Gumikan sa Wa na to na ba, no? Ug unsay kadaot nga mahimo sa atong pagpamuhig iro nga tira pasagad lang. Induman na to kining balaura, dugay na kini. Unya karon revise na pod. So minaot ang aduna gyoy kinini ang kayusahan sa atong mga piniling opisyal, dili lang sa probinsya, sa atong mga bukal, ang importante yun ni ang mga sa barangay. Kay kita mga yudiha, no? Ang atong mga barangay kagawa, doon na may mga purok na assignment. May naota nga i-appel na sa inyohang tigom sa inyong purok, na nang naanay inyohang kunsihal, ang paet lang po doon di pakita po ninyong kunsihal panahon sa purok meeting. E importante mo ta nga mag-meeting mo monthly ba o kaduha ba kaduha ka buwan, dapat naunta na inyong mga kunsihal nga nasayin diha aron mahibaw unsay gisgutan, maminaw sa sentimento, unsay mga concern aron mo po na iyang bitbiton dito panahon sa sisyon. Ang problema po mo rin ipakita panahon sa kampanya, mamanisagad lang ba yun, no? Purias mga tarong, mga igala, no? Muna nga usahay, di po nato ma-blame ngatos mga responsableng mga opisyalis, usahay, ma-blame po nato, ma-appel ato blame ang katawhan nga nagpili. Kaya di mo ta lisod pilion ang ato mga barangay opisyal, kaya ato man ang nasinati, kailaman ta, ito mga silingan, pero usahay, matintal tas tusking na 50, tusking o sa gatos, panahon sa pinili ay mga higala. Kunya, dali tang magbugutbot, kumang seleksyon kay may pay salampate kay mubalik magbuhian. Pero ang inyohang mga gipili, wala nga ipakita, no? So, muna nga, sa'y makaingunta nga ang atong mga kaigsunan, ang atong mga pumipili, daghan pagyod nga, wala pagyod makakaton. Kung saon pagpili sa atong pialan, sa atong tagsa-tagsa kagamhanan mga higala. Muna nga, balikon ako, adunay massive vaccination, ang kagamhanan ng probinsyal, may hinungdan nga adunay libre nga rabies spray, exposure, no? O booster vaccination para sa ato mga rabies vaccinators o health workers sa probinsya, mga higala, no? So, nindot ni nga programa, aron po nga maproteksyonan ang atong mga health workers, mga higala, sa nagkadaiyang lugar, tibuok ka probinsya sa Bohol.
4: Manakop migiro mag-inject, so as protection po.
5: Need nga magpa-inject og rabies. Salamat po ako nga na libre nga inject rabies protection para sa among trabaho sa among barangay pagpanakop sa iro. Ako dakong pasalamat sa atong gobernador sa atong lalawigan sa Bohol sa iyang pagpakabana sa anti-rabies para sa mga manakupay iro kaya aron maprotektahan ang among panglawas o kalusugan.
4: Dako ni siyang tabang especially sa among section kay since manakop mig iro mag-inject, so as protection pud namo bitaw kung mapaakan maganimi sa iring or iro. Ang special thanks sa province of Bohol headed by Governor Aris Omintado sa free nga pre-exposure vaccine kay very helpful para sa amo nga nagtrabaho sa veterinary section kay dili magudlalim ang among work.
1: So mo tumigala, no, ang tipik sa mensahe, no, sa mga vaccinators maigala nga nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal ining maong programa, at least maproteksyonan usab sila panahon sa ilang trabaho, mga higala. Dili lalim ni kanatong mga health workers sa barangay, mabitaw na nga kanunay tang kini ato puro ni panghinaot nga unta makaunahuna ang atong mga opisyales sa barangay, kay daghang pang mga barangay tingali tibuok ka probinsya ang atong mga health workers, gagmay ra siro kaayong honorarium. Pero ang atong mga kunsihal, atong mga opisyalis barangay, sige ka na tuig pasakag honorarium. No? So, og imong tanahon, mas grabe pa ang trabaho sa mga BHW kaysa mga kunsihal sa barangay. Muna yung labing tinood. No? Dako kay obligasyon atong mga BHW, baktas ang sila sa ilahang ginsakupan, no? Kung atong itande sa atong mga kunsihal, sa may tabaho kunsihal, God. no? Session kaduha sa kabuan. Na may gani po og dunay na sponsorang ordinansa o ka-resolusyon. Uban, sila kangadhangad o ganos ay katapusan, tikubrag honorarium. No? Muna nga atong gahinan. Aron po nga malipay ang atong mga VHW, atong mga printed, no? Pasaka mo honorarium, pila po ang atong mga appointed nga mga VHW, barangay tanod, kay sila mo ay exposed kanunay, no? Mga higala. Siguro na nato nga dili mula pa sa 55%. Mga higala, no? Muna nga, kung may tabo na, sigurado ko nga lunod patay yun ang atong mga VHW diha, atong mga tanod, kung unsay sugo sa atong mga opisyalis barangay, uptake yun na sila kay itagaan man po sila o special nga tensyon. No? Mo ang ilaha po madawat ng honorario, makumpensate man po silang trabaho. No, na nga, magtinapuan na sila, kaya nagpasabot nga maguwang na suhultuli ng ilang honorario. O kahang uba na, doon ay sinagbagulbol siguro kay makadungog sila nga sige pasaka o honorario ang ilahang mga opisyalis barangay niya sila, wa yun malakipi, huwag namang galing, pertira pong gamaya. So yung unana, mga higala, no? Samtang sa laing bahin, proyekto sa isla sa CPG o Carlos P. Garcia Road Concreting Project na duso na sa RPAB. Nao gipahibaw ni Governor Aris Umintado, ganyan na gipost sa iyahang Facebook page na opisyal nang gipasa ngadto sa Regional Project Advisory Board kon RPAB ang usa sa iyahang gilagdaang proyekto sa CPG Po-Po Tugas Road Concreting ubos sa Philippine Rural Development Project kon PRDP. So good news ni, no? Kini usa ka minungdanong lakang aron mapadayon ang implementasyon sa proyekto nga gilauman nga makahatag og mas hapsay nga transportasyon og dugang kalambuan sa mga komunidad nga maagian niini. Ang RPAB usa ka regional nga multi-agency nga luwas lawas nga adunay katungdanan sa pagripaso, pagtimbang-timbang o pagrekomendar o pag-aproba sa mga gisugyot nga mga infra projects o enterprises sub-projects ubos sa PRDP program. Lakip na ang farm to market roads, mga tulay o mga agricultural enterprises, mga higala, no? So good news ni alang sa atong makiksunan diya sa CPG, CPG Carlos Garcia, alang sa inyohang road concreting project, mga higala, no? Una nga pasalamat sa atong amahan sa probinsya nga iya gyud nang gihatagan og prioridad. Mahinungdan nga kining maong grupo kining RPAB agi indusar na, no? Mga higala kining nasigutan nga road concreting project, mga higala. Samtang salamaton si Gobernador Aris Umintado sa iyahang mga kaubang trabador sa Kapitulyo nga maoy nanguna sa pagtugyan sa mga tsike o paghatod sa iyahang mensahe ngadto sa mga opisyal sa barangay, sa mga lungsod sa Sagbayan o sa lungsod sa Luon, no? Samtang si Gobernador Aris tuas sa gawas sa nasod sa Canada sa iyang opisyal nga biyahe, mga higala, no? Muna nga pasalamat ta sa iyang mga kaubanan, ng mga trabaho sa gobyerno nga wa po'y pagkaluya, abtiksad nga mo responde kung ugaling ang amahan sa probinsya, wa din eh. So sila ang mo'y mo representar. Gipanguluhan ni Chief of Staff, Attorney Pilipina Asoy Piolio o Deputy Chief of Staff Oscar Valles ang pagtugyan sa financial nga tabang gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa sangguniang kabataan iski sa Barangay San Ramon, Sagbayan o Barangay Tubodako, lungsod sa Loon, nga may kinatibuk ang kantidad nga 200 mil ka pesos. Gidawat ni sa Iske Chairman San Ramon sa Sagbayan, pinagi ni Iske Chairman Ninyo Dagatan o Iske Treasurer Raymond Duroy ang 150,000 nga igahin alang sa pagpalit o sports equipment, office supplies o projector aron mapalambo ang mga kalihukan o programa sa mga kabatanunan, mga igala. Samtang gidawat usab sa barangay Tubodako loon, pinagi ni Barangay Treasurer Anita Gianco ang 50,000 nga pundo alang sa pagpalit o grass cutter nga magamit sa ilang road maintenance o pag-maintenance sa kalimpyo sa barangay. Suma ni Governor Ari Sumintado ang maong mga ayuda kabahin sa padayong paningkamot sa kagamanang probinsyal sa paghatag og suporta sa mga barangay o sa mga organisasyon aron mapalambo ang ilahang mga serbisyo o programa alang sa katawhan nga ilang iservisyuhan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay, mga higala. Di na ito ipibaho ang mga higala, no? Nga nangapusa na ang mga itlog sa pawikan dito sa lungsod sa Tawala, Panglao. Diin si Governor Ari Sumintado, bisan tuwa siya sa Canada, mapasalamaton si Governor Aris sa malampusong pagpusa sa mga itlog sa pawikan nga natugpa sa baybayon sa barangay Tawala, Panglao. Kay kini ko ng pawikan, basta mga itlog ni mudong inigdaplin. Menumduman na niadtong ulahing bahin sa Mayo, personal nga imbisita si Governor Aris Sumintado sa lugar diin gibutang ang mga itlog sa pawikan dito sa iyang nasaksihan. Dito yang nasaksihan ang pagtinabangay sa mga personel sa DNR, sendro, mga lokal nga pangagamhanan o sektor sa mga mananagat aron masiguro nga hustong pagpanalipod o pagatiman sa maong nesting site. Kini maong unang higayon nga adunay pagpangitlog sa pawikan sa baybayon sa Tawala suma sa mga residente. Usa kini ka positibong timailhan nga naghinahinay na mibalik ang kahimsog sa kadagatan sa Panglao ug dako usab ang mahimong papel sa mga programa sa administrasyon ni Governor Aris Sumintado sa pagtitambayayong sa LGU Panglao. Pinagi ni Mayor Boy Arcay inguman sa DNR aron mapalig-on o mapanalipod sa atong marine ecosystem sa nisgutang lugar. Samtang niadtong gabi, Hunyo 15 gahapon, gibuhian na ang adtos kadagatan ang unang batch nga adunay 29 ka mga piso sa pawikan nga nangapusa, no? Gisugdan kini sa ikaduhang batch nga 50 ka buok nga mga piso sa pawikan sa pagkaalas 11 gabi asa buntag. Ang maong conservation activity gipangaluhan sa mga responder sa DNR Sindro Tagbilaran uban sa koordinasyon sa mga partner sa organisasyon o mga grupo nga nagpalambo sa pagpreserba sa biodiversity sa Bohol. Ang maong kalampusan o sa kamaayong pananglitan, panangingnan sa epektibong pagtinabangay sa gobyerno o komunidad alang sa pagpanalipod sa kanayahan o sumaabot na ito mga kaliwatan, mga higala. So, dako kaya kining balita, mga higala, good news kaya kini, kaya nagpasabot. Kaya di po ni mangitlog ni pawikan sa usaka lugar nga mura ba o crowded kayo. So mga inaotang kanang maong lugar diha, no? Magpabili na nga itloganan sa pawikan. Kay matod pa, basta ang pawikan ko nung mangitlog, maglumlum, mudong yung nagdaplin, mangita nagbas, ato na dito, mukuy-kuy na dito, mangitlog. Muna nga pasalamat ha, no? Nga wa ni pasipad eh, o ubay-ubay ang mga nangabuhi o napusa o gibuhian inanay by batch mga higala kagahapong adlawa. Muna nga ang atong gobernador nagpasalamat sa nakadaiyang ahinsya o ang atong LGO sa lungsod sa Panglao nga diin nagtinabangay, no? Alang sa kalampusan ining maong kalihukan mga higala pagproteher sa atong biodiversity mga higala, no? Okay, ang atong oras, alas 7:26. Sus, gamay na lang. Atong ipabati, mahalag asa ko ito, no? Maabot. Kining usa ka concern, may galang, na abot niya sa inyong alagad, na kining doon ako na-scam sa ininiang SSS. So, nalipatang gamay na mag-uras di ay, mga higala. Sige na lang, ato ipabati. Basin umapuhon, ato na ipabati. Aron po ma-aware ang ato mga kaigsunan labi na katong mga SS pensioner mga higala.
6: Scam o pagpangilad. Pulpida ng ilad mga higala. Wa pa gani mga sano masulbad ang sabon scam ni ana po lain nga limbong mga kaigsoonan. Ang online scam nga gigamit ang pangan sa Social Security System kon SSS. Pulpida na unsa man nga scam amigo? Daghan la ba kaayong mga sakop mo, membro ang SSS mga kaigsoonan. Atong kamustahon karon ang atong mga sakop sa SSS mga higala. Huwag ato pong ipangutana karon kung unsa rin maong scam kung pagpanglimbong. Safe pa ba ta? With SSS karong panahon na mga kaigsoonan nga daghan na kaayong mga online scam o uban pa. Ato rin subayon karong buntaga, mga kaigsoonan mahinabi na ito karong buntag. Ang Regional Communication Officer sa SSS Region 7 nga mao ang Senior Communication Analyst mga kaigsoonan si Dan Sulibaga II. Sir Dan, may buntag ka ni mo. Welcome sa atong tulumanon ninyong alagad si Bong Bulyeseri. Imuhang mauban karong buntaga.
7: Yes, Sir Bong. Good morning. Maayong buntag sa itong mga sano. I am happy nga magpahibalo or maghatag og caution sa itong mga kaigsoonan na diri sa Bohol, kabahin aning mga online nga mga scams sa Sir Bong, hinaot utak nga makahatag ko ninyo kasayuran, asa ta pwede mukuha og sakto og tama nga information kabahin sa tuwang SSS membership.
6: Okay, salamat kayo Sir Dan, no, nining kahigayunan. Daghan ka nagpaminaw na to karong mga bulanon sa tibuok kalibutan na Sir Dan, ang imuhang tingog karong buntaga dako kay ni og ikatabang, no, isip guide sa tuang mga SSS members. Mibuto ang balita nga dunay online scam sa SSS. Pwede ba nato mapasabot, Sir Dan? Unsa ning maong limbong karon diha sa online o kinsa man ning maong mga nanglimbong niining online scam, Sir Dan?
7: Yes, Sir Bong, no? Aware ta anang mga post diha sa social media kabahin aning mga scams nga nikatap diri sa dikatap na naitumong pagkuha sa mga information, SSS information sa atong mga members, no? Allow me to discuss upat ka kining mga modus nga ilang gigamit nila nga hopefully atong malikayan, no, kung makakita ta ani or maka experience or makadawat ta ani atong malikayan na in the future, no? So number one, naay gitawag nga phishing, no? Number two, kining phishing. Number three is smishing. Number four, kining clickbaits, no? So, ang kining phishing...
1: So, may gala, no? So, sorry kayo, ninot natin pa dayon, pero murag apiki na itong oras, no? Maikog ta sa sunod na itong programa. Muna nga, umapohon, di ta makalimot, ato ning ipabati ning tipik mga higala. Ining maong sigutanan, aron po nga ma-aware ang atong mga kaigsoonang bulanon kalabot ining mga tinunto sa atong mga pipila ka mga kaigsoonan nga waagyoy laing murag ikalipay nila nga maka biktima mga higala, no? Og tinunto mga higala, no? Daghan kayo mga kabuang karon mga panahona muna nga kinahanglan yun magbinantayon ta kanunay kay pastilan unya labi na ning social media di punta basta-basta nga mo tuo dayon mo share dayon ato yung pihoon og lihitimo ba ni, no? Kaya daghan kayong mga fake news, mga higala, karong panahona. So, dinhin lang takutob, no? O sa nga na lang sa banay ni Governor Aris Omintado o sa mga kaubanang opisyal ni kasamtang administrasyon, kaninyong tanan, katawhang balanon, daghang salamat, o maayong gabi, eh. Sano, o sana.
8: Di Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doc.
10: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ang atong mga kabatanunan, dili lang ang atong mga elementary students, pati ang atong kolehiyo, nahatagan gyud og mga school supply, pinaagi sa pagpaningkamot, pinaagi sa pagsuporta, o pinaagi sa kaugalingong kwarta nila Congresswoman Tutor o Vice Mayor Christopher Tutor.
1: Yes, inguna na gyud Konsehal Jess ang paghatag nila og bili sa edukasyon o kaugmaon sa itong mga kabatanunan. Bisan, kini mga school supplies, andam silang mutabang aron mas mapadayon ang mag-eskwela sa matag estudyante. No? Nakita magun na to nga ang magtiayong tutor, ang ilang kinibang ilang paghigugmag, pagpanggaas katawhan, why limitasyon? As long as kaya nila nga naalay ilang ikahatag ug ikatabang, wa gyud sila duha-duha. Dili ra ba gyud ipahibaw nila sa publiko. Basta lang, gatrabaho sila, galihok sila, gatabang sila. Dili ni sila kinahanglan pa nga ibandilyo. Dili sama aning ubang bitawng tawo nga makatabang lagamay i-anunsyo dayon, pero ang magtiayong tutor, personal nilang kwarta, personal nilang advokasya, gatabang sila, gatrabaho sila sa hilom nga pamaagi sila magsinggita bisan sa social media nga sila dunay gihimo nga dako kayong kaayuhan para sa mga tinunan.
0: Yes, tinagi na Sir Wing, kaya ang nahibuan po na ni Sir Wing, no, ang ato ang mga pamilya, matag pamilya sa combati community nga pabahay, wala ra dili taman Sir Wing ang pagtabang niya Congressman Tutor nga gihatagan pabahay. Kundi gihatagan pud ni ang ilang pamilya og hanap buhay Sir Wing. Og wa ko masayop, gihatagan ni sila livelihood program para pud na sila panginabuhian sa pang-adlaw-adlaw nilang gipangkaon, panggastos. Mo na gingon, makaingon jud ko nga wow. Bisan pa og para og ako matabang ko na ipabahay. Siguro maningkamot na mi asa mi makakita kwarta, pero si Congressman Tutor wa gihapon niya ang pamilya Tutor, wa gihapon nila undanga nga ana ra taman nga nakahatag sa pabahay, kundi nang hatag pud sila og mga livelihood programs para pud nakita ang manag matag adlaw nila sa buong pamilya. Mo kayo kog grabe gyud Sir Wing, makaingon ka sa ato ang last nga interview nga 90% lang atong ihatag kay basin og ang atong uban nga guys, wa pa ila happy pa nako Sir Wing, daghang mo 100 siguro Sir Wing, kay murag makaingon yung believe na gyud ta sa agi sa ato ang mahal nga congresswoman o sa atong vice mayor Christopher Tutor.
1: Yes, ako Konsehal Jess, I object, no? I disagree nga og ato pong 100% looy po tong mga kontra, labi pa tong magsibog-sibog atong mohon katong nangawat og sin ba. Kanya katong wa muhatag sa parastupad. Looy po sila sa ilang grupong masiro. O nang niingon ko nga, atong laman pong hutda, 90% na may atong ihatag.
0: 90% na.
1: 90%.
0: Taon, no? Pero makaingon ka na, para nako, mag-good Sir Wing, satisfied na mag-good ko sa ilang agi, nga nakita, nag-good na to, o kung saan klaseng servisyo ang ilang nakita. Murag, kabalo ka lang kasi, mag-good pa dung-dung, Sir Wing, bakay murag mo nagkatong na nagpakaluoy yung kuan nga matagad ni Duterte. Wala siya, iro na watagda at yung panahon na.
1: Basta ako, wako'y gipasaringan, basta ako, ikaw lang kung gatugas tinuod. O niya, Konsehal Jess, anyway, bahala na sila, no? Kani, labi pa ning The Bohol Monitor, naklaro naman yun pag-ayo, no? O kinsagyo'y admin ane, muna-munag paningkamot magyod anang ilang tiguwa nga admin. Left and right ang pagpangdaot nga to ni Kong Alexi. Basta mo ka di akong giingon nga muabot lagyod ang panahon sa 2028 nga magbaso lagyod mo sa inyong gibuhat nga nasayop mo sa inyong pagpili. Kay bisag unsaon, kumbati gihapon. O niya, Konsehal Jess, ari sa taslaing bahin.
0: Napo ko is agyot-gayot, Sir Wing.
1: Go ahead, go ahead.
0: Kaning ilahang giatinan kong Congresswoman Tutor, Sir Wing, na ni-attend sila og 69 Foundation Day dito sa Nueva Vida Esta Carmen. Kauban na to ang atong Vice Governor Nick Besas. Uh-huh. Kanya, dito po, ni attend po ang representative ni Congresswoman Tutor dito po sa Barangay La Union Candihay ang ilang 89 Foundation Day. Kauban ni Sir Weng ang pag-turnover sa road concreting project nga dito sa barangay nga para padulong ni siya sa kalambuan sa Candihay noon, Sir Weng. So managingon nga dili ra kay Foundation Day, murag double celebration niya ang nahitabo sa Barangay La Union kay Foundation Day nila. Unya na katagamtan pod sila og road concreting project nga gi-found gi turnover pod anang adlaw, Sir Weng. So makaingon kita nga nindot no nga naapod tay inahan sa kaminang panabang nga nagpangita para mahatagan og projects ang atong matag barangay, matag lungsod, Sir Weng.
1: Yes, Consul Jess, tinuol yun ano, unya hibaw man gyud ta nga kining atong kongresista og serbisyo hisgutan di yun ni mabangbang. No, maghisgot ang advokasya ay nalang magpaningog diha mga kritiko kay Bisakasan Dapita. Wa pagyod ng inyong amo makahimo sa gihimo ni Kong Alexi. Bisan pagkunsaon, 90% sa tibuok 3rd District of Bohol, pinangga gyud si Kong Alexi Bisas Tutor. Now, Consul Jess, yes. Gahisgot man ka nga nakatambong ang atong busy gobernador sa usa ka dakong kalihukan uban si Congresswoman Alexi, no? Gahisgot man ka ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mapinanggaon nga amahan, no? Sa Lalawigan's Bohol, ato ning tagaad pagtagad, labi pa nga dunay balita nga ang vice gobernador dunay laka ngayang gihimo nga magpa rehistro dito sa lungsod sa Hagna. Wagoy dautan nga intensyon or any political motive sa iyang pag-transfer o rehistro sa lungsod sa Hagna. Apan, dunay usa ka hagnaan nun, if I'm not mistaken, Tagalunoy man tingali to, nga ni supak, mi question sa lakang nga gihimo sa atong vice gobernador. When in truth and in fact, sa akong mga impormasyon nga nakalap, si Vice Governor Nick Besas tagahag na ang kagikan ani ganit na kaeskwela ni sa Milagrosa Medalya nga eskwelahan sa lungsod sa Hagna. Kung wako yes. Masayo, pag inahan, mao itagahag na.
0: Yes, Sir Weng. Yes, Sir Weng.
1: Onya, dunay misangat, may file o petisyon, may question sa paglaka nga gihimo ni Vice Governor Nick Besas. Ang akong pangutana, naibaw matakin sa mga nagpaluyo aning pagsupak, pag-questioning ning lakang. Kay nangaratol na ni sila, nangahadlok na ni sila, nga kuno maoy mudagan o congressman mupuli ni Kong Alexi. Nga unang-una, ang gipangayo sa lagda sa balaod, di man kaayo bugat, naagani nangahimong mayor, konsihal, sa usa ka lungsod nga grade 2 rang jawa. Di ganin ka maong bubasag in English. Unya si Vice Governor Nick na hinoon nga waban unta siya dautan nga mga katuyuan wa siya political intention. Ang iya lang nga mubalhin pero gika himangod, gika hadlok, gika lisang nis mga pipila ka mga politiko niining iyang lakang nga gihimo. O sabay imong nakitang rason nini Consul Jess, dautan ba ang lakang nga gihimo ni BG Nick? No, ako magnung Nick, mangugwanik, magmanung mangko. Duda ba'y nakita ni mong dautang katuyuan si Manung Nick ang atong Vice Governor niining gusto niyang pagpa-transfer o registration nga isip butantes lungsod sa Hagna?
0: Sir Weng, Para na ko, Sir Wayne, no, na nakahimamat mo good po na, na si Vice Governor Pagsyesta ila Congresswoman Tutor. Nagka-Istorya Amerika kadali po na kauban-kauban sa itong mga katong Congresswoman. Si Kananit, basta simple na yun siya, Sir Wayne. Simple nga pagkatao, jaga-jagaon, di ka mataha po doon. Mga siguro ng kanang uban diha nang hadlok nga mo transfer kay si tinuod mong good food nga ilang kaliwat na sa hagna og nakahinumdum ka Sir Wayne nga nahinay mong mayor diha sa hagda nga parinti nila nya dito siya oh, tinuod to imong gingon dito siya gaeskwela sa pag elementary nimba transfer lang sila og pagpamuyo kay mo ka Sir Wayne si Vice Gobang God sa panahon nga diha pa siya sa hagna gapuyo. Nagnegosyo na sila og katong distribution until karon nasay katong ilang business nga mag-distribute og mga produkto kanya sa panahon pud nga lag OFW pud na siya within 20 years na siguro upward nga naadto siya OFW diha pa siya gikan diha sa hagna atong time Sir Wayne before siya nahimong councilor sa lungsod sa Tagbilaran. Diha gyud siya nagpuyo sa hagna mo nang anong watay wa gyud rason nga og ganahan na gud pud mo balik si Vice Governor Nick Vesa sa hagna anon nga iyang tinuod nga gigikanan. Why not nga ato mang pugngan total ung mahadlok sila nga mahadlok man sila nga layo pa kayo ang eleksyon 2028 pa so na pay daghang changes nga mahitabo og gintahay man galing pod nga mudagan gyud si kung si Vice Gov og congressman sa 3rd district kay mo may bali mo puli ni Congressman Tutor nganong mga hadlok man sila mahadlok sila nga mapildi pag ilang amo kay mahadlok sila nga nindot gyud pud ang agi ni Vice Gov Nick Bezas mahadlok sila nga mapadayon ang mga kaayuhan para sa katawhan sa 3rd distrito makaingon di ko tinuod man galing na Sir Wayne na siya gyud ang mudagan og congressman mo puli ni Congressman Tutor magpasalamat ang katawhan kay balo ko og siya'y mudagan magpadayon tanang advokasya magpadayon tanang proyekto magpadayon ang kalambuang kumbate sa tinuoray nga serbisyo para lang sa katawhan sa tersero.
1: Ang akong analysis by paralysis aning kalambuan nga imong giingon kung ako'y adviser sa mga niya bitaw sa oposisyon magpasalamat kog dako og si Vice Governor Nick Bezas ang mudagan. Kay gano man makahatag yun nila og can put up a good fight no sa 2028 kung siya magaling ang hatagan og bendisyon ni Kong Alexi kay matod pa nimo masaligon ta nga mapadayon ang kalabuan. Kay kung si Vice Mayor Toper ang mudagan pagka-congressman puli sa iyang kapikas. Kamong mga kontras politika, maadyo pa'y maglana mong putot. Kay kung si Vice Mayor Toper inyong kontra, ngit-ngit pasalkitran, itong pasanuos na inyong kadaugan. Unsa, kamong mga animal, saway-saway mo ni Vice Governor Nick Bezas injong ingnon kay daghag tato kuno matod pa nila ingnon nila yakusa. For the information and guidance ha? Ang mayor gani sa Davao City nga hong Brad sa fraternity nga Alpha Caparo si Bro Basti Duterte wa mo magtanaw nga na bullet putog tato. Pero dili ang tato maoy barometro o sukdanan tungod kay ang tato is an art. Art na siya sa lawa sa tao. Ang importante, wa lang madihado ang katawhan, wa lang manghilabot sa kaban sa katawhan, o nahatag lang ang tinudanay nga pagpangalagad. Wa ko'y nakitang problema sa tato ni Vice Governor Nick Bezas. Kamo lang nga mga animal nga mga kritiko, inyo lang yung hugaw-hugawan ang vice gobernador nga gatrabaho ra na sa hilom. Ah, low profile ang vice governor. Ah, wa gani mo. Wa lagi tato pero kawatan pug sin. Dawa.
0: Mo na Sir Wingno. Makaingon jud ta nga og ngilngig siguro paminawon nato nga ang kaning bitong atong mga opposition, kaning mga kontrapartido na to nga naglantaw pod sila nga mawanta sila mura sa ma-challenge yung taba nga okay kay si Vice Gov di pa kadyo fame niya na di pa kadyo siya kanang kuan in social media pero og mo ingon ta nga si Vice Mayor ang mudagan mag ingon jud ta nga
1: humanang eleksyon kay humanang eleksyon
0: yes muna daan kay makaingon jud ta nga ang agi nitong Congressman Tutor syempre
1: Banaguna pero so, ang amahan maoy mudagan og maoy hatag og bendisyon na sos Ginoo inigtuboy ni Kong Alexey inigsinggit ni Kong Alexey katawhan sa tersero distrito uyon ba mo nga ang akong amahan maoy mutiwas sa maayong pagpangalagad nga akong gihatag diha ninyo singgit dayon ang 90% nga katawhan uyon mi Kong Alexey kensay imong hatagag yes. Suporta adto pod mi watnas the Bohol Monitor hingkirig dayon
0: wala gyud pero nga ang ila manggod ang agi manggod nila nga sa atong Congressman Tutor bisan pa man og daghan kaadyo lagi og mga issue nga gipang
1: labay pero mga, wa lagi bisan kun saon pa na ninyo bulikat kay top performing representative.
0: Yes. Top performing. Banag asawa top performing. Ang ato ang Congresswoman Tutor sa Central Visayas number 4. Ang ato ang Vice Mayor top 1 sa Tibuok Bohol. Mura kay nga nga ning serbisyo gyud og tinud-anay ang mag-asawang tutor. Mag-asawang tutor.
1: Sila ang angay mo singgit ni anang political slogan buhat ang pasultihon. Tungod kay nakita gyud ang ilang buhat sa ilang pagpangalagad. Bisag unsaon, yes. Kumbati gihapon. Tatak Alexey Disas Tutor.
0: Yes.
1: Onya, Konsehal Jess.
0: Nakatawan, Sir Weng.
1: Nanguhit naman po ning ahong orasan, oy. Imo na lang panapos yung mensahe. Pasaylo ako, gaho ka dyan kamputlon kay. Nanguhit na pong orasan ako.
0: Baka, marag, nandindot na tato, Sir Weng. Pero, sige, poho na po, Sir Weng.
1: Agahong yan, Johnny mo. Agahong yan, Johnny mo. Paliho ka dyan kalimot.
0: Yes, pohon, pohon. Bito, ano, ang akong last na lang na pa-insulti na mga lagi na ning buto naman na sa Tibuok 3rd District na pohon-pohon o kinsa gihatagan ni Congressman Tutor o kabinlan niya ang iyabang bana o ang ato abang Vice Governor karon magpasalamat ta katawahan sa 3rd Distrito kay wa gihapon ta pasagdi sa tuginahan sa kauneng panabang sa paghatag og serbisyo paghatag og tinud-anay nga pagserbisyo pag-alagad sa katawahan sa 3rd Distrito og maingon na lang ko Sir Weng sa tanan-tanan nga mga katawahan sa 3rd Distrito atong hatagan og igayon atong hatagan og panahon ang atong Congressman Tutor maka sultira na si Congressman Tutor og kinsa gyud ang iyang ituboy og duol na gyud ang ato ang election punpun layo pa man pud Sir Weng kay 2028 pa man pud na napaipila kay sa tuig mudahong tuig pa pun tapin na mag-election so ako lang gyud pong ipang siya hinapon Sir Weng na sa shout out pud na ko no ang ato ang mga kauban sa buhat sa Barangay Ilawd og sa ako ang kauban pod sa part-timer squad kanunan din sila maminaw na ko Sir Weng nga naagid ko diri sa BFM og sa tanan-tanan nga mga tigpaminaw sa Plastada, thank you so much unta malinawon tang tanan og sa katapusan sa kanunay tang mukumbate aron ang atong katawhan sa 3rd Distrito lakip ang bulanon muabante.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Ubo, blema!

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukaranan ini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong diwa o balaanong kadasig mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipod aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod niya sa tuwan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong palita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Nga salamat og maayong gabi mga kaigsoonan ato mga pangmusta sa tanan natong mga suki kayo nga tiga sunod sa ato nga tulumanon. Atong mga pangmusta labi na pod sa atong mga kaubanan sa Missionary Families of Christ. Salamat kayo ninyo og usab sa atong mga kaigsoonan sa naglain-laing mga renewal movements dinhi sa ato nga Diocese Tagbilaran, Diocese Talibon. Og usab ako mga pangmusta sa atong mga kaigsoonan nga naa sa gawas sa ato nga probinsya, gawas sa ato nasod. Pinagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa ato nga Facebook page. Salamat kayo. Di na nagpa kita na si Bika. Si Rebika. Mayang gabi eh. Kung naingan siya, mayang gabi eh. Kumusta man? Kumusta man diha Bek? Kumusta man diha sa Angeles City? Oh, so ato pud nga pangumusta day atong pasubo day sa pamilya ni kagawad Victor Malayaw sa iyang ugangan nga may una na nato may panaw na atong mga pasubo sa imong pamilya kinatibuk-an nga pagpanaw sa imong ugangan wa lang tay ngan dire pero basig makakuha ra taon niya pahon. Anyway, usab sa mga kaigsoonan nato labi na sa mitambong sa atong gihimo nga sa atong gihimo nga meeting kagabi nga nagisguta sa mga evangelization programs nato sa atong CLS dinhi sa ato nga Diocese Tagbilaran karong umabot nga Domingo na ang atong Christian Life Seminar nga ato paghimuon diha sa parokya ni San Ignacio de Loyola diha sa Dampas. Mayang gabi ininyong tanan katong atong mga gipang imbitar katong pong nakadungog. Pwede po nga, pwede ra mo muadto dito. Alas 7 na sa gabi eh, Domingo pohon. Alas 7 sa gabi niya. Hopefully makahumanta anak po nas mga siguro alas 9 or alas 9:30. Atong paningkamutan nato. Talk number 1 onya mismo gyud ang ato nga padrikura si Father Victor Joseph Turalba diha sa Dampas diha sa San Ignacio de Loyola diha sa Paris diha sa Dampas onya atong giimbitar ang atong mga wa pa makatambong sa ato nga GK sa ato mga GK areas diha sa Dawes there is a Baclayon ug diha sa Kabawan ang mga GK areas na to. So, unya ang ato pong gipang-imbitar ang mga young couples, kamong mga minyo, kamong mga kadtong mga bao na, babae o laki, kadtong mga daga o ulitaw. Atong gimbitar, this is muna atong gitawag og adult catechesis. Adult catechesis. Balik na gamay sa ato nga basic sa ato nga pag sa mga pagtulunan nato sa isip mga Katoliko. No? Our first talk ana karong Domingo is Jesus the Messiah. Paghubit diha nga nganong nahimong Dios si Hesukristo, nganong nahimong maluluwas, nganong nahimong ato nga kanang kauban nahimong tao siya Dios nga nahimong tao nga nakiguban nato sa 33 ka tuig sa iyang kinabuhi tiyak ba ana nga kwan iya na nga rason. So ato nang hisgutan sa pagpanguna sa atong padrikura diha sa Dampas, diha sa San Ignacio sa Loyola, diha sa Dampas nga si Father Victor Joseph Turalba. Kini pud siya mo ang spiritual director po ni sa Charis sa Charismatic Renewal Charismatic Renewal Services. Aho. So daghan po ni silang mga kauban ini. Ato si John Lugronio gani dito atong gikita gani ha. By the way, atong gihimo gani ha usab nga hapon ang meeting sa tanang mga membro sa Diocese of Tagbilaran Council of the Charismatic Renewal Services. So, muna ang mga daghaning mga grupo ha, na ang BCBP, na ang BLD, na diha ang Charismatic Group, God. Charismatic Renewal, katong original nga Charismatic Renewal Movement, onya naapo diha.

of Christ, na po diha. O niya, na ang taga BCBP. BCBP, kisa patoy uban. Servant community, pinagi ni Miss Murala, Mrs. Murala. Dito siya, represented sila dito. Oh, so, there were mura og 11 groups dito. Kay 11 ramampod na. Orag, ang nintambong dito kaniha, pero wa diha makatambong ang Ilim o ang Il Shaddai. So hopefully, mauni ang rallying point sa ato nga serbisyo, sa ato nga faith, sa atong growth as Catholics, nga maningkamuta, nga dili mahimo o tinagsara, kinahangan maningkamuta nga ma-inspire ang isig ka membro nga makatambong kanunay sa mga activities nga pagpasugdahan sa ato nga council, because there are 4 councils sa atong Diocesan Council of Dalite, mga sub-councils nga sakop ni ini, no? Mga sub-councils o maghisguta sa institutional nga mga membro sa Diocesan Council of Dalite. Tungod kay kining Diocesan Council of Dalite, mga kaigsoon, ato dining maghimo ta og series unya ni ini. Mag-series tayo ni og mga pagtulunan ni labi na magtuki diha sa Constitution and Bylaws. Not necessarily siguro nga atong academic nga atong discussion, atong i-practical, atong hubaron sa kanang masabot na to ang ato nga Constitution and Bylaws. This is also pagsabot po ni sa ato nga akuhan isip mga laygo, isip mga laygo. Kay duha ra mga klase ang mga Katoliko, duha ra ka klase. First, kadtong mga ordained members, ordained persons, kadtong nuns o kanang mga priest, og kadtong mga religious who chose to have religious life as approved by the church, by Vatican. So muna sila ang primero nga pundok. Ikaduha, ang mga laygo na. Tanang mga laygo nga dili basta kay dili ta orden, wa ta maordinahe, kita diha sakop tas mga laygo. Nya sa mga laygo, di mo pud mahimo lagi og atong tawgon tanan, kay tiaw bay pila ta ka kuan. There are I think there are 90 or more than 90 million na 90 million Catholic dinhi sa ato nga members sa Catholic faith or religious, Catholic religion din sa Pilipinas. So, inga na kadaghanon. So, din sa ato, tingali din sa ato, na atay mga 1 million siguro. More or less mga 1 million sa kinitibukan nga probinsya sa Bohol. So, din sa Diocese of Tagbilaran, siguro na atay din siguro yung mga more than 600. Kung tanaw, or 700,000 baka. So, dili pwede ka nang tanan mo itong himong member. So, naatay mga representatives. Nga naman yung mga organization. Ugwa ka ma-appel anang mga organizations nga renewal movements ba or mga organizations diha sa nagkalain-lain sa simbahan. Labing siguro nga membro jud ka diha sa cluster, sa kapilya, o sa parokya. Kay puros man doon ang mga membro anak. Pero katong way affiliation dito sa mga naklain-lain nga mga renewal movements o mandatory organizations or associations, naa sila'y mga representante. O direpod sa mga way organizations, naapod ang ato nga parokya. Siyempre, sa parokya na atay coordinator. Natay coordinator sa kinini ang laygo sa grupo sa mga laygo diha sa ato nga simbahan. Nya kana diha mga representatives na po diha sa laygo sa parokya, maghiusa na po na sila tungod kay ang mga parokya gibahin-bahin mapuni, gipundok-pundok po ni sila og mga vikaryato, vikaryet. So there are 8 vicariates din sa ato nga Diocese of Tagbilaran. Sa to pa kanang 8, nana sila'y nagkalain-lain nga mga membro ng mga parokya. Ang mga coordinators anak sa laygo, mauna po to sila'y magpili.

0: kinsay mo represent sa vicariate nga maoy mahimo nga miyembro sa ato nga govern sa governance council sa ato nga board of natay mga representante nga ato nang gitawag og governing board unya ang governing board mahimo nang member sa mahimo nang magpili na po diha og mga opisyales executive officers. So mao na kay gagmay man ato kay lisod lagi pag handle og dagko na daghan na kayo. No, so giginagmay na to ang executive officers pito lang na kabok. Unya kanang governing board naala na sila di city plus one tungod kay naa may immediate past president. Unya naa po na sila general assembly kay arong ang mga pulisya isa lang usa dito sa general assembly unya dalhon ngadto sa ato nga director o ngadto sa obispo sa Diocese of Tagbilaran. So ingana ka kun ang atong representation dili kay direkta tungod kay daghan lagi ta kayo. So ingana. So ato dang i-acknowledge siya the another si Rebecca, si Bika, de si Gabino ang mayadong bang gabi ni bodong unya si Kompod, si Pare Raul, na po dire si Pare Raul. Mayong gabi kanimo pre, mayong gabi nimo pre. Oh, kumusta? Ready na ba ka nga mo pasundayag sa ato nga tournament dito nga kita-kita na dito sa Sambog. Kumain gabi ini mo diha. O sa uban pa, si Joan Lupina. Kumain gabi ini mo dahi, Joan. So, kumusta ang buhay-buhay na to diha sa bukid? Nabakas bukid gapon? Oh, nabaka dito sa, kuan, dito sa Inabanga. Mm-hmm. So, okay, muna mga kaigsunan, hisgutan lang na to. Pero formally ato ning labi na sa Constitution and Bylaws. So nag-meeting ganiha ang Diocese of Tagbilaran Council of the Charismatic Renewal Services. Kaya sa ako nang ingon, there are 4 councils. Councils nga nasood niya na. Nay council sa Marian Council, katong mga nagdebosyon ni Santa Maria, related ni Santa Maria, lain po na silang grupo. Kaya daghan-daghan man eh. Daghan eh. Naapoy laing council po sa Apostolic Services. Apostolic Services, naanang mga kuandiha, naadiha ang mga lay liturgical ministers, naadiha ang mga workers sa simbahan, naadiha ang mga organizations nga wa sila mura ba og generic ba ang ilangan parang lita niya na po tayo devotional council devotion apostolic devotion na apoy kadto sa mga kana ni mga klaro ni kana mga San Pedro kalungsod namo sa foundation apil na ini na apod ini sa mga San Jose na apod ini sa mga Padre Pio o daghan kayo mga kana ini mga kana mo na gitawag natong divisional services devotional dili division devotion devotional services. So, mao ni ang kuan to. Ato ning atukion sa sunod kay kuan manik ayo kay nang this is very important tungod kay matud pa sa document nga nakuha nato gika sa Vatican. Kaning Council of the Lite mao ni ang umbrella organization sa tanang mga organization sa laygo sa usa ka diocese. Tanan lagi katong na-organize o kaning sa PPC or sa mga parokya, muna ang Diocesan Council of the Lite, muna ay pinaka-epix, muna ay pinaka-tumoy, muna ay pinaka-umbrella. Ang ato ining director, ang ato nga spiritual director ni ini, bale, mao si Monsignor Jeff Malanog. So So dito may nag-meeting ganiya sa Dawes nga dito ko daghan-daghan dito ang mitambong. So that is why mga kaigsoonan, ug ato nga sabtan man God ang ato nga nang role ba sa mga laygo diya sa ato nga faith. Makatultul po ta pag kuan, makatultul po ta pag hanay sa atong serbisyo. Makatultul po ta pag situate sa atong kaugalingon, pagbutang sa atong kaugalingon asa ta kay di man pwedeng ang trabaho sa pare o ang trabaho sa mga laygo magparehas. Dili man pwedeng unsay mga kaakuhan sa mga kaparian sapawan ang kunon sa mga laygo. Mao po na ang mga laygo po, daghan kayo mga butang na dili mahimo sa pare. No? Dili mahimo sa pare. Pero na ay mga ground ba? Na ay ground ba? Na ay point of coordination? Na ay point of cooperation? Nga sa duha, kaya di man mahimo nga magkuha lang ta mga pari ra wa mapud dili mapud mahimo nila. There are so many things nga buhatonon sa simbahan nga dili mahimong tanan sa pari. Kinahangan nga naagyoy kanang pagtabang sa mga laygo. In just the same way nga daghan po nato kayo sa mga laygo nga di po ta kahimo pud sa mga trabaho sa pari. Di man ta pwede mo misa mabunjag, although kanang bunjag na yung mga emergency anang gitugutan. So daghan kayong dili nato mahimo kanang mga blessing anang mga panggamiton sa kwan, dili mo na pwede nato. So mauna nga gilatid gyud sa atong simbahan ang kakuhan sa tagsa-tagsa nato ka mga miyembro sa Katoliko. So dili pwede nga ang trabaho sa pari kitay mo ano ba ato ba sa wayon ba tong sawayon. In fact, nga agani gidiman sa ato nga simbahan sa hierarchy o magisterium of the church. Nga kinahangan gyud nga mo submit gyud ta ngadto sa complete giingon natog total obedience ngadto sa church magisterium. Otherwise lagi og dili ta ko man ang sigsulti dinhi og dili ta makahibaw nga mosunod sa ato mga kaparian o sa hierarchy sa ato nga simbahan. Hierarchy gani tatupahan ay sa mga leaders gikan sa ubos ngadto sa ibabaw. So kanang mo na nga magsakit atong dughan, ha? Magsakit atong dughan ato nang kontrahan ng atong mga kaparian or mga nagduma nato ng mga leaders diha sa simbahan unya mangluod na ta dayon mubalhin na ta sa laing relihiyon. So dili maayo kay wa pa gani ta makatuman sa atong katungdanan diha sa pagka membro nato sa simbahan Katoliko, mubalhin na putag lain. But tinood man na nga og naagani mo balhin ato jud nang gikalipay sila tungod kay daghan kay mo balhin nga to sa laing relihiyon nga nahimong nang well versed na sila sa Biblia, well versed na sila sa kanang pagpangalagad og ning tunong na sila sa mga serbisyo nga ilang pagabuhaton may tungod sa ilang simbahan. So nausob ang imong kinabuhi. Malipay ta ana. Pero dili na maoy kanang rason nga mauna imong gibuhat tungod kay naman kay kahiubos. Munang ang uban nga nakaamgo nga mas kuan pa man di ay ang atong Katoliko. Na pumaday freedom dito sa atong pagkakatoliko. Dire kay stricto mandupon noon sila. Sa Katoliko, muraman o gitagaan ta o kwan, murag luag ra kayo. But importante kayo ana nga ang sa atong mga gihimo din sa Katoliko, mga butang nga maudyo'y tradisyon nga gibuhat sa atong mga apostoles o mga disipulo ni Kristo o mga butang nga naa sa balaang kasulatan nga atong gibuhat. So lagi kay daghan man kayong maingon nga mga Katoliko, mga badlungon, mga Katoliko, daghang mga rason. Tinood man na tungod kay piting daghan na mapunta. Tiaw by 90% sa kuan lang tibok Pilipinas, 90% as tanang mga tao din sa Pilipinas. So dayag na lang daghan jong magpabadlong nya di wa puta ana mo ano wa puta ana mo kana supak nga namuingon sila nga adaghan mo mga Katoliko nga wa dito sa simbahan. Tinuod na mo mangani na in 2011 ang atong Santo Papa Pope Francis, si Pope Francis mideklarar sa simbahan nga kinahangan nga naatay bag-o nga pagsangyaw, new evangelization, bag-o nga mga strategy, bag-o nga mga pamaagi, bag-o nga mga kainit diha sa ato nga pagpangalagad, labi na diha sa atong pag-evangelize sa mga tao. Evangelizing the church, ninyo, re-evangelizing the church, muna iyang term, re-evangelizing. Sa ito pa, usbo na ito, pagsangyaw ang mga tao, kadaghan kayong mga tao, nga wag ganit kayo bawag kung sa schedule sa misa na ito kada Domingo. Daghan kayong mga tao, nga wag ganit kayo bawag, nga nung matang manguros man ta, nga nung matang nga magdubina man ta, nga naman magrosaryo man ta, maulagi na nga makadungog ta o mga tao labi naglaing laing sa laing reliyon nga maayo kayo mo kuan sa Biblia na idinumero dyan ng Biblia na ay mga bersikulo dyan nga ilang hinganlan. So murag kuan ta, ma Tagalog pa, mamangha ta, murag ta o ma-overwhelm ta, murag ganak kuan ta kayo maminaw, murag mabilib ta nila, dayon. But wa na to una-una nga og nagsigitag simba ha? Tulo ka tuig nimo nga sige balik-balik simba, mura pug ka ana og naraw na pud na nimong tibok Biblia, di ba? Sa atong simbahan ang ato nga mga readings ana na ay gitawag natong ABC. Uy, si Mayor Montero na tan-aw man ato may gabi kanimo si ang akong kuan Maria Nilia Sayon Tasong. Ako nining amiga de sa kanangkaan. Oh. Maying gabi ingon siya. Maying gabi si Red. Oh, maying gabi ni mo da. Si Juanita Salvani, si Juanet diha sa Malaybalay Bukidnon. Uy, Juanet, maying gabi ni mo. Oh, nang miss me ni mo sa ato nga gihimo nga homecoming dere sa Bilar adtong May 16. Oh, daghan-daghan kayo. And it was sa one of the most kanabang pag-term kung kayo doon, murag aktibo kayo, ang tanan doon kayo, participation-wise, dapat grabe kayo. So, lingaw. Oh. Very enjoyable, very kana na ang memorable ang mga panghitabo atong panahona, di ba? So ato nang i-maintain that way. Oh, Wanet Salbani, ato puning kompones handmade puni, member puni diha sa Couples for Christ sa Global Mission Foundation. So mayang gabi ninyo diha sa Malaybalay Bukidnon. Okay? Unya mao ni mga kaigsoonan nga kinahangan nga kwanta. Hopefully with the organization kay ato maning gihinahinayan ang ganiha ang ato nga mga kaubanan diha sa grupo nga ang ilang spirituality is charismatic. Mao ning ginganlan ning atong grupo og Diocese of Tagbilaran Council of the Charismatic Renewal Services. So ang parehas ni sila og kanini ang spirituality. Labi na ang entry nato, nagdaghan kayo mga grupo ini nga Life in the Spirit Seminar, na po'y uban nga Christian Life Program, CLP, na po'y uban nga sa amo, gitawag na Christian Life Seminar, CLS. So, nagkalain-lain. Basta kay we are in a common agreement of the charismatic gifts, the charismatic way of praying, the charismatic way of kinini ang teaching na to, and services, worship and services. Okay. So, unya ato na pong i-organize na ini ang Marian Council. Tawag na po niya ang Marian Council, ang ato ining karon pagkakaroon, ang ato nga chairperson, mauman si Sister Margie. Sister Margie, nga ato pong daan po ni nga leader gyud ni siya. Si Pabs ang iyang kwan. Si Pabs ang iyang bana. Judge. So, onya i-organize na onya po ang Council of Pastoral Services. So, onya i-organize na onya po ini ka upat man eh. Onya i-organize na po onya nato ang mga naadiha sa diocese. Naadiha sa mga parokya, nga i-organize nato ang kada na mag-identify na sila og parish coordinator, unya nanapod sila vicariate coordinators, unya i-organize nato tanan ang walo ka mga vicariate dinhi sa kuan, dinhi sa ato nga diocese Tagbilaran, unya pagkahuman ana mukandak na ta og assembly aron nga ma-organize gyud ang atong assembly. So this is a continuing, this is our way of developing a continuing camaraderie, continuing growth for mission, a continuing activities nga mo'y makapa-unite na to. Tungod kay ang role sa mga laygo mao man ang pagbuhi ba? Pagbuhi o pag madasigon ba, pagdasig sa tanan ng mga Katoliko, deha, labi na deha sa ato mga simbahan. Tungod kay, maulagi, namatikdan man, namatay survey nga nara sa mga 13% ra, ang kanunay nagbalik-balik o misa naas kada Domingo. Although 35% ang participation, but giingon nga only 13% ang moraga kuan gyud committed gyud nga naa sa kada Domingo. Kanang uban maingon nato nga kanang mga 65% hopefully na ang mga bata ana, but butang na lang nato nga naa pa tay mga 20 or 25% nga sa mga hamtong mga idarana nga wa pa diha sa sirkulo sa ato nga activities sa simbahan, na mapista man ni, ma-misa man ni, mga activities man ni diha sa cluster, diha sa ato nga basic ecclesial communities, daghan pa ini nga wa ma-involve. So hopefully mga kaigsoonan, ato ning matagaan o higayon, ato ning matuki din sa atong tulumanon. Pagkakaroon ako mga pangumusta o pasalamat ninyo sa tanan nga nagsunod sa atong tulumanon. Mayang gabi kanin yung tanan.
1: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madungo dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Pero me, I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay!
7: Mocha Frap 4.
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
9: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ilong Ranger?
18: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
17: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
18: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
18: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
19: doctor. Hoy Balinay, DYRD kanunay.
17: D3 Bio Health News.
12: Pag D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
12: uno sang lauric acid
11: na ginahimo
12: monolaurine sang atong lawas
11: na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: Mabatas mga butika.
1: Ang D3 Bio, iyahang gina-starb ang mga enemy, ang mga cancer cells, pinaagi sa paggamit sa ketones. Iyahang ginapas mo. Kaya ang pagkaon good aning mga cancer cells, ganahan manggun ni siya o ganang sugar. Muna yung source sa ilang energy. Actually, there are more than 100 receptors ang mga cancer cells sa asukal. Kung baga, busawan kay ni sila mga higala, ganahan kay ni sila ang asukal. Pero kung naka-D3 Bio ka, ang mga cancer cells, kakapas mo, magniwang ni sila mga higala, lili ni sila nga, lili na sila manambok, nga lili sila mag-prosper. No? Possibility nga, pwede sila nga mag-disappear mo ha. So kinahanglan nga pasmuho na to. Ayaw yung kaon ng mga pagkaon, nga pagkaon usab sa mga cancer cells, sama sa tamis. Mga mantikaon nga pagkaon, mga dairy products, no? Ayaw pagkaon, ana. Kung nagtuo ka nga na ay mga bukol-bukol imong lawas. Ang mga cancer cells really heavily mga higala in glucose for energy. Mugin na ilahang source energy ang glucose. Kung ketones ang isgutan, dili nila effectively ma-metabolize ang ketones. Muna nga dili sila kakuha og energy sa ketones. Nga naa sa D3 Bio. So ang pag-inom mga higala sa D3 Bio na to, ga-fuel ka ni siya sa itong mga healthy cells. Dayon, ga-starb siya, ga-papasmo siya mga higala sa mga glucose-dependent cancer cells. Ginapahinay niya ang growth o ang survival rate mga higala sa mga cancer cells. pag anti-cancer ning Anton D3 Bio. Anti-bukol-bukol ni. Alam na naman, ang monoglyceride mga higala nga naa sa D3 Bio. Muna yung secret weapon. Ang medium chain fatty acid sama sa lauric acid nga naa sa D3 Bio. Pag ma-digest na nila mga higala, convert ni sa into monoglyceride. Most notably monolaurin. Ang monolaurin, as shown mga higala, to possess a potent anti-cancer and antimicrobial effect. So naa si antimicrobial and anti-cancer effect. Remember ha, may mga pagtuon usam. Kini mga kagaw, mga bakterya, mga viruses. Usap po ni siya sa mga gapatrigger sa pagbaton o cancer. May mga study na mga higala. Like human papilloma viruses. Kanang mga klaseng mga viruses. Study reveals nga pwede sila mag-lead mga higalag cervical cancer. Even gani ang H. pylori bacteria has been linked also nga pwede mag-lead sa pagbaton o colon cancer. Stomach cancer. May mga kagaw nga naa sa lawas na pwede mga higala magkahatag o kanang causes or mahimo sila nga makahatag mga higalag factor nga mag-lead magkabaton ng cancer. Muna nga mga kaga o mga bakterya, mga higala, kinahanglan na ma-eliminate sa lawas. Especially ka itong mga bad bakterya. Gawas lang ito mga good bakterya. Kinahanglan ito pa na ganun. Pero ang mga kaga o nga gagkosog kadautan sa lawas, dapat sila nga puuhon gina sila. So kung naa kay D3 Bio, patsada kain na siya. Nga panalipod higala against ano, mga opportunistic ng mga kagaw nga gagkosog balatian sa itong lawas. Si Bagalimtan na po ni anti-inflammatory ang Anton DTX 500. Nag-protect siya sa mga cancer-link mga higala pathogens. Muna ito akong gaysgutan ganina mga kagaw. Gagaling mga higala sa pagbaton o cancer, stomach cancer, colon cancer, cervical cancer. Kana, mga kagaw na mga higala nga mag-lead sa prostate cancer, no? May mga bakterya nga cancer link mga higala ng mga pathogens. So di ba galimtan ang pag-inom nato sa D3 Bio kadada?
6: Po ako pala si Rosita Becerra, sa synthesize ang edad. Naka-decision kong mininom ng D3 Bio nga herbal o medicine kay akong anak ginumaan. Ako kong lawas, lain tayo po, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbit ko ang anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napalit ko isang stab nga D3 Bio, medicine isa ka stab. Ako ginasiyang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalasag Diyos, nigaan man gud akong paminaw po sa akong lawas. Mura man ako ng lagi alibid yun.
20: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
21: D3 Bio Health News.
22: Maayong adlaw, Boholanos. The long wait is over because Strong Motors Centrum Incorporated proudly celebrates the grand opening of Kia Bohol's new showroom at 0657 CPG North Avenue, Barangay Bohol, Tagbilaran City. Mark your calendar on June 18, 2026. Reserve a unit and have it released during the grand opening day to get a chance to own limited Kia merchandise. Hurry and reserve now. For inquiries, you may contact us at 0919-069-9324.
23: Kia, movement that inspires.
24: Usa, duha, tulo, pat lima!
25: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Takna sa tagbilaran by night alas 9:15 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Samtang sa balita nasyonal, Sandigan Bayan nagpagawas kini kamanduan sa paghimog preventive suspension alang kang Senator Jinggoy Estrada. Samtang sa laing balita nasyonal, ang mga miyembro sa giingong mga 18 Marines, former Marines, aduna no sa ilaing mga panga na gidawit sa maong flood control scam. Mao ka tumahigala ang tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini, mabati sa dili madugay.
1: Tagbilaran by night.
2: Paspas ng pagkabana ng netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
1: Laran by night.
0: Atong tak na mahigala, 25 minutos milabay sa alas 9 sa gabi. Once again, welcome sa mahigala sa atong tulumanon. Doon na kamo'y gusto ipadangat sa atong tulumanon, pwede ka mo tawag no, or mo text sa atong mga hotline numbers onya sa atong mga smart number, no, atong linya sa atong mga telepono usab sa 411-3100-235-3353. Onya 510-3092 o 501-0077. Onya sa inyohang mga mensahe pinagi sa pag-text, i-text na, no, sa 0947-870-1262. Ayan, ito ng tagapagtagad inyohang mga mensahe na ipadangat din sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ingon man sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, aduna kang may gustong ipaabot sa itong tulumanon, ala, comment lang mo diha, no? Ingon man inyohang mga kining mga mensahe, no? Isip mga pagtimbaya, kaya ito yun ang daginuto na inyong mga mensahe. Labi ng inyohang mga greetings sa inyohang mahal sa kinabuhi. Dinis ato ang lalawigan sa Bohol. Kay kasagaran na itong mag-view sa itong Facebook Live. Ang ato ang makaisuon ng mga bulanong nasa gawa sa nasod. Mga OFW, ang uban niya na, no? Mga mimigrate na, no? Sa laing nasod. Ubay-ubay itong mga viewers may gala na sa gawa sa nasod. Ila, salamat kayo sa inyong pag-uban sa itong tulungan noon sa Tagbilaran by Night. Ug kining atong mga gusto mong adunay mga ipadangat sa atong tulumanon, comment lang mo diha unya sa ato apong texters, no, hala, ato ang number ni ana atong balikon, 0947-870-1262. Kay gani adunay nagpadangat na mensahe dere gikan ni texter 4522. Good PM TBN, no, dayon election mga kapitan o barangay kagawad, nindot unta wala una mga iski, oy, murag kagubot pa dayon, mga po, kagubot ito sa Senado kaganina gani, ang grupo or kaning faction nilang Senator Cayetano, gipugos ko nila, naghimo sila o kuan, kining maghimo unta sila o blue ribbon na komite, no, laing hearing na usab, no, mahitungod aning 18 di man sila angay kuno tawgon og mga ex-Marines, di ko sa tawgon kay wa na masla sa serbisyo ang uban ani di pod mga Marines, so ingon na taga tulo ka mga kaning whistleblower, no, ano 18 ka mga whistleblower or 18 ka mga testigo ni ining kalihukan sa korupsyon tungod aning flood control, no, diin aduna na po gipang dawit ini mga pangani ini, ato nang hisgutan karong tutaod, mga higala, kay mao ni mga nagunang isyu dinhi sa ato ang nasod, diin napadayon gihapon ni mga kalihukan, politikanhon, mga higala, unya taud-taud pod ato po ning pabati kaninyo. Unsa madyo rason na murag ila madyo ning gikontrahan o tamantama ni si Vice President Sara Duterte, ang iyahang minilyon na matud pa, no, iyahang gikurap ikumpara sa trillion or billions ang gipangkawat matud pa ha, sa mga gipasumanginlan mga alleged ani niini ha pag-aligar niining mga whistleblower mahigala kaning libina aning 18 ka mga former mga kwan bodyguards ni Zaldico mahigala so mo na hot issues niini kunya ato pong lakbitan na to hisgot po niini kay aduna na mga development usab kay ang mga players no og ingon man ang kadagkuan sa Ateneo de Manila University og ilahang mga miyembro sa mga players niini mitingog na kabahin atong pagkalumos aning duha ka mga athletes no student athletes no unya usa ka nika questionable niini kay matud pa kato si Rene kato si Rene mahiglan taga Agusan del Sur nga varsity to siya sa Ateneo de Ateneo de Davao unya nahimo to sang MVP sa palarong pambansa mo nang kuan siya sikat pag una siya kayo kay baguhay panahuman ang palarong pambansa siya mo oy gitubuy nga MVP unya last year po champion po ning Dabraa kaning Ateneo de Davao champion ni sila sa Dabraa mao po nagrepresent sa palarong pambansa unya champion po ni sila mo nang humot daghang nag-idolize ni ini mo nang daghang nagsunod ni ini so kagabi or kaganina gihato din siya sa iyang yutang natawahan sa Agusan del Sur diin doon natay mga nakuha po mga informasyon kung sa dyo'y tinudanay nga panghitabo ang namang higala so maunay ato ang mga hiskot-hiskotanan karong gabi una dyan aris atas ato ang lalawigan sa Bohol mga higala diin usa ni sa mga nagpa attract sa ato ang turismo labi na kaning aduna tay mga direct flights no gikan sa gawasan nasod Korea no murag naundang na ba to padayon pa ba gihapon katong ang mga nagpasiugda ni ining grupo labi na sa kining mga representante sa GTV Asia Philippines Pacific Philippines Corporation sa Cebu o sa Japan ingon man ang Aboitiz Intra Capital namaone nagduma karon diha sa tuang Panglao International Airport ingon man ang mga naguna pong mga resort no dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol labi na diha sa Panglao naghimo ni og panagtagbo aron ipadayag usab labi na ang kalampusan ni ining gihimo nga direct nga chartered flight gikan sa Narita Japan paingon dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol. Sayod man ta ng atong lalawigan sa Bohol, naguna ni ini ang turismo, ang pagpanginganyo na mubisita din he sa ato ang lalawigan aron magsuroy-suroy unya bit-bit sila hang mga kwarta ari igasto aron motuyok atong ekonomiya, mapahimuslan sa ato ang mga gagmayng mga negosyante, mga resort o ingon man ang ato ang mga kining transport operators no and drivers. So sa gihimo nga panagtagbo ilang gi padayag diin positibo ang mga feedback labi na sa mga Hapones na mga turista na nakasinati og unsa kanindot ang atong lalawigan sa Bohol mga higala atong balikon unsa kanindot atong lalawigan sa Bohol amo nang angay gyud nato gyud ampingan labi na kaning gideklara na UNESCO Geopark no ang atong lalawigan sa Bohol aduna tay mga matang diri sa mga grasya sa kinaiyahan kay mingon ta og Bohol mahigala kay atong ikumpara no sa ubang mga lugar nga nagunang mga tourist destination ang Bohol mura na siyag package na kung mingon kag beach natay beach nga nindot no sa Panglao nya sa anda aduna tay mga nindot na mga resort no na maakomodar sa tuang mga turista malangyaw man o ma local no ug mingon po ta og mga culture and the arts ingon tag mga karaang mga simbahan no ug mingon ta og ari po ta sa kuan no kaning kinaiyahan aduna tay Chocolate Hills aduna tay mga falls no so ingana ba no daghan no daghan ang ilahang pwede mahimo dinhi sa tung lalawigan sa Bohol aduna po tay gi bantog pod na kuan kining river cruise no duha po ni da sa lubok ug diha po na sa kining luway so naa po na no mo nang ang mga turistang mga Hapones Doon na sila yung mga positibong feedback din sa atong lalawigan sa Bohol. Ngunang ilan na pong nahisigutan posible or ang mga plano usab na maghimo na po og laing hugna no sa mga chartered flights o ilaha pong paglaom nga mahimo kining regular na gyud nga flights na mosud o gawas sa lalawigan sa Bohol direkta no dito sa Narita, Japan mangigala. Maunang kining maong kalambuan dako ni og ikatabang labi na sa atoang industriya sa turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol tungod kay maayo og feedback unya naglaom usab nga tungod ni ini or pinagi ni ini daghang mga turista pa na mainganyo og mobisita og modiskubre sa nindot no dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mangigala. Pero adunay mga insidente no sama sa atong nabasa na to sa mga post sa social media no gipang share man nga kaning ato ang mga langyaw naa dito sa Panglao no unya kani po mga turista na to na magbiyahean gikan sa Sugbo paingon diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran pinagi ani pagsakay ng mga kuan no mga lahi og mga kinaiya no murag mga hawod no base pa sa maong post mga higala. So unsa may himuon ini labi na sa ato ang mga hingtungdan nato na mga lugar labi na diha sa Panglao no unsaon pag maintain sa safety no and then kaning order no peace and order sa maong lugar tungod kay mao po na wala na i-consider magipon eh, no ang peace and order sa mga lugar ana po na masubay no dagukonon man ta og mga turista pero kamusta man atong peace and order no kamusta man ang atong safety sa atong mga turista pero adunay mga ubang langyaw po na mao na po mag hari-hari manudyo no or mohimo noon po og mga dili maayo na maka kuan makamansa sa image sa tuang mga tourist destination labi na diha sa tuong lungsod sa Panglao mga higala. So mao na angay pod na tagaan po pagtagal unsay mga panghimuon ni ini no labi na ning maghisgota ni ining atuang mga langyaw na to mga turista kay sila may atuang i-cater i-accommodate gawas atong mga lokal na to na mga turista mao nang ipahiluna no unya unsay mga palisiya na angay ipa-implement aron malikayan nga ng mga kagubot sama sa makita nato diha sa mga social media post mga higala ang di na no lain na tanawon kay nang giunay natong maong mga langyaw no unya pod aduna po tay mga kaisunan usab nato na mao poy maguna-una po og kagubot kauban po sa mga langyaw so mao nay usa sa angay po tanawon no gawas ni ini na dapat package yun eh, no? Mawari kag Bohol, gusto ka muling hayaw, gusto ka mag-diving, gusto ka mag-trail, no? Aduna po tayo mga spot, no? Na magka-trail-trail ta, no? Tanaw ka mga nindot na mga matahom na tanawo ni ini atong mga chocolate hills, no? Unya, ari ka sa mga beach resorts, no? So, nindot, no? Nindot, unya, ari ka, suroy ka aring mga simbahan na itong mga karang simbahan, no? Unya binaw ka ning ato ang mga talento nato no sa lubok choir no mga kuan tanan no naa nindot no maka offer gyud no nga ato ang lalawigan sa Bohol mga higala mo nang di ikalimod nakita gitubo mga higala na the first no and the only UNESCO JU Park mga higala diin dakong garbo ni ug angay i-maintain ni mga higala kay gani no dako ni siya og kanang impact labi na kining nindot na talan-awon mga higala na pagpreserbar ning ato ang kalikupan sab nato no pagpreserbar ni ining ato ang mga kining mga anaa sa ato ang mga palibot nato kay pwede may makahiusa ning ato ang mga animal o ato ang mga sa mga katawhan diin diha ni sa baybayon mga higala sa barangay Tawala sa Panglao diin malampuso ning pagpamusa no sa mga itlog niining mga pawikan.

sa atong kadagatan sa Panglao. So mao dyan itong hinumduman mga igala. Kay kani ba yung Alona Beach na to diha, no? Na issue ba yapon ni og pareha sa Boracay sa una, gani gyanhig yun og mga tinugyanan sa DNR sa panahon pa to ni Presidente Duterte mga igala, nga tagaan o pagtagad ng mga problema diha, labi na ning mga sewerage system na ato ipabuhagay ng mga hugaw dito sa kadagatan. So nindot ni siyang development mga igala, kay usa ni sa mga timailhan nga naghinahinay nagbalik ang kahimsog sa atong kadagatan sa Panglao tungod kay aduna nay mga pawikan no na nangitlog diha na mubalik na pud ni sa maong dagat no nya di po nahilabtan lagi mo nang dako kayo gyud ang papel no labi na sa atoang mga LGU na to no diha sa lungsod sa Panglao. Nadili lang diha dapitan no hashtag o tanan no kay ang Bohol kay naaman dyan sa Dublin sa Baybayon. So nindot putiktahan no og pagpanalipod ni ining ang gitawag na tug marine ecosystem. So mao nang sumpay sab ni ana na hitabo ni kagahapon diin ang first batch ni ini 29 ka mga baby na mga pawikan no mga piso na mga pawikan nga nangapusa unya gisundan po ni og laing batch pod nga 50 ka mga piso no na mga pawikan nga nangapusa na unya human sa pagpangamusa ni ini hinahinay po ni pod og kining no buhi digto sa balik sa maong kabaybayunan mga higala. So sunod ni ini is pag kuan na pod pag monitor na pod ni og asa na pod ni mapadpad sila og maka balik na dideha sila hang dagat or sa tubig. So mo na importante ni ini kaning conservation activity ang gipanguluhan kana no labi na sa mga responders sa DNR sentro sa Tagbilaran City uban usab sa koordinasyon no og mga organisasyon usab mga grupo nga mao'y responsable sa pagpalambo og pagpreserba labi na sa biodiversity dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala no. So nindot palandungon nga unsa ka busy nga to ang Panglao no tungod sa mga turista pero makita nato na buhi no kining gitawag nato og mga biodiversity gitawag nato og kining pagpreserba no sa atong kinaiyahan mga higala. So muna no ingana kanindot kay attraction po ni labi na kung mag-surfing ka no nya mag-diving ka nga buhi kayo natong makita no kaning mao mga matang sa mga sa kadagatan na atong masinati labi na diha sa atong lungsod sa Panglao atong kabaybayunan sa lungsod sa Panglao. So mo nang epektibo ang pagpahigayon og mga kalihukan labi na ang pagtinabangay no labi na sa atong komunidad ang atong gobyerno mga nangalagad ni ana aron sa pagpanalipod ining kinaiyahan na mapasa pa ni nato no sa uban natong mga henerasyon sa pag-amping ni ini no di nato gubon mao bituan ng ang ato ang makisunang bulanon supak jud ni ana no labi na kining paghimo og mga reclamation paghimo og mga dagkong building na muguba no sa atong mga kalikupan nato tungod kay mas importante nato na atong proteksyonan kining atong mga kabaybayunan tungod kay og buhi ni ini buhi pud ang paglaom nato na ma-maintain no labi na ang ato ang industriya sa turismo tungod kay usa ang ato ang lalawigan sa Bohol labi na sa lungsod sa Panglao ang pagpahigayon og mga diving activities no unya kani pong pagpa-maintain usab sa atong kadagatan nga limpyo og hamugaway og attractive no or maka-attract sa atong mga turista mga higala. Bilaran by night. Alas 9:44 na. Sa develop ato mo po nang gisutan ato kagabi diin wala pa na natino no o kinsa gyuning maong mga responsable ni ining pagpaninda ni ining mga kuan no kining mga gitawag og sabon scam mga higala diin kaning sabon scam namiktima na ni og mga pipila nato ka mga kisuunan nato dinhi sa atong lalawigan

0: sa Bohol, Mangigala, di nang ato ang kapulisan padayon gihapon no na pagpangita og kinsa ning mga tawhana nya dili pad sila makakonfirmar agmaoban ning grupuhan nagagikan po ni sa syudad sa Sugbo kay wala pay usa sa mga miyembro niini ang na sikop or nahinabi na interview sa atong kapulisan Mangigala pero awhag sa ato ang makaisunan sa ato mga publiko nga in kaso og aduana ni mga tawhana aside sa magbinantayon di magpailad na sa mga tao nga wala makaila og kinanglan i-report na to dayon sa atong kapulisan aron sikop ning mga tawhana og matagaan pod og kining leksyon no labil na kay di pod dalim lagi og mabiktima kanining mga scam na di lang pod ingana ha kay nga to ang lalawigan sa Bohol baya ha na biktima na pod kag laing mga scam baya no atong mga ripa scam katong forex scam murag himbalik na baya pod tong kapakapa himbalik na po ito yung ato ng mga scheme na makapangilad. So, muna ito ang always hinumduman nga kining maong mga binuhatan sa ubang mga tao ang ilahang gusto lang is ang pagpangilad, pagpanglimbong o panglamang, no? Daot usab ka na, no? Labi na sa ito ang mga kaisunan na ito na maoray gisaligan. Magtinabangay aron masulbad ning ining mga susama na mga panghitabo no labi na kaning sabon scam ang higala nga nabiktima na ang ubang ato mga kaigsuonan atong atak na alas 9:46 na samtang paabot butan na makapadangat sila ang mga detalye sa ato mga balita no ato mga TV na lagad full reporters o ni ato de po nang ipaambit yung may gala. Kining ato ang mga ato sa ning pasalamatan, i-congratulate sa ni nato. Labi na kining ato ang mga bulanong atleta. Ang nahimonis lang mananaog, labi na sa baguhay palang ICTSI, Philippine Athletics Championship 2026. Ato ning ipaabot kinyong mahigala kinsa ning ato ang mga nakakuha og medalya no ato mga kaisunang bulano ato mga atleta nga mihipos ni sila og medalya sa ICTSI Philippine Athletics Championship 2026 mga higala. 47 minutos milabay sa alas 9 sa gabi arita mga higala sa detalye sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran og danuka gikan sa Bohol Provincial Police Office sa BPPO si the Barker Cell Remulador Cell.
1: Okay, dagang salamat Leonard. Gidudahan nga tigpayuhon sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Alicia. Nagtabo dito sa Barangay Ontaga, Lunes sa Kadlaon. Ang suspek o saka 30 anyos nga ulitaw nga lumulupyo sa Purok Ono sa Barangay Ontaga, Alicia. Kinsagi katao nga napalitan kini usa ka puto sa gituohang sibo kandidat sa 500 pesos laing unom ka puto sa gituohan usab nga sibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit nini ibarabana nga motimbang kini ngadto sa 4.85 grams katirad kapin sa 32,000 pesos na ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations gagisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Ontaga Alicia o gasakop sa media. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cahoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat the Barker Cell Remulador si among reports nagatot sa tuntak na may gala alas 9:49 na. Samtang hinahinay po tagbasa sa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Tuning unahon, kaning ilahang ipadangat ng mga concerns, no? mga reaksyon usab sa atong isigutan. Matud pa ni Wilson Salazar o Texer, nganong dili man mo penalty o dili kamiteng? Ha? Sa may iyang punto, no? Ingon siya nga, sir, nganong dili man mo penalty o dili kamiteng? Murag sumpay si Ronnie itong kuan. Dugang pa niya, dapat mag-penalty jud, sir, o dili kamiteng sa PTA? Kita kaya nahimo mo putang maestro sa una. Kini mago mga penalty. Pero ang I don't know, ha? O ang deep end bag yun. Doon na ba joy kamanduan ni ini nga why pero og mga graduation no ang kasama tong naay brigada eskwela bawal ka collection ni ini pero og maoy kasabutan sa PTA ha sama sa ako ang na experience sa una kasabutan sa PTA nga sige mao ni atong tampuhon unya katong mga gahian og kay katubay katong mga reklamador kan lang based lang po ni sa ato apo mga experience katubay mga reklamador baya pod ha og aduna tay mga tampuhon sa atong eskwelahan adunay mga tampuhon tungod kay adunay mga kalihukan ang mupyaid jud ana katong wa mo meeting mo bitang mga ginikanan sa una ha sa una dili ang puta kay wa na mo puta sa natad sa akademiya mga higala kuan no? Magkisabot na sila penaltihan na gunato ning di mo meeting mo nang depende ka sabutan sa PTA I don't know og ang DepEd aduna ni sila ay memorandum ba ni ini nga bisan ang PTA dili pwede mo pahamtang og silot ngadto sa mga miyembro or sa mga ginikanan nga di mo tambong ato po nang kun ba mag-research po ta ka bahin ni ana og aduna ba poy balaod noon ana or aduna ba memo ni ana how about nimo Wilson Salazar Utek no unsa may nahinduman nimo ana og anaabag yun ni silahang kining memo sa DepEd no na di pwede ni ana kay mo nag ato po tong isigutan bitaw po no katong nahitabo sa eskwelahan adunay penalty og di mo meeting on the line po dire gikan po ni email vlog channel TBN kanang pawikan nga bag-o pagipusa sa itlog unya mulangoy sa dagat tagbuon sa mga dagko dagkong isda ila nang kanon maunang ang pawikan dili mo daghan siguro no appeal sa ilang preservasyon ni ini labi na sa tong DNR na to no sentro tagbilaran nga isud sa rupod ibuhian dayon not unless na medyo insakto na gyud no kaning mahamtong-hamtong na pod ba kay kaning observation or kaning komento ni Emil Vlog Channel nga mao di kuno madaghan ni moong mga pawikan kay kanang mga gagmay pa mulangoy na magyun sila no gani magkisikisi naman sila maka mapusa na unya mangamang na nasa digto sa baybayon tagbuon kuno ni o mga dagkong isda unya kanon mo nang angay po ni siguro na appeal sa moong preservasyon ani ni mga pawikan na unya rin sila i so may term ano i-dispose ba na sila unsay term anang ato na i laay tambog na nadigto sila sa kadagatan og medyo kanang maka sakto na gyud ko ano sakto na gyud og gidak-on no nga di basta-basta na makuan kining makaon baka ha no or maunsa ni sila diha sa maong makasurvive na ba so mo na importante na angay pod na i-appeal no sa pamaagi sa pag preserve niining maong mga matang mga higala labi na kining mga pawikan no aron mudaghan ni sila no unya appeal na po ni sa mga tourist attraction na to kaysa mga pipila ka mga tourist destination din sa to ang kining nasod na to labi na kaning Boracay na kanahan butana appeal na sa maong ilahang mga package tour no kaning maong mag island hopping no so sana mag surfing no surfing dili surfing no kanang mga sa titawon na snorkeling no mag snorkeling unya dito po sa Arica sa Palawan tulo po ni kahugna ning maong kining tour diha no ari ba ka sa Puerto Princesa no ana po nay appeal na ng island hopping ari ka sa kuan Coron no na po ng island hopping dadon po ka sa maong site na anaapod ng mga daghang isda no nya mga pawikan po unya kaning El Nido no mo na no maari ka sa mga Boracay no mapanglaw na agyo na mo nang dugang attraction na tuna na dugang attraction na to ni og adunay mga pawikan na mao nay ilaha pong breeding site no or kana sa panglaw na to no sa Tawala nesting site no mo nang nindot na siya nga development mga higala. Unya ato pong ipaambit ato mga higala no, ato di ang pag-extend sa atong congratulations labi na ni ining ato mga atleta na itong mga Bulanon nga mihipos ni og mga medalya sa baguhay pa lang nahuman nga ICTSI Philippine Athletics Championship 2026 si kuane Zix Alexander Apalisok no, nakaguha ni siya og gold medal, gold medalist ni siya sa 800 meter run og silver medalist sa 1500 meter run under sa 18 men category. So congratulations sa ni Zix Alexander Apalisok, no? Gold medalist ni, no? Di na ni basta-basta. Unya, silver medalist usab, no? Sa 1,500 meter run under sa 18 men category. Unya, silver medalist po, no? Sa 800 meter run. Ubos po ni sa 18 under women, no? Category si Maria Juna Ladaga. So, congratulations ni mo, Juna, ha? Unya, lain pong silver medalist sa 800 meter run under 20 women category si Maria Emily Balunan. So morning tulo ka mga atleta nato no, athletics mga higala nga mihipos ni no, gold medal, silver medal. Ubos ni siya sa women og men's category sa 18 under no ug sa 20 under. So congratulations. Congratulations! Di po sa nato kalimtan kay di baya po ni mahimong successful ni itong mga atleta mga igala kun awa diha ang mga coaches no, mga trainers ingon man ilang mga pamilya no na supportive kayo gani no sa gihimong palarong pabansa ubay-ubay tag mga atletang Bulanon nga mi haros pod og medalya kay nagrepresentar naman ta ato sa Sivera subot pasabot nini ang Cebu og Bohol. Mauna na mo representar sa Sibira, ubay-ubay po mga atleta na may hakot po og medalya, no? Gold, silver, og medal. Aron na ikapasigarbo, no? Ngadto sa tuang mga kaigsuunan na to. Muna kita, namantaan ni nga pauna sa kusog, mga igala. Ato po ni suportara, no? Kay balance ba, no? Aduna po yung mga kalihukan sa academics, no? Aduna yung kalihukan sa sports. Adunay kalihukan sa natad sa turismo na to dire, natad sa mga negosyo, so tanan tagaan og pagtagad. Gani, nindot po og kanang makakuha gyud po tag dugang pang mga impormasyon ug uban pang mga programa din sa to ang provincial government of Bohol no, ng ato mga kalungsuran nato. Mo nang kay gyud ta no, labi na sa mga kalihukan nato sa kalungsuran. Kay atong ihatod na to na, labi na sa itong mga kaisuunan na to, nga naana sa gawa sa nasod, nga maunay ilang gilantaw, no? Ilang panghinaot, nga unsa na may kalambuan sa ito ang lungsod, unsa na may atong kalambuan sa itong probinsya sa Bohol, labi na sa mga development, manghigala din sa itong nasod, ingon ba ni sa itong lalawigan sa itong probinsya. Balik taning text no ni texter 4522 matod pa niya TBN dayon election nga kapitan o barangay kagawad nindot wala ononta ang mga SK. So ang magkahimo niini is gamat na pod balaod noon aron mawagtang naning mga SK. Pero sa tan-aw ninyo dinha sa inyong mga kalungsuran no, dabay mga naka-train bagita og mga kuan mga batan-o natong mga leader na mahimong muda or muduma sa atong panggobyerno. So nindot no og maayo lang mo perform pero katong mga dili mga mo perform no, labi na kay aduna po yung mga issue about corruption, labi na bisag escape pa, mo nay angay pod na tagaan pod og pagtagad unya murag mudayon ha. Kay so far padayon pa ang kagubot diha sa Senado. Sa Kongreso po, nakatutok po nila sa impeachment ni Sara Duterte. Munang why balaod nun nga napalabang ang pag-postpone na usab no, ni ining barangay o kining SK election karong tuiga. Ato naman yung gisikutan na ito. No, kanun saan ay usay mga schedule ni ini. Ato lang po nang ipaambit niyo pagbalik no, kining ato ang mga kalihukan or activities na to no, kun mahina yon gyud kay June pa maron posible pa na og mailog na nigbalik, no? Kaya magpatawag man ni sila o special session kaning gatsalyan nga grupo. Magpatawag ni sila special session kaya gipatawag ni sa itong presidente si Bongbong Marcos. Unya, posible nga nakakompleto na ni sila o 13 ka mga senador. Kay daan na si Chase Escudero na bag-uhay pa po ni nga kinanggikuan. Gilakbit ang iyang pangan nga nakadawat pug malita, hingabi naman ni siya, no, before pa nag-adjourn, no, kay kining atong senado, before pa ni sila nga nag-adjourn, hingsuod na nidaan si Chase Escudero sa kampo sa mga gatsal ni gatsalyan. Unya, ang hugon-hugon labi na kining gapagawas og mensahe ni si Joel Villanueva, nagpagawas ni siya na murag muabi na po ni sa maong pikas nga grupo. So muna posible nga o mag-special session, mailog na po nila ning maong liderato sa kung sa Senado. Unya, ang importante ni ini, ang mukupot na po sa mga komitiba. Nausa ni ini ang komitiba nga gitutukan karon is kining komitiba sa Blue Ribbon Committee na maonay nag-imbestigar niining korupsyon nga nahitabo niining flood control. So maone, daghan naman ni Oga migawas ni mga aligasyon. Importante niini na makabot gyud kung sa dyo'y tinud-anay ang panghitabo, kung sa dyo'y tinud-angay na kining angay silutan tungod niining mga kalihukan sa korupsyon sa tong nasod mahigala. Murag sa mga analyst, no, sa mga batikan na tong mga komentarista or katong mga nga buhi pa sa panahon pa sa martial law, panahon pa sa senior, matud pa nila mahigala karon kuno ang pinaka worst, no, grabe jud kuno kaayo kining kawat sa tuang kaban sa tong gobyerno. Mo ni pinakadako, pinakagrabe, pinakalantaran nga kawat mga higala. So ang Kongreso, ingnon ta lang na murag naa naman ni sa kampo ni President Bongbong Marcos or sa Malacañang naman ni sila, kay ang mga kritiko ni ini, usa ni ini si Barzaga, napalagpot naman nila, no? Unya ang usa ni si Leviste, di wa man sila makaso na Leviste bisa pag ipiton niya tong mga negosyo niya, barug man gihapon si Leviste. Pero ang ubang mga kongresista, murag wa nay ik, no, di naka-ik dito sa Kongreso. So karon unta sa Senado ang mibarog ning grupo ni Alan Peter Cayetano, pero morali po na, no, makita man pod kinta sa mga kining tigpaniid pod nga murag dapig po ni sila ni Sara Duterte diin aduna nay nakabinbin ni ini nga impeachment, na mahitabong impeachment trial da sa Senado. Ang pangutana, kinsa mang grupo ni ini munang mailog, dapat mailog pa una sa grupo nilang gatsalyan aron sila mooy mo lingkod isip kinsay mo duma ni ana, no, mango diha sa maong trial ni ini. Kay matud pa sa mang obserbasyon, ilag yun ng himuon nga ilag yun ng i-convict si Sara Duterte. Aron, once i-convict sila ni ini, adunay sumpay usab ni ini, mapahawa sa puesto isip busy busy presidente, unya sumpayan po ni nila pod og kining mahimo ng perpetual disqualification to hold office, na makagunit pa siya opisina sa gobyerno mangigla. So mo ni makita, no, sa maong dagan diha, no, nganong gi-insist man gyud, no, sa atoang mga politiko labi na sa ka-align sa atong presidente na against sa atoang kining Sara, na ilag yun yung palagputon si Sara Duterte mga higala. Aris atas ato mga mensahe, nanata atong kuan, tabang? Aris atas mga higala, no? Alas 10:03 na, aris atas ato ang tabang portion.
2: DYRD Operation, Tabang.
0: Atong bisita na ito karang gabi una mga higala na atong tagaan na ito pagtagad, no? Kining mga yung tabang na ito sa itong tulumanon, labi na sa ito ang istasyon sa DYRD, no? Sa inyong alagad. O ingon man sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Nasa pikas linya, itong mga yung tabang, mayong gabi.
3: Mayong gabi. gabi.
0: Yes, sir. Yes, ma'am. Mayong gabi. Kinsa ni palihog?
3: Si Selena ni Balisera. Taga Mabini.
0: Si Selena Balisera. O tinuod, no? Doon natin mga Balisera diha sa Mabini. Kinsa may atong pasyente na ito manang Balisera?
3: Ang bana, sir. Na-admit ni rin sa ganyari.
0: Imong bana? Kinsa may imong bana?
3: Si Angelino.
0: Angelino Balisera. Naunsa man niya siya? Pila po'y pangidaro niya?
3: Sa isinta na, sir.
0: No, naunsa man niya si Manong?
3: Puhan niya. Puhan sa tubig sa baga. May nagsang tubig sa baga.
0: Uy, tubig sa baga. Bisyo niya siya. Kuhan, saan man niya si Grillo? Bisyo ane?
3: Puhan man niya siya, sir. Panday masun, banda. Tutok lang isa rin ako. Kining kapalis tao. Init. Hindi, sige. Inom mo tubig.
0: Ya, singto ning likod, doon jadi mamahid, no?
3: Da. Da, siguro po yung inom-inom po lagi inig daman.
0: Di mo dyan ni Malikayan na mo inom, manis laki danghaw, lagi po na inig human o trabaho, mo nang muhapit po o tagay-tagay o tanduway bag imperador ba? Mahal-mahal man imperador. Ari na mata sa tanduway. Ha? So, mo nang naitubig sa baga, no? Kanisa manong? Unya, nana sa kuno sa pila naman sa kaadlaw diha na nahilandig sa atong tambalanan.
3: 22 pa ni sir kami diri.
0: O ba?
3: Da namin na admit dito uan sa ubay.
0: Oh.
3: Lima pa adlaw dito ang da i-repair ni man ni diri kay kuno sila kagamitan lagi dito.
0: Okay, so unsa may unsa man dayon tay kuan? Unsa may kuan sa doktor ani? Unsa may sunod nga buhaton sa doktor ani? Unsa may ang findings ni ini adunay tubig sa baga? So unsa may sunod buhaton?
3: Gioperahan na siya.
0: So adunay na sa schedule sa opera?
3: Ikaw man na sila gioperahan. Oh. Gioperahan, di kuha ana sa
0: tubig. Ah, so naoperahan na siya.
3: Mm.
0: Okay, yes, pero wapan, kamusta na may ang kahimtang niya karon?
3: Kaya nagpaado palagi si Dan Samad, hindi pa man ni pagawasan.
0: Unya, sunod bayaan eh kay ang kuan na po, no? Balerono na po unsa kadako ang balerono ni ini. Pero for sure, nga kinahanglan yung modiha o pang alalay ninyo, labi na sinyong kaon, tambal, o guban pa.
3: Number one nga sir, lagi ang pagkaon na mo, kay pila na may kaon diri, puro maganda na buslo na mong buros
0: lang. Mahugyan.
3: Gikan pa miss uba.
0: Unya, kuan, waya mo na mo'y panginabuhian na ni, kaya si Manong na may nanginabuhi ane, unya, ikaw, wapo kayo na makagatanod man ka diha.
3: Mauwa na ganda din taon, sir, kaya mga bata, mapay mga trabaho.
0: So, nangayat nakagtabang ni Mayor Onje dito, no, ni Sir Brian? At mayor sa Mabini?
3: Tabang, kuan, pagkaon lagi na mo, sir, arang nilisura.
0: Kailangan yung kaila din eh. Pero kaning lain na pong problema ang atubangon ninyo ane is ang kanina pong billing na to sa ospital. O pilay barunong sa doktor, pilay barunong diha. No, hinon po na doon naman tayo maduol diha na kining makapa zero balance, no, labi na nasa Galyares. Pero di na tumalikayan po, no, tambal na po yung bitbito ninyo ane na mapalit niyo sa gawas diha. No? So lain na po ning atubangon ninyo pohon. Sige, tagaan ka na ko kay gayonan manang ha na musampit, labi na sa ito ang mga sukin. Tigpaminaw na to, no, na manukto kanila kay magani, kinang lang yung tagtabang yun, labi na kay di madyo ni Malikaya na to, no, aduna yung mga pahintabo sa usama ni ini at tubangon lamang yun, no, labi na ni mga glastuhon. So tagaan ka na ko kay gayonan, no, na musampit sa ito ang mga sukin. Tigpaminaw manang
3: madyong gabiin natin tanan niya kunun sa istasyonan sa DYRD na nga doon yung taong kong tabang kay agang bana na admit lagi di risk. Galyaris, matinahudan na doon yung taong yung budget. Naglisod yung pagkaon. Lado-lado pa daga mga mabini, di ba sa wastang uli? Mahalag pamilite.
0: Sige. So, ikon sa matunin mo tong Balyeserang player sa Governor's Cup, Manang?
3: Wa po kahibaw na ito sa sangba na daghan man nagkadugo na
0: sa Mabini, no?
3: Sa tambo.
0: Sige lang.
3: Sir.
0: Sige lang. Kaya makita mapod mo ni former Mayor Stephen Rancis, no? Ito man ang head na to sa LGA. Ito pong i-mention po ka na ko, no? Doon ay nangayog tabang, no? Labi na sa Tagalungsod sa Mabini. Unya, nara mo diha sa tambalanan, no? Asa mo nga ward manang?
3: Na-miss ko an. Medical 3.
0: Sige. Unya, pabota lang na to ha, nga tong in charge na to di ha, aron mo guide ni mo kung sa'y next na mong buhaton ha. Salamat kayo manang, mayong gabiin mo di ha.
3: Salamat po, sir.
0: Okay, atong pasalamat no, labi na sa ato ang mga sponsors no, mga benefactors sa ato ang tabang portion mga higala.
4: Pilaran by night.

0: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, Maria Praxedes Mahumas, ug Monica O.
1: Atong tag na may gala, alas 10:11 na. Salamat na to, no, sa itong mga loyal donors and benefactors sa itong programa, no, labi na kaning Tabang. Kay daghang yung gusto makuang yun, no, sampit, mga Tabang din sa ito ang tulumanon mga higala. So ano, tinigbalik na to, no, atong basahon na itong mga mensahe, labi na sa itong mga texters. Ala, padangat ka mo sa mga mensahe, no, sa itong numero 0947-870-1262. Ingon man na itong mga viewers sa itong Facebook Live, ato po nang basahon yung mga mensahe din sa itong pagbalik. Atong takna, alas 10:12 na.
2: Tagbilaran by night.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: YY Home Builders Depot. Nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diha sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diha sa Malayo Norte Cortes Bohol.
5: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig. Mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
8: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Strong sa una,
9: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Enjoy FCB's Double Promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay and over 100 accredited merchants and institutions Bohol wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cash back on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number R7POH228N229, Series of 2024. See posters and print ads for details.
11: Nako, Senorin Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala jud akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, di ay ni sir.
4: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man, mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula, sir. Taon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabali sa mga butika.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Sinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakaanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Atong tak na may gala alas 10:26 na balik ta sa atong tulamanon og ato ding paabot po no lain na pong 4.0 nga linog dito sa kuan eh tubigan na lapit na sa kuan kining kadagatan eh no diha sa Balut Island Sarangane 9 PM no 9 alas 9:26 karong gabi eh matud pa kini sa Facebook may gala. So aftershocks gihapon no sa 7.8 nga linog nahitabo itong June 8 no, so lain na pong magnitude 4.0 nga linog dito sa kadagatan no sa part ni siya sa Balut Island sa Sarangane kaganinang ng alas 9 besides sa gabi mga higala. Unya atong pagtagad sa atong mga mensahe nang ipadangat sa atong mga textures no, matud pa ni texture 8069 mayong gabi Sir Leonard no, listening TBN through Radio Philippines app no. Sir, uso di ay pudiha ang sabon scam, di asad na diri si Kihor. Unya ang sabon diri ra bagyod mubula, makigpariente pang mga makigpariente pa kuno mga kanha. Musa may ilahang operation din ini ha, Visayas and Mindanao. Kaya naako na sila sa kuan, no? Naako na sila sa Sikihor pod. Salamat kayo sa informasyon, no? Texture 8069. Kanina ko nung sabon scam, no? Dito po na, may viral mo po na sa post dito. Kaya si Mayor Archibald sa Sugbo. Si Jai mismo, may namadlong niini. Naaya mo, ana, no? Kaya nakahasol mo. Unya, dito po sa Sikihor, matod pa ni Texture 8069. Na, dito po scam dito, no? Sabon scam. So murag daghan na silang grupo or pila ka grupo ni sila or mo kuan eh mo do mo dayo lang ni sa mga lugar. Unya problema day kuno pud ani sama po sa post ha kato na biktima pud nga kining trabahante nga taga Trinidad base pa sa iyang post no. Ang di lagi pud mo buwa no, pila na to ka pila na to kay gibubo na to niyahang kuan, pila ka cup na to yang gibubo. Di mo buwa no, sama po dito sa Sikihor. Di ko no mubuwa ng maong sabon. Sabon scam gyud no, kay di man mubuwa. Mo ning manghinaot na tagaan ni oga pagtagad no, labi na sa ato ang mga hingtungdan nato, ato ang mga opisyalis sa matag lungsod no, atong kapulisan aron na matagaan o pagtagad ni aron di daghag damay or mabiktima ni ini. Matod pa po ni Texter 8250, good evening sir, retired public school teacher ko. Sa PTA naaman dyan ng penalty or fines no sa parent nga di mo meeting unless valid kaayo iyang reason sa iyang absent, magpadalang og excuse letter. If walay fine or why fines, good, daghan ang mo absent sa meeting. Salamat sir. Mao po na ato alay po na experience kay sud man po sa 11 ka tuig ta naa po sa aning pagka maestro. Mao po na rason lagi no, mao na rason nang anong mo implementar man ta ni ining mga fines tungod lagi po kay di man pud mo tungha o di lagi pud butangan og fines, di pamtangan og fines po, pero nasabutan na no sa parents teachers, mao gid ang itawag nag association parents teachers. So sama po na mao po na basig mo gawa sa puning mga isyu ha. So sama ra po na ang class no, atong klase na to kay kita sa una elementarya pa ganita, mag-elect man tag mga officers, naagot tayo treasurer. Ang usa sa role sa treasurer ani mangolekta sa mga fines no, unsa may kasagarang fines niini kinsa tumalait no, unya kinsa po tong tukatib no, sabaan fines nan pod no, kinsa tong di mo sweeper fines tagaan pog fines no, unya ogarit ta sa kalis baya, pero wa kayo mga reklamo sa kalis, pro pilit lang jud po sila mo bayad. Kining di ka mo attend na, di ka mo appeal ni ining mga kalihukan sa eskwelahan sama ni ining foundation day or na ba kay intramurals ni ini, kay naman ay in and out no sa mga student affairs mo nang magbago og bayad ning ato ang mga estudyante labi na sa college kung ting perma na og clearance tungod kay adunay fines subot pasabot nasabutan nila na no, tungod lagi kay kani pong mga badlungon pod. So sama ni ining giingon sa atong retired public teacher nga sa PTA na adyo ng mga penalty or mga fines, kay og di lagi pod butangan o di pahamtangan pod og fines no, or penalty di mo meeting
Unya ang sul ang kuan baya ang sunod na ana kinsa patong di mo meeting mao no to yung sige giyaw-yaw no unya karon gani tungod kay aduna may social media lagi dali ra kaayo no dali ra kaayo mo pakatap di sa social media sakyan dayon sa mga komento sa mga kuan mga negatibo usab susama anang kuan na nakabasa mo kita ato man ang gibasa both sides sa kining Buena Vista Community College no adunay post ni ana nga wa nakagraduate no iyahan taong uyab wa kagraduate tungod lagi kay wa yamoy serial number serial number sa ROTC din aduna da kuno poy mga panghitabo susama ni ana nga namatikda nila first year or no second year pa lang or third year pa lang wa na appeal ang lang pangano or wa na appeal sa listahan nga adunay mga kiningkuan o say terminal serial correct no murag ka man eh kanang usama ita kuan di man na serial number na ko ang nabasahan ni ini i-comment lang ko palihog no og ako na sayop kay murag dili to serial number kay murag to siya og kya no pamatuod nga may pasar ka o may agi ka ni anang ROTC mo nang naan na siya imong kuhaon na and then ang uban gani pod ko no is sayop ang pangan mo na kinalang usbo na which is matud pa sa nabasa na to nga po sa pikas bahin po nga nagpasabot ni ana is kamandua na no sa CHED na di jug ka makapaso di jug ka maka graduate kung wa ya mo to si ja murag kan lang comment lang mo diha murag kalimot ko unsa toy term na kana basta number to siya okay so sama po na aning fines pod ha unya mo lagi na nasakyan pod og mga rason lagi pod nga dili balido or mangita lang jug rason na di maka meeting pero mo po toy mo nagyaw-yaw og adunay mga implementar po na na mga kasabutan nya di magkasinabot tungod kay wa mapo kami tambong unya matun pa po ni texter 0511 sir dito sa Palawan kanang mga pawikan nga bag-ong pusa na sa Pispan sa Pispan sana ibutang kay para sipte ana sila ana no ana pa na buhian kung muidad na og 2 kabuwan or 2 kabuwan lagsik na mulangoy unya dugang pud niya sir kanang Ilocano og bisa dili jud na makasinabot kontra jud na sila mao nang karon si BP Sara kay Bisaya Bisaya but pasabot niya Bisaya man og si PRD og kanang sana PRD Ilocano ang iyang pasabot ani una no ketong bahin atong pawikan no ang angay kuno oh, dito kuno sa Palawan ini kuman kuno pusa ni ana na mga baby pa na sila ibutang sa Pispan para safety sila kay matud pa po sa tong nag-chat na to no in comments sa tong Facebook nga kining og di na siya di na siya ikuan oy palangayon dito na tukbon po na tong madagkong isda mo nang dito kun sa Palawan matud pa sa tong texter nga isuod sa nasa Pispan no and then after duha ka buwan anha na sila makalangoy no or anha sila ibuhian dito sa kadagatan mga higala. Unya nindot po na iyang punto pod no kay nagiskot man ta na ikonbikto gyud ni si Sara Duterte unya grabe po migawas karon na mga po sa social media kay labi na kay si Sharon Cuneta grabe gyud no suko si Sharon Cuneta mga higala kay na appeal man si Kiko Pangilinan nga nakadawat kun og malita ato nang hisgutan mga higala wala ba tay igong oras matud pa niya kanang mga Ilocano og Bisaya di jud na magkasinabot murag bugawas sa puning isyu nining kinsa nang murag kuan hanginon pero tinuod na no sa bata pata sa una murag kining mga Bisaya or gikan ka sa probinsya kaminusan ka labi na katong mga elite no ingnon lang matog mga elite tuas sa kauluhan mga higala mao bitaw nang kitang mga probinsyano ingnon lamanta na mga maid ramanta mga trabahante rata dito sa mga dato dito sa Manila kay kitang mga probinsyano mo adto matag Manila para mantrabaho mo nang medyo maalanganin na sila siguro sa pride ba ne or usama na silang kultura ba ne na di sila gusto og malabuan ni sila og mga tao nga taga Bisayas og sa Mindanao mo nang di gyud nimo hunong ning mga higala kaning murag
masama ne, discrimination ba ning ingana? Gani ang sugbo ug buhol sa una manghigala, doon na po ni murag sour po ni siya nga relasyon, no? Pero tungod karon na nagkahiusa na, nagkahiusa na ang Bisayas, no? Nagkahiusa na ang Bisayas Mindanao, batok po dito sa kauluhan. Makita man ni puhon eleksyon manghigala og unsa kasolido kining Bisayas ug Mindanao kontra pod sa mga tao dito sa kauluhan pro pangutana. Ano man po magkabuwag-buwag man po ta, no? Nausa ra man ta, Pinoy ra man gihapon ta. Usa ra'y nasod na to, buwag-buwag lang ta kay archipelago man ta, no? Pero umingon ta og tumong og tinguha, pangandoy na to na mag-asinso ng atong nasod. Murag dapat makiusa ra kita anang mga matanga mga igala. Unya, matod pa po ni Texture 7098. Good evening, sir. Dapat wad-on ang SK. Igura na sila magyango-yango o maglingo-lingo. Susama po na sa komento, mga higala, nga kining uban na itong mga opisyalis, no? Labi na sa barangay na pila ra na, no? Kasara mo sisyon, kasara mo report sa kasimana. Wa po yung nahimong mga ordinansa na makagamit diha sa ito ang kining atong mga barangay, mga purok, mga sityo. No, unya assignan man ni sila og usa ka barangay o sa ka sitio, una apoy mga angay pahibawo di padud mo suroy manugo ra pod, no, so mo nang dawat swildo ra ni sila, pero mo lagi na ni agi man pud sila proseso, gituboy man pud sila pinagi ning eleksyon, respetuo na to na sama kun tagud pod na buhaton labi na sa mga nagpaluyo ni ning impeachment. Respetuo na to na mahuman ni sa termino si BBBM. Labi na kay issue about corruption, pahuman na kay agi man na siya og proseso. Sama po sa ni Sara Duterte, agi man siya og proseso sa eleksyon, midaog man siya og pila ka boto, di unta po angay po na palagputo lang siya sa pipila lang po ka mga kongresista, nga wa po nakaoyon nga to niya. Kay posible po na adun na po yung mga personal interest, no? Adun na po yung mga tumong og tinguha nga nung ilang palagputon. Pero unsaon naman ni na naamagwit tayo procedure nini, adun naman tayo proseso nga sundon na mudagan ka sa eleksyon aron mug mudaog ka, gibutuhan ka sa mayoriya, mulingkod ka, no, moserbisyo ka ngadto sa katawhan mga higala. Unsa may nitabo ni Barzaga, napalagpot siya mga higala. So wa nay mubarog og representante di sa iyahang distrito, si Kiko Barzaga mga higala.

Nesra Leonard timbaya ko ni John Rail Masana, Mayor Mel Arutsa, diha sa Punsod Maribuhok o Alvar Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buol. Sige, salamat kayo. Onya si In Samusino, good evening Sir Leonard, always watching here from Kambansag, San Isidro, Buhol. Si Valerie Aiko usab no dia sa Antikera. Atong mga pagtimbaya di ay no talking about Antikera. Akong uncle diha no, si Uncle Ibil og si Ate Aureng og mga bata no, ato po mga kaliwatan sa Baliong Harina diha sa Hanupol no. Kanunay gyud ni naguban sa atong tulumanon. Lipay po sila atong ma shout out matagabi eh, no. Mayo gabi ini mo diha no, Uncle Ibil. Onya si Arnie Laray Bodjunga no diha sa Lubok. Uy, atong sinaligan usab nato diha sa lungsod sa Kalape no, si Genesis Cubero Angkong no, si Itit mayong gabi ini mo da Itit. Busy po ni sa mga kalihukan po no, ubos ni Congressman Babayap no, labi na sa kaislahan diha sa Kalape no, si Itit no, Genesis Angkong. Si Yor Milana Adilad mayong gabi ini no, Jeramel Palomares no sa Vicente Maribuhok. Mayang gabi ini mo da Sir Jeramel. Unya si Jay Lagita usab no sa Dimyaw Taungon kan andam puro 4. Unya matud pa pud ni Rona Paltad no. Imo sa man ni Rona Paltad no. Ato man ning kauban nato sa dance troupe sa high school pa sa Bukang Liway dance troupe no, si Rod and Rona Paltad. Rona mangayo ko ninyo og tabang. Unsa may tabang ani mo ani? Kuan lang no og aduna kay kahigayonan Rona. Duo lang diri sa atong istasyon no, kay aron ma tagad ng tabag na imuhang gipangayo. Rita Olaybar Migueles mayong gabi ingon ma si Titi Tatad no diha sa poblasyon Cortez. Jeffrey Napinya si Good Eve TBN no, watching from Busaw. Unya taga Angilan pod no, Duero kani si Marivica Bagtasos. Unya si Noel Daging diha sa Carmen mayong gabi ni mo diha. Unya watching from Seoul, South Korea. Sugod na nga ito ang mga tagagawas sa itong nasod mga igala, no? Check attendance na si Chudoro no, diha sa South Korea. Uy, Sarah Jane, no? Salamat kayo, no? Salamat kayo sa imuang payment ni mo through GCash, no? May palit na siya na ito o dishwashing soap. Dili na sabon scam, ha? Kini nga ito ang dishwashing soap. Gikan ni siya sa kuwat. Max Clean no, dishwashing soap mga igala. Ito na kita yung distributor ni Ana. Kunya itong pagtimbaya po no, sa Maximum Car Care Center. Ingon naman ni Dudes no, mama po niya si Ambrosia diya sa Poblacion 3 no, sa Max Cool no, Max Clean, Max Cool o Maximum Car Care Center. Mauna ito ang mga ubos na no, sa ni Richard Lim no, o ni Ma'am Kay Lim no. Salamat kayo. Onya Noel Daging no, taga Carmen no. Onya si Dodds Diaces ayong gabi Sir Leonard. Minaw ko diri sa Bukay Sur si Katuna, kusog kayo ang TBN dire. Ato mga pagtimbaya diha no, sa ato ang mga sukidig paminaw sa si Katuna no. Labi di gyud ni matug ni mga tawhana o di mahuman atong programa. Sige, salamat kay mahigala. Balik na to, dugang tagbasa sa inyong mga mensahe nang ipadanga sa atong comment section sa atong Facebook Live atong takna alas 10:43. Bali

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties.

0: Sigurado yud ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Alas 10:49 na mga higala, balik ta sa tunga tulumanon. Niya matod pa ni President Bongbong Marcos mga higala, worst scene of all. Amo na ipag-describe ni President Bongbong Marcos, labi na sa mga responsable ni ining pagpangawat, pagpangurap sa kwarta sa gobyerno mga higala. Matod pa ni PBBM, what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people and that is the worst sin of all. So, basa po itong mga kuminto nini. Na-realize baka po nila ni sa panahon po na milingkod ni sila sa una. Unya, karon po, ubos siyang liderato. Pero claiming man po ni ang PBBM admin mga higala na sila mo'y nagbulgar ni ining korupsyon. Pero muli po na, ang uban pong mga tao ni ini is mutuo ba po ni naway kalabutan ng Malacanang sa mga korupsyon? Maggama-gama na nag-iyahang lihok ni si Romualdez ni ini o ubang mga kining sakop dia sa Kongreso o Senado baka ha? Ang pangutana ni ini, doon naman na giingon o mga kawat nga nahitabo diha. Preso na ganitong mga diskaya, preso na ganitong ubang mga opisyalis sa DPWH. Pasabot aduna gyud nay katinud-an no na kining kawat na hitabo gyud no kaning mga proyekto diya sa flood control labi na kay moingon si PBBM nga that is the worst sin of all mao kon nay pinaka grabe kon no mahigalaw worst kana nga sala ang pangutana ni ini labi na sa mga nangomentaryo usab against sa PBBM admin mga higala. Wa pa po siya na ego siyang ipanulti mga higala. Kaya ang JMA Network lang ginidaan, no, nagpagawas ni siya o gakining statement usab no, sa allegation against ni Arnold Clavio. Kaya na-appeal po ni, nadawit niya siya kaganina. Appeal po si Kiko, no? Kiko Pangilinan, no? Ang bana ni siya ni Sharon Cunita mga higala. Matod pa ganin ni Sharon Cunita, mga sinungaling, sobra talaga kayo. Kay nadawit lagi ni siya sa mungkuan. Mo nang dugang pa ni Sharon Cunita mga higala. Ang alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa kanya. Wala kayong kwentang tao. Mo nay dugang ni Sharon Cunita mga higala, no? Mga sinungaling, abot-pasabot ni ini, katong mga nagdawit sa iyahang bana na si Senator Kiko Pangilinan, nga mao ang mga former aide, no? Former mga kining trabahante, no? Ni Zaldico, na mao po ni uba ni ini, ex-member, no? Ex-marine po ni sila, mao ni sila nagbutyag ni ning kawat, matod pa po ni Arnold Clavio, no, usa ni po ni sa ka-angkor, mga usa po ni sa ka-sakop sa media. Matod pa niya, lies, nakakatawa, no, nakakalungkot, pero lahat ng ito, haharapin ko ng walang takot. No. Talk is cheap, no, matod pa niya. Mo nang iyang atubango ni Maygala, no, magkita na lang kuno sa korte sila, o dito po pamatudan. Ang pangutana po ni ini, kini po mga panghitabo karon nga ado naman ni makitang video pictures ni unsa man na unsa may sud anang mga malita gyud no og wa na ni abot aning maong mga personalidad nga gipangmensyon ni Zaldico na pila ka congressman na gani si Mayor Magalong maingon na siya nga gialmahan po niya sa uban iaw by 90% sa mga kongresista is mga korap matud pa sa iya hapong pamahayag mga higala. So, usa mo de suod ni ining mga malita. Asa mo de papaingon kay naman po i-deliver dito sa Ilocos. Mo na makaingon po ning jaga-jaga sa ubang tao na basin po og labhonon suod ni ana. Sa ato pa og kadawat ni mga kongresista, mga senador ug uban pang mga personalidad ni ana, ang pangutana is asa man ipaingon? Basin na po og pasangil na po nila na kadawat ni sila pero aduna ri usang tao ni ini moy naghakot anang tanan agto na paingon pero ilang gidawit lang ng ubang mga tao nga tinuod yun na wa nakadawat ni ini pero naaman ning mga butanga pero kinsa man yun ang nakadawat ni ini kinsa may nakaangkon ni ining mga malita-malita na mga kwarta 100 billion no ang insertion sa itong presidente ngadto sa budget gikan no sa tuig pa na sukod paglingkod no 100 billion no karatuig ang budget ni ini. Kapautana niya na asam ni paingon ni makortaha. So muna ang kinahanglang palauman no kita pong magbasa and then maminaw kinahanglan po ta mubasa o magtuon po ta aron di ta motuon niya nang mga nagkatap sa social media na mga fake news po ng kasagaran niya na mga higala. Ato mga pagtimbayan no labi na ni Angerimo Silioni Agura Humol watching from Bacolod Lanao del Norte. Sige amping mo diha. Onya si Emil Vlog Channel Good PMTBN katong naghiring ganina kay mga bag-o na to sila nga trabahante ni Kong Saldico. Ha, mga bag-o na dito sila. Pero wa to sila kahiring lagi kay ang original na to nga venue wa pasudli kami back out maong venue namo nang dito to sila pahigayon. So murag dili gyud to hiring ay tabo ato mura na to nahog og press con. Ha, adunay mga utana, aduna poy mo presentar sila hapong mga bag-o nilang mga ebidensya ni ini, no? Murag bag-o to mga grupuha di ay matud pa ni Emil Vlog Channel. Chupanis Baez, mayong gabi eh. Ingon man si Joanne Renoblas Abo kay Ripamonte. Ato ning kay kayon tanang mga mensahe, no? Kay ado na lang tayo 5 minutos na dili pa tamatapos. Unya si Lucy Lirion, watching from Tuntunan Clarin Bohol, no? Unya si Wilson Salazar Otik, no? Ato na nang ibasa ka ganina. Unya manong mailad pa man lagi, no? Matud pa ni Herme Orasyon, no? Matud ni sa Sabon Scam. Malagi na promatod pa itong testimonya sa usaka kining trabahante lagi nga miuli na na atlan nga naaga atang ang maong mga scammer mura kuno siyang nawadan o kuan buot no mura lang nahilo siya na na unsa to siya na nakapagawas man siyang 1,000 kay 700 ang kantidad sa maong mga sabon no mo nang matud pa ni Herme Orasyon na pailad pa mo apaman lagi hindi na tapailad lagi. Boy Dagoldol, mayong gabi, no? Watching live from KSA. Ingon man si Villa Caballero. Si Joey Dumagan Pakul Bariboyo, no? Sa Macau, China. O mga international na itong mga viewers at itong mga igala, no? Salamat sa itong pag-uban sa itong tulaman. Labi na ni Joey Dumagan Pakul Bariboyo o si Boy Dagoldol, no? Sa KSA o sa Macau, China. O pa ko kanhag Macau, baya? Kaya ito ang tour sa una kay sa Hong Kong, Ramanta. Si Doc ito, no, onya si Mizella Digamo Dante, no, diha sa Kanuling, Daguhoy, Bohol. Sige, salamat. Linda Bill Face 2 po, no, si Neil Bagnol. Onya si Linads Hertabs. Good evening, sir, watching from Jordan. Shout out to my family in San Roque, Maribuhok, Tabaransa family. Thank you. Sa Jordan po ni si Linads, no, Hertabs, no. Representing Middle East ni sa Jordan. Onya, Pakif Bohol. Pickaf Bohol, sorry, Pickaf Bohol. Good evening, Sir Nard. No watching here. Congratulations ni Christine Joyce Ibayam, silver medalist no sa first Zubiri Cup no national invitational tournament held in Minglanilla Sports Complex Cebu. Unsa man siya Pickaf Bohol no? Ang sports nini. Mura kaning Pickaf kay Arnes man eh, no, di ba? So congratulations ha. Laing buluanon usab no nakalab nini og silver medal no sa first Zubiri Cup National Invitational Tournament diha sa Minglanilla Cebu. Si Christine Joy Sibayan, congratulations ha, sa tanang nato mga atleta nato. Congratulations. Congratulations! So, ipadangat ninyo na no, labi na kanang di gyud maabot nato no, di nato makaykay nang ato ang mga performance ato mga atleta. Hala, inform ko ninyo or comment sa ato ang mga live nato, labi na sa tagbilbay na kay ato nang i-shout out nato. Og ato na silang i-congratulate. Delphine Sumampong, mayong gabi. Ingon man si Kagaus Kag, no? Sir Leonard, grabe naman kayo. Lataran naman. Unya, ang mga tao uban, believe pa man sa mga Marcos. Di man sa ingon o ado natin gilabanan mga higala. Kaya ang atong gilabanan, ang ato amang nasod nga Pilipinas. Kaya sige, ingon ko na. Sa panahon lagi, ha? Si Lee Kuan Yew. Ingon na siya na corruption o kining politika mao ni makapaunlo sa atong nasod mo na netabo mo lagi po na no mo lagi nang karon. I hope mausob ang ato ang mindset na nadili ta mo kuan, dili ta mo pasilong ni ining mga politiko, dili ta mo abiba na mga politiko. Kay ngano man kita may gatuboy nila god na di kuman bay ano sila na murag hari no sakay-sakay pag mga Land Cruiser mahal pa kayo ang atong ipakaon ato nila o mobisita. No, unya murag i-Diyos-Diyos na to ba? Pero katubang sumatutalo ni tanan kaning mga politiko o ganang opisyalis na to, mga sulugoon na ni sila dapat kay nga no, ang kasweldo ni ini, kwarta sa mga tao. Ha? So mo ni, ano pa mo, kung ang mga tao kung bilip pa mo, mula na ba po'y bilip po sa mga Duterte, na po'y bilip sa mga Marcos, ang pumunta na, no, ano mo, abiba mata ani mga politiko na kita may gabayad ani nila gikan man sa to mga buhis. Pero grabe ang paglaban-laban, mo nang naay nabuhi na pink, naay nabuhi nga yellow, naay puwa, no, unya kaning napoy gray, no, kaning unya napoy blue. Kabuwag-buwag no ng mga Pilipino tungod ani mga politiko mga higala. Ato ning paspasan na to, no, si Victoria Alcano Cañada, unya si Ado Ampo Abueba Talipan, no, light from Talisayan, Misamis Oriental. Si Ma'am Rachel Felicilda, no, diha sa kuan, kineng uptown, unya si Epen Paulinho GB, mayong gabi eh. Uy, lilihin, salamat kayo sa order ni mga dishwashing soap, no, nakuha na gaganina ni Sarah Jane. Anya, Lumanao Feli, no, si Doro Lapore, si Lucy Minigal, no, Sir Leonard, sa akong pamilya diha sa Dawis, no, from Singapore. Sige, amping mo diha, no, sa Singapore, labi na ni Lucy Minical. Si Louis Pell, no, mayang gabi, o niya si Rinaldo Tahali usab diha sa Sevilla, Purok 7, Upper Kutan. Sige, oh, nakuha na ganina, Ma'am Lilihis, no, salamat kayo. Siguro kung makaskam na Sir Leonard, muadto na siguro silang lugar. Maulag eh. Muduaw lang na, mudayo lang sa lugar, niya adto na sila mga scam. Muna yung usa sa mga modus na ng mga scammer karon. Isabel Villaber, henyo, suhakul ba mo yung gabi eh. Si Olin Salbonar Usip, no, diha sa Danau, Antikera, Bohol. Onya, lilihis, no, mo-lockdown kay hadlok, malabuan mo mga discriminate, mo-discriminate, pero kita mga Bisaya, kabalo man ta mo Tagalog. Ang Tagalog dili makasabot sa atong Bisaya uban gani sir manggasuyaon mo lagi sukat pa nasa una gyud no nadyo nang discriminations mahigala no kaminusan ni mga probinsyano ingon ta sa una og mga maidra mo kamong mga probinsyano si 21 ba oy mayong gabi ni mo Brad no gusto pa tuba na diya sa 21 tuba no diya sa apta sa kuan duldol no salamat kayo sa paguban Chupilo BC no sanya si Raul Malanog si Leone Agora Humol no onya si Ninske Clarin Balo mo yung gabi mo da Ninske onya listening from San Isidro no dugang ko si salamat kayo daghan na tag mga mamalitay sa atong kuan no tumaw ning maong scam sa sabon murag ing sikat po ning ato ang dishwashing soap na to Neil Atierse no Sir Leonard ako ang tigtanaw paminaw ni Clavio perte jud pagkadepensaan ni Morvaldez adyog ikaw ra na ako po mismo makabantay po tana kinsa ning mga na issue og mga bayaran mao po tong kuan no mga grabing depensa pero aduna man sila poy pamaagi po no na mo pasakag kaso adto na sila magatubang no Brave 14 to ang mga bago Sir Leonard no mga Marines na pay pito puhon ka mga Marines mo testigo po. So na sugod-sugod na. 18 nya kaganina, 14 de puto sila ka mga Marines no, former Marines. Unya na pa kuno ilain pong pito ka mga Marines mo testigo po sa flood control. Ang pangutana ni ini tagaan pa ni sila pagtagad no sa Gatchalian Group na kimurang si Kiko Pangilinan naman ning mo da sa kining subcommittee no sa flood sa kuan Blue Ribbon. Tagaan ba kanig pagtagad nila no at anawon naman to paaboto naman to ni mga higala Tari Doli Tita no tagla regards tagla by night family Leonardo Rulida kumbates Leonardo minaw ko sa imong programa ron no shout out ko sa asawa nga nagtan-aw og bini concert sige salamat kayo lilihis no salamat kayo oh lapas sa tag oras may higala atong tak na alas 11:03 na og dinhi nagtakop tong panag-uban sa lang edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ato lang mga pasalamat no labi na sa ato mga viewers atong Facebook Live ato mga listeners worldwide no ingon man sa ato mga sukindig paminaw na naguban ka nato matag abida ka salamat atong TVN Full Reporter salamat si sa Pikas Lawak si Engineer Gilbert Tolob daga salamat sa ngalan ni Kagawad Tuntun Aniskal ni Allen Doidora ug ni Ern Payay kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbet mayong gabi kaninyong tanan ning istasyon sa DYRD
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRDAM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRDAM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter

0: KRD Radio Balita. Balita.
1: Iga lamay nga buntag kini si Rayto ta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlawng Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Patay usa ka Army Reserves tuwa na kaligis og iro dito sa Barangay San Roque, lungsod sa Baclayon. Mayor Dondon Buate Salvor naghagit sa mga opisyal pagsulbat sa isyu sa mga iro nga naglatagaw. Saray nga bahin mukabat sa kapin 32,000 pesos nga balor sa Cebu na sakpit sa kapulisan atol sa Bypass Operation dito sa Barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Uli tao na sakpang iligal nga nagbaligya og armas nga mubuto atol sa Bypass Operation sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Ubay. Mga itong mga higalang atong mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may buntag.
2: DYRD, nang una sa mga balita.
0: DYRD, kinaham, kanuna, kanuna.
3: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
4: Mayong adlaw mga kagri, ako inyong host si J. Michael Braga. So welcome now sa atong programang Bulanong Panguma. Karong adlaw, wala ang guest ang atong makahinabi karon. So sa miaging adlaw, naghisgot gayud ta sa sorghum o soybean na patungod sa piki sa panahon. No? Wala natiwas na itong hisgot o si Sir Giovanni na po siya ilakaw. So mo nang dili na itong matiwas ang topic. Pero ayaw kabala ka mga kahigala kaysa next airing available na si Sir Giovanni. O karong adlaw, atong i-welcome ang atoang guest, no? Via phone patch. Dinhi sa Bohol mga kaigala, atong i-welcome ato ang agriculturist 2 ug assistant APCO Bohol, walay lain si Ma'am Lavinia Corpus. Good morning, Ma'am Lavinia.
5: Maayong adlaw Miko, maayong adlaw sa tanan. Karon ipaila nato og unsa ang PATCO. PATCO mao ni ang Provincial Agricultural Technology Coordinating Office. So kani siya nag-serve ni siya as provincial level arm of the Department of Agriculture Regional Field Office 7.
4: So kamusta diha ang panahon din ha day Miss Love, no? O kaning asa ni nakahimutang ang maong PATCO office?
5: So ang ato ang PATCO office dirita sa Tagbilaran City sa kuan ta dire kung familiar ang tanan dool ra gyud ta sa ICM maoning sa Bohol Agricultural Promotion Center. So mao man ang atong research station, then kami sa PATCO dire ra pud mi nag office. So dool siya, tapat siya sa Tagbilaran City Hall.
4: So muni ka nang sa City Hall, no? At bangli ay tupad ra ana, sumoni siya ang kuan PATCO Bohol. Okay, so Miss Love, kaniyang unsa may services, no, or program or services na available din ha sa maong atong opisina din ha sa Bohol?
5: So sa na mention, so ang PATCO mao ni ang kanang naong sa Department of Agriculture Regional Field Office 7 sa Bohol province. Yeah. So murag mo reflect pud ni sa regional office. So kita diri na ata, so tanang banner sa regional office na may tapat ko Bohol, kita may implementation. So from program implementation sa tanang project sa Department of Agriculture unsay naka-allocate sa provincia sa Bohol, diri na sa ang mga implementing, ang mga personnel, ang mga staff na mo assist sa pag-implement sa mga project is naa diri sa PATCO. Then naapod tay kaning mga services sa mga banner programs, kanin mga technical support, technology demonstration, mga establishment sa model farm, o kanin mga trainings para sa ato ang mga farmers, o mga farmer group and cooperatives, diri sa gikan ang mag-support na putay mga personal assigned ana. Diri po, nabutang po diri, na putay counterpart, iba na yung division sa regional office nga sa AMAD, ay nabutang ang mga staff diri. So, mao na sila nga mo-implement sila sa ato ang mga activities sa marketing division. So, familiar man siguro tanan, labi na sa Kadiwa, store, o sa unsa nga mga activities nga mutabang sa mga farmers para mabaligya ang ilahang mga agricultural produce. Ang kuan po diri, muagi sa diri, if ever ang kanang ato ang planning and monitoring division o naa sila yung mga ipang schedule ng mga monitoring activities and evaluations sa ato mga project, napunta yung mga naka-assign nga staff diri sa tapat ko para uyog ana nga mga activity. Then more on sa ato kami jud ang sa local coordination. So sa Bohol na amantay 48 ka munisipyo, kita ang mag-coordinate nila so sa bisan unsa man nga mga project o activities nga gikan sa ato ang office sa ato ang, sa Department of Agriculture, particularly sa ato ang regional office. So diri na iagi sa mo para kami na pod ang mo coordinate sa ato ang mga munisipyo.
4: Okay, so pwede nimo ma-say-say, Ms. Love, kung unsa may upcoming activities nato dinha sa Bohol, no, nga ma-expect sa ato ang mga listeners dinhi sa Bohol anong pangumang programa.
5: So since koan upcoming na ang wet season or the kasagaran na niingon man ang first cropping. Usa sa ato ang regular nga intervention or program assistance mao ni ang pagpanghatag sa mga seeds and fertilizer, be it rice, corn o HVCDP. So fortunately, nag-naabot na tanan ang seeds for the rice farmer. So ongoing ang ato ang mga distribution karon sa seed and fertilizer for the rice farmer. So ang kuha na lang na to ana, nagkuha na lang ta sa mga signed master list. So same as the corn program, na human-human na pud sila og panghatag sa ato ang mga binhi. And then naputay special project bitaw, dili ra bitaw ang source sa ato ang funds or ang sa atong mga allocation for farmers, dili lang po na kanigikan sa na mga regular banner program. So, naapod tayo special project at ang i-mention ang SAAD o ang 4Keys. So, naapod na sila ipanghatag mga agricultural inputs such as vegetable seeds, mga planting materials, and mga fertilizers po para sa ato ang mga farmers.
4: Okay, so kanimang gumbuhol, Miss Love, no? Kaning daghan kayong mga agriculture yun din ha, no? Sa labi na nga sa rice kayo, no? Naimo na mention nga ongoing na day and yung seeds o fertilizer distribution. So pwede na to may bawaan, Miss Love, o kung saan pag-avail niya na, no, para sa itong mga listeners nga di sila mag malibog ba or kanang kaingon sila nga wa di sila na lista or saan nila pag-apply niini o asa po ni siya ipang distribute, Miss Love.
5: So sa ato ang mga guidelines sa mga regular programs sa ato ang office, so ang first jud nga kanang qualification is kinahanglan registered ang farmer sa RSBSA. Then mo-approach sila sa kay ang registration to naman sa tagsa-tagsa ka mga LGUs. So magpalista sila dadto. And then ang kuan pod karon kay ning adapta ng clustering bitaw nga approach. So pwede pod o gantong naman dyan kasagaran grupo or mga kooperatiba ang mga farmers. So adto sila dadto, kinanglang magpa-registered sila, mas maayo nga magpamembro sila sa maong mga grupo. And then mauna nga i-source or ilista ang ato mangong lista kay magikan sa mga munisipyo. So sila jud ang mag-endorse ana. Pero kuan lagi nga kinahanglan ka ng mga lista sa mga munisipyo, kinahanglan natong i-check po na sa ato ang system kung kana bona fide ba na, eligible ba na ang farmers. Atong first nga 100 is kanang registered sila sa

0: RSA.
1: So nindot din ano kay kaning para dili sila mag tipunok ba no, kumudungan sila ganha sa to ang opisina sa Patco Bohol no, nga i-inform na to mga farmers nga dapat muuna sila dito sa munisipyo. Sakto ba, Miss Love?
0: Yes. O pwede po sa ilahang mga naman tayo mga caravan goods. So, posible jud nga na, nakahibaw na ng ato ang mga farmer leaders. So, ang kaan nila, ma-approach sila sa ilang mga farmer leaders. Na pwede po o kanang ilang farmer leaders may muadto sa munisipyo nga magpakaan sa ilang grupo. Or pwede po nga individual muadto po, mo-direct siya sa munisipyo. And then sa awang nahibawan ang mga munisipyo po na po na sila mga initiative na sila usahay mag mag-schedule na sila barangay-barangay para adto po mag-register sa RSBCA.
1: So dapat jud din no nga aktibo jud ang ato ang mga farmer hilabi na katong mga duna na jay mga grupo no nga imong giingon pa Miss Love no nga adapt na jud sila sa clustering nga approach. Nindot ni siya nga kanang daghan na sila or usa sila ka grupo para maapod-apod og dali ang mga sama aning mga seeds og fertilizers no nga gikan gayod sa DA.
2: Sa pagbalik mga higala atong hisgutan og unsa ning saad og 4K program og unsay ma-avail human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
3: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
4: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
3: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
5: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
6: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.
7: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be rice responsible.
2: Ug mao kato atong mga pahinumdum mga higala. So balik ta Miss Love no, na mention nimo ang saad. So unsa ning saad og 4Ks maka-avail sila sa utanon?
1: Og na mention pa nimo Miss Love kaning sa maong saad. So unsa din siyang saad og 4Ks nga maka-avail sila sa maong mga utanon?
0: So ang 4Ks special project na para sa ato ang mga indigenous people. Mainly ang ato ang kanan na sa Bohol ang ato ang identified or recognized nga tribe or indigenous people group nga organization is mao ang Iskaya. Gikuanan pod na sila, gihatagan na sila importansya sa Department of Agriculture no, so na ay a special project para nila. So sa 4Ks mao gyapon na manghatag ta og mga agricultural inputs sa ato ang mga IPs. So ang ato ang kuan kay din haraman na sa munisipyo sa Shirabul Yunes, Pilar, Duero ang Gindolman na ana ang Iskaya tribe din ha. Then ang kuan na kay mostly highlands na sila. So ang atong ihatag nila nga intervention is mostly vegetable seeds, highland vegetable, lowland vegetable seeds. Pero naputay na identified dato nga mura og kana bitong insignificant crop nila kanang significant crop sa ilang ancestral domain which is the ginger sa nang hatag puta na karon og planting materials for Luya. Then ato pa na silang gi-package og mga fertilizers, then naantay mga garden tools, then for the livestock na putay ipanghatag nila. Pagkakaron di ay poultry ang ato ang assistance nila. So naantay muabutay nga kanang native chicken for para sa identified na to nga IPOs.
1: Man naman ta din sa 4Ks Miss Love no. So kani mo hang na mention po ng isa which is ang saad

0: sakto ba mo ni siya ang special area sa agricultural development nga program sa Department of Agriculture?
1: Ah, yes. Apil po. So, na ang sa adiri, ang ilang gifocus karon kana sa munisipyo. Awalang ihatag ni mo niya ang kanang pilay kuan basta kinana sila sa mga 5th and 6th class nga mga municipality kanang murag refer na to as poor. So, nana sila yung mga identified nga mga beneficiary.
0: Okay. So, for instance, Miss Love, no, kaniyang atong mga IP or indigenous people na under sila sa poverty incidence sa maong munisipyo sa Bohol, so pwede sila mo avail aning sa SAAD or kaning usaray dapat pilian nila sa 4Ks or sa SAAD?
1: Ang sa SAAD manggod sa wang kan nga difference is dili siya dapat wala siya duplication sa mga so since naa may project or naa may certain project for the IPs ato na to sa unang i sa 4Ks ka since naa may 4Ks ato na to siya la unang i assist or ato na to is through ang mga intervention sa 4Ks then complementary man pwede man nga og dili ma serve sa 4Ks ang mga production area ba dili na to ma hatagan tanan and then apay mga potential ang ato ang mga dapat potential area for expansion ng ato ang mga communities dito pwede na to silang i-link sa ato ang mga regular banner like sa mostly sa awang na mention ganina kuan man highland man sila so mga vegetable ang ilang need so naman tay high value crops nga banner program so adto na mo sila i-link to among tabangan ang mga IPs nga makalink or makapangko or mahatagan og assistance sa regular banner which is ang mao ang HVCDP.
0: Okay, so nice kay siya Miss Love day no nga kanyang makuha jud nato ba no nga dili jud magduble-duble ang atong mga services pero na maka-avail jud ang tanan no Miss Love. So kani ang sa Patco Bohol Miss Love, kamusta man din ha o kaning unsa ang current situation no sa agriculture din ha sa Bohol Miss Love?
1: So kung bahin sa intervention, mostly dili pa jud nato ma-cover tanan pero dili ra man ta may mga funding so which is ang province of Bohol active man po na sila no so complementary ta so naay dili na to mahatagan og kanang intervention naman po yung mga project ang province of Bohol so pwedeng complementary ta na para proof ang atong productivity since ang Bohol po dili mag-good sa food bisag sa rice moingon ta nga ang Bohol is more on rice granary for Central Visayas. Bisag diri sa Bohol dili na sufficient ang kanang rice. Inahanglan complement jud o kinsa pay ubang funding agency din ha, kinsa pay ubang intervention nga mohat mo lalay or mo assist sa ato mga farmers para mo taas pa jud ang iyang ato ang gi target kay mo improve ang ilang productivity ug mahimot ang sufficient sa rice lang una kaysa corn sa dili man sufficient ang corn so ang corn diri sa Bohol kay dili siya for staple kay dili man kayo corn eater ang sa Bohol rice man siya so ang ato na pong i-target diri sa Bohol for the corn is kanin for in support sa ato ang industrial so sa feeds ta so yellow corn ang ato ang more target po ng mga expansion diri sa Bohol para ma-meet na to or bisag pila ra gani ka percent atong gi-target nga ma-meet na to ang demand sa yellow corn tungod kay diri sa Bohol naman tay mga feed miller.
0: Okay, so Miss Love, next na question na sa nung dagan na kayo pagkutan na unsa ang pinakadako nga contribution sa agriculture sa diha sa Bohol. Mo ba na no ang maong rice then ikaduha which is ang corn?
1: Contribution. So agricultural man ang Bohol. So also agricultural province ang Bohol. So ang kuan na to pero mostly on rice. Pero napaya pong tayo mga kanang mga intervention sa uban nga commodity, like na amang ganit tay mga gipang identify nga kanang mura bitaw ang tao kanang pan commodity or nga ang mostly ang Bohol, like kanang sa important commodity or sana priority commodity. So ube kanang ube polya mura gipakadak-an pod na sa Bohol karon mo nang ato pong ning focus pod ang ato ang intervention at ang mga research sa pag-improve sa ube production kay murag lahi ra jud ko no ang ube sa Bohol. Naadyo something niya nga makaingon ta nga og ube gikan sa Bohol is special, lami, humot, lami color purple nga mga kaan sa ube.
0: Mm-mm. So, sakto jud Miss Love no kay sa kuan karon dinhi sa Pilipinas, lami sa jud ang maong ube sa Bohol, which is lahi ra jud ang iyang lasa. Unya maka-compete jud ta no? Nya kay hilabi na karon nga duna ra bay nga circulating nga balita diha sa tuang social media nga duna puy laing country no? Nga ganahan mo kuan gukod no nga maunhan ta ba sa Pilipinas nga kaning mong ube na to is malabuan ta nila. So mayo na siya nga pahingusgan na to sa tuang mga farmers dinhi sa Bohol no nga kaniyang focus ta sa agriculture gayud kay dinhi makatabang jud ni sa tuwa.
2: Okay Miss Love, so mamina usa kitag mga pahinumdom mga kahigala no, magbreak usa kita.
3: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
4: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungod sa pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, ug anoon ra pagyudaghan kaing sustansya do.
3: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
4: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga lunat diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
3: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
5: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: Ang sabi ng iba, nagiging maasim o acidic di umano ang lupa kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba. Totoo ba ito o fake news? Una, ano ba ang ibig sabihin ng maasim o acidic na lupa? Sinusukat ang acidity o alkalinity ng lupa. Kapag 7 o 7 pababa ang pH level, acidic ito. Kapag 8 o 8 pataas naman ang pH level, alkaline ito o hindi maasim. Parang tao din ng halaman na kapag kulang sa bitamina at mineral, nagiging bansot, sakitin at mahina ito. Ano naman ang inorganic fertilizer? Ito ang mga pataba na mula sa mga kemikal o mineral na ginagawa sa mga pabrika, gaya ng urea, 1414, ammonium phosphate o 1620, ammonium sulfate o 2100, at iba pa. Kabaligtaran ito ng organic fertilizer o patabang mula sa mga nabubulok na bagay gaya ng dumi ng mga hayop at labi ng mga halaman o compost kung turingan. Balik tayo sa tanong, nagiging acidic o maasim ba ang lupa kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba o fertilizer? Ang sagot, hindi. Ayon sa pag-aaral ukol sa palagi ang paggamit ng inorganikong pataba, hindi umaasim ang lupa lalo na kung may patubig ang palayan. Binabalanse ng tubig ang mga elementong nagdudulot ng pangangasim ng lupa. Malinaw po, hindi totoo ang suspetsa na nagiging maasim o acidic ang lupa, lalong-lalo na sa may patubig kapag palaging ginagamitan ng inorganikong pataba. Laging tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Og mao kato atong mga pahinumdum mga higala. Okay, Miss Love, ako balik ko ng pangutana, no?
2: Unsay kasagarang problema nga giatubang sa mga farmers nato din ha, Miss Love, sa Bohol?
3: Oh, ang mga kasagarang problema. Ano mo yung nakuwang ang mga intervention kay low productivity. Taog ka ng kaan, bisan sa rice, sa corn, low ang productivity sa Bohol. So, mauna, ngayon, focus on tang atong intervention, ana. And then, pero di manggod na ito, makuan, dili na overdutanan kay limited rabaya po ang atong budget. Like sa seeds, okay na ta, kay makakuan man. Takaning sa fertilization, ang atong mahatag at fertilization sa takuan kay dili bitaw jud ta maka-fully fertilize sa kung say recommended anak nga area dili na to mahatag tanan kay kuan man pud nga dako o budget nga kinahanglan. So mauna nga kanang moingon jud sila nga kuang ang atong intervention kay like sa rice mura og for every hectare mura 2 bags lang ang atong mahatag na fertilizer, same as a corn, 2 bags lang per hectare ang atong assistance, plus ang seeds na good for 1 hectare jod. Pero ang kinahanglan nga fertilization anang 1 hectare sa rice o corn kay naaman na sa 8 to 10, 8 to 12, na. So, dili jud na itong mahatag tanan. So, maunang makaingon ang farmers na kuwang ang atong gihatag. Then, kuan pod kaning mga cost of labor. So mahal na ang labor karon nasa mga ang mga inadlawan na nasa mga 500 per day sa mga farming activities. Then mahal ang fuel, mahal kay ug may kanay ang kuan ron og dili ka diri sa manual labor, pwede man kana naman tay mga mechanization, naman tay mga tractor, nanatay mga planter or harvester ng mga gipanghatag. So, ingana po sila nga mahal ang fuel. So, mauna nga ang maunay kasagaran. And then for the kanang hagit sa panahon, naputay gi lantaw or natay gi forecast or natay gi pangandaman nga kaning sa ilinyo. So, maunay mga hagit sa mga panguman na to.
2: Okay, Miss Love, wala naman dyan tayo saktong oras. Ano? Kuwang dyan tayo kayo ang 30 minutes, Miss Love. Nga, daghan pa dyan tayo angay nga dapat mahatag ng impormasyon no, kabahin sa itong mga farmers, pinanggang farmers din sa Bohol. So, Miss Love, mangayon lang ko sa imuhang panapos nga mensahe no, sa itong mga farmers o doon na ba'y mga upcoming activities no, diha sa Patco Bohol nga pwede ma-joinan sa tuang mga listeners karong adlaw.
3: So sa mga farmers na to, no, nga kan pwede ra jud sila mo direkta diri sa atong office. Na mention naman ang ato ang address, so pwede ra jud mo moari. So pero mas maayo pod nga moagi unna mo sa agriculture, pero na may ari on sa ICM, pwede ra jud mo og na may concern sa inyohang mga farming activities, agon sa inyong mga assistance, pwede ra mo moderate sa diri sa ta opisina. Then pada sa among na mention for the karon nga cropping, nagpadayon ang ato ang mga pag-apod-apod sa ato ang mga seeds and fertilizer assistance sa halos tanan nga mga LGUs sa Bohol. And then naaputay mga technical trainings nga naka-schedule. So, pwede ra jud mo, kamoy mo volunteer mo adto mo sa inyong munisipyo nga kan do na nanay identified nga mga kana bitawng participants, pero kanang mas kan nga kamoy mo adto nga gusto mo nga mo appeal ana, mas ma-appreciate na sa opisina kay og moingon nga magkuwang na nga nga training pwede man tang pangitaan na ito o paagi nga makakandak mi o laing training nga base sa inyohang mga panginahanglan. So mas maayo jud nga ang farmer mismo bitaw jud ang kanabitawng active nga mga jud o kanang unsay mga assistance kay dire dili mangguta makakuan tanan nga kanang naatay ang atong extension work ba dili jud na ma-reach out tanan nga mga farmers kay pila ra ato ang ratio sa number of farmers. So mas maayo nga ang farmers ang moduol na to para makahibaw jud ta og unsay ilahang mga panginahanglan para nga puhon na pod sa ato ang pagplano para sa atong mga activities for 2027 or for the upcoming years. Ato ang maplastar, maapil og unsay inyohang mga panginahanglan base pod sa ato ang mga existing nga mga programa o kon may gusto nga wala pa sa ato ang existing nga mga activities, basin pwede nato nang ipaabot sa ato ang national dito na jud sa national sa Department of Agriculture Central Office. So mauna nga kanang atong giayuhag dito magpaabot, sige natong ipang-awhag sa atong farmers nga kanang kanang active sila nga mong padangat jud mo ari sila nato, mas ma-appreciate nato na.
2: Very nice kayo Miss Love, no, nga dapat datong mga farmers active niya, willing pod, no, nga mo join sa mga programa og services dinhi sa Department of Agriculture. Miss Love, daghan kayong salamat Miss Love, no, niya sa sunod na pod nga higayon hinaot ikaw gyapon na mo ang mag-guest balik Miss Love kay kuwang jud kayong oras, no, niya sa itong mga pinanggang listeners din hi, labi na sa Bohol gayon mga kahigala, no. Welcome ra jud mo nga mo duol sa ato ang opisina din hi, sa Patco Bohol na imutang lang kini tupad sa City Hall sa Tagbilaran mga kahigala. Sakto ba Miss Love?
3: Yes ma'am.
2: Okay, so daghan kayong salamat og daghan kayong salamat Miss Love, no, ato ang agriculturisto og assistant APCO sa Bohol si Ma'am Lavinia Corpus. Oh, sa sunod na pod nga higayon mga higala sa susamang oras, daghang salamat.
4: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ut Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Alas 5 y media sa DYRD.
6: DYRD Radio Balita.
7: Balita.
8: Igalang mga buntag, kinisira ito ta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adnaong Miyerkules, Hunyo 17, 2025. Patay sa ka-Army Reserves tuwa na kaligis og iro dito sa barangay San Roque, lungsod sa Baclayon. Mayor Dondon Buate Salvor naghagit sa mga opisyal pagsulbat sa isyo sa mga iro nga naglatagaw. Sa laing bahin mukabat sa kapin 32,000 pesos nga balor sa Cebu na sakpit sa kapulisan atol sa bypass operation dito sa barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Uli tao nasakpang iligal nga nagbaligya og armas nga mubuto ato sa bypass operation sa barangay Poblacion, lungsod sa Ubay. Maugot mga higala nga itong mga uluhan. Ama detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
9: DYRD Naguna sa mga balita.
10: DYRD Weather.

0: Ang Takna, alas 5.35.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
4: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
7: Kung sa may inyong gustong wali, taas umubo. Okay ra mo taas. Dihay bayay tao nga humagsimba iyang giduol ang pare iyang gingnan pader ganahan kay ko sa imong wali. Yamingon ang pare nanuman natandog ka brad isa di ganahan ko kay taas kaayo nakatulog ko. No. Naman dahil sa insomnia. No. Anyway mga igsoon sa di pa nako sugdan kini akong igo-igo lang nga katas-on nga wali. Mahimo ba muhangyo ko ninyo lingia ang inyong mga tapad? Unya ingna, kung ikaw ug ako magbinuutan, mausab gyud ang kalibutan. Oh, sige, please. Hasta ang simbahan, dili lang ang kalibutan ang mausab. Mutuo mo, ana? Kung tinuod mo nga mutuo, sugda na to. Let us be the change we want to see in the world. Ang problema manggod na to kay gusto ta mausab ang kalibutan, unya atong pugson nga mausab ang uban, that is not possible. Kinahanglan magsugod yun sa ato ang kaugalingon ang kausaban. Amen? Happy ko nga di akaron diri. Happy ba pud mo? Pagchur mo ba? Alang sa kasayuran sa tanan, dagang higayon sa bata pa ko, dini ko sa Guadalupe, kay ang akong magulang nga babae, naminyo magtagadiri. Nara among balay diha sa Caballes compound, kinig yung daplin dagadiri. Naiputi nga balay diha. Oh, nya dinhi ko nagbata dagang higayon sa una gamay pa maning simbahana. Unya hawan pa ng atubangan dinha. Na tennis court dire, na basketball court sa Picas. Malipay kay ko dire. Labi nag summer vacation. Dinhi man ko gituli. Oh, basta bakasyon, magpatuli man ang mga bata. So dinhi ko niya, may namdun ko na isapa dire? Karon limpyo pa? Impas na? Oo niya, naa ang langob. At tumimanuroy sa una sa langob. O na nga, bililhon kay nako, karong adlaw nga nabalik dire. Actually, this is not my first time to say the mass here. The first time, it was the funeral mass of my sister. Oh. Dinhi, ginisahan ako. Ako na nagmisa. Napari na ko. Unya, ang padrikura diri sa una, si Monsignor Quintanar. Asara to? O, dira. Dasa ang tungod. Nihangyo ko niya nga nyor. Ako'y mumisa nyor be. Sa ako'y igsoon. Nya, nisugot siya. Buutan man siya sa una pa. Ang hantod karon. Salamat kayo, Monsignor, ha? That was a painful but memorable day for our family. Piyesta ron sa ato ang patrona sa Subo, ang Birhen sa Guadalupe. Tulo ka bililhon butang ang akong ipaambit ninyo karon nga dinasig ni sa maong kapistahan. Ang una, gidasig ta nga kung dunay manginahanglag tabang atong tabangan, dili tamag langan. Ang ebanghelyo nagsaysay nga human niya nasayran nga ang iyang paryente nga si Isabel nagmabdos sa pangidaron nga tigulang na sa ato pa nanginahanglan yung tabang. Si Maria nagdali pag-adto kang Isabel. Gilatas niya ang kabukiran. She went in haste. Wag yun naglangan. Wag yun magdugay. She went right away because love cannot wait. Mao kini ang kasing-kasing ni Maria, mao pud ni ang kasing-kasing sa Birhen sa Guadalupe. Sa Ebanghelyo, gilatas ni Maria ang kabukiran aron makaabot kang Isabel. Sa Guadalupe, gilatas ni Maria ang kultura ug ang panahon aron magpakita ug mutabang sa usa ka kabus nga mag-uuma nga ginganlag Juan Diego. Hangtod karon mga igsoon, si Maria padayon nga mulatas sa dagang agianan aron makaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang. She remains a mother who comes close to her children. Mga igsoon, si Maria magdasig natong tanan nga mutabang sa way paglangan. Be quick to comfort, be quick to share, be quick to reach out, and be quick to defend the poor. Doon na ba'y panultihon nga nag-ingon, iasa man ang sagbot kung patay na ang kabayo. O nandi kita angay nga maglangan. Ang kabayo nagpasabot o mga tao nga dunay panginahanglan ug tabang. Pero pwede sad nga ang kabayo, isipon nato nga kita, di na ta mag-ugma-ugma. Kay wa man ta makasiguro og naa pa ba ta ugma. Dili ba? Tomorrow is never guaranteed to any one of us. So kung gusto ta magbuhat og maayo, do it now. Kung gusto ta magpasaylo, do it now. Kung gusto mangayo og pasaylo, do it now. That's the first one. Ikaduha, dili nato angay baliwalaon ang atong kagamay. Bisan kita ordinaryo nga tao, pwede ta gamiton sa Ginoo. Amen? You may see yourself as ordinary, but God can use you and me in extraordinary ways. Sa Guadalupe, Mexico, gipili ni Maria nga muduol og makig-istorya sa usa ka tawo nga kabus. Dili sa adunahan, dili sa sikat nga tawo, dili sa gamhanan, kung dili sa ordinaryo nga Diego. Sa Espanya, ato nasayran na mapuy laing Birhen sa Guadalupe. Birhen sa Guadalupe de Extremadura. Dito ang iyang gipakita si Gil Cordero. Again, usa ka ordinaryong tao na kabus, mag-uuma, tigbalantay sa mananap. Sa Fatima,

0: Mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: tulog pa't lima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing sa

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Baliktas tong pagparaguban sa itong tulubonon patrol balita. Unya karumbuntaga mga kaigsunan atong mahinabi antig pamaba sa NFA Bohol nga si Sir Joel Lim. Sir Joel, may buntag.
1: Yes, may buntag Sir Ern og sa taransuking tipaminaw sa imong programa ang DYRD radio station.
0: Yes. Yes, salamat kay Sir Joel. Unya balita na mo, aduna kunoy pagbaligya. Pagbalik sa 20 pesos nga per kilo ba to? Sa
1: yes.
0: 20 mil kasako, no? Ang moabot unya na ato ang i-dispose na ni Sir Joel. Palihog ko nung klaro ini Sir Joel.
1: Yes, in fact sir, niabot na last week ang atong 20,000 bags of NFA rice gikan sa Occidental Mindoro. Niabot ni siya ito pag Tuesday last week. Humana ito, diskarga ito last Sunday. So karon ang kanyang 20,000 bags na nasa sulod sa tubodega sa Tagbilaran nga warehouse.
0: Mm-hmm. Okay. Kining maong bugas para asam ni Sir Joel, para ni sa ato ang pakonsumo sa pagbabaligya o kaha pang backup ra ni nato sa itong buffer dire.
1: Actually, sir, kada initial na 20,000 bags is also partly backup na siya sa to ang mga rice buffer stocks for calamities and emergencies. Mm-hmm. And at the same time, ang kada 20,000 is an initial order sa provincial government para sa ila ang P20 rice rollout sa whole province of Bohol starting July until September. So, ang ilang order is 24,000 bags. Ang naan na to karon ni abot ng shipment is 20,000 initial.
0: Okay. Ang per sack ani 10 kilos or katong one sack yun nga 50?
1: 50 kilos. 50 so, kilos ang per bag ni sir.
0: Okay. Unya si tawag ini. Ang ato ang provincial government mo ay nag-order day ini.
1: Yes, 24,000 lang order niya. Ang niabot na ito karon is 20,000 initially. Moro may kaya sa shipment ng barko nga masulod. So, hopefully, we are looking forward na puti another shipment, another batch nga maabot to complete the 24,000 bags nga order sa provincial government.
0: Okay. Mabon eh, ang katong gipanghatag sa kalungsuran, Sir Joel?
1: Dili na siya panghatag, sir. Ibaligyan na siya 20 pesos per kilo sa provincial government.
0: Ah, okay. Itong sa PT20.
1: Ah, katong ipanghatag, sir, is na human naman ito ila ang programa. Nanghatag sila o kuan, okay. 10 kilos. Okay. Karon ang ilang i-roll out sa P20 na ibaligyan 20 pesos.
0: Oo, itong bigas, 20
1: yes.
0: pesos.
1: Yes,
0: oo.
1: Yes sir.
0: Oo. Unya, sa ito pa, ang 24,000 na kumplito ninyong delivers provincial government.
1: Wala pa sir. July pa sila start mag-withdraw sa ila ang 20,000 bags.
0: Ah, okay. So, naabay kining maong plano sa provincial government? Aduna ba kay kasayuran nga maabot ning maong tag B20 dito sa kamerkaduhan or na yung mga authorized outlet ninyo ini?
1: Wala sir. Ang kaya P20 program sa provincial government will be directly sold pinaagi in partnership sa mga LGUs.
0: Okay.
1: So dili ni siya iagi sa kamerkaduhan or any authorized outlet. Ang LGU o ang provincial government ang mag-supervise sa pagbaligyaan ng P20.
0: Okay, ang kalidad aning maong bugas Sir Joel?
1: Yes, bag-o na siya ang bugas na to sir. These are all locally rice, locally procured rice, newly milled rice nga atong ibaligya through the P20 kadiwa program. P20 ng Food Terminal Incorporated.
0: Okay. Unya, nakpalahi ko gamay ba? Basin maka.
1: Yes,
0: napabagi hapon natong NFA rice retailer sa mga lungsod kana mga tindahan kani adto bitaw og nakahinumdom ka dai mga.
1: Wala na sir, since 2019, since na remove mo ang regulatory function, wala na mi nagbaligya og NFA rice pinaagi sa ato ang mga rice retailers sa ato mga kamerkaduhan. Wala na sir.
0: Okay, so wa na gyoy nagbaligya.
1: Wala na. Ang gabaligyan lang yun karon is ang Food Terminal Incorporated in partnership sa mga local government units.
0: Mm-hmm. Mauna na ang kanang B20.
1: Yes, P20.
0: O niya, kanang wa po'y plano ang NFA or dito sa national office inyo nga ibalik tong ingon ato kato na hinumdom ko, kapalit pa kog NFA sa una, 20 city pesos.
1: Would, It would require a Senate legislation na ma-utro ang mandato sa National Food Authority because it was effectively removed during the approval sa rice clarification law.
0: So, we are
1: looking forward. Na-appeal na siya, sir. And we are looking forward na mabalik na mo ang powers and our mandates pinaagi through another Senate legislation.
0: Okay. Sir Joe William, salamat kayo, ha?
1: Dahil salamat, sir. Mayung... At always welcome. Mayung buntag ka na to tanan.
0: Mayung buntag. Beno, salamat kay Sir Joe William sa NFA Bohol. Ano yata karunga buntaga? At sa taon, kining lakat sa atong panahon kay na ay mga pipila ka porsyon dere sa lalawigan ang gibunok sa uwan kaganihang kadlawon. Ano, speaker sa linya, si Sir Leonard Samar sa Pag-asa Albor. Sir Leonard, mayong buntag.
2: Mayong buntag usap ka ni mo, Sir Erm. O mayong buntag usap sa tanan nato ng mga suking ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, do na tay gi-monitor o gibantayan nga daotang panahon or low pressure area nga naa ni sa gawas sa nasod, naa ni sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimraban na kini basis tanang available nga mga data, ana kini may mutang sa 3070 km east of northeastern Mindanao. O ana kini sa coordinate nga 10.7 degrees north, 153.5 degrees east. Samtang kini maong low pressure area, medium ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 oras or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kini maong low pressure area, naani sa gawas sa PAR or gawas sa nasod. Samtang ang ato ang sistema nga padayon nga nakaapekto karong mga panahon na kining gitawag na itong easterlies o hangin nga ikan sa silangan, kining maong sistemahan may nakaapekto sa sinangang bayan sa Kabisayan o lakip na usab ditong napinta sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur o lakip na sa Mandabao Oriental, kining mga lugaraha karong adlaw makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomon nga kalangitan ug ilubanan sa panagsang ang mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikbayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa adunay mga pupanagsa nga mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga mao'y mopuslabi sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan ug paingon nga ngadto sa amang silangan nga maayo mapuslabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon og musalo usab kini sa may alas 5 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Ern.
0: Daghang salamat, Sir Leonard Samar, og mayong buntag.
2: Way sa payan, Sir Ern. Daghang salamat og mayong buntag sa tanan.

0: Nakatod sa itong oras, alas 6:18 na sa itong panag-uban. Nakabsan sa kinabuhi ang usa kasakop sa Army Reservist nga taga-lungsod sa Albor uman sa aksidente nga nakaligis kini og iro diha sa lungsod Baclayon. Og aksidente siyab nga naligsan sa kasugat nga motorsiklo di nahitabo alas 5 sa hapon nga tuga Lunes. Ang biktima mao si Private First Class Neil Albert Manigo, Philippine Army Reservist, 23 anyos, taga Dangay, Alborquerque. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Baclayon, ang biktima nagmaniho sa motorsiklo gikan sa Tagbilaran o pag-abot sa mga sa Provincial Road, Barangay San Roque, Baclayon. Kalit na lang milabang ang iro, hinungdan nga naligsan nga may resulta sa pagka-disgrasya sa biktima. Milagpot kini kaya kinsa sa pikas bahin sa kalsada o naligsan sa laing motorsiklo nga kasugat. Gidalapas tamalanan si Manigo apa nabugtuan gihapon siyang kinabuhi samtang laing driver's motor na kaangkon sa minor injury. Ikustidiya karon sa police station pan gipagosapan. Okay. Sa pagkakaroon, padayang gisuta sa kapulisan kung kinsa, okay, kinsa ang tagiya sa iro nga naligsan. Na pikas linya, ang Baclayon Municipal Police Station, Baclayon Police Station, maing buntag sa Earn Pahaya High Chief.
1: Hello sir, good morning sir. Saan ang laga sir?
0: Kinsa galito ni Chief?
1: Si Kuan sir, Police Staff Sergeant Protasio Manon Jr. sir.
0: Police Staff Sergeant Protasio Manon Jr. Chief, kumusta naman ang atuang investigation labot ining pag-identify nining iro nga nakahinungdan sa kamatayon na itong Army Reservist nga na-discuss siya sa, sa San Roque, Baclayon?
1: Actually, sir, kagahapon, sir, adawa, sir, kanang among gibalik-balikan gato kay among alaging trace ang taang isag itagiya itong hero. Pero unfortunately, sir, wag mo ang concern nga kailan mo itagiya itong hero, sir.
0: Teluya, no? Unya ang ato ang katong pikas o katong usa ka driver nga nakaligis pod atong namatay. Na amon toy minor injury raman. Kumusta man? Usa ka tinuod nga gibuhian lang sa nato sa wala sa kustodiya sa ato ang Baclayon MPS.
1: Oh yes sir, kay gapon mugong adlaw sir. Gihatagan atog ample time ang family nga mo decide po mo file ba silang kaso.
0: Mhm.
1: Wala pa mo sila naka-decide immediately niya. Pero...
0: Nabtan sa regulatory period?
1: Yes, sir. Nabtan sila sa regulatory period ana, para ma-file ang kaso niya. Pero hopefully karon sir, ma-file nila regular filing.
0: So regular filing na? Filing? Oo.
1: Yes, sir. May ilang decision, sir.
0: Okay. So kung nakasangat pag kaso, pamabti sa regulatory period, di good na mabuhian.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. Chief Sarge Manon Jr., salamat kayo ha?
1: Yes sir, yes sir. Way sa payan sir.
0: Mayong buntag. Balita gikan sa kauluhan. Pagrilibo sa pipila ka magasakop sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Gihugon-hugon. Ano yan, Italia Pinagay sa News 5.
2: Ngayon, ang mali-balitang magkakaroon daw ng palasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. At kabilang umuno sa mga napipisil na maging kalihim ay si dating Congressman Joey Salceda. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
3: I am taking a very high position in the administration.
4: Iyan ang ending speech ni dating Albay Congressman Joey Salceda sa idinaos na programa sa Pulanggi Albay noong Independence Day. Hindi na yan pinaliwanag pa ni Salceda. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posible siyang magtalaga sa administrasyon ng mga kumandidato noon na hindi nanalo sa nakaraang eleksyon.
5: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman.
4: Pero mas lumakas pa ang ugong ng nagbabadya umanong balasahan nang mag-post din sa Facebook ang kolumnistang si Montulfo tungkol dyan, kasama sa pinangalanan niya si Salceda na magiging finance secretary umano. Pero ayon daw sa source ni Tulfo, hindi pabor si Executive Secretary Ralph Recto kay Salceda, kaya pinag-iisipan pa raw yan ni PBBM. Sa post pa ni Tulfo, sinabi nitong magiging DPWH Secretary naman si John Vic Remulla. Ibabalik naman sa DILG ang dati rin itong kalihim na si Benher Abalos. Balik DOTR din daw ang ngayon DPWH Secretary Vince Dison. Habang ang ngayon Finance Secretary Frederick Go, ilalagay umano sa Department of Trade and Industry. Ayon pa kay Tulfo, ire-reveal ni PBBM ang mga yan sa kanyang State of the Nation Address o SUNA sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Tulfo, mananatili pa rin DOH Secretary si Ted Herbosa sa kabila ng aniyay kaliwat kanang batiko sa kalihim. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang palasyo at ang mga nabanggit na pangalan tungkol sa umuugong na balasahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
2: Mga kapatid, Julius Babaw.
0: Alas 6:24, samtang gipaabot, adunay pagpahibaw. Public service, gipahibaw ang tanang kahigalaan, kaparentihan o nakaila. Sa kamatayon ni Edward E.Y. Inting, anak ni Kanhi Mayor Nansyong Inting diri sa Tagbilaran. Si Edward E.Y. Inting namatay sa edad nga 65 anyos kagabi. Ang ubang detalye sa iyang kamatayon o paghaya, ipahibaw raon niya ang nagpasibya nini si Attorney Roland Inting, igsuon sa namatay. Samtang laing pahibaw, ang Office of the Provincial Social Welfare and Development nga anaan himutang sa Capitol Heights, Tagbilaran City, luyo dapit sa Provincial Capitol, magahimo sa ilang mid-year assessment og annual planning workshop og mga adlawa Webes Hunyo 18 og sa Biyernes Hunyo 19. Tungod niini walay makaatiman sa pagpanghatag sa mga financial nga tabang, dunay lay mahabilin aron pagtan-aw kon sakto na ba ang mga dokumento og aron pagdawat sa mga incoming communications. Mobalik ang regular nga serbisyo sa Office of the Provincial Social Welfare and Development karong Hunyo 22. Daghang salamat sa inyong pagsabot. Samtang balita, gihapon sa kauluhan si Senator Alan Peter Cayetano mingon nga kuhaan na lang ninyo ang Senate Presidency, ayaw lang ang Blue Ribbon Committee. Detalye pinagi sa News 5.
6: Pumiling sa Korte Suprema ang Cayetano Block na ipawalang bisa ang liderato ni Senator Wayne Gatchalian. Payag daw si Senator Alan Peter Cayetano na tuluyang mawala ang Senate Presidency, pero wag lang daw kunin ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanila. Narito ang aking report.
7: Kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan.
6: Ito ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano sa paksyon ni Senator Wayne Gatchalian. Ilang minuto yan matapos yang i-anunsyo na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng status quo ante order. Ibig sabihin, hinihiling ng Cayetano Block sa Korte na ibalik sa dating sitwasyon ng Senado. Layon daw nilang maprotektahan ng independence ng Senado at masiguro na hindi na babaliwala ang konstitusyon.
7: The policy na ang Senate ay mailagay sa ilalim ng Malacanang at yung 12 daw ay pwede hindi 13. So may statement po kami, it's also posted dito sa Facebook. So yun po ang statement sa final natin sa Supreme Court. We believe in the system. Pag walang batas, chaos po tayo. Ang mangyayari, wild wild west. Kung sino mas malakas boses, sino mas maraming barrel, sino mas maraming pera.
6: Sa nasabing petisyon, kabilang sa hiniling ng kampo ni Cayetano sa Korte Suprema, ay ideklarang null and void o walang bisa ang sesyon na isinagawa noong June 3. Kasama rin sa pinapawalang bisa nila Cayetano ang pagkakaroon ng quorum sa nasabing sesyon sa bisa ng pagkakaroon ng 12 senador. Maging ang paghalal kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President at ang naging buong balasan sa Senado ng binoykot nila ang sesyon, kabilang din sa pinapa-null and void ang paghalal sa bagong chairman ng mga komite. Muli ring iginiit ng Cayetano Block sa kanilang petisyon na dahil walang bisa ang nangyaring sesyon noong June 3, nananatili si Senator Alan Cayetano bilang Senate Senate President. Si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. Si Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary at lahat ng chairpersons ng komite bago sila mapalitan noong June 3. Hiniling din ang kampo ni Cayetano na lahat ng chairpersons na itinalaga ng Gatchalian Block ay dapat daw na tumigil sa pag-perform ng functions and duties bilang committee chairman. Hindi rin daw dapat magpatupad ng anumang resolusyon na inaprubahan noong June 3 o anumang measures na inaprubahan ng liderato ng Senado na nahalal noong parehas na araw. Siyam na miyembro lang ng Cayetano Block ang pumirma sa nasabing petisyon. Kabilang dyan sina Senators Alan at Pia Cayetano, Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodanti Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Kapansin-pansing hindi kasama sa petitioners sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar na kasama sa Cayetano Block. Naka-out of the country daw ngayon si Senator Mark Villar. Kung matatandaan itong weekend, una nang nagpahayag si Senator Villanueva na dadalo sa special session ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo mula sa Gatchalian Block, hindi nagpahayag ang senador na lilipat ito sa kanilang paksyon. Sinusubukan pa namin kunan ang pahayag sina Senators Joel at Mark. Bukas, nakatakdang magsagawa ng special session ang Kamara at Senado bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Gatchalian, kabilang sa mga kailangan nilang magawa bukas ay ang pag-aproba sa mahalagang panukalang batas at resolusyon. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng dagdag tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Gayun din ang pag-aproba sa promosyon ng may limang heneral na natenggan ng ilang linggo. Sa kabila niyan, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pag-aaralan nila kung aattend sila sa special session. Pero ini-encourage daw ni Senator Gatchalian ang lahat ng kanyang kasamahan sa Senado na dumalo bukas.
8: Nag-issue ako ng statement na encouraging all senators regarding kung majority, minority ka to attend. These are very important matters, lalo na yung sa CA. In fact, yung sa CA, lumampas na nga sa doon sa time na dapat ibigay natin sa mga general. But importante kasi ito, hindi sila mapropromote at makaka-apekto ito sa kanilang mga gagawin later on.
6: Pero kahit daw hindi dumating ang Cayetano Block, tuloy ang special session.
9: Sir, paano kung hindi sila umaten yung block nila, makakapagpatuloy pa?
8: Yes, because of the Abilino case, may quorum tayo.
6: Pero ang kampo ni Senator Cayetano, tanggap daw kung may 13 na ang Gatchalian Block.
7: So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or IFRO front and center natin to?
10: Mga kapatid, may ang Los Baños.
0: Wag ito ang unang bahin sa atong mga balita. Hatun ka na to sa Marcella Finch.

0: Sigurado'y angganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras, alas 6:32.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
14: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
15: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
2: Sa atong nga ulohang nga tudling, sa itong mga balita. Grabe mga pagpangilad ang gihimo ngadto sa mga miyembro sa SSS. Samta nasakpan ang upat ka mga munos nga gigamit sa mga big-time scammers. Pahimang no. Gipagawas kagahapon sa SSS, pinagi sa DYRD Balita. Nablaka mga konsyans dakbay sa Tagbilaran, kalambos kaluwasan sa mga pagkaon, nagibaligyan sa mga food fiddler. Samtang gikabalaka sa ni Bukal, Jami Villamor, ang epektos kinaiyahan o turismo diha sa flood control project sa Suba, Deslungsod, Lubok. Og uban pang mga balita. Inyong mabati karong alas 7 na.
17: Kaaso-aso nga mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita.
18: Usa, duha, tulo, pat, lima.
19: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
20: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
21: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
22: Unsa ang ambisyon nimo?
23: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Vinoculafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vinoculafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026. Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol. Ug naasad sila'y branch na himutang sa Centro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
7: Maayong buntag sa ito mga viewers sa Facebook, labi na sa YouTube sa DYRD ang kasaligan YouTube account o sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Sa ito mga viewers, salamat kayo sa kanunay. Unya, paayong buntag, labi na ni Gold Adorable June diya sa bansa sa Tagbilaran City, si Betty Matiga Humawid, si Mercedes Matalinis sa Australia.

Balik sa siyong pagpanaguban. Good morning to Kading Tagok Kads. May buntag ni mo. Salamat kay Blas Tagok o si Nang Gloria o Snong Biloy. Kamusta kamunta na sa siya diya sa Balikasag Island. Good morning. Yeah, may nga buntag po sa nang Tagapanglaw. Arita sa itong mga balita, gikan ito sa Tagbilaran City Hall. Pinagi sa update, pinagi ni Kai Kasinilyo Bayukot. Kai!

0: sa barangay Untaga, Alicia, kinsagi kataho nga napalitan kini og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos. Laing unom ka puto sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 4.85 grams, kantidad kapin sa 32,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa barangay Untaga, Alicia o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang ulitaw na sakpang ilegal nga nagbalig og armas nga mubuto atol sa bypass operation dito sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Ubay. Detalye pinaginimaskula doon ni Winnie Reyes. Ready go!
2: Gidakop ang usa ka ulitaw human maaktuhi nga illegal nga nagbaligya og armas de fuego atol sa bypass operation sa Puro 4, Barangay Poblacion, Lungsod sa Ubay. Gila ang suspisado nga usa ka Vergel Abrigo Yankee Lagang, 27 anos ulita, walay trabaho ug nagpuyo sa pork size Barangay Bulilis, Lungsod sa Ubay. Positibo kining napalitan sa police posture buyer usa ka shotgun sa kantidad nga 3,500 pesos. Ang maong armas walay lisensya ug ang gikatahapan wala makapakita ug dokumento nga nagpamatuod nga siya ang tag-iya. Taho nga naipo sa kapulisan kanayon nga ang mga ginsakpan sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Clifford B. Elebito ang Deputy Chief of Police mipahigayon og bypass operation sa maong dapit nga resulta sa pagkasikop sa maong suspitsado. Paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal sale of firearms ang sumbong nga isa nga sa piskalya samtang ang suspek gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Bakit inyo nabati ang Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
5: DYRD. Operation
1: Tabang. Arad DYRD Operation Tabang. Nagsalamat kayo sa mga loyal donors kanunay nag-suporta sa to baga kaigsunan ng taong mga nangayo og tabang karong buntaga diri sa Tontolomanon Patrol Balita. Unya, doon natin igsuon diri sa DYRD ni Ari yun in town kan mangayo og tabang. Hello, good morning.
6: Good morning.
1: O sa pangalan na to?
6: Narciso, sir. Narciso, sir.
1: Kisa?
6: Narciso.
1: Narciso.
6: Sosoter.
1: Sosoter.
6: Ah.
1: Taga-asa man si Narciso Sosoter. Taga-asa si Narciso Sosoter.
6: Taga-Kawag, Bonavista, sir.
1: Ah, taga-Kawag. Naon sa, kisa may mong pasyente?
6: Pangasawa ka ng kidney.
1: Ah, mao ba? Asa man ron? Sa hospital?
6: Ah.
1: Asa man hospital, ah?
6: El Gilliares.
1: Ah, imong asawa ni, sa ingalan?
6: Rosmarie.
1: Aha. Apelido?
6: Susoter.
1: Susoter. Okay. Sige, ano na kabadawat ng 1,000 pesos? Pabuta ang instructions sa itong gwardiya. Palayo kong hatag sa cellphone sa laing kauban ni Modeha.
6: Takura man yung doong dire, sir. May lahin, sir. Wapa man sila.
1: Wala na yung tao niya.
6: Pinabot ng tulo ko, no?
1: Sige. Sige, salamat kayo, ha? Narciso. Ato pasalamatan ng mga loyal donors, Karubuntaga.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, Maria Praxedes Mahumas, ug Monica O.
1: May buntag ni Mateo Tabilo, yeah, o si Maria Tabilo Balaba. May buntag si Paz Dikyo Anyabeso. May buntag sab ni Doris Kaluyong. Unya, salamat kayo sa nag-view, ha. I-share, padayon lang mo sa pagtanaw sa ito ang live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Si Fel Borja, si Dr. Ronald Inting Pumatong, good morning, Lito Umbay. Salamat kayo si... Sir Jamil Dicasa, Ryan Palacdes Valencia, si Doki Poon, si Erma Siga. Unya, may nga buntag sab ni Timmy Silmar des Baugo Inabanga. Diapol si Marisa Bertudis des Buoy, si Louis B. Bustamante, good morning. Si Mary Blanche Discaliar des Redland Malibuhok. Si Nancy Mikabani, no? Salamat kayo. Unya Sinica Noel des Kabudburan Kalapi. Shout out ni Desinilia Sinica Kabayugan Kalapig si Gigi sa okay Inday Bonivi Angelia des sa Binabista Carmen. Dito na tapos ang ato ang Patrol Balita. Sangan sa garitibok ang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan sa kong partner Engineer Kagawa Jerry Cahis, Digibom Bolergo, Technical on Board. Kini si Earn Pahayahay, sa nga niya ito'y kusap. Nagkasalamat ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Bye.

0: Oras, alas 7 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
6: Bandcheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo. Uy, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy! Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan! Magkaw!

0: drink responsibly.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod o ban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos og 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy og sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Tayo na

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak.
10: Gipahayan sa mga konsyal sa dagbayan sa Tagbilaran.
9: Ang inugos ko niya, buntag sa sa duha na akong katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyo may puso.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa tung dapit. Grabe nga pagpangilan ang gihimo ngadto sa mga miyembro sa SSS samtang nasakpan na sa mga upat ka mga mudos gigamit sa mga big time scammers paimang nosab sa mga ahensya gipagawas kagahapon adlaw sa SSS pinagi usab sa DYRD balita. Ato paminawon ng kompletong detalye si Zara RKM.
1: Nga nagpasidaan ang Social Security System o SSS Central Visayas sa publiko batok sa nagkadaghan nga panikas ug online scam. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 16 kang Dan Solibaga II, Senior Communication Analyst o Regional Communication Officer sa SSS Regional Office 7, gipahimangnuan ini ang mga miyembro ug pensyonado nga magmabinantayon batok sa mga scammer nga nagkaaron ingnon nga mga kawani sa SSS. Upat ka scam o modus sa mga scammer nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa Social Security System naglakip na sa phishing, vishing, smishing o clickbait scams. Aron kawaton ang personal nga impormasyon sama sa SSS number o password, one-time PIN o OTP o kwarta.
2: Aware ta anang mga post diha sa social media kabahin aning mga scams nga dikatap na itumong pagkuha sa mga SSS information sa atong mga members, no? Naay gitawag nga phishing. Number 2 kining phishing, number 3 is smishing, number 4 kining clickbaits. Kining phishing mga kaigsuunan muli ang katong mga mutawag kunuhay sa inyo ha o niya moingon nga taga SSS sila o niya kuwaon ang imuhang SSS information, no? Dili o dili gyud ang taga SSS manawag diha kaninyo pagpangayo sa inyuhang SSS information because primarily ang information is naa na sa amuha. Kung naa gani mga kaigsuunan manawag ninyo mangutana unsang inyuhang SS number, unsang inyuhang pangalan, asa mong trabaho, unsay birthday ninyo, kanus amo nagsugod og trabaho, ayaw palihog ninyo tubayi.
1: Ang smishing og phishing nga modus magpadala ang scammer og text message o email nga nag-ingon nga naa kay subsidy o ayuda, naay problema sa imong my.sss account o hapit na ma-expire ang kontribusyon. Ang phishing o voice phishing adunay mutawag sa mobile number o landline nga nagpakaaron ingnon nga empleyado o opisyal sa SSS. Diin moingon ang scammer sa biktimahon nga naay mga benepisyo nga wala pa mabayri, kinahanglan i-update ang mga record o naay dinalian nga bayad. Ang modus nga clickbait mugamit ang mangingilad og mga malimbungon nga post o video sa social media nga adunay madanihon nga mga titulo sama sa i-click kini aron makuha sa SSS calamity loan. O ang SSS nagtanyag og tabang karong bulana. Giklaro ni Solibaga nga dili magpadala og unsolicited messages kun tawag ang SSS og dili usab kini mangay og personal nga impormasyon pinaagi sa Messenger o ubang online platforms. Dugang pa ni Solibaga nga ang SSS dili magpadala og mga text message o email nga adunay mga link aron mo-update sa SSS account, mangay og personal nga impormasyon o maghatag og ayuda.
2: Kanang magpadala og kanang mga fake nga mga emails bitaw no niya ang purpose gyapon is mukuha og information nimo, no? Be careful ana mga kaigsoonan kay again si SSS dili pud mo padala og mga link para naay pa fill upan sa imuhang smishing, no? Muni ang katong mga sa text ang ikaupat nga modus nga ginagamit sa mga scammer is kining clickbaits, no? Be careful kining upat nga modus nga gigamit sa mga scammer nga ato ang na-monitor. Number 1, phishing. Number 2, phishing. Number 3, smishing. And number 4, kining clickbaits, Sir Bong. Mugamit sila og sss@gmail.com. Ang ginabuhat sa uban is kuwaon ang katuang imuhang cellphone number para makamaneho sila nga sila'y mo dakop karon sa OTP para sila yung makasuod sa imuhang online account. Dagang pwede mahimo kung makuha niya ang imuhang information to sa SSS. Pwede sila makahimo og fake na ID o ba kay na naman sila nakasuod man sila sa imuhang account. So pwede makuha ang imuhang identity, ang kinangitawag nga to nga identity theft, no? Ang diri sa usapin or sa issue sa makalo, no? Medyo stricto ang gipahamtang nga measure ni SSS nga dili basta-basta makaloon bisag kinsa bisan pa man og nasulod ng imuang account or nasulod sa dili mao nga tao ang imuang account dili basta-basta makaloon tungod kay natay measure nga giput in place, no? Kanang gitawag nato daem or kanang disbursement account enrollment module.
1: Giyawag sa SSS nga magmatngon, dili magpailad o magtransaksyon lamang sa opisyal nga website sa SSS o pinaagi sa opisyal nga SSS mobile app. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Arnie Liray Budyunga, nagtanaw karon. Gikan sa Lubok, Erlina Sister, nagtanaw pod. Florami Usaraga Besa, nagtanaw live. Gikan sa Katy, Texas. Luciano Mikayabas, nagtanaw gikan sa Hanupol Hydropower Plant. O si Lito Umbay. Nabalaka ang mga konsehal sa Dagbayan sa Tagbilaran, kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon, nga gibaligya sa mga food peddler. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
4: Gipahayag sa mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ilang dakong kabalaka bahin sa kaluwasan o sanitasyon sa mga pagkaon nga gibaligya sa mga food peddler. Kini human, giisa ni Konsehal Fausto Bibutbudlong ang taho nga gingong itom na ang mantika nga gigamit sa pagluto o baho-baho na ang pagkaon nga lutoon.
5: How about sa gawas? How about sa gawas nga I know by myself nga naagyudagan na maligya nga muragwa yun na mga tender sa itong mga seminars. They don't have even IDs. Kaya sa itong ordinansa na yung mga ID na sila and health card. So I don't know of may inspection ba mo sa mga eskwilahan. Kaya we don't want nga dunay inyo mga complain nga mahitabo nga mauni ang gipangkaon sa mga bata. And then ang DepEd, naapod sila'y mga gipang require nga dili ibaligya. Meaning to say, na sila'y gipang prohibit nga mga pagkaon sa mga bata nga di dapat ibaligya.
4: Gihimo kini, aron marikayana pagkatap sa mga sakit nga dala sa hugaw nga pagkaon, sama sa food poisoning sulod sa Dakbayan. Si Gerald Bukag, Sanitary Inspector o Safety Officer, sa Tagbilaran City Primary Care Facility, may pasalig. Atol sa regular session nga gimuluhan ni Acting City Vice Mayor, Jose Floro Rinca Gagapon, nga niagi og food safety seminar. Ang mga namaligya og pagkaon sulod sa mga eskwilahan, ingon man ang mga food business operators, aron matudluan sila sa saktong pagdumala sa mga rekado og pagluto. Gikin ang lanusab sa mga food vendor.
6: Ni-undergo na sila og basic practices about pag-safety sa pagkaon. And then, among encourage pa ng public sa mga estudyante nga dili sila mo palit sa mga peddlers nga wala nakasulob og mga health cards. Kay dili may makaingon nga safe ang ilang gipalit. Tungod kana sila nga wala naka-health card is wala ning undergo sa atoang basic food safety.
4: Ang pagkuha og health certificate uban sa health card. Apan si Bukag mingon nga dili sila makasiguro kung luwas bang pagkaon nga gibaligya sa mga food peddler o kadtong nagsuroy-suroy kay wala kini sila mo pailaom og food safety seminar. Giadmitar ni Bukag nga lisod subayon kadtong mga food peddlers tungod kay kadaghanan nini dili taga Tagbilaran. Hinuon ang Department of Education o ang mga tunghaan dili mutugot nga makapamaligya og pagkaon ng mga food vendors kung wala sila health card. Dugang paniya nga wa pa sila maka-inspeksyon sa mga namaligya og pagkaon nga naadduol sa mga eskwelahan. Si Ralph Albert Bernaldez, Sanitary Inspector sa Tagbilaran City Primary Care Facility, nagganayon nga dili nila makaya ang pag-inspeksyon sa mga gasuri-suroy nga namaligyang pagkaon kay pitura sila kabuok sa Environmental and Sanitation Section.
7: Karang ang sa amo po sa office, murag di kami kapabula na kay first of all sa among manpower.
4: Ilang giyawag ang publiko, labi na mga tinunan nga dili mo palit ang pagkaon sa mga peddlers nga wala magsulob health cards. Sugyot nila nga magbugna og task force nga mututok sa inspeksyon sa mga pagkaon. Gigan sa Sanguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Baintisinko minutos, pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view dia sa DYRD YouTube. O sa mga adunay smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Gikabalaka ni Bukal Jaime Villamor, ang epekto sa kinaiyahan o ang turismo sa flood control project diya sa suba sa lubok, gumikan kani sa posibleng pagkaguba sa natural nga suba nga dili na unya ganahan ang mga turista nga mobisita. Kompletong detalye, Alagad Allen Doidora.
8: Nagapadayag og kabalaka si Board Member Giselle Reumentado Villamor, Chairperson sa Committee on Environment sa Sangguni ang Palalawigan, sa posibleng epekto sa nagpadayon nga DPWH River Protection Project sa Lubok River o Flood Control Program ngadto sa kinaiyahan, turismo o panginabuyan sa mga lumulupyo. Atol sa iyang privilege speech sa sesyon sa Sangguni ang Palalawigan kagahapon, gibutyag ni Villamor nga nakadawat ang iyang opisina og komunikasyon gikan sa Bohol Provincial Tourism Office, Lubok Association of Hospitality and Accommodation o Lubok People's Council nga nagpadayag sa ilang mga kabalaka bahin sa proyekto.
9: According to the letter submitted to our office, stakeholders have raised several issues that deserve careful examination. First, the reported removal of Nipa vegetation and natural riverbank features. Second, concerns regarding the possible effects on firefly habitats, biodiversity, and sensitive ecosystems associated with the river. Third, alteration of the river's natural landscape through structural interventions. Fourth, potential impacts on the tourism appeal of the Lubok River, which remains one of Bohol's most iconic destinations. This privileged speech is not intended to oppose development, flood control measures, or disaster risk reduction initiatives. We fully recognize the importance of protecting our communities from flooding and ensuring public safety.
8: Tungod niini, gihangyo ni Villamor ang Department of Public Works and Highways sa DPWH, Department of Environment and Natural Resources o ang Provincial Environment Management Office o gubang may kalabtanan nga ahensya nga ipadayag sa publiko ang mga plano, proyekto, environmental assessments, permits o guban pang dokumentasyon nga may kalabtanan niini. Gisugyo to sab niya ang pagpahigayon o joint briefing o committee hearing aron matubag ang mga pangutana sa publiko o mapaminaw ang tanang sektor nga maepektuhan sa proyekto. Kibutyag ni Villamor nga ang Lubok River dili lamang usa ka suba kundi dili usa-usab ka importante nga bahin sa kultura, turismo ug natural nga kabahin sa Bohol nga angay panalipdan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Albert Olmedo sa City Hall na Minaw karon. Anita Torrigosa, Ma'am Anita Torrigosa diya sa Calcita Street, Tagbilarasari. Kakay Alminye diya sa Maribohok, Romualdo Garzota sa Maribohok. Ma'am Zinoy Delia Chua diya sa Talokto. O Ma'am Chema de las Eras. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka sakop sa Army Reservist nga tagalungsod sa Albor. Human aksidente nga nakaligis og iro dito sa Baclayon. O aksidente naligsan sa kasugat nga motorsiklo nga nahitabo pasado alas 5 sa hapon na itong Lunes. Ang biktima mao si Neil Albert Manigo, 23 anyos, taga Dangay, Alburquerque. Sa investigasyon sa kapulisan sa Baclayon, ang biktima nagmaniho sa iyang motorsiklo gikan sa Tagbilaran o pag-abot sa Provincial Road, Barangay San Roque, Baclayon, kalit na lang milabang ang iro, hingdungdan nga naligsan nga miresulta usab sa pagkadisgrasya sa biktima. Milagput sa pikas bahin sa kalsada ug naligsan sa laing motosiklo nga kasugat. Gidapas sa tambalanan si Manigo apan nabugtuan gihapon si ang kinabuhi. Samtang ang line driver sa motor nakaangkon og gamayng samad sa iyang lawas. Gikustudiya kini sa police station apan gipagawas human way mipasaka og kaso.
10: Actually, sir, kagahapon, sir, adlaw, sir, kanang amo ang gibalik-balikan gato kay amo lagi trace ang taang isa gitagiya itong iro. Pero unfortunately, sir, wag mo ang concern nga sila mo itagiya itong iro, sir.
11: Teluya, no? Unya, ang ato ang katong pikas o katong usa ka driver nga nakaligis po itong namatay. Naaman to'y minor injury raman. Kumusta man? Sa katinood nga gibuhian lang sa nato sa wala sa kustodiya sa ato ang Baclayon MPS.
10: Oh yes sir, kay gapon mo kung adlaw sir, yatagan na tag ang full time ang family nga mo decide kung mo file ba silang kaso.
11: Mm-hmm.
10: So, wala pa mo silang naka-decide immediately niya. Pero
11: nabtan sa regulatory period.
10: Yes, nabtan sila sa regulatory period na para ma-file ang kaso niya. Pero hopefully karon sir ma-file nila regular filing.
11: So regular filing na filing. Oo.
10: Yes sir, may lang decision sir.
3: Usa sa mga tinugyanan sa balaod dito sa Baclayon Police Station.
0: Samtang nagpadayang usab og kasubo og kadismaya si Mayor Dondon Buates sa kamatayon sa usa ka Army Reservist nga si Police First Class Neil Albert Manigo. 23 anyos, taga-barangay Dangay, kinsa namatay kini human ma-aksidente diha sa Baclayon tungod usab sa iro nga kalit lang nga may tabok sa karsada. Sa iyang Facebook post, gipahayag ni Mayor Buates nga kinahanglan hatagan kini og dakong bili ang kinabuhi sa tao kaysa sa iro. Gibuti ang usab sa mayor nga dugay na niyang giduso ang usa ka solusyon aron sa matubag ang problema sa mga iro nga naglatagaw diha sa karsada. Apan matud niya, wa paghihapon kini makabaton og igong suporta aron usab kini mapatuman. Gipadayag usab ni Mayor Buates ang iyang kabalaka nga basin. Mahuman na lang iyang termino niya, wa pa masulba na maong problema sa mong lungsod. Matod sa mayor, nagigisturya na saan siya sa mga opisyal so sa silingang lungsod aron usab dito, masugda ng solusyon nga iyang dugay nang gihuna-huna alang kani sa paglumala sa mga iro nga naglatagaw oron sa malikayan ang susamang mga aksidente sa umaabot.
12: DYRD Radio Balita.
0: Kini DYRD Breakfast News sa Tuginis Maintinguha sa Island City Mall.

0: is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: Dugan na gaunang balita sa mga bahin sa ato nga nasod. Ang special nga session sa Senado karong adlaw mag-focus kini sa mga balaunon o mga pending balaunon niya mga legislative measures kaysa sa pagpili sa bagong Senate President. Kinidugang balitaan niyo mabati humani ini.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD World 1.
3: Arita sa tong dugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Annie Lupus na minaw karon, Sir Olim Lupus. Sir Sammy Milo da sa Longzo sa Albor o Ma'am Angga Milo yang pamilya na minaw pod. Good morning ni Ruben Perez, GC Dugoy, Tamski Perez, Herilo Dugoy, usab si Hiri Dugoy, Uwalagang Mabel Perez, Almira Faye Batuon o Gang Bahol Pajakers. Good morning. Maayong pagpaminaw usam. May pagpaminaw ni Ma'am Harith Inting Sepe, Jimmy Sepe, Nina Fraser, Sheila Marie Tangkawan Fraser da sa Danau, Panglao. Sir Lo Araneta, good morning. Karen Golosino Ladeza, Sir Dodong Ladeza, Maing Buntag. Good morning usab sa mga trabahante sa Gold Chain Center, Junior Kutaran, Ryan Plasos, Jerome Cabani, Zuliana Mantesa, Ellen Borong, Ray Borong, Ramil Umblianda, si Mario Sumaoy, Joel Hinalok, Marlo Hinayon, si Lloyd Gimbarda, Janice Tagupa, Christian Malikob o si Junjun Baluyod. Good morning.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
1: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
1: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulgan.

0: Kining balita Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gimando sa Sandigan Bayan 2nd Division na 90-day preventive suspension. Ito kang Senator Jinggoy Estrada, kalabot kini siyang kaso sa graft na may kalabutan kini sa King of Flood Control Kickback Scheme. Matol sa korte, ang preventive suspension kabahin kini sa proseso aron masiguro nga si Estrada dili manginlabot sa investigasyon samtang nagapadayon usab ang iyahang kaso. Ang kaso nga giatubang ni Estrada may kalabutan kini sa gingong anomalya sa mga flood control project din ang kickback gingong nakuha gikan sa pundos gobyerno.
1: Natala ang 12 ka pagbuga og abo sa Bulkang Kanlaon. Sumapa ni sa Facebook nga ang Bulkang Kanlaon nagbabilin nga giisa sa Alert Level 2. Mayabot sa 979 ka tonelada matag adlaw ang gibuga nga sulfur dioxide. Gitambagan usab sa hinsya ang publiko nga likayan ang pagduol sa 4 kilometers permanent danger zone palibot sa Bulkan gumikan sa kadelikado sa kalit nga pagbuga og abo, pagtayog sa yuta o posibleng pagbuto.
0: Balita sa gawas sa nasod o nga paugnan sa kusog, manini.
2: Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.